0: ya sabe wannan abun kuma fa
1: tunanin ba bayan da ya sa da an bas ne ke a ce shekara da shekaru ba canji
0: kwantar da hankalin uwar gida wannan dai sirri ne wannan kuwa na Ahmad ne
1: bisa modern school da ke gani fa
0: kwarre kuwa uwar gida ai abin da modern school ne kadai ƴaƴan ku za su samu ingantaccen ilimi game da tarbiyya daidai da tsarin addinin musulunci baya bayan haka akwai gurin wasa na musamman tare da basu duk wani kariyar da ta dace tun daga shigowar su makaranta har lokacin tashin su a don haka iyaye masu son samun ƴaƴan su ingantaccen ilimi binta modern school ta shirya tsaf domin ba da gurbin karatu na shekarar 2026 zuwa 2027 tunda kan matakin primary nursery primary da kuma karamar secondary ta JS
1: mai gida sanarwa da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun ƴaƴan su gurbin karatu a binta modern school
0: za ku iya samun binta modern school a unguwar Sheka Sabuwar Abuja Quarters layin Musbahu Lecturer da ke karamar hukumar kundosu

masu sufar kananan yara sun sauya dabara a Najeriya. INEC ta kalubalance a tiku kan karar da shigar kamata takarar Tinubu. Amnesty ta yi alawadai da sumaman 'yan sanda da suka kai gidan rediyo a Kaduna. Daga ƙetare mayakan Houthi sun kwace iko da gabar tekun Mariya a Yemen.

0: barkan mu da dawowa labarin duniyar kuma za su lura. Hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta kalubalanci buƙatar tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar na neman izinin kotu domin ya gyara ƙarar da ya shigar kan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da jam'iyyar APC. Atiku da wasu abokan hamayyarsa sun shiga da ƙara a babbar kotun tarayya da ke Abuja, inda suke neman kotu ta hana Tinubu da APC tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaɓen shekara 2027. A cikin ƙarar, Atiku ya kuma kalubalanci takardar shaida kammala hidimar ƙasa ta NYSC da aka gabatar wa INEC wadda take da alaƙa da cancantar Tinubu na tsayawa takara. Sai dai INEC ta ce bata amince da buƙatar Atiku ta gyara ƙarar ba, tana mai cewa gyaran da yake nema ya wuce gyara ƙananan kurakurai na rubutu domin zai iya sauya ainihin abin da ƙarar ta kunsa. Hukumar ta kuma yi zargin cewa an gabatar da buƙatar gyaran ƙarar ne bayan wa'adin da doka ta tanada ya wuce. Ana ta ɓangaren Tinubu da jam'iyyar APC sun nemi kotu ta yi watsi da ƙarar, tare da musanta zarge-zargen da ake yi game da takardar NYSC da aka gabatar wa INEC. Yanzu haka dai kotun ta ce za ta yanke hukunci kan ko za a ba Atiku damar gyara ƙarar da kuma sauran ƙalubalen da INEC, Tinubu da APC suka gabatar. Ƙungiyar Amnesty International ta yi alawadai da wani samame da ake zargin 'yan sanda ɗauke da makamai sun kai gidan rediyon hamada da talabijin na JKK da ke Millennium City a jihar Kaduna. Ƙungiyar ta ce samamen ya kai ga kama babban manajin gidan rediyon Charles Abba da kuma wani jami'in tsaro. A cewar Amnesty International, 'yan sandan sun ce sun je ne domin kama wata 'yar jarida Zainab Salihu ya bagi, bisa wani bidiyon bayani da gidan rediyo da talabijin suka wallafa dangane da Ibrahim Kabir Masari, mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin siyasa. Rahoton ya ce rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta taɓa sanar da Zainab ya bagi a matsayin wadda ake nema yayin da aka kuma kama bijinta a baya. Amnesty ta ce kaiwa kafafen yaɗa labarai hari da kuma tsoratar da 'yan jarida na iya haifar da yanayin da zai hana kafafen watsa labarai gudanar da aikinsu cikin 'yanci. Ƙungiyar ta kuma jaddada cewa jami'an gwamnati ko da wani matsayi suke da shi ya kamata su kasance cikin waɗanda jama'a a kafafen yaɗa labarai za su iya bincika da kuma yi wa suka cikin maslahar jama'a. Amnesty ta kuma yi kira da wato kare 'yan jarida da kafafen yaɗa labarai daga tsoratarwa da kuma matakan da ba su dace da doka ba. To yanzu kuma za mu je ga rahoton ababen tarihin da ke da suka faru a makamancin rana irin ta yau a tarihi tare da Fatima Kabir Labaran Yaka Sai.
1: A rana irin ta yau 12 ga watan Satumba shekara ta 1977, wani babban rashi ya faru a Afirka ta Kudu, inda fitaccen mai fafutukar yaƙi da tsarin wariyar launin fata na apartheid Stable Biko ya rasu ainihin jami'an tsaro yayin da yake tsare. A dai rana irin ta ne, amma shekara ta 1974, wani juyin mulki na sojoji ya kifar da sarki Haile Selassie na Habasha, wanda ya kasance sarkin kasar na tsawon shekaru. Idan muka koma tarihin duniya, ranar 12 ga watan Satumba shekara ta 1683, sojojin kawance karkashin jagorancin sarkin Poland John Sobieski na uku suka karye kewayen da daular Usmaniya ta yi wa birnin Vienna na Austria. A rana irin ta kuma shekara ta 1940, wasu matasa a ƙasar Faransa suka gano wani babban kogon tarihi mai dauke da tsofaffin zane-zanen mutane da dabbobi a Lascaux. A irin wannan rana ta ne a tarihi, a shekara ta 1942, wani jirgin ruwa na yakin Jamus ya nutsar da jirgin ruwan Lucania a tekun Atlantika. Jirgin yana dauke da fararen hula, inda fiye da mutane 1,400 ne suka rasa rayukansu. A shekara ta 1970 tarayyar Soviet ta harba kumbar Luna na 16 wanda daga baya zama kumbar na farko da ba na mutum ba da ya sauka a duniyar wata ya tattaro samfurin kasa daga can sannan ya dawo da shi duniya. A rana yinin ce kuma a shekara ta 1988 guguwar Hurricane Lebert ta afka a kasar Jamaica inda ta kashe ɗaruruwan mutane tare da haddasa munanan barna daga baya guguwar ta zarce zuwa Mexico inda ita ma ta yi barna mai tarin yawa. A ranar 12 ga watan Satumba a shekara ta 1990 kasashen gabas da yammacin Jamus tare da manyan kasashe hudu da suka yi nasara a yakin duniya na biyu suka rataba hannukan wata yarjejeniya a Moscow wadda ta share hanya ga hadewar Jamus bayan shekaru da dama da kasar ta kasance a rafe. Waɗannan su ne wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka faru a ranar 12 ga watan Satumba shekarun baya inda muka fara da tarihin Afirka muka wuce zuwa wasu muhimman abubuwan duniya musamman a fannonin siyasa gwagwarmayar yanci yaƙe-yaƙe da binciken sararin samaniya. Fatima Kabir labarin ya kasai a labarin Rahma.
0: Daga kasashen duniya rahotanni na cewa 'yan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran sun kwace iko da baki ɗayan gabar tekun Maliya ta Yemen, sannan sun kwace ikon muhimman tsibirai uku da ke mashigar Bab al-Mandeb. Jami'ai daga gwamnatin Yemen mai samun goyon bayan Saudiya sun ce mayakan Houthi sun kwace tsibirin Mayun da kuma manya da ƙananan tsibirai na Hanish, lamarin da ya kara tabbatar da ikon su akan muhimmiyar hanyar jiragen ruwa da ke hada Turai da Asiya. Tun da farko mayakan sun kwace tsibirin Farim kwana guda bayan da suka mai birnin Mokwa. To yanzu kuma bari mu ci ga rahoton hasashen masana yanayin da ka iya faruwa a nan birnin Kano da kewaye har ma da wasu sassan jihohi daga sashen ƙetare.
2: Asabar din nan da yardar Allah, hasashen masana yanayi zai fara ne daga garin Kano, inda ake sa ran samun hasken rana tare da kadawar iska bisa ma wani yanayi na 31. Jos da ke jihar Filato, ruwan sama tare da kadawar iska ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 29. Garin Kaduna kuwa yanayin ka iya kasancewa cikin ruwan sama tare da iska bisa ma wani yanayi na 29. Babban birnin tarayya Abuja, ruwan sama tare da iska su sanya ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 30. Sokoto birnin Shehu, hasken rana ake sa ran samu tare da kadawar iska jefi-jefi a bisa ma wani yanayi na 32. Daga kudancin kasar nan kuwa Ibadan da ke jihar Oyo da Enugu da Imo da kuma jihar Abia, yayyafin ruwan sama tare da kadawar iska ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 29. Idan muka je ga wasu daga cikin kasashen waje kuwa Mombasa da ke Kenya, makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma wani yanayi na 30. Rahoton namu zai kammala ne da Cairo babban birnin kasar Masar, inda da yardar Allah yanayi zai kasance cikin hasken rana daga jumare a bisa ma wani yanayi na 34. Mardi Aminu Iliyasu a labarin Rahma.
0: Rahoton na sashen masana yanayi muka kammala labarin duniyar na wannan safiya. Sai dai kafin mu salama a farkon labarin kun ji cewa masu safarar ƙananan yara sun sauya dabara a nan Najeriya. INEC ta kalubalanci Atiku kan karar da ya shigar game da takarar Tinubu. Amnesty ta yi alawadai da su maman da 'yan sanda suka kai gidan rediyo a Kaduna. Daga ƙetare mayakan Houthi sun kwace iko da gabar tekun Maliya a Yemen. Sakon hikimar wannan rana na cewa idan gaskiya ta kasance a bakinka kada ka ji tsoron hayaniyar masu son sirifita, amma ka tabbata kana faɗin gaskiya cikin hikima, domin kalma ɗaya na iya gyara al'umma kuma kalma ɗaya na iya jefa ta cikin rikici. Da fatan Allah ya samu dace, amina. Madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahma Radio Farin Cikin Al'umma da dukkanin waɗanda suka tallafa domin ganin labarin ya zo gare ku, musamman Tukur Estukur da shi ne editan wannan rana ya tattara labarin ya kuma tace. Sunana Fatima Yunusa Musa nake cewa a cigaba da sauraro lafiya.
3: Ai da sadiya. kana zuwa aka ce mun ka fita
4: ina ta ba mana maskar haraji daga san nake yanzu
3: habba Alhaji Abdullah har yanzu lokacin dan amanan gwamnati ne Alhaji Abubakar Yusuf ba a wasa da biyan haraji domin kowa komai ka san ba gara ba zago
4: wannan haka yake to amma wai ni yau barin tambaye ka ta ina muke amfana da biyan kudin harajin nan
3: to an zo gurin kaga dai kudin haraji suke kara wa gwamnati karfin gwiwa na yi wa al'umma ayyukan ra'ayi kasa da ci gaba a bangaren inganta harkokin ilimi lafiya saka fitilu a titina da kuma loko da sakon unguwanni samar da sinadaran tsabtace ruwan da muke sha da kuma manta kudin ruwan ga kuma ginin gadoji da titina
4: dakata Ali Kabiru ka ce da biyan haraji sauke nauyi ne da kuma taimakawa ci gaban jihar Kano ai ku na daina jinkiri
3: yayi kyau ai dukkanin mu mallaka gidaje a gwamnati shaguna da kantuna kamfanoni da masana'antu gidajen mai manyan motocin daukar kaya da kanana makarantu da asibitoci masu zaman kansu da sauransu ya kamata su biya haraji
4: dan taimaka gwamnatin Abun Kanawa
3: da ci gaba da shimfiɗa ayyuka a birni da karkarar jihar Kano wannan sako ne daga hukumar tattara kudaden haraji ta jiha

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سنكلم دا سرارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا ساكي كسن شواتر دكوشكي شرم فتو الرحمة شرم ديكي باكو داما ومن أي كودا ساقنن تنبو ينكو ودندسك شافي الديني ترايوا zuwa ga malam domin samun mafita kuma kuna iya aiko da sakonnin tambayoyin naku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato sako na text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma ta kan addressing email na fatawarrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawarrahma dake kan dandalin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Asabar 1 ga watan Rabiul Tsani shekara ta 1448 bayan hijirar fayyan talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina, wanda kuma yazo daidai da 12 ga watan Satumba na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shehu malamin namu Professor Shak Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayar dake Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Akramakallahu. Bismillah.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Dan uwa masu kallo da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A duba da matsowar lokacin campaign da neman yakin ko yakin neman zabe da za a shiga a wannan kasa tamu, ana da ita jan hankali da tunatarwa da faɗakarwa da nasiha ga waɗanda al'amarin ya shafa, bada al'umma baki daya akan cewa a ci gaba da kiyaye abin da ya wajaba a kiyaye a haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala, a ci gaba da kiyaye abin da ya wajaba a kiyaye na haƙoƙin al'umma. Shugabanci mun san cewa wani abu ne wanda dole ne a same shi a cikin al'umma. Ba wata al'umma da za ta zama al'umma sai da shugabanci, ba wani ci gaba da zai samu sai da shugabanci, ba wata ɗaukaka da zaman lafiya da zai tabbata sai da shugabanci. Saboda shugabanci a rayuwar ɗan adam wani abu ne da yake tilas, kai ba rayuwar ɗan adam ba, sauran halittu duka Ubangiji ya musu wannan tsarin na samun shugaba wanda zai jagorance su. Hatta a duniyar dabbobi da ƙwari duk akwai shugabanci. Muna ganin kissar Annabi Sulaiman lokacin da ya yi wucewa da rundunarsa a tururuwa tana waje sun watsu a kan hanya jin motsin cewa gashi ne na tafe. Qalat namlatu ya ayyuha an-naml udkhulu masakinakum la yahtiminnakum Sulaiman wa junuduhu hum la yashurun. Sai tururuwa ta ce wa ƴan uwanta tururuwai, bari ku shige wajejen zamanku, wato ku shige gidajenku, kada Sulaiman da rundunar su tattake ku ranin ba su sani ba. Malamai masana suka ce a nan shugaban tururuwar ce sai wa sauran ƴan uwanta kashedi da jan hankali da kira cewa lallai su koma su fake a gidajensu su bar hanya, kada Sulaiman ya tattake su. To kaga wanda yana nuna shugabanci, kuma duk wanda suka san suka karanci rayuwar tururuwa sun san akwai wannan shugabanci. Akwai shugaba, akwai mataimakiya, akwai ko wato ana kakkasa kowane aiki akwai mai yin sa, akwai mai jagorantarsa. Ba haka nan za ka samu a kowace irin kowane irin jinsi na dabbobi za ka samu cewa akwai guda ɗaya wanda shi ne yake jagoranci wannan dabbobi. To kuma ballantana a duniyar mutane wanda Allah ya ba su hankali. Saboda haka shugabanci wannan wani abu ne wanda yake dole a same shi. To hanyar za a samar da shi hanya ce iri-iri, ko da ya zanto ta hanyar naɗi sauki ɗora kamar sarauta ita naɗawa ake, ko ta hanyar zaɓe kamar yadda muka sani yana gudana a ƙasashe da yawa wata hanyar fin ƙarfi wani ya fi ƙarfi ya kwace mulkin ya zama shine shugaba ya nada wanda ya ga dama duka waɗannan hanyoyi ne da idan shugabanci ya riga ya tabbata ta wannan hanyar to sunansa shugabanci dole a masa da'a dole a masa biyayya dole a tafi da shi a haka na haka ba za a ce idan wani ya zo wata hanya shikenan ba shugaba bane a'a sai musulunci bai zo da wani tsari guda ɗaya ya ce sai shi dole za a bi ba duk da dai ya zo da batun shura a yi shawara sannan a tantance wanda ya dace a zaɓa ku kasancewar ƙasashe irin waɗannan namu waɗanda ba ruwansu da addini suka rungumo tsarin dimokuraɗiyya su ce shi za a yi zawa suka ƙaƙaba mana kamar suka ƙaƙaba wa wasu ƙasashe na musulmi cewa tsarin dimokuraɗiyya za a bi a fito a yi rubaban ƙaryata a yi yaƙin neman zaɓe sannan kuma a ba wa duk wani wanda ya kai shekarun da zai iya jefa ƙuri'a a ba shi dama ya je ya fito jefa ƙuri'a da wanda yake na ƙwarai da wanda ba na ƙwarai ba da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba da salihi da zalimi kowa yana da wannan ƙuri'a ƙwaya ɗaya tak babu bambanci to haka suka zo da shi kuma haka ake ta damawa kuma haka kowa yake haƙura yana sha amma duk da haka mu masu hankali ne akwai abin da ko da mun karɓa to ba za mu yadda mu sauka daga tsarinmu na musulmi ba daga tsarinmu na mutane masu hankali da suka san abin da suke yi ba za mu karɓa abin ko mun karɓa abin ko mu ce an ƙaƙaba mana abin to amma wannan ba zai ta hana mu kuma tsarin da ya dace ba wajen aiwatar da wannan abu a lokaci ya yi an buɗe ƙofa ta fito yaƙin neman zaɓe kowa zai tallata kansa a zaɓe shi yana ganin ya dace a zaɓe shi kuma yana ganin cewa shi ya fi kowa to a irin wannan a ƙasashen da suka rubu irin wannan tsarin musamman ƙasashen yamma da ƙasar Amerika sun tafi a kan wato suna gudanar da shi wannan tsarin cikin lumana cikin kwanciyar hankali ba tare da faɗace-faɗace da tarzoma ba fil galib ko da wasu lokuta za a iya samu a wasu wurare amma dai mafi yawanci ba hakan aka fiye samu ba kamar mu a ƙasashe masu tasowa akan yi abin cikin wani yanayi mara kyau bayan shi abin ba wai tsaftace da shi ɗari bisa ɗari ba sannan kuma mun zo mu ƙara gurɓata shi a karan kanmu mu da kanmu mu shigo da harkar daba mu shigo da harkar shaye-shaye mu shigo da harkar ƙwaya wanda wannan ƙara rusa mu suke yi ƙara rusa al'umma suke yi kuma alama ce da cewa shugabancin da za a dasa za a girka shi akan abin da ba daidai ba abin da bai dace ba za a girka shi akan barna tun farko wanda wannan shi ne ake ta kiraye-kiraye masu hankali masu sanin ya kamata masu kishin ƙasa ke ta kiraye-kiraye ga waɗannan 'yan siyasa wanda suka fito lokaci su baje hajarsu kuma kirawo masu saya kowa ya kaɗa wa tashi ƙwararrawa ya ci kuma tashin isa ta fi dacewa a saya muna sake jaddada wannan kiraye-kirayen da ake yi na cewa a guji amfani da 'yan daba guji amfani da hanyar tashin tada hankali a guji amfani da ya ba yaran mutane ƙwaya domin su fito su yi abin da bai dace ba mun sani cewa zaman lafiya da kwanciyar hankali shi ne cigaba na al'umma siyasar amfani da ƙarfi amfani da dabanci siyasa ce ta fir'auna ba siyasa ce ta mutanen kirki ba fir'auna shi ya amfani da wannan siyasar a masar da ya rena hankalin kowa game da kansa shi ne Allah sai abin da ya faɗa shi za a bi sai abin da ya gani shi ne daidai ba urikum illa ba ara wa ba ajikum illa sabilar rashad to ba abin da nake nuna muku sai abin da yake ra'ayina sai abin da nake ga shi ne daidai kuma ina nuna muku hanyar ce mai ta daidai ya zanto ya hana kowa cewa komai abin da yake faɗa shi ne kowa zai maimaita sannan kuma zai amfani da ƙarfin tuwo zai amfani da makami zai kisa dole ya cimma buƙatarsa ala sanu qatilu abna'ahum wa nasahi nisa'ahum inna fawqahum qahirun yace za mu kashe 'ya'yansu maza mu kyare 'ya'yansu mata da rai don su zama suna mana hidima kuma wa inna fawqahum qahirun kun sabas nike da su mun fi karfin su kaga siyasa ce ta nuna kun karfi siyasa ce ta nuna shine a gaba kuma yafi kowa sannan kuma zai abin da yake so wannan siyasa ce ta Fir'auna wanda babu wanda ya taba yin na'am da wannan siyasa kuma siyasa ce da karshe Allah subhanahu wataala ya masa karshen sa ya mutu mutuwa ta wulakanci ta tuzarta bali a guji wannan siyasa ta Fir'auna a guji siyasa ta Yahudanci ta cewa idan baka rarraba kan al'umma ba ka sanya fada da rigima a tsakanin su ba kai nasara ba Yahudawa su suke da wannan a siyasar su ta duniya a siyasar zamantakewa suna ganin ba za su zama sun kowa karfi ba sai sun raba kan al'umma sai sun hada al'umma fada sun hada rigingimu sun tayar da hankali kamar yadda Allah ya ce kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasadan Allah la yuhibbu mufsidin ki kullama auqadu naran lil harbi duk sanda suka hura wata wuta ta yaki Allah ya ce atfa'aha Allah sai Allah ya kashe ta wa yas'auna fil ardi fasadan kuma su ne suke yawo suna barna a bayan kasa suna barna a bayan kasa Allah kuma baya son mabarnata wannan ita ce siyasar da suka yi tun a baya haka ne ta suka ci gaba da yi duk inda suka zauna mun gani lokacin da suka zauna a kasashen larabawa a madina yahudawa kungiyoyi abin nan kabilu guda uku kabilar banu qaynuqa da kabilar banu nadir da kabilar banu quraiza ya zama na sun yi domin isu wato sun mamaye dukkan harkar tattalin arziki na garin madina sannan kuma suke ci gaba da zuzuta wutar fitina tsakanin kabilu da suke zaune a Madina kabilar Aus da kabilar Khazraj da su ne manyan kabilu na Larabawa wanda zaka taba shi ko yana wannan kabila ko yana wannan kabila suka shiga yaɗa fitina da rarraba kai tsakanin su garin kuma saboda su ci gaba da mamaye tattalin arziki su kuma ci gaba da shimfiɗa mulkin su yadda suke so sai da Allah ya kawo musulunci ya kawar musu da wannan ijuna da yake da da yake tsakanin su ko kuma dawo da su suka zama tsintsiya madaurin ki daya suka zama yan uwan juna Allah ya kira wannan abin da ya musu matsayin ni'ima zikru ni'matallahi alaikum in kuntum a'da'an fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa anqadhakum minha haka ubangiji subhanahu wataala yake tuna musu wannan ni'imar da ya musu ki ku tuna ni'imar Allah da ya yi muku lokacin da kuke makiya a junanku kuke adawa da junanku kuke fadace-fadace yaƙe-yaƙe kuke kashe junanku kuke zubar da junanku saboda haka Yahudawa suke so in kuna fada to babu tunanin ya za ku wato tattala arzikinku ya za ku samar da kanku ci gaba ana yaƙi duk waɗannan abubuwa za su samu ba to su kuma a lokacin sai ya zanto sun samu fage babu mai sukuwa a ciki sai su saboda haka suka mamaye komai Allah ya ce ku tuna lokacin da kuke haka kuke adawa da juna ba ga miciji kuna rare wa junanku kan sakali Allah ya haɗa tsakankanin zukatanku fa allafa bainakum ya haɗa tsakaninku asfatu bi ni'matihi ikhwana kuka wayi gari a dalilin ni'imar da Allah ya muku kuka zama ƴan uwan juna Allah ya ce kuntum ala shafa hufratin min an-nar kuna kan gabar fadawa ramin wuta fa anqadhakum minha Allah ya kutar da ku saboda haka zama ana rigima ana cin dinduniya ana fada ana kashe-kashe zama ne akan gabar ramin wuta saboda haka babu inda babu wanda ba halaka zai ba saboda haka wajibi ne ɗan siyasa mu da masu neman mulki su riƙa tuna wannan kar su yarda su zama Yahudawa a cikin ƴan'uwansu su riƙa haɗa rigima su riƙa haɗa fitina su riƙa amfani da ƴan daba su riƙa ba su makami su riƙa ba su ƙwaya ba don kuma da a yi ta kashe-kashe ita fadace-fadace su kuma bukatunsu na siyasa suna tabbata abu shakka wannan mummunan wasa ne wannan kuma aiki ne na Fir'auna aiki ne na Yahudawa kamar yadda Alkur'ani ya ta gaya mana ya kamata a matsayinmu na musulmi waɗanda suka yarda akwai ranar hisabi akwai ranar tsayuwa gaban Allah mu riƙa tuna waɗannan abubuwa mu wa kanmu hisabi tun daga nan abin nan da kake nema mulki ne kuma cikin ɗan ƙanƙanin lokaci zaka samu zaka rasa tilmulka man tasha tanzu'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadika alkhayr innaka ala kulli shay'in qadir mana sifa ce ta ubangiji ya bada mulki ga wanda ya ga dama kuma ya kwace zai baka san da ya gada mai baka sannan in ya so kwaci kuma zai kwaci sun haka abin ba wani abu ne da zai tabbata ba zai tabbata kai ma ba zai zo gare ka ba saboda zai baya zai hana zai daukaka ka in ya so daukaka ka zai kaskanta ka in ya so kaskanta ka to ka nemi daukaka ta har abada daukaka ta har abada shine rike Allah da manzansa da tsayawa akan turbar Allah subhanahu wataala lillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin akalla ce izza ta Allah ce da manzansa da mu'mini to ka nemi wannan izza ka nemi wannan izza ayyabtaguna indahum al-izza fa innal izzata lillahi jami'a laki cewa yanzu da suke bin munafikai da munafikai suke bin kafirai suna neman wato hadin kansu Allah ce wai wata izza suke nema wajen su to izza duk tana gurin Allah saboda haka mu riƙa tuna wannan mu sani cewa shi shugabanci hidima ce shugabanci ba wani ba wani ta daukaka bace da sharafi a hidima ce hidima ce wani nauyi da Ubangiji subhanahu wataala ya dora maka kuma zai tambaye ka akan sa zai tambaye ka akan wannan nauyin da ya dora maka ga wanda suke da hankali shi shugabanci ma wani abu ne da ya kamata ana bin ka da shi kana gudu saboda nauyi ne ake so a jibga maka amma saboda yanzu mun fahimci shugabancin a matsayin wani abu ne na tamure wani abu ne na tara dukiya wani abu ne na azurta kai shikenan sai muke bin sa a guje muna neman sai lalle mun wato shi ba dan komai saboda mu dauke shi a matsayin hidima ba mu dauke shi a matsayin hidimtawa mutane ba a'a mu kanmu za mu hidimtawa da wannan mulki in mun samu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tsarin sa na musulunci cewa duk ma wanda ya nemi a hana shi duk wanda ya nemi a hana shi dan ya nuna cewa bai ma fahimci menene shugabanci ba in ya fahimci menene shugabanci to shugabanci nauyi ne za a dora masa hidima ce za a dora masa dawainiya ce za ta ƙara akan sa to an kaga yana nema to bai fahimci haka ba yana ganin wani abu ne da zai hidimta wa kansa ya dauka kansa ya azurta kansa ya azurta ƴan uwansa ya yi rayuwa ta tamure irin yadda Fir'auna ya yi alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsiru ce ce mutanen masar yanzu ba kwa gani kin yake da mulkin masar duba yadda koramu suke gudana ta karkashin gidaje na to yayi gidaje na alfarma na a gani a fada har ma koramu ne suke gudu a karkashin su ci a falatun su ne ba kwa gani irin to kaga wanda yake da irin wannan babu shakka zai iya yin komai don ya samu mulki din su yana ga mulki hidimta masa yake ba hidimta al'umma ba amma wanda yake jin cewa mulki hidima ce ga al'umma dawainiya ce nauyi ne wannan zaka ga yana kaffa kaffa sai ana bin shi ana ta taroro shi ana ta masa ana la'amar ana lalama ana masa abin lalama ana ana kokarin tattaushe shi sannan zai karba lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu Abu Bakar da Umar da suka je Saqifa lokacin an fara tattaunawa akan wa za shugabantar a lokacin Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ya tafi da niyyar cewa shi Umar zai barwa zai nada shi kuma sayyidina Umar ya tafi akan cewa abokan zai sa ko wannan su baya son shi ya zama shi zai fara wannan zai dauki wannan dawainiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake dauka lokacin da yake cikin su haka suka yi kafin abin ya zo ga Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu tunda ya zo kan sayyidina Abu Bakar bai huta ba tunda ya karbi shugabanci bai huta ba har sai koma ga Allah haka nan sayyidina Umar tunda ya karbi shugabanci sai laƙwas wanda da an san shi mutun ne wanda yake mai zafi mai karsashi mai abin da amma da ya samu shugabanci sai lushi saboda wani nauyi ne aka dora a wuyansa amma mu da yake shugabancin ba a fahimce shi da wannan fahimta ba an masa fahimtar wani abu ne na a tara dukiya wani abu ne na a azurta kai wani abu ne na a shiga a yi tamure a kwawashi dukiyar al'umma sai ake rigima a kan kowa ya ce sai shi kowa ya ce sai shi saboda haka dole mu tashi mu farka mu sani cewa Allah subhanahu wataala sai ya tambaye mu akan waɗannan abubuwa mu kokarin gujewa lalata al'umma saboda mu samu mulki sha'anin shaye-shaye da aikin daba ya addabe mu musamman mu nan a jihar Kano abun kullun yana ƙara muni har ma na so mu zama wani abu a cikin jihohin Najeriya abinda da ake jin sa a wasu jihohi ana mamaki yanzu ya zaba an waye gari jihar Kano tana neman ta dauki kan wannan abubuwa marasa daɗi san da kaji an ce an kashe wata matar aure ko an kashe wasu yara ko an kashe wani mutum a gidansa sai a ce jihar Kano, jihar Kano, jihar Kano. Abin ya fara muni ko ba kuma kome yake haddasa wannan ba, sai wannan shan ayar da harkar daba ita ce duk umar a ba isan wannan abu. Wanda ya kamata inda gwamnati za ta aje komai ta tunkari wannan aikin na cewa sai ta tsaftace garin Kano daga ƴan daba, ta tsaftace shi daga ƴan shaye-shaye da masu safarar miyagun ƙwayoyi, ko iya wannan ta yi to ta gama yi wa mutanen Kano gata, domin duk kuma abin da ake so a gani na ci gaba a Kano za a gan shi. Inda za a ce yau Kano ta tsaftace, an tsaftace ta, babu ƴan shaye-shaye, babu ƴan ganye, babu ƴan daba, babu ƴan shurushu, babu masu yawo da wuka suna ƙwace wayoyi a hannun mutane, babu ƴan ɓata gari. A rage samuwar waɗannan abubuwa a Kano, Kano ta dawo gari ne yadda aka san shi a da, na zaman lafiya, na kwanciyar hankali, na san Allah da manzansa. Ba mu shakka wannan aikin ya fi kowane irin aiki da wani gwamna zai zo ya yi. To amma abin takaici a ce waɗanda ake sa ran za su yi wannan, kuma su ake tsoron su yi amfani da wannan damar su ƙara tunzura su waɗannan ƴan dabar ta hanyar ƙara musu damammaki, su samu kuɗi a hannunsu, su kawo musu ƙwaya a ba su makami, ana yawo da su loko-loko, wai ana amfani da su saboda wane ya ci zaɓe. Babu shakka wannan abin kunya ne, kuma abin da yake nuna cewa mustaqbal, wato gobe, in dai haka za a gina abin, to gobe za ta yi kyau ba, wanda kuma ba haka ne fatanmu ba. Saboda haka kullum kiraye-kirayenmu da al'umma a tashi tsaye a yaƙi wannan abu, kuma a duba a ga dukkan wani ɗan siyasa da zai zaki wajen tara ƴan daba da ba su makami, da ba su ƙwaya, da ba su kuɗi don su yi masa yawon jagaliya, to ya zanto irin wannan ƴan siyasar a yi ƙoƙari a karya shi, a kai shi ƙasa, a kai shi ƙasa, a kashe shi a siyasa, siyasar sa gaba ɗaya a kashe ta, saboda ya zama izina ga wasu waɗanda wataƙila za su yi tunanin bin irin hanyarsa. Ba a zaɓe shi ba kuma a matsayin wani shugaba, tare da cewa ga mutanen da yake mu'amala da su, ga ɓarnar da yake wa al'umma. Ya kamata al'umma ta samu wannan wayewa, kuma ta sa ido a kan dukkan wani wanda ya fito yana neman takara, a duba a ga irin yadda waɗannan ƴan daba marasa aikin yi.

0: za su yi kansu karatun tanisu al'amuransu za su yi sauki amma inda suna samun goyon baya suna samun kudade suna samun kayan shaye-shaye in an kama su yan sanda sun kuri sun kama su wani ma kafin a kama shi sai ya yi ta'adi an kama su ba za su samu wanda za su je su fito da su ba ba za a kai su gaban alkali bai sake su ba za a kai su gaban alkali bai musu hukunci a je a daure su ne fito da su in suka san cewa babu wannan damar to wani wanda bai ci gaba ba zai shiga ba wanda yake cikin zai sake tunanin me ya kamata idan ya kwato kansa ya samu kansa kyakkyawan makoma wannan kuma duka sai al'umma ta hada kai mutanen gari duka kowa da kowa ba ana cewa ƙura'a ka makamin ka mutu sun yi amfani da wannan makamin wajen mu nuna wa ɗan siyasar siyasar jagaliya siyasar baba siyasar sare-sare siyasar borori mun nuna musu cewa ba su isa ba mun nuna musu cewa yanzu lokaci ya yi da za mu kawo ƙarshen wannan al'amari Kano ta yi tsafta gari ya yi tsafta Kano in ta yi tsafta sai ta yi tasiri a sauran jihohin arewa saboda girmanta da irin abinda Allah subhanahu wataala ya yi mata na imkanat Allah ya ba mu abubuwa da yawa waɗanda al'umma da yawa suke nema ba samu kuma da mu muke taimaka al'umma da su ya kamata ya zanto mun tashi mun yi irin wannan domin mu dawo mu kawo jihar mu ci gaba mu kawo arewa ci gaba mu kawo ƙasar mu gaba daya ci gaba mai dorewa Allah ya sa mu dace
1: to amin akawallahu da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallo da sauraron mu wannan shirya da malam ya gabatar da jan hankali kai tsaye yanzu za mu shiga domin fara karantar tambayoyinku a cikin shirin namu na fakar rama tambaya ta farko a cikin shirin malam ne cewa yake idan mutum ya tashi daga bacci da asuba shin dole ne ya wanka kafin ya yi sallar asuba
0: a wanka ba sharadi ba ne idan mutum zai salla sai ya yi shi dama abin da Allah ya ce in kuntum junuban fatahharu idan kuna da janaba sai ku yi wanka mutum da yake da janaba a tare da shi ba buƙatar sai ya wanka abinda zai yi shine abinda Allah ya ce a farkon ayar idza kuntum ila salati fasallu wujuhakum aydiyakum ila al-marafiq ya zuwa ƙarshen aya wato ya yi alwala wannan shine abinda shari'a ta zo da shi Allah ba ya karɓi sallah sai da tsarki tsarki shine ya kuru salati ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda ne mai ce Allah ba zai karɓi sallar ɗayan ku ba idan yayi kari yana daga cikin kari bacci ya kwanta bacci to ko da alwala san da yayi bacci a wurin sakari shine annabi yace hatta ya tawadda har sai ya alwala ba wai sai har sai ya yi wanka ba na'am
1: to kuma kallahu wannan tambaya kuma cewa take menene hukuncin walimar haihuwa
0: to walima dai shine abincin da asalin kalmar walima tana nufin ta'amul urs wato abincin da ake yi in an yi aure kafin wannan bayan an tare saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi walimarsa bayan ya tare da wannan juwairiya ya tare da ita da kwana uku ya yi mata walima ko safiya ya yi mata walima bayan kwana uku saboda haka shi abincin da ake gayyaci mutane su ci bayan an yi aure shi ake ce walima amma duk da haka akan kirawo walima na abincin da za a yi don a nuna wani farin ciki na samun wani abu na ci gaba samun wani abu na alheri wadanda shi ma za a yi kiran shi walima majazan duk da cewa suna rabawa suna da sunayen da suke ba kowane irin abinci da aka yi don nuna wani farin ciki na musamman akwai sunan da suke ba shi amma mu a harshen Hausa duk wani abu da za a yi na abinci don a nuna farin cikin wani abu da ya samu alheri mu muna kiransa walima wannan yana da asali annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man du'iya ila walimati ursin aw nahwiha ka'inan ma kan falyujib wala duk abinan walimati ursin aw ghayraha falyujib wanda duk aka kirawo shi zuwa ga abinci da aka yi saboda walimar aure sai ya ce ko kwatankwacin walimar aure aw nahwiha ko kwatankwacin ta kaga shi akwai walimar aure akwai abinda walimar da take ba ta aure ba to duk wanda aka gayyace shi to ya ansa saboda haka ana iya yin walima da dan nuna farin ciki ga duk wani abu da ya faru ga mutum a rayuwarsa na farin ciki sai abinci ya kira mutane mutum ya yi sabon gida yana iya yin abinci ya kira abokansa yawansa da maƙotansa a ci wannan duk babu komai mutum ya samu ƙarin matsayi a gurin aikinsa

0: kira mutane ci abinci wannan duk babu komai abinda dai ake so kawai zanto ba yi wani abin da zai saba wa Allah gurin ba ko ma wani iri ne ko wani shi wace irin walima ce ta aure ce ta farin cikin suna ne ta farin cikin tsarin matsayi ne to kai zanto an bama shi da wani abu na saban Allah wanda wannan zai kara dagura abin ya zama bai samu albarka ba
1: to malami wannan tambaya cewa yake direba yana tuki sai wani mutum ya zo ta gefen sa ya bugi motar sa sakamakon hatsarin mutumin ya rasu shin direban zai yi azumin kafara
0: duk wani hatsari da aka samu na mota ne ko wani mota aka samu mutuwa wato aka samu kisa na kuskure to abinda ake dubawa shine shi wanda yayi sanadiyar mutuwar wanda kuskure ne yayi ta bangaren sa har abin ya faru ya kai ga rasa rai ba wai ta ina abin ya faru ba ta gefen sa ne ta gaban sa ne ta bayan sa ne abinda za a duba a ga shin yana da kuskure ko baya da kuskure duka madireban da shi yake cewa wani ya zo ta gefen sa ya dake shi ya mutu kasancewar ta gefen sa ba zai sa a ce baya da kuskure ba ya danganta da me ya faru har shi ya zo ta gefen nasa ya dake shi ya shigo masani ba tare da ya bi ka'ida ba don yana tahowa kuma kana tahowa ya zama watakila kai ya kamata ka tsaya kai tsayawa ya shigo maka shi ya ta za ka tsaya kai kuma yadda ake a gurin yin abin nan yanka danjoji ba ga cewa danja ta tsayar amma mutane sai a ki tsayawa wancan kuma shi yana ga an bashi sai ya shigo karshe ya zo ya karo da wannan da ya shi ya shigo bayan an dakatar da shi kaga wani kuskure ne wanda za a iya sanin wane ne a cikin su yake da shi ba lalle kawai dan wannan ya dake shi yanzu a kasar Saudiya kamar yadda na sani wani zai zo ya dake ka ta baya kuma kai da aka daka kai ne mai kuskuren a ka'ida mu yawanci an fi fahimtar cewa wanda ya zo ya dake wani shine mai laifi ba wanda aka daka ba to can za ka iya samun wanda ya zo ya dake mutum ta baya shi ne mai laifin ba wanda yake yanzu misali a lens da ake da shi na titi wannan kwarkwarkwar da ake da su na titi layi-layi da ake fitarwa a ka'ida layin da yake hannun hagu na masu sauri ne layin da yake na tsakiya shi ne na masu tafiya a hankali layin da yake na ƙarshe interlens ne na ƙarshe kuma na waɗanda suke ƙoƙarin shiga kwana ne ko kuma suke ƙoƙarin su yi fakin to in mutum ya zo layin farko na hagu ya kuma akwai abin da ake bukata ya yi tafiyar da ake bukata ya yi a gurin saurin da ake so ya yi speed din da ake bukata ya yi inda zai yi speed less than abin da ake bukatar wanda yake kan wannan length din ya yi to in aka zo aka dake shi ta baya misali a ce wanda da yake kan nan ana so kai ya tafiya ana son tafiyar sa kai 100 sai wani ya zo ya hau kan wannan length din sai yake tafiya yake tafiya a 60 sai wani shi kuma ya taho da tashi da sauri sai da ke shi ta baya domin aka zo aka auna yan road safety suka zo suka auna suka gane wannan cewa shi na gaban nan ya hau kan length din da ake son a yi sauri amma shi ba a sauri saboda shi ne mai laifi ba wanda ya dake shi ba saboda zai yi motar wancan ta lalace zai gyara mata sannan kuma za a ci tararsa a kan ya karya doka amma mu a nan za ka ga cewa yanzu dan are da suhu sai ya hau wannan lens din wanda yake shi ne na masu sauri kuma ya ki tafiya a zo a dake shi ta baya sai a ce to me hukuncin wanda ya dake shi ta baya har wani abu ya same shi to na san duka waɗannan dokokin ba za a rasa su ba a wurin yan road safety dole akwai su kuma idan hadari ya faru duk ake zuwa a duba a ga cewa to a dokar tafiya akan titi yaya wannan me yayi da laifi wannan ko me yayi da laifi sannan a yi hukunci duk sanda za a samu hatsari a samu mutuwa to shi wanda yake cikin mota misali da wanda yake tafiya a kafa ko a babur ko a keke ana duba shi kuskurensa in dai yana da kuskure ko da wancan ya fi shi kuskure amma shi ma akwai nashi kuskuren ko da 30 ne a cikin ko 20 a cikin 100 20 cikin 100 shi ko wancan yana da 80 ko 70 amma dai an samu kuskure shi ta bangaren su to a ka'idar musulunci akwai kafara saboda shi sunan kisan kuskure za ka ga kamar kasar Saudiya suna in aka zo wajen diya to akan rage idan ya zama na kuskuren sa a cikin abin da ya faru 30% ne to abin da zai biya na diya 30% ba zai biya 100% ba amma shi azumi kaga ba a yi masa ba a rarraba shi don wannan haƙƙi ne tsakanin Allah da bawansa saboda haka azumin nan na abin nan wata biyu a jere mutum zai yi su koda kuskuren sa bai kai 100% ba zai yi su saboda haka abin da ake so a tabbatar shine yana da kuskure a cikin ko ba yana da kuskure in ba yana da kuskure shikenan ba wani abu da ya hau kansa la diyya wala azumi mun yana da kuskure akwai diyya gurgurdan kuskuren sa akwai kuma azumi na wata biyu da zai yi akan wani rai da ya mutu a wannan asandiyar wannan abu da ya faru
1: to malami wannan tambaya kuma cewa yake mutum yana aiki a karkashin wani yana karbar albashi duk lokacin da aka tura shi ya sayi wani abu na office sai ya ƙara kuɗin da kansa akan farashin abin da aka aika shi wani lokaci ma idan ya je kasuwa sai masu shago su ba shi kaya a farashin sari shi kuma ya ƙara nasa ya kawo mai gidansa menene hukuncin irin wannan hali
0: ai wannan daga ji hayinci ne da cin amana mutum ne ana biyan sa aiki yake ana biyan sa inda cikin aikin sama wannan abubuwan da ake sa shi ya je ya siyo wasu abubuwa da ake bukata domin siyowar ya riga ƙara kuɗi babu shakka haramun yake ci wani abu da zai ci ta wannan hanyar da ya ambata haramun ya ci sawa'un ƙarawa ya ko rage aka yi masa ya ci ya rage saboda a ƙa'ida idan ya karɓi kuɗin da zai siyo wannan abin ya je gurin siyarwa aka yi masa rage to ya gaya mai kayan ya gaya wa shi wanda ya aike shi cewa abin nan da ka ba ni kuɗi kaza an samu rage 1,000 ya ce maka to amma an sayar mana shi a 900 wannan 100 tashi mai kayan ne in ya ga dama ya ce rike in ya ga dama ya ce ba ni kayana ba ma wai ya zo ya ƙara ta ɓangarensa ba saboda haka duk wani abu da ya ci ta wannan hanya haramun ya ci kuma zai biya haƙƙin mai shi koda ba mutuwarsa ne
1: to wannan tambaya cewa take ina aiki a wani gari kuma nakan yi makonni 6-8 kafin in dawo gida wurin iyalina ina zuwa masallaci domin yin sallolin farilla amma idan jami'i ya kubuce mu nakan yi sallar ƙasaru a azhar la'asar da isha'i menene hukuncin sallata a matsayina na matafi
0: in matafi yana da waɗannan damammaki guda biyu duk wanda ya yi tafiya yana da dama guda biyu wajen sallarsa yana da damar ya yi ƙasaru kuma yana da damar ya haɗa salloli biyu ya yi su a lokacin ɗaya daga cikinsu saboda haka in dai har ya halatta ya yi ƙasar to ya halatta ya haɗa salloli in ya samu jam'i ya bi jam'i wajibi ya cika kamar yadda liman ya yi wajibi ne ya yi sallarsa irin ta liman raka'a huɗu ya yi raka'a huɗu amma in shi kaɗai ya yi sallah to wannan yana da dama ya yi ƙasar kuma yana da dama har ila yau haɗa sallarsa a abin nan sharaɗin cewa sai in yana tsaka da tafiya ta kankama wannan sharaɗi ne mai rauni hatta daga cikin malikiyar ma akwai wanda suka nuna rauninsa nabi ya haɗa sallah a Tabuk yana zaune guri ɗaya ba cikin tsaka da tafiya yake ba amma yakan haɗa sallah a zahar da la'asar yakan haɗa magarba da isha'i
1: to malami wannan tambaya kuma shi cewa yake idan halin da nake ciki ya sa ni a matsayin matafi shin zan iya yin sunanin rawatib a duk lokacin da na samu damar yin su a masallaci
0: shi kasar an shar'anta shi ne za a samar wa da matafi sassauci saboda tafiya kamar yadda annabi yake cewa qit'atun min al'azab wani yanki ne na azaba haka matafi al'adatan yakan gamu da wahalar tafiya ko da kuwa yana tafiya cikin irin abubuwan tafiye-tafiye na zamani yana tafiya a jirgi yana tafiya a business class da waye wannan da yake gajiyar ta tafiya ba za ta rabu da shi ba kuma kasar din an halatta masa shi an kuma dan fara hukuncin yin kasar da tafiya idan da tafiya ta kama ka to kana iya yin kasar saboda haka ita abin nan a me yake cewa ba tambayar
1: ita zai iya yin sunanin rawatib
0: yawa so kuma su sunanin rawatib kaga an ɗauke maka su saboda an rage ma maka farillar ma ba wai magana sun zo amma rage farillar dan ta zama ba a samu maka da wani abu na nauyi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da a tafiye tafiyansa ba rawatib ba wannan rawatib da ya saba a halin gida mun da Abdullahi da Umar yake cewa abinda kawai yake lazumta ko yake yin sa a halin tafiya na sallar nafila shine sallar witri ita sallar dare da kuma raka'atul fajr sai kuma sallar walaha ita ma a rawaito cewa ya yi ta a makka ya yi raka'a takwas amma sallolin rawatib wannan ba a rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su a halin tafiya ba kuma kaga inda a ce wani abu ne da yake ya fi daraja ya fi falala ko annabi ne zai yi ya fi kasan abin da zai kusanta shi da Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa Aisha afala akunu abdan shakura lokacin da ta ga yana ta qiyamul layli har kafafuwan suna kumbura sai ya rasulullahi an gafarta maka da abin da ya gabata na zunubanka da za ka wahalar da kai ka haka yake cewa Aisha afala akunu abdan shakura ba ka san zama bawa mai godewa Allah haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam shi da yake son ya zama wani na musamman a wajen ubangiji sai yana bari daga ballantana kuma kai da baka kai shi kwaɗayi na san alheri irinsa ba kawai haka kamata yi ka lazumci sunna ya fi a kanka ka yi wani abin da yake sabanin sunna.
1: To wannan mai tambaya malam cewa yake mutumin da ya yi wa mace ciki ba tare da aure ba daga baya ya amince cewa cikin nasa ne kuma har ya aure ta kafin ta haihu idan ta haifi ɗan a gidansa shin wannan ɗan zai kasance ɗansa ta fuskar shari'a?
0: Mun shafa ansa wannan fatawar a wurin jumhur wato mafi yawan malamai cewa suke yi ba ɗansa ba ne na halal haka ba zai ci gadonsa ba wani dai ba sa inkarin cewa in ya yi itirafi ɗansa ne halittarsa an halicce shi ne daga tsatsansa wani aka ɗansa ne amma dai su suna duba cewa tun da ba ta hanyar aure aka haife shi ba ba zai samu haƙƙoƙi da ɗa da aka haifa ta hanyar aure zai samu ba. Amma akwai wasu daga cikin malamai suka saba ma wannan fahimtar suna ganin har idan ya yarda ɗansa ne babu kuma abin da zai sa a ci ba zai ci gadonsa ba da dama abin da ya sa ake cin gado shi ne alwilada da zama na wannan shi haifi wannan saboda akwai gado tsakaninsu ba ba wani abu ne ya shigo ya hana ba ya yi wannan ya haifi wannan to za su yi gado san Allah cewa yusikum Allahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn saboda Allah cewa aulad wato aulad wanda kuka haifa Allah yana muku wasiya game da su ba kuma abin da ya raba na gado a tsakaninsu saboda babu wanda zai hana wannan tunda babu wata hujja karara da suke cewa kamar yadda annabi yake cewa laysa lil qatil abinnan irsun wanda ya yi kisa ba shi da gado wato wanda ya kashe wanda zai gada ba zai gaje shi ba kaga wannan karara annabi ya fito ya yanke cewa babu gado tsakaninsu ko la yarsul muslimul mu'min abinnan kafir wal kafir muslim kafiri zai gaji muslimi zai gaji kaga annabi ya fito ya yi bayani karara cewa babu gado a tsakaninsu to amma wajen wanda ya haifi wani ba ta hanyar shari'a ba babu wani nassi sahihi da ya fito ce babu gado a tsakaninsu ba iyaka dai su daga cikin malamai sun yi ijtihadi suka kore gado wasu kuma daga baya suka zo suka ce babu wani abin da zai hana gado da haka suke ganin cewa in har ya amince ɗansa ne na cikinsa babu kuma wata da'awa da take mukabilin wannan wani mai fito ya ce a'a shi ɗansa ba ne da akwai bambanci tsakanin wanda ya samu wato kalubale na wani ko ya zo ya ce ɗansa ne shi kuma wanda yake mijin matar ya ce a ɗansa ne a ce mace ce mai miji ko baiwa ce da take da ubangida sai ta zo da ɗa sai rikima ta kauri da wani a waje ya ce shi ɗan nan na matar na ɗansa ne shi ko mai mata ya ce shi ɗansa ne to anan shara su ce alwala da lil firash miji shi ne mai daɗa ko kuma ubangida da take bai wasa shi ɗan nasa ne ɗansa ne walil ahiril hajar kaga wannan rikici ne tsakanin miji da yake da matarsa aka samu ɗa a tsakaninsu da wani can wanda ya fito ya ce shi ɗansa ne shi ya lalata da ya ta haife shi to kaga anan shara ta ce a bar miji don shi yake shi matarsa ne al'asiru aka ga mutum da mata kuma dan da a tsakanin su ba wanda zai ce dan wani ne ba za a ba sa matsayin dan sa ne to kaga wannan wani case ne shi kuma da ba amma wannan mutum ne ya yi rata da wata sun fito da shi da ita duk sun yi tirafi cewa sun kuma an samu da ya ce da na ne da ne kuma za a ce a'a ba dan ka bane wa ce ba zai ci haƙƙin wani abu daga cikin dukiyar ka ba na gado wannan ana duba yadda shari'a take ba ta dora alhakin wani akan wani dan shi yaron in ya taso aka haramta masa ubansa aka haramta gadon ubansa an cutar da shi to kuma shi mai laifinsa a cikin abin da iyayensa ne suka yi ba shi ba.
1: to malam wannan mai tambaya kuma cewa take mace tana da ciki kankani sai mijinta ya rasu bayan kwanaki biyar cikin sa ya zubi menene hukuncin iddarta bayan zubar da cikin
0: idan ya kai lokacin halitta idan ya kai lokacin da ya zama mutum lokacin da aka halicce shi wato wata uku kaga daga wata uku ake fara halittar sa ya zama an fidda misali ya tsansa sun fita hannu kafafuwansa sun fita da sauransu ya zama mutum ne in ya taɓari a cikin irin wannan yanayin daidai yake da haihuwa ta fita daga idda ta fita daga idda idan bai kai lokacin da za a fara halittar sa ba na wata na huɗu ake fara halittar sa bai kai wannan lokacin da za a fara halittar sa ba sai taɓari yana wata biyu kaga bai kai lokacin halitta ba wannan ba a daukan shi a matsayin haihuwa in ba ta haifi komai ba ba fitar da komai daga jikinta ba illa jini da tsoka abin da gudan jini shi kawai aka fitar daga jikinta wannan ba a daukan shi a matsayin haihuwa saboda tana nan a cikin idda tana a cikin iddarta na saboda haka in mijinta ka ce ya mutu ne ko
1: ya rasu bayan cikin yana kankani
0: yawwa inda a ce ya kai ciki sosai ya zama mutum aka yi ƙwaransa ta fita daga ta kaba ta fita daga ta kaba amma inda haka ba in ta yi ɗari amma lokacin bai kai ga halitta ba wata biyu wata ɗaya ƙasa da haka to wannan za ta ci gaba da yin yadda ta arwa ta shuru ma'ashara ko ta fita da ɗaya kwana goma cir sannan take fita daga idda
1: to malam mai wannan tambaya kuma yake cewa yaushe mutum yake fita daga matsayin maraya shin akwai wani adadin shekaru da shari'a ta kayyade bayan balaga
0: maraya shine yaron da bai balaga ba ya rasa mahaifinsa wannan shine maraya har zuwa lokacin da zai balaga idan ya balaga to ya fita daga sunan maraya ba kiran shi yatim ba a ce masa yatim yanzu ya mutum tsohai ce shi maraya ne ima ya rasa iyayensa to ai in haka ne a duk duniya ba wanda ba zai zama maraya ba da kowa dai zai zo iyayensa su tafi su bar shi shi ga kiran sai ya ci gaba da cewa su kansa maraya duk haƙoƙin marayu ya riga dangana wa kansa irin albarkar da ake samu an taimaki maraya ya sa kansa a ciki shi ma in an taimaka mai za a samu wata ba haka ba ne shi namiji maraicinsa yana faruwa ne idan ya rasa mahaifansa biyu ko rasa mahaifinsa amma dan ya rasa mahaifiya mahaifinsa yana nan shi ba maraya ba ne in ya rasa mahaifiyarsa amma mahaifinsa yana da rai ba sunan shi maraya ba baya cikin yatim sai dai watakila ka tausaya masa zai ta wani ɓangare amma ba da sunan ka tausaya wa maraya ba haka nan bayan ya balaga ita kuma mace tana zama a cikin maraici har sai ta aure ko da ta balaga tana cikin maraici har sai lokacin da ta samu miji saboda haka in ta samu miji to ita ma ta tashi daga mutum maraya ballantana kuma ta haihu ta samu ƴaƴan za su riƙe ɗawainiyarta ko da ba ta da miji to wannan dai ba a cire ta maraiya so haka wannan shi ne haddin maraici a shari'a ba kamar yadda mutane suka ɗauka ba duk wannan da ya rasa mahaifinsa to ko shekara nawa ya sunan shi maraya wannan ba haka ba
1: to malam mai wannan tambaya yake cewa mutum ya je hajji ya yi ɗawafin nafila yana kammalawa sai aka fara kiran sallan magriba bai yi rakawoyin nafilan ɗawafi ba saboda yana tunanin ba a yi nafila bayan la'asar shin ya yi abin da ya dace
0: a ƙa'ida ba a cewa ba a yi nafila taraka a ta yi alfajiri bayan ɗawafi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya bani abdi manaf la tamna'u ahadan طاف بالبيت وصلى في اي ساعه شاء يا كو ايان عبد مناف ina nufin quraishawa kada ku hana wani da yayi dawafi ya gama dawafi yayi sallah raka'a biyu ta bayan dawafi kina a kowane lokaci ya ga dama min laylin aw nahar da daddare ko da rana fi ayi sa'atin sha'a min laylin aw nahar dare ne ko da rana ne ka ku hana shi yayi sallah don haka ita sallar bayan dawafi sallar raka'a biyu ta bayan dawafi tana da cin zawatul asbab a sallolin da mutum yake saboda wasu sababbi ba saboda wasu dalili ba daidai take da nafila mutlaka ba za a ce akwai wasu lokuta da ba a san mutum kawai tsirin nafila ita wannan tana da sababi ko ita wannan ba za ta hanu ba mutum zai yi ta koda ko a lokacin da aka ce ka yi nafila ne saboda haka koda bayan la'asar ne mutum ya gama dawafi to ya halatta yi wannan rak'o'in guda biyu ya halatta yi waɗannan rak'o'in guda biyu saboda sababin su shine dawafi ba haka kawai yana zaune ya tsiri nafila ba ba haka wannan maganar cewa ya gama dawafi bayan la'asar don haka yin rakatai dawafi wannan kuskure ne saboda haka duk sanda mutum ya gama dawafi yana damar yi wannan rakatai dawafi din ko kuma da a ce mutum zai gama dawafi yana gamawa sai aka tada sallar magriba misali ya gama bayan la'asar yana gamawa sai aka tashi sallar magriba sai aka yi sallar magriba da shi raka uku wasu malami sun ce wannan ta wadatar da shi daga sallar dawafi ya sabin da ake bukata ya raka biyu dai bayan dawafi to zai sallar farilla bayan dawafi raka uku saboda haka ta dauke masa waccan raka biyu da zai yi da a ce ba a yi wannan sallar farilla tare da shi ba
1: to me wannan tambaya malam yake cewa a garin Kano muna fama da annobar ciwon ido shin ya halatta mu fita daga Kano zuwa wasu wurare kamar Abuja Lagos Dubai ko China domin sayan kaya ko kuma mutane su shigo Kano domin sayan kaya shin wannan yana cikin hana fita ko shiga wurin da annoba take
0: ya kamata ka fahimci menene annoba ba wai duk wani ciwo da ake ta fama da shi a gari shine annoba ba in haka ne kullum za ka samu ciki annoba har ka hada shigo wani Kano ka hada mutane su fita daga Kano kamar ana yin corona game da mu kawai a corona muke ya ce ana kwalara ana ta samun cutar kwalara ta yaɗu shi kenan sai ka ce ana annoba abinda da tura suke kira epidemic ka ce ita ake yi saboda haka a sa mana takunkumi a daina shigowa Kano mu daina fita wanda ka faɗa da mafhumin annoba ita annoban ai tana da level na cuta da sai ta kai ake kiranta annoba ake bata wannan sunan wanda za a yi mata mu'amala irin yadda aka yi mana mu'amala a corona a ce ka a shigo ka a fita ba kowace cuta ba da take yaduwa shikenan ta zama haka shikenan a abin nan a akwai wani level na wani stage akwai wani stage na cutar da sai ta kai ana ta mace-mace duk inda mutum ya shiga mai dauke da wannan cutar to za ta fantsama ita mace-mace to wannan ita ce ake kira annoba wanda su masana harkar lafiya ai duk suna sa ido akwai hukumar abin nan ba huba wanda suna sa ido dukkan abin da yake faruwa a duniya na yaduwar cututtuka da faruwar su saboda haka in har ta kai wannan ba ma sai kai magana a sa maka ba su da kansu za su zo su saka za ka ga cewa kasashen da ake Ebola da sauransu za ka ga suna saka wannan takunkumin shi ma watakila iya nahiyar da abin yake faruwa ba ko ina ba saboda haka kakka yi mana wani fata da bai kamata ba
1: to malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraro duka anan muka kawo karshen shirin na fitowar rahama na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko sako na WhatsApp akan lambar waya 0700-364-1455 ko kuma ta kan adireshin email na fatowarrahama@yahoo.com da kuma shafin fatowar rahama da ke kan dandalinmu na sada zumunta na Facebook. A madadin shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OOM malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammalar shirin sunana Mubarak Hamza Adam nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa

0: wallahi sai mun yi na rodi.
1: Me girma gwamna, jam'iyyar nan
0: tana da gagarumin matsala. Idan ba a yi mana abin da ran mu yake so ba, bakin faranti za mu tattake shi biyan ya gashi mu watsar.
2: Idan kuka biyo mu sanna hankali, za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka, shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da wakana. Amma fa bisa doka, kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan kasa ta tanadi. Sunana Abbas Salis, sauran dinki dake rike da akalar shirin halin yanzu. Shugaban jam'iyyar APC mai mulki ta kasa, Farfesa Nantawe Goshwayel, wadda ya yi zazzafan martani ga dan takarar shugabancin kasa na jam'iyyar NDC Peter Obi, biyo bayan kalaman da ya yi a baya-bayan nan cewa shi ne wanda ya lashe zaben shugabancin kasa a shekarar 2023 da ta gabata, amma aka yi masa magudi aka sanar da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, matakin da ya ce yanzu dai an sha su ya warke, domin kuwa ba za su sake zira ido a sake yi musu kaci ba kaci ba baka ci ba kuma kaci a zaben shekarar 2027 da ke tafi. Za su zo da sabbin tsare-tsaren da za su hana sake yi musu magudi a wannan karo. Amma cikin martanin da shugaban jam'iyyar APC na kasa ta bakin mashawarcinsa kan yada labarai a Bimbola Tuki ya fitar, ya shaida cewa ko kusa ko alama waɗancan kalamai da Peter Obin ya yi babu ƙanshin gaskiya a cikinsu, domin kuwa wai babu ta inda ya lashe zaben shekarar 2023 da ya gabata. Bilasalima a cewar Abimbola da akwai jihohi da dama a wannan shiya ta arewa da Peter Obin ma ba shi da ejoji a rumfunan zaɓe, bugu da ƙari kuma idan har ma shi ne ya lashe zaben, to ya aka yi hukumar zaben mai zaman kanta ta ƙasa INEC bata sanar da shi ba a matsayin wanda ya samu nasara a zaben. A don haka ya shaidawa Peter Obin cewa ya sake shirya shan mummunan kayi a zaben shekarar 2027 da ke tafi, kayin da shi ma mabiyin jam'iyyar APC Muhammad Idris Matashin dan Fansho ke shawartar sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, mataimaki ga Obi a takarar shugabancin kasar da yake yi, da ya gaggauta komawa jam'iyyar tasu ta APC, gudun wai kada yayi bawan bakanin a kokarinsa na sanyawa gwamna Abba Kabir Yusuf rigar kariya kan wasu kalamai da Kwankwason yayi a kansa a baya-bayan nan.
3: Naji mai girma Rabi Musa Kwankwaso yana cewar mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf ba amanar mutanen Kano ita ba, amanar Kwankwasiya ita. To wannan abu sai na ji dadi, wato duk yanda mutun ya kai da dalle-dalle idan gaskiya ta zo za a faɗe ta. To kaga tun daga nan ya kamata a ce in duniya da gaskiya ka daina adawa da Abba, domin ai in ba kamanta ba da aka zaba Abba bai yi musun cewar ka taimake shi ba, amma abinda zaka gane da Alkurani ba ka rantsar da Abba kuma da sunan jihar Kano, domin babu sunan Kwankwasiya cikin tsarin mulkin Najeriya. So ni a wajena ai Abba yayi halacci da Allah ya taimake shi ma ya girmama rantsuwar da yayi da Alkur'ani, bai ci amana jihar Kano ba, jihar Kano ita ce Barilla.
4: To amma ai magana ake ta doran abin da ya kawo shi da manufofin ita Kwankwasiyar, ko
3: da Kwankwasiya da Kano wacce ce Barilla. Na biyu, Alkur'anin da Abba ya rantse da shi zai kare al'ummar jihar Kano da mutuncinsu da dukiyarsu, shi zai bari ibu wani mutum nan ma ba akwai matsala, domin ni nayi imanin idan Abba ya ba Qur'ani wallahi duk sharrin da zaka gina wa Abba wallahi Al-Qur'ani zai kare shi. Amma idan Abba ya saki ranzuwarsa ta Al-Qur'ani, duk wanda zai bi idan Al-Qur'ani ya biyo shi wannan mutumin ba zai iya kare shi ba. Abinda nake kira ga mai girma Kwankwaso, ka daina zuwa yake waye ka fito fili, duk duniya masu hankali sun gane Bola Tinubu kake yi. Ranga da dai har ma ana zargin cewar ka karɓi biliyan 5 domin ka taimaki Bola Tinubu, in ma baka fito fili ba lokaci zai kure maka, domin shi kansa wanda kake raka a fita Obin gashi can naji shi yana cewa ba a gayyace shi da zuri ya mutu ya mchishu wa wangasa ba shii saa iki takada
4: ama kune ncho kukuche wana zarginche wa rebo lata nabu nyeke
3: haba hito ba mudu ba ayas wana nisha wale na nike wa shiitachi kadao APC dome abunda nike kuche maka idambita ubiye tapuchampo mutu ya mchishu wa wangasa akabashi toba nsengkabo kwa mnitu kaika zanda kanungu da atuku baba aminche badasi ya gwamnete da kaiba sodaka kadini ya uye kathoma tapukawe
2: kalaman na Muhammad Idris matashin dan pansho sun zo ne a daidai lokacin da director yakin neman zaben shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu Senator Abdulaziz Yari ke aikewa abokanan karawar Tinubun wani kalubale na siyasa da yace gaba dayan su babu wanda ke da kashi 10 cikin 100 ta fuskar gogewa da nagartar da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubun ke da su a dan haka ne ma yake cewa suna da damar da za su gwada kunji da shugaban kasar a wannan zabe da ke tafe amma dai yace su kwanda sanin cewa za su yi duk mai yuwa wajen ganin jam'iyyar APC ta sake lashe zaben shekarar 2027 da ke tafi kuma duk da wannan bugun kirjin da kusoshi game da mabiya jam'iyyar APC ke yi kan wannan zabe da ke tafi bata hana yan amayya ci gaba da wasa wukar su ta siyasa ba domin ganin su ma sun kauda ita a zaben da ke tafi domin kuwa daga yankin karamar hukumar Kumbotso mun ji wadan takarar majalisar tarayya a yankin karkashin inuwar jam'iyyar ADC Honorable Hassan Iliyasu Adamu na fayyace irin kudurorin da yake da su ga al'ummar yankin mutakar suka zabe shi ya zama wakilin nasa a wannan karo
5: zai kasaban ta shafa wasu wurare da dama a wannan karma kuma ta mu da wurare suke kaurewa saboda ruwa da sauran abubuwa wasu makafartun ma suna samun wannan matsala saboda babu hanyoyin ruwa da zai kamata a ce sun samu dan cewar irin ya zo bare dinga fadawa yana shiga cikin magabatu suna fadawa ba nan Medina zaki zai ga saboda ruwan jima da ke bita wurin da aka je kitar da wurin nan bakin gani yana shiga yana taba gidajen mutane zai ga mutanen wurin ma lafiya su ma ya ga taban manin sauran mutane saboda tutarwa da wannan abin yake musu Allah ya ba mu nasara a wannan zamu wato hada karfi da majalisa wajen kawo musu ziyara ta musamman don a duba yanayin wurin saboda akwai wata ma'aikata ta ecological da wata ita abin take kula da cikin bangaren harkar nan zamu hada kai da su don mu ga cewa an kawo wani sauyi a wannan yankin da abin ya shafa kamar kuma kuma ta yi girman da yake kamar a ce mu da asibiti babba ba sai sun tashi ta ba asibitin mota laba ko sun ta ba asibitin Malam Aminu da kuma harkar ilimi makanta ko ta rige mana a kuma zai ce Sa'adu Tirim to akwai makanta da muke so mu kara asassa su a kamar kuma ta saboda ƴaƴan wanda suke karatu su samu su je su cigaba da karatun su ba tare da an sami tsangwama ba ko kuma tsaiko haka haka karatu matasa musamman dogaro da kai samu matasa aikin da mata wanda za su samu dogaro kansu kafin ma ya gama karatu ba mun ga diban su muna kai su ana koya masa sana'o'i dogaro da kai ko da yaro ya gama karatun sa ba san inda zashi wannan kuma shine abin da yake damu a karamar kuma shi yasa ga abubuwa sun faruwa rashin aiki ya yi yawa da kuma rashin tsaro wanda shi ma muna so lalle ya zama cewa an ƙara assasa harkar tsaro a karamar kuma nan inda hali ma soji za mu sa a kawo ya zama cewa kamar da muke da bariki na mufan a fan shekara da wannan wurin ya zauna lafiya amma rashin wannan wurin yanzu da ga cewa abubuwan da suke faruwa a nan yankin na wannan bangaren abin ya yi yawa sakamakon babu tsaro babu kulawa ta musamman to wannan ma insha Allah za mu yi da hankali mu tabbatar cewa an inganta wannan tsarin
2: Koda Honorable Hussaini Iliyasa Adamu dan takarar majalisar tarayya karamar hukumar Kumbotso a jam'iyyar ADC ke yi wa al'ummar yankin wannan albishir wadin suka zabe shi a wannan zabe da ke tafe shi kuwa takwaransa da ke takarar majalisar tarayyar a wannan yanki na Kumbotso karkashin inuwar jam'iyyar PDP Honorable Gamba Ahmad Mefaz shugowa yana warwara kan wani yarfa da ya an hada kai da wata tana neman yi masa da nufin watsawa garin siyasar sa kasa a wannan zabe da ke tafi
6: wani kazzafi sabon salo da aka shigo min da shi sakamakon ana ganin Allah zai iya bani nasara aka samu wata baiwar Allah aka sa ta kafa hotuna na bidiyo tana cewa tana bi na kudi kusan naira miliyan 2 har an bata ma wani abu a ciki ba a cika mata ba nayi na hadu da yarinyar nan ta ki bari mu hadu na kai ta Naptek sun kira ta kusan minti 25 ana mata waya ta zo ma ta karbi kudin ta ki ta zo shari'a kotuna neman ta da sammaci ta ki ta yadda ta gani a ba ta sammaci to me zai hana wannan baiwar Allah idan har kuɗin nan tana bi na da gaske ta zo gaban hukuma ai ina gani ba wanda ya fi karfin hukuma to ya kamata a ce idan har da gaske take sai ta ansa kiran hukuma domin ta zo ta karbi wannan kuɗi da take kilimin sannan kuma damfara da tace an yi mata mu'amala dama tana zama damfara to damfaran nan da ta faɗa nan ma zan karbi ni kuma haƙƙi na na san bazan taba bari ba sakamakon ina da iyali ina da dangi kuma ina da mutunci a idan mutane kuma ina da masoya dan haka masoya na ba za su yadda ba dangi na ba za su yadda ba iyali na ma ba za su yadda da wannan ba koda ni na ci na bari wannan yar fane na siyasa dudan a dakile ni ba ni ba ma wayanda suka haife ni a siyasa har gobe gashi nan muna gani ana musu kala kala dan haka ina so ta sani in dan siyasan ne ya sa ta haka ba zai hana ni nasara ba idan Allah ya rubuta ni ne kuma haka ba zai bani tsoro ba tun daga nan na fito a bidiyo nayi na fito a audio nayi ta fito mu je gaban hukuma ta faɗa inda take bi na wannan kuɗi amma kuyen da take tana bata min suna wallahi bazan taba yadda da haka ba ta zo ta rantsa da alkur'ani tana bi na wannan kuɗi a bata kuɗin ta ni kuma na nemi haƙƙi na na bata min suna da ta yi a duniya
2: Warabul Gambau Ahmad Mai Fas kenan dan takarar majalisar tarayya karamar hukumar Kumbotsa karkashin inuwar jam'iyyar PDP daga karamar hukumar Nasarawa ma bakuncin Muhammad Isyaku Beci Wurabaga ba platanin bakwankwashe muka karba wanda shi kuma ke bangajiya ga tawagar ƴan takarar su na majalisar tarayya da naja a jam'iyyar NDC bisa wata ziyara da suka kawo musu a yayin wasan sada zumunci da suka yi a wannan yanki
7: dan majalisar mu na jiha da Mustafa Alkasin dan Hajiya wanda muke sare in Allah da 2027 zai zama dan majalisar karamar hukumar Nasara a tarayya ba dan komai ba saboda wannan na kai mun gaji da shi Mustafa Alkasin dan Hajiya da ya jawo tawagajiya a karkashin jagorancin mu ƴan kaba Super Cup da aka tsara ina taya su godiya da kuma bangajiya da tawagar gidan dan majalisar namu na jiha shine Imbi Aliyu kai ne jiya kai ne yau gobe in kai zamu insha Allah a karamar hukumar Nasarawa
8: amma kuma wasu ce ai ya gaza ba za su kara da saba zagaye ne
7: dama haka rayuwa take ai in zaka tara mutum 1000 in Allah ya taimaka kana da 700 dan mutum 300 sun ce ba sa yin ka nan ma nasara ce mu a jahar Kano ba wanda zamu sai Kumar Abdulsalam dan Gwarzo a NDC insha Allah mu ne makafi na engineer da Tarabi Musa Kunkusa in yace mu yi gabas zamu yi in yace mu yi yamma zamu yi saboda haka wannan ƴan majalisun da nake ga ma cikakkun ƴan amanar engineer da Tarabi Musa Kunkusa ne wanda yake ran mu ne kawai ba mu rasa akan ka wannan gwamnatin amma ya dauki akushin yaje ikaiwa mai didda naji sun ce mai karasa ba to saboda haka ina so in sanar da shi in Allah da 2027 yadda Allah ya bashi bamu da kansila bamu da chairman bamu da dan majalisar jaha bamu da na tarayya ya nuna yanzu Tinubu ne zai ciwo mai zabe wai in bai koma wurin Tinubu za a kwace bi iznillahi ta'ala ina so in sanar da kai kamun karfe 12 tabbatar da cewa a ya hau doren engineer da Tarabi Musa Kunkusa kuma ya tabbatar da engineer da Tarabi Musa Kunkusa uba ne a gurin sa kuma ya rike shi a kansa ya rabu da wasu da dama irin su dangoni su Rabi Suleiman Buci ga Sisi Bello dan batte
8: amma fa su ce shi kansu jagoran an ji shi yana yaban gwamnatin kanan a gurare daban-daban hakan ba yana nuna cewa yayi abin da ya kamata ba kenan
7: ai shi har gobe yana daukan sa a da kamar na cikin sa kamar yadda na ga yama fa bawon Allah nan fa akan abba fa Kunkusa ya rubu da masoyan sa saboda haka 2027 a comrade insha Allah shine gwamna a jihar Kano bi iznillahi ta'ala
2: ba wai ga Muhammad Isyaku Beci Wurabaga dake wannan kalubale ba daga yankin karamar hukumar Ungwagwama bakuncin Sani Idris dan Kunkuru muka karba wanda shi kuma ke godiya wa jagoran su sanata Rabi Musa Kwankwaso bisa zabo musu Junaidu Musa dan Oga da yayi a matsayin dan takarar majalisar dokokin ja a wannan karamar hukuma ta su
9: godiya ga mai girma injiniya da Rabi Musa Kunkusa da ka kawo mana mai girma honorable Janaid Rabi Musa Danoga Janaid Rabi Musa Danoga da ikon Allah zaka yi nasara Janaid Rabi Musa Danoga ba da matsalar mota a zo ba da matsalar gida godiya ta musamman ga jagora injiniya Rabi Musa Kunkusa ga mai girma shugaban jam'iyya Alhaji Buliya Bacirawa da dukkanin wasu masu ruwa tsaki na jam'iyya godiya ta musamman ga honorable Sani Adamu Kili Sani Adamu Kili zaka yi nasara Danoga ka ci zabe ka gama wannan karan fa sai dan asali a ungugu sai dan dangi sai wanda ya san mutuncin manya ba wani mutumin da zai mu zo mu zabe shi zo ya ci gaba da yi wani rai kunya mai girma jagora muna taya ka murna da ikon Allah zaka ci zabe muna yi muku bangajiya gaba ɗaya ilahirin kungiyoyi da manyan mutane na mazabu 11 da kuke take ceffa zuwa gurin dauga ana taya shi murna bayan da wasu daga Umara da fatan kun je giya lafiya ta Sani Adamu Kili maganar ake ta da tasiri isu gauna maganar Kumar Aminu Abdulsalam ake da ikon Allah za a yi nasara muna godiya ga masu taimaka wannan harkar musamman irin su Alhaji Dan Yaro musamman gwamna na Bacirawa kai gwamna muna godiya gwamna abin da kake a koyi to mun gano ka taimakon da kake ka bayar da rana ka bada yamma ka bada safe ka taimaki tafiya haka dauga ka taimaki haka sani muna godiya mai girma jagora ga mutanen da suke yi dan Allah ga masu kashe mana dukiya dan ai nasara bazan mu irin sa Alhaji dan yaro gwamna mai taimakon al'umma na karama hukuma ungo gaba mutumin arziki ina kira ga masu wata taliya ku je ku canza yo order amma order taliya ba ta shiga ba musamman karama hukuma ungo da ikon Allah falle daya ce tak haka muna Abdul Halim liman da mai fatan Allah baka nasara da kai daga badan naki dan duk wanda ungwaciya ba tare da shi Hajiya bari da kan ba muna gode miki yanda kika kokari kika damar da ta babaruka daga karama hukuma ungo ta dawo kan kosiya amana duk wani dan ungwaciya ice alhamdulillah wannan ɗan aji dadi ba za tin dadin ma sai wahala suke sha
2: ko da Sani Idris dan kunku rake ganin baiken jam'iyyar APC mai mulki daga jam'iyyar PDP ma bakuncin Alhaji Jigaladanci muka karba wanda shi kuma ya shigo yana fayyace irin kudurorin da yace dan takarar su na gwamna ambassada Muhammad Dalhabella na da su matakar al'ummar jahar Kano suka zabe shi
10: ambassada Muhammad Dalhabella ya duba a cikin kaso 100 na mutanen jihar Kano kaso kusan 80 yan kasuwa ne da masu sana'ar hannu to wa'annan mutane ba a fiye yi da su a cikin gwamnati ba to yace in dai aka zabe shi ya zama gwamnan jihar Kano da yadda Allah zai shigo da kananan yan kasuwa da manyan yan kasuwa da masu sana'o'in hannu cikin gwamnatin sa zai ba da tallafi ga masu sana'o'in hannu zai ba da jari ga kananan yan kasuwa da manyan kasuwa saboda Kano ta bunƙasa duk Afirka ba jihar da tafi jihar Kano a bangaren kasuwanci ya duba ya gani cewa duk Afirka ma ba jihar da tafi mahaddata alqur'ani irin jihar Kano to shine ambassador Muhammad Alhabella yace mahaddata alqur'ani zai zuba su a cikin mukamin gwamnati don samun walwala da ci gaba da samun arziki mai dorewa da samun zaman lafiya a jihar Kano ambassador Muhammad Alhabella yana da tsari ya san me zai mutum ne wanda yake da ilimin addini da ilimin zamani kuma muna da daukowa mai girma DJ alƙali Sulusu Abdullahi da shugaban jam'iyyar PDP engineer Bello Gambogosi da shugaban matasan jam'iyyar PDP na ƙasa ambassador Bala Aboki da sauran shugabannin jam'iyyar PDP bisa jajircewar su farin jinin jam'iyyar PDP yana ta dawowa a jihar Kano
2: amma fa Alhaji Jigaladancin na tallata dan takarar su na gwamna a jam'iyyar PDP su kuwa mabiya jam'iyyar APC mai mulki ba sasar cikin gida suke ci gaba da yi a tsakanin su tun bayan taron da aka yi a baya-bayan nan domin ku wannan jashi amsala karwai ne ya shigo yana yi wa SA Sani Yalo gurjiya martani na siyasa kan wasu kalamansa da suka gabata
11: Nayi mamaki da naji Sani Yalo Gurje ya fito ina magana akan mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam akan kada mai girma shugaban kasa iya dada shi to mai girma shugaban kasa tsakanin sa da mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje Hassan da Husaini ne a siyasa domin wannan maganganun da kake faɗa Sani Yalo bai kamata a matsayin ka na babba mu ji ka fito kana wannan maganar ba amma kowa ya san ka kai tarwada ce garin zillazillan ka kuma fatsa za ta kamo ka ta kai ka inda ma baka zata ba idan konkusiyar zaka tafi ka tafi mana ai ba sai ka fito kana irin wannan maganganun ba amma kaman mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje har ka fito kace masa yanzu ruwa ya kare masa a siyasa wannan magana ta ka kuskure ce mu a karamar hukumar Bunkura kullun jagororin mu kiran da suke da azo a hada kai haka mai girma minista Dr. Mariam Mahmud Bunkura take yi haka Professor Yahaya Isa Bunkura yake yi haka Sharif Hafiz Gamba yake yi haka Baba Mai Gona Koba yake yi haka mai girma mai shanu yake yi dukkanin jagororin mu kullun burin su azo a hada kai amma Sani Yalo yau ka zo kace wai Dr. Abdullahi Umar Ganduje ka shugaban kasa iya dada shi kuma wannan magana taro da kake yi mun yadda gwamna jagora ne amma kowa ya san baffa babba dan agundi shi yake da taron stadium din kofar mata kuma an yi cikar da ba taba irin ta ba kuma aikin baffa ne jan zakara toshi a kurki wanda baffan nan mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi ya kawo shi mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje shi ya kawo minista har muke amfana jihar Kano take alfahari da ita wanda shi ma mai girma gwamna yake alfahari da ita ka kawo mataimakin gwamna commander mai girma Murtala Sule Galadima Garu shi ya kawo Abbabici amma ka fito kana irin wannan maganganun Sani ya kamata kai amfani da shekarunka ka ji irin kalaman da su sala kala suke yi akan jami'ar APC na kare mata mutunci irin su Adamu Abdullahi Karkasara irin su Aminu gurgu mai fulo irin su falale irin su Sani Tangadala irin su Sau Jakantun Kwari da Sau mai girma Mustafa Muhammad Tinubu amma Sani Yalo wai yau kai ka fito kake magana wai kada a yadda da Ganduje to wallahi a hirdinka a wannan lokacin duk mutumin da yake zai fito imana rigima cikin gida in dai ba za ka fito ka taimaki mai girma gwamna ba wallahi mu kuma sai mun yi maganin ka a wannan sabgar daman kai tarwada ce garin zillazillan ka kuma fatsa za ta kamo ka ta kai ka inda ma baka zata ba
2: a gabar da Najashi Amsala Karwai ke wannan martanin cikin gida na siyasa sai gashi kuma JSA Sani Lawan Jingau na aikewa abokan burmin su na kwankwasiya wani kalubale biyo bayan wasu kalamai da jagoran su yayi akan gwamna Abba Kabir Yusuf a baya bayan nan
12: jahar Kano taiwa ƴan kwankwasiya nisa taiwa waɗanda suke so su ƙara dawo da jahar Kano baya bayan Alhaji Abba Kabir Yusuf zababban gwamnatin jahar Kano ya ci da al'umma gaba ya nuna wa mutane irin yanda ake siyasa ta ƴanci ta mutuntaka ba ta bauta mara amfani yanda ma dukkan kwankwasiya yake amfani da tunanin al'umma yake bautar da su ba yau a jahar Kano mun samu jarumai tun daga mai girma zababban shugaban jami'a Honorable Umar Haruna Muhammad Doguwa wanda ya tsaye aikin jami'a ba da barala in kana ko honorable doctor bappa babba dan agundi dan zakara tosha akurki irin yanda ya dade gamayyar dukkanin sassan kungiyoyin dake rajin kare APC a jahar Kano UAPC daya ce takdum mutumin da muka hadu da shi karo ne irin na kwaita tushe wanda ake bawo naira 50,000 to wata su suke tashi ai commissioners su suke tashi yau gabaɗayan su sun ce sun gano irin wahalawa da cutarwa da fotowa da madugo yake dan haka a karkashin dukkanin tare ɗan majalisar mu Honorable Ababuchi an saita dukkanin ƴan majalisar tarayyar mu ba mu da baragubi zabe zami na Bola Ahmed Tinubu tun daga sama har ƙasa babu wabi ba za mu daga kuwa kafa ba mutum yace zai mana antifati to gware ka fita wannan tafiyar ba ta wasa bace kana ganin da muka tara miliyoyin al'umma a jahar Kano akai taro lafiya a gama lafiya kowa koma gidansa lafiya mu dawo da ƴan bankauna a jahar Kano wannan ƙarya ne kai fa sai an dawo da miliyan 70-70 din mu waɗanda aka ji akai takar ƙarya sai an dawo da tsofin kulun 55 km kai sai mun zo mun binki da kudin Novomed naira miliyan 10-10 sai mun zugo ƴan jami'ar NPP su zo su karba hakokin su
2: sai dai ficewar SA Sani Lawan Jingau din babu dadewa sai muka karbo bakuncin shi kuma SA Ibrahim Bakaki Mai Goro duka daga jami'ar ta APC wanda shi kuma ke yunwarwara game da matsayar da suka dauka na tutsin da yace za su yi wa jami'ar APC a wannan zabe da ke tafe tunda wai ta yi musu kankara na siyasa
13: magana da muke yi akan AA Zaura ba fa shi ya turo mu mu nema masa mukami koma koma ba a'a zaluntarsa da aka yi da cin amanarsa da jam'iyyar APC ta ci shi yasa muka fito muke cewa wannan harkar ba za mu yi ta 100% ba saboda me AA Zaura shine ya rike jam'iyyar nan ya rike ƴan jam'iyya amma saboda tsabar sarrai da san zuciya irin na jagororin jam'iyyar APC kawai rana tsaka aka turo aka ce wai daga sama a dauki takarar nan a ba wani kawai mutun ha kurin ba gaira ba dalili kawai sai bebi koko da kosai sai yazo ya ce wai ai daga sama ƙasa ba za a yi daga sama ƙasa ba muna kira da kungiyoyin mu da magoya bayan mu local gamma 44 a tsaya da tallan Bola Ahmed Tinubu sai mun gama koman mai gidan mu AA Zaura idan ba haka ba an mana kankara wallahi sai mun yi na rodi
14: kuma yasa ba za ku fice ku bar masa jam'iyyar ba tunda kun ce ba za ku yi daga sama har ƙasa ba
13: ai gwanda ka hadi da masoyi da ka ci zage da maki mu tafi a haka mana abin da suke so kuma ku jira Allah ya sa ba ku kuke zaben kanku ba mu ne dai talakawon muke zabe za ku gani a ƙwariyar shanku yadda kuka yi mana an gino harka ta taimakon talaka Zaura shine motocin kwana-kwana ya siya ya ba gwamnati lafiya a kai ma

0: ita 97.3 a zangon FM Rama Radio.
1: Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau za a je da wani matashi da ya tafi tirani zuwa Libya daga nan jihar Kano yace kwanan sa biyar idan yayi tsuguno baya iya yin tsarki domin fargabar kada guzurin ruwan sa ya kare
2: da muka shiga Sahara ba a tsayawa a ci abinci ko ai sallah dan ni kaina na kai wajen kwana hudu ko biyar idan nayi kashi da kusari ba na yin tsarki saboda ina tunanin kawai ruwa na ya kare
1: sannan za a je da al'ummar Wailari dake a yankin karamar hukumar Kumbotso suka yi zanga-zanga a saboda rashin wutar lantarki tsawon shekaru uku
3: muna zanga-zanga akan rashin wuta muna cikin wani hali kuma za a zo a karbi kuɗin a karba shekara uku
4: ba mu da wutar nefa yanzu me ake so ni akai
1: haka kuma za a je da wata motar trailer a Hotoro ta yi sanadin rasuwar mutane biyu a ciki kuma har da wani na kusa da gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf
5: dan haka dai sai

0: ta gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma yadda wani mai sha da dillancin tabar wiwi yace baya ga cin abinci babu abin da take sanya shi
1: don ban ga wani amfani yake kara min ba sai dai ya sani cin abinci kawai
0: sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu to kafin mu shiga cikin shirin gadangadan bari mu karbi waɗannan sakonnin
2: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
3: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
2: kamanta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
3: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store
2: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
3: kware ku uwar gida Basir sto na da ingantacciyar doya ga masu sakwara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir sto a baya ba domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
2: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
3: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir sto ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauransu
2: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
3: Basir sto na unguwa Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samu Alhaji Basir sto akan lambar wayar sa kamar haka 0803644485 ko 0808723522
2: masha Allah daga ta fara kantin Basir sto

0: ci masu son bin sahun kera inganci
1: to ni ma mai gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
1: ina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
2: To za ku iya turo da sakon ra'ayinku akan dukkan rahoton da aka saurara a cikin shirin ta kan lamba 09020534567 ko ta dandalin ku karkada kunnuwanku a Facebook da kuma Instagram kana za iya sauraron shirin kai tsaye ta www.ramatv.com a dan haka a halin yanzu A fara da yadda kwamitin yaki da kuma sulhunta fadan daba a jihar Kano a bisa jagorancin Muhammad Inuwa tace ta fara daukar matakan sulhunta rikicin da ke faruwa a tsakanin kofar dan Agundi da kuma kofar Nasarawa
3: yanzu ma akan maganar ta ake wannan dan fadan da akai na kwanan nan to daga baya wannan unguwa an zauna an yi maslaha da manyan unguwa ma da masu arziki da masu unguwanni da malamai duk an hada an yi maslaha maslahar ta zauna dalilin wannan taron na stadium ne an to suka yi fadan a hanya shine abun ya kara tasowa kasan ita rigimar bacci take tana tashi domin kuma an dade ana yin ta shekara da shekaru
2: to sai dai kuma kwamitin na sulhun ta fadan daba a jihar Kano ya ce ai idan har berana da sata daddawa mana da wari ga Abdullahi Tijjani mai magana da yawun kwamitin yaki da fadace-fadacen daba a jihar Kano
4: matsalar shaye-shayen nan tana taka rawa sosai da sosai kuma I'm sorry to say mutanen unguwa al'umma kenan nan unguwa su ma akwai yan rawar da suke takawa rawar da al'ummar unguwa suke takawa shine babu yanda za a yi ka haifi da a cikin ka ya gagare ka
2: To anan gaba kadan za a je da wani matashi da ya tafi tirani zuwa Libya daga jihar Kano yake yin da na sanin wannan balaguro inda ya shawarci matasa da su hakura su zauna a jihar Kano a dan haka kafin jin karin bayani akai ina ga muleka titin Eastern Bypass dake a Hotoro inda wata motar trailer ta yi sanadin rasuwar mutane biyu a ciki kuma har da tsohon mataimaki na musamman ga gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf wato Alhaji Sani Muhammad Hotoro wanda aka fi sani da suna Dan Sani
5: ke dai sai ki kawo da muke yi wallahi
2: ce din gani da ido sun ce motar trailer ta take mutane biyun a daura da wani gidan mai dake akan titin Hotoro bypass inda kuma daga bisani wasu matasa dauke da makamai suka yi yunkurin bankawa motar ta trailer wuta in banda da yan sanda da kuma jami'an hukumar kiyaye afkuwar hadura ta kasa a jihar Kano da suka shiga tsakani Abdullahi Labaran shine mai magana da yawun hukumar kiyaye afkuwar hadura ta kasa a jihar Kano.
6: Shi wannan hadari sun kun shine musabbabin ya hada wannan hadari domin shine ya taito kare su ya kara musu cikin suna kan mashin suka fadi. Shi kuma dan shi kuma trailer suna kusa da trailer kuma ta baya ta taka wanda an dau lokaci mai tsawo kafin a suro shi dai daga cikin mamasin wato wanda aka fi sani da Dogo shine Rami Nafiu da suka sirra su.
2: To kafin mu je ga rahoton kowa ya bar gida ya bar shi ina ga muleka wailari dake a yankin karamar hukumar Kumbotso inda al'ummar yankin suka ce rashin wutar lantarki ya addabe su tsawon shekaru uku
7: neman yanci muke nemo wa kanmu yanci muke nemo kanmu saboda zafi ya ishe mu mata za su fita su sha iska a waje
2: gungun matan da iyalan su sun koka da yadda suke fama da zafi da kuma sauro gashi kuma tsawon shekaru uku babu wutar lantarki
8: muna zanga zanga akan rashin wuta muna cikin wani hali kuma za a zo a karbi kudin ka a karba shekara uku
7: mi wata bakwai mi wata shida mi wata uku ba mu da wutar nefa to yanzu me ake so ni akai kuma me yasa muka ce bari mu zo mu mata iyayen gidi a taimaka mana dan Allah a cikin wo mana wannan abu
2: hatta magidanta a wailar service dake a yankin karamar hukumar Kumbotso sun koka da yadda hukumar rarraba hasken wutar lantarki Kerko da kuma ƴan majalisar jaha da na tarayya a Kumbotso suka yi watsi da su ga dai yadda Shamsu Muhammad Kundila ya gana da su
9: sunana Abubakar Ibrahim mazaunin Na'iba ɗan neman wailar gari wannan babban kalubale da muke ciki na rashin wutar lantarki a wannan yankin namu mun kai shekara 6 zuwa 7 bamu da wutar lantarki akwai unguwanni da transformer ɗaya ce da muke da ita ta nan ƙarshen kwarta wanda unguwanni kusan guda uku muke dona a kanta. Transformer ta ta lalace muke fama gyara da gyara da gyara ta lalace. Har yanzu ba gyara ta ba. Mun kai kukan mu shiru muke ji. An ce za a canza mana ita, an ce an mana alƙawarin za a ba mu transformer. Har yanzu dai a cikin wannan mulki da aka shekara kusan hudu ba abin da aka mana.
2: Sani Balasani shine babban jami'in sadarwa na kamfanin rarraba hasken lantarki da ke lura da jihohin Kano da Jigawa da kuma Katsina, inda kuma dukan kokarin jin ta bakin sa ya tutura. Sai dai da zarar ya yarda yayi magana da mu, za a ji daga Busani. Hakanan ina mahukuntan karamar hukumar Kumbotso. Masu hikima dai na cewa ai auren baya shine sadakin na gaba. To da yake an ce na zauna bai ga gari ba, ina ga Muleka Adamawa, inda wani dillalin tabar wiwi da 'yan sanda suka cafke a Maya Balwa, yace babu abin da tabar wiwi take son yashi sama da bude masa ciki yayi ta cin abinci tamkar garuje. Musa Ali yace rashin aikin yi da zaman kisan dabe ya sanya shi rungumar sana'ar dillancin tabar wiwi.
10: Gaskiya ba amfani ni a wurina, don ban ga wani amfani yake kara min ba, sai dai ya sa ni cin abinci kawai. Shawaran da zan ba matasa yan wana, wannan ba abun yi ba ne, don saboda abu ne wanda na cutarwa, kamar yanda abu ya faru da ni makamancin haka, ban bukatan wani shi ma ta sake faruwa da shi. Kamar yanda na shiga hannun jami'an tsaro, gaskiya na yi ladama sosai.
2: 'Yan sanda a jihar Adamawa sun ce za su gurfanar da Musa Ali a gaban kotu domin a hukunta shi. To masu hikima dai na cewa gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah. To kafin shirin ya dora, bari mu karbi waɗannan sakonnin.
11: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala. Dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna. Ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka. Domin dai an gure a dakan tunani, an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki da samu sawaba. Da kuna a wala mai lakabin haihuwa goma. Sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tubin lubis, ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki. A daura aure da katifin awala. Kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci. Hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah, domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin garin bayani kamfanin katifar awala Nana Akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan man majiya petroleum a karamar hukumar Gezawa a Kano, ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-58-386, ko kuma 070-87-95-0051.
12: Gaskiya na gaji da cikin zuciya, a ce kullum mutum sai ya dinga kashe kuɗi baya ga nisa da mu. Magana nake ta makarantar yau da kullum. Kai ne an baka shawara ka canza musu makaranta, amma kai ko kuma canza musu makaranta a kai kina. Party Success International Academy mana, domin kuwa a Party Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba tare da yi ojori. Class, makarantar da ta hada da DE and boarding tun daga matakin nursery, primary da junior secondary har da senior secondary. Ka kuma Islamiya tare da tafizi Qur'an, inda yaranka za su haddace Alqur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai. To jin ka domin mutumin yanki ba a jefu. Tana nan a Na'ibawa Arafat Sa'adatu Rimi Kano Zaria Nad Kano. Za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Wada A.A. Rami ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka: 0803-326-1182. Hakkinmu ne mu kula da ilimin 'ya'yanmu.
13: Kai cancaɗi mai gida, a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba.
14: Ke dai bari, to kalli wannan.
13: Amma wannan Swissless ɗin ya dake ni. Wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
14: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su, wajen kawo kaya masu kyau.
13: Ai kwana ga zahiri, domin ko ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba.
14: Kin ga suna da atamfofi na kecere ne, ga less Swissless, Holland Sofa, Gezna, Abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu ɗaukar hankali.
13: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
14: Suna nan a Dab da Filin Parking, Wase House, kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rasu. san su dake cikin kasuwar kantin kwari.
2: To madalla. To yanzu kuma sai rahoton gane mini hanya. Inda wani matashi da ya tafi tirani zuwa Libya daga jihar Kano, yace Allah ya nufa da kwanansa a gaba. Inda yace kwanansa biyar idan yayi tsugunu baya iya yin tsarki domin fargabar kada guzurinsa na ruwa ya kare. Matashin mai suna Ibrahim Muhammad Umar dan shekara 20 da haihuwa a duniya yace ya tafi tirani Libya ne a saboda yadda ya ji ana cewa ana samun kuɗi.
15: Gaskiya dai neman kuɗi ne ya kai ni Libya. Saboda ina tunanin ana cewa ana samun kuɗi sosai da sosai shine neman wannan ya ji ra'ayi na da kuma ina so in taimaka da kanne na da iyaye na shi yasa nace ni ma zan ji.
2: To a mota ka tafi ko ta jirgin sama?
15: A mota na tafi saboda shi jirgin sama ana biyan kuɗi sosai ni kuma ba ni da kuɗin da zan biya jirgin sama a mota na tafi.
2: To wannan kalubale ka ci karo da shi a hanya?
15: Gaskiya dai na ci kalubale sosai da sosai saboda ma a iya Niger ma na dade na kai wajen wata biyu a iya Niger. Guzuri na ma duk sai da ya kare a Niger. Tunda kanin na fara ganin kalubale kayan sawa da duk sai da na sissiyar sannan gurasa ta wacce na siya haka ta yi fumfuna zan je gurin wata mai abinci ta taimaka min da miyar kuka na haka zan zuba a ciki na samu na ci ciki na ya dan dago. Gaskiya tunda kanin na fara ganin kalubale ina ta abin ya kare ashe akwai abu a gaba. Ina ta a babban mota za a je luxurious ko sai naga an kawo Hilux ana rububin hawa. Haka aka ɗebe mu wajen momo 45 muka tafi hanyar Libya nan.
2: Ibrahim yace sun shafe kwanaki 10 suna tafiya a cikin Sahara gashi kuma babu ruwan sha.
15: Gaskiya da muka shiga Sahara ba a tsayawa a ci abinci ko a yi sallah dan ni kaina na kai wajen kwana 4 or 5 idan na yi kashi da fitsari ba na yin tsarki saboda ina tunanin kawai ruwa na ya kare wallahi.
2: Kwanan kunnan kuna tafiya a Sahara daga Niger zuwa Libya?
15: Gaskiya dai mun kai wajen kwana 10 ko sati biyu.
2: To matsalar ruwan sha fa a cikin Sahara?
15: Ai a cikin Sahara babu ruwan sha kuma rijiyar ma ko dai ana shan ruwan ne in ka sha ruwan ma da yawa ma cikin ka rudewa ba yi da dadi ko kadan.
2: Ko rika ganin gawawaki a hanya?
15: A an ga gawawaki fa duk zuriyar raƙumi fa sai da ya mutu a hanyar nan wallahi an ga gawawaki akwai guraren ma da in ruwa ya kare muku ma an babu ruwa an mota ku ta lalace dai ku je ku dan duba wanda aka yadda su a hanya ko sun mutu dai ka samu ka karbi ruwan su ka sha. Wani lokacin ma gawar zaka tafi nema ko zaka samu ruwa a nan ta ka samu ka sha.
2: Ibrahim ya kara da cewa bayan da ya gaji da zama a Libya sai kuma yaje yana bukatar ya dawo Kano Nigeria.
15: An samu aiki amma an ji jiki dan har yanzu kuguna ni ciwo yake. Har dai nayi aikin minti 5-10 tsugunni kuguna sai na ji ya rike min sosai da sosai har yanzu kuguna bai dawo daidai ba kuma zan yi wajen wata 8 da dawowa. Amma yanzu kuguna wallahi ciwo yake.
2: Me ida da kai Kano da ka baro Libya?
15: Gaskiya dai gajiya ne da zaman Libya saboda na ga aikin ina shan wuya sosai kuma har lafiya ta fara tabuwa. Yasa nace gaskiya ko menene dalin kaka sai na dawo gida.
2: Ibrahim ya koka da yadda bakaken fata suke fama da kyama a Libya domin ko sahun sallah ba a so a hada da bakaken fata.
15: Da muka zo za mu hawo mota wani balarabe shi ma miskini ne a can din. Duk ya fara gajiya ma muka zo za mu tsaye da motar ko bebe bebe ne ma iya tattofa direba da yawo shi ka a dauke mu a tafi ka a dauke mu. Wannan abin gaskiya ya bata mun rai har sai da walla ta fito mun. Aka ki daukan mu sai tafiya yayi mai tasin nan. Akwai wanda ma yazo zai tare tasi shi ma muna tsaye a gurin yace ai mu zaman mu a gurin ne zai sa a hada azden mun zo mun zauna iya ta zazzagin mu da mu da iyayen mu.
2: Ko saboda me ake kyamaku?
15: Gaskiya saboda baki ne ka shi sa ake kyamata ka saboda ai kai bawa ne. Idan ma muka tsaya ma ko ranar juma'a ne muka tsaya muka yi sallah a masallaci in sai ga mun tsaya muna yin addu'a mamaki suke yi. To su wannan me suke nema da har za su yi wani addu'a an yo mu aka su ta wuce mana sallolin mu muna tsaye saboda akwai wanda nazo zan yi sallah ma nazo zan hada sau da shi bai ta yadda sallar ba sai da ya ga mun kan na sake na hada kafa da shi sannan ya ta yadda sallar wannan naso na juya ma na fita daga sauna naga duka bayana an ciccike ko dai na hakura. Gaskiya dai Larabawa ba sa son bakin mutum ko kadan.
2: Matashin ya shawarci masu sha'awar tafiya tiranin Libya da su hakura su zauna a Najeriya domin ganin kitse suke wa rogo.
15: Gaskiya dai in mutum bai je ba kai ya je ya hakura kawai. Duk da dai dama ita tafiyar Libya ko ka ce wa mutum kai ya je har dai ya sa a rai fa dole sai ya je. Saboda ni ma yadda aka ce min kan na je nake ganin ya za yi ga ka kai ka je can kai kiba kai zama dan lukuti kai fari kuma ni ka ce min kan na je. Dan nake kamar ƙarya yake gaya min ba wala ake sha ba. Wannan ne ni ma ya rude ni nace gaskiya ko menene ni ma sai na ji.
2: To masu hikima dai na cewa ai daga na gaba akan gane zurfin ruwa.
16: Ya rabbana salli ya Allah ala Muhammad zilijudi.
17: ina masoya shugaba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Hajiya Fatima Ibrahim Gamawa, zinariyar Gamawa, na farin cikin gayyatar ku zuwa gagarumin maulidin fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ta saba yi duk shekara. A bana ma za a gabatar da maulidin a gidan makama da ke kusa da gidan sarkin Kano kofar kudu a ranar Lahadi 1 ga watan Rabiul Thani 13 ga watan Satumbar shekarar 2026 da misalin karfe 2 zuwa karfe 8 na dare. Manyan malamai da sha'irai daga ko ina za su halarci maulidin, kuma za a yi tawassali da wannan maulidi ne domin yin addu'o'i na musamman ga mai girma karamin ministan tsaro Bello Mutawalli, akan Allah ya taimake shi ya ci gaba da yi masa jagoranci, ya kuma bashi ikon sauke nauyin da Allah ya dora masa, ya biya dukkanin bukatunsa. Allah ya kara kawo wa kasar mu zaman lafiya da aminci. Wannan sakon goren gayyata ne daga Hajiya Fatima Ibrahim Gamawa, zinariyar Gamawa.

0: haka yake Qualtrics College makaranta ɗaya tilo da ta kware a fannoni daban-daban wani abin sha'awa yarka danka ba zai kammala Qualtrics College ba sai turanci da larabci ya nuna lugub a bakin sa hakan na da nasaba ga kwarewar shugaban makarantar a fannin koyo da koyar da ilimi Qualtrics College na nan a unguwar Shekamu Ballayi daura da titin a cikin lafiya kusa da Gwammaja Medicine Chemist ko ku kira su a lambar waya 07 0 6 9 7 3 5 0 4 1 taken makarantar shine ingantaccen ilimi mai dorewa
1: to yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka turo inda sakon farko yace ka datse dan yatsanka saboda kudi Allah ya shirye ka sako daga Abubakar Wali mai gyaran waya barkun bunkure ni ma nayi farin ciki da kama matar nan da ta hada cewa ofe za su tashi daga Najeriya sako daga Rabi'u Musa mai jarida kofar Wambai jama'a a guji hada jita-jita sako daga Isa Jeris Fage Allah ya gafarta wa magidancin da ya rasa ransa da iyalansa saboda tashin gobara sako daga Yakubu Autanawa Ikara jihar Kaduna masu bada taimako Allah ya biya ku da aljanna sako daga Yusuf Gamba mai tudu su kuwa sakonnin Hassan na Usaini yayin Gambe ɗan awaki da na Alhaji Hamza Rabi'u santar rago kasuwar sabon gari layin Milo da na Sagiru mai hijabai IBB da na Badaru Kefi Danya Musa da na Ibrahim Damuna mai fiyo wata kasuwar kofar Wambai da na Ibrahim Burga Gunduwawa da kuma sakon Isiyaku Mazan Kwarai dukkanin su fatan alkhairi sukai a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin summa amin kuma lambar turo da sakonnin ita ce 09 0 2 1 3 0 5 4 7 a yanzu to anan kuma wata hajiya ce ta tallafa da naira 100,000 ga kuma majinyatan da aka saya wa magunguna
2: ni ce mai kansa mama nagode Allah shi albarka Allah ya dora a mizani magani aka siya 15,000 Allah ya saka da alkhairi
3: ni ce Zainab Sani na ga magani mai fama da lura hawan jini da suga da ulcer na ga magani nagode Allah ya saka da alheri ubangiji Allah ya saki dauka a gidan aljanna 21,000 nagode Allah ya saka da alheri Allah ya raya iyali
4: ni ce mama yariye na mai larura kwarwa an so mana magani 10,500 an gode Allah saka da alheri Allah ya sa a gama lafiya Allah ya tsare ku gaban ku da bayan ku Allah ya bada abin da ake nema na alkhairi Allah saka da gidan aljanna mun gode
5: alaikum ni ce yayin mara lafiya mai larura kwarwa an siya mana magani na 31,500 mun gode sosai Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya ni aljanna fiddausi da wata dattijuwa mai matsalar zuciya an siya mana magani na 31,500 Allah ya saka da alkhairi.
1: To sai dai kuma muna gayyatar Karimatu Suleiman wadda ta kawo katinta na asibiti amma kuma babu lambar waya. A dan haka mun siyo mata magunguna na naira 700,000. Hakanan akwai Dauda Suleiman da kuma Ahmad Suleiman dukkanin su yaya ga wata baiwar Allah da suke fama da lalurar kwakwalwa kuma an jima ana siya musu magunguna. A dan haka sai ta zo ta karbi magungunan kamar yadda muka sanar da ita. Hakanan akwai wata yarinya daga Gayawa mai tun ba haya wadda ke fama da lalurar kwakwalwa. A dan haka wani bawan Allah ya tallafa mata da naira 20,000 domin a saya mata magunguna. To da fatan dai Allah ya saka da aljanna ga dukkan masu bayar da taimako amin summa amin wanda kuma da su ne ya kamata mu gintse shirin. Da haka madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma sai kuma abokan aiki na wato Tukur S Tukur da Salisu Husainu Usman da Shamsu Muhammad Gundila da Kabiru Abubakar Sheshe da Usman Aidatti da Abubakar Sabi Karkasara da Ango Idris Kasim Hausawa da kuma Nura Dahiru ya kasai ni Rabi'u Sadauki Kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da ya radar Allah mai kowa mai komai a huta lafiya
6: Jeda shine inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna kauna kauna irin wacce nake ba wa ƙanga
7: shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
6: shi da sinadarin ƙanga gida wuri ne da zuciya ke muradi wanda ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi kuyar taushe da ƙwan shinkafa garau garau farfesu wanda aka yi su da sinadarin ƙanga
7: don haka muka ce ku koma abinci na can na jiran muka ci gaba da buwai ta tare da ƙanga mai ɗanɗanon nama sadiya
8: na gaggawar da ta yi shekaru 2200 kuma har yanzu da farfatar ta da gashin ta. Na je garin da suka fi musulmai zafin addini. Na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yani. Na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya akan gangarar. Na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na dauki bidiyoyin su. Zan nuna muku a shirin Duniya a idonmu dake sabon gidan talabijin din Dan Bello TV.

0: Masu kallo da kuma masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na Lafiya Babbar Ni'ima. Shirin Lafiya Babbar Ni'ima shiri ne da ke yin tsokaci game da tambihi game da hanyoyin da ya kamata al'umma su baiwa kansu rigakafi daga kamuwa daga nau'in cututtukan da ka iya kama bil'adama, wanda ta cikin sun shigayyatar masana da ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma da suka shigo wannan zaure namu na Rahma Talabijin, Rahma Radio. Muke kuma tattaunawa da su kan yadda larura take, yadda ake kamuwa da ita, da ma matakan da idan mutum ya kamu da irin wannan larura ya kamata ya ɗauka domin a gudu tare a tsira tare. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan kafa ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. To ga masu biye da wannan shiri, kuna sane da cewa a makon da ya gabata ƙwararren likitan namu Dr. Mahmud Kawu, magashi na asibitin koyarwa na marigayi Malam Aminu Kano, ya yi mana waƙafi akan maudu'in da muke ci gaba da kawo muku dangane da abin da yake jawowa mace take ƙaruwa a lokacin da ta zo haihuwa. Ma kun ji irin matakan da ya kamata iyaye mata su ɗauka domin fita daga cikin irin wannan haɗari da akan fuskanta a lokacin da mace ta zo haihuwa, da wacce kuma ta samu kanta a cikin wannan yanayi, ga shawarwarin da dakta ya bayar na irin matakan da ya kamata a bi, hususan na zuwa manyan asibitoci domin a baiwa macen kulawar da ta kamata domin ya zamanto wani abin bai biyo baya sakamakon waccan ƙaruwa da ta yi ba. Kuma alhamdulillah a daidai wannan lokaci ma ina sake mana lale marhabin da gabatar mana da dakta, wanda tuni ya shigo wannan zaure namu kuma ya shirya tsaf da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri. Don haka a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro da ba hukumar gudanarwa ta wannan gida, mu ne wa dakta Mahmud Kawu magashi lale marhabin da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
1: Masu kallo da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. To insha Allah, kamar yadda a shirinmu da ya gabata dakta ya alƙawarin cewa a wannan mako ɗorawa za mu akan abin da yake jawowa ake ƙara mace ba wai ita da kanta lokacin da ta zo haihuwa ta ƙaru ba, idan musamman akwai buƙatar hakan likitoci sukan duba a ƙara macen domin gudun kada ta faɗa cikin wancan rukuni na ƙaruwa ba da niyya ba. Wanda kuma idan kun biyo mu sannu a hankali, bayan mun kammala maudu'in namu daga bisani za mu dawo gare ku domin ɗaukar saƙonnin da kuke aiko mana, hususan dangane da abin da ya shige muku duhu ta fuskar kulawa da lafiyar iyaye mata da kuke aiko da saƙon SMS, text message, ko kuma a dandalinmu na sada zumunta wato WhatsApp, ko rubutaccen saƙo, ko kuma saƙo na murya. Amma dai duka a taƙaice da kuke amfani da lambar waya ta 0802-662-5555. Amma za mu zo ga wannan ɓangare ne bayan mun kammala sauraron wannan maudu'in da dakta zai ɗora mana a wannan mako. Don haka ba tare da najiya mu da nisa ba, bari mu koma ga dakta domin ya ɗora mana a cikin maudu'in namu na wannan mako.
1: Yau, kamar yadda muka ce za mu yi magana a kan ƙari da aka yi wa mata, ba wai su ƙaru da kansu ba, ƙari da aka yi musu lokacin da suka zo haihuwa. To shi irin wannan ƙari wani yanka ne da akan yi don ƙara hanyar da ɗa zai fito yayin da mace take naƙuda, domin kaucewa matsalar da muka yi bayani a baya, ma'ana na mace ta yage da kanta. Dalilan da kan sa a yi irin wannan ƙari su ne irin dalilan da sukan sa mace ta yage, amma gudun kaucewa yagewar to shi ne dalilin da ya sa sai a ƙara mace. Shi kuma wannan za mu iya fahimtar hikimar ƙarin ta hanyar misali, idan da misali mutum zai ɗauki tufafinsa ya gwada masa ƙarfi ya yage, da kuma wanda ya ɗauki almakashi ya yanka, kaga yagar da aka yi da almakashi ai ba za ta yi daidai da wacce aka gwada ƙarfi aka yaga ba. Kuma wacce aka gwada ƙarfi aka yaga tana iya kasancewa yagar ta zama ba ta da tsari, ko kuma wajen yagar ya galgale. Amma wanda aka sa almakashi kaga zai ɗauki layi, za ta zama yagar da tsafta, kuma ko ɗinkewa aka zo kawai kamawa za a yi gefe da gefe a mayar a ɗinke. In dai an fahimci wannan, to kamar haka ne ana duk abin da yake jawa da muke bayanin cewa baya ba tana iya yagewa to kauce masa shi kansa a ƙara shi kuma ƙarin nan da ake ji da gani ba haka kawai a asibiti malaman asibiti sai su ce bara shi ƙari ba a ba a yin ƙari sai an ga akwai yuwar gurin zai yage wannan kuma abu ne mai sauki misali idan mutum yanzu ya dauki irin koda ba kalle da nan da ake zuba kayayyaki idan ka talata zaka ga kanta kai ga yagewa sai ta fara yin wani rasharasho kamar
0: za ta koma fara
1: yawa to zaka ga duk inda wannan raunin to shine to kamar haka ne su ma'aikatan lafiya da zarar sun ga wajen ya fara wannan alamar kamar zai tsage wala ya fara saki ya fara alama to shine a lokacin ne suke yin kari
0: wato shi ma yanayin gurin yana yin irin
1: kare daga sai duk abin da zaka yaga shi ka tana shi haka kafin ya kai inda zaka ba abin hankali kan ki yage shi ka fara ganin alama domin zaka ga alama inda gurin da ya zama yayi rauni to kamar haka ne kamar yadda cin ka tana ta yi inda da yayi wannan rasharashin kaga gurin da ya rauni kenan nan ne zai fara yage
0: to amma da wani madubi ake gani ko kuma
1: a ba wani madubi ka yau da kullun da kuma ilimin suna da ilimin abin da sun ga alamar gurin fata gurin ta fara kamar
0: tsayi irin yadda ne da
1: take yawa kamar yadda ne da take to da sun ga haka to sun san cewa to wannan fa bai tafita ba sannan akwai wadanda su kafin ma kan dan ya zama ya takure a gurin da yanayin gurin da tsukewa gurin wanda kamar yadda muka faɗa makon da ya gabata ma'ana gurin yana ma'ana a matsayi yake to irin wannan dama ka basu ma har sai suka ga yaga don irin wannan yagar ba ta kyau saboda gurin ya matsayi da yawa to irin wannan dama bai kamata ba da zarar kan din ya taho suka ga alamar cewa gurin nan fa ya matsi ya dame sosai to suna iya karawa amma dai a sani ba wata ma'aikaciyar lafiya in dai ƙwararriya ce da haka kawai za ta ɗauki almakashi kawai ta yanka mace ba dalili
0: ba tankwacin kallon da ake yi wa musamman asibitin ku cewar da ku bane-bane a ce wai an ƙara
1: ina zuwa zan zo kan wannan ai magana da kai ta makon da ya gabata to saboda haka bayan sai an ga alama za a yanka sannan kuma kafin a yanka din sai an kashe gurin
0: akwai allura
1: da ake akwai allura da ya kamata a yi wacce sanda za a yanka mace ba za ta san ma an yanka ba ana ba za ta ji ciwo ba sannan kuma yankan ba kawai yin sa ake yankan sakaka ba a'a yankan zai zama dan wani yanka ne wanda zai dan ƙara faɗin gurin ko kaka ta yanda koda zai ci gaba to zai ci gaba ne ta inda aka yanka amma ba wani gurin ya yage daban ba to in dawo kan wacce magana ta ka wani dalili ɗaya da ban faɗa ba makon da ya gabata shine ma'ana dalilin da akan iya ƙara mace ba wai kawai dan sai an jira gurin ya nuna alamar yaga ba a dan kokarin kubutar da ɗan wannan kuma yana faruwa ne a yanayin da ɗan nan aka ga ya shiɗe ma'ana ko a yiwuwar zai shiɗe ko kuma ma ya shiɗe misali yara sukan iya shiga matsi sai suna ciki to irin wannan akan haifo su a shiɗe ma'ana ya zama yaro ya gaza kuka to gudun kar ɗan ya shiɗe ma'ana tun suna ciki idan aka ga alamar akwai alamar matsayin da akwai hanyoyin da muke ganewa daga bugun zuciyarsu da sauransu to irin wannan wani lokacin in ana son a ga cewar an maza an ciro ɗan nan ta hanyar yin amfani da waɗancan abubuwan da na yi magana a baya ko dai a zuƙo kan ɗan ko kuma a yi amfani da wannan ƙarfin da kan lulluɓe kan ɗan ya zama da cewa kan ɗan bai samu matsala ba to a irin wannan yanayin kaga ba wai gani akai zai yage ba a'a wancan abin da za a saka don a jawo kan ɗan to shine dalilin da yasa aka ƙara ta wani dalili kuma wanda shine nake cewa din ban faɗa ba shine misali haihuwar ɗa bakwai ne kamar yadda muka sha yin bayani a baya ɗan tayi idan ya fara girma farko kai ya fi gangar jiki ko kuma ya fi ciki girma a hankali ne tafi-tafi yana ƙara girma kayan ciki suna ƙara taruwa kitse na ƙaruwa to har sai akai lokacin da faɗin kai da faɗin ciki za su zama daidai to daga baya kuma sai ya zama ciki ya fi kai girma shi yasa ake samu in ɗada a zaune yake wani lokacin sai ya zama a hankali yana juyawa saboda me saman mahaifar ya fi faɗi a kan ƙasanta saboda haka inda ya fi faɗi sai ya tafi sama to a inda aka ce za a haifi ɗa bakwai ne musamman irin waɗanda suke bakwainin ne sosai ko wata bakwan haka ko kuma da ɗa ƙari kana to za ka ga kansu ya fi cikin su girma saboda haka su kuma abinda ake tsoron musu saboda kaga ba su yi ƙwari kamar cikakken ɗa wanda ya kai wata tara ba to kan nan saboda ya yi girma da yawa idan aka ƙyale shi to zai fito ne put ta wannan kofar kuma kan bakwari ne da shi kuma dama su kasusuwan kai sai bayan an haifi da suke da karasa hadewa amma kasusuwan kai guda hudu ne suke har haduwa su kokon kai to guda hudu ne akwai na daga gaba goci akwai kuma na daga kiyaye sannan kuma daga jefa guda biyu to gaba dai shi sai ake samun madiga shi sai ake da madiga daga gaba inda ma'ana kashin goci da kuma waɗannan na jeffan guda biyu suka hadu madiga daga baya inda kuma kashin kiya ya hadu da waɗannan na jeffan guda biyu shi sai ake da madiga guda biyu ta gaba da ta baya to kan nan dama ba karasa da haɗewa ya kasusuwan nan ba kowanne zaman kansa yake
0: wai shi na bakwai nan ko kuma kowanne jariri
1: ko sauran jariran amma su sauran jariran ai kaga sun kosa kashin yayi kwari sosai to wannan yawanci su bisu fiye samun matsala ba wajen fitowa amma ko su yawanci sai sun zo duniya ai gaba ɗaya sannan komai yake haɗewa shi sa ake ganin madiga da farko kuma daga baya madiga ta ɓace kuma ai kaga har akwai cututtukan da akan gane su ta hanyar bugawar madiga a jarirai kuma shi kansa madiga ta rufe da wuri larura ce madiga ta kuma yi jinkirin rufewa larura ce domin akwai larurorin da suke jawa madiga ta rufe shi sa irin yaran da ake haifar su da ruwa a kadewa ai sai ga yaro ya shekara amma madiga ba ta rufe ba saboda ruwan ya hana kasusuwan su zo kusa da juna balantana su haɗe to yaran da yake bakwaini wannan kashin kan nasa ba kwari ne shi ba to irin wannan put din ya fito to abin da zai faru shine kasusuwan nan idan suka motsi haka da yawa to daga cikin kuma kwakwalwa hikima ta ubangiji shine ita kwakwalwa da ake ganinta ba wai a cikin kashin take a zaune ba a ciki ita ma a cikin ruwa take linkaya da kuma abubuwan da suka rike ta to abin da ya rike ta dan tantanin nan yana iya yagewa
0: to fa
1: saboda haka kwarai da gaba ma'ana tantanin da ya raba kwakwalwar ya kuma rike ta tsakanin ta da kashin abin nan to sai iya yagewa saboda haka jini sai duwa aje irin wannan kuma shine sai a ce an haifo shi dai gashi nan dai bai huka ba kuma bayan nan dai kawai dai sai muka ga yaron su wasu da yawa da za a je a yi hoto bayan yaron nan yaro su za a tarar jini ya dubbuna cikin kwakwalwar to kaucewa irin wannan shi yasa idan da bakwaini ne aka fahimci kan nan yana da girma to dole ka ciya maza a ƙara mace saboda me ya samu gurin da zai fito salin alin kare irin wannan fitatta put lokaci guda
0: ko da ya samu hanya ko da
1: in ya samu hanya to ai kaga ba abin da zai takure kasusuwa ballantana kashi ya shige cikin kashi kuma har ya kai ga ya lotse wanda zai yaga wannan abin da ke cikin kwakwalwa wannan ma'ana tantanin da ya raba cikin kwakwalwa to wannan shi ma na ɗaya daga ciki saboda haka shi abin da yasa na kawo wannan saboda wannan maganar da kai saboda sai a fito da yaro sai su gan shi dan ninini kuma a ce an ƙara mace kaga ji ana cewa yanzu akan dan wannan yaron suka ƙara ki to wannan shine dalili wannan shine hikima musamman yaron da bai kai bai cika lokaci wata tar ba yaro bakwai ne dan an ga an karo uwarsa ka ai mamaki da wani ai yawanci ba kwainin an haifo su din muna gani zaka ga kansu ya fi cikin su zaka ga in dai da ba kwaini ne zaka ga kansu ya fi ran kwale ne akan abin da to irin wannan shine dalilin da yasa dalili na biyu shine wanda na faɗe shi makon da ya gabata shine kan da kamata ya taho da kiya to fadin kiya bai kai fadin a ce misali da fuska zai taho ba haka zalika fadin kiya bai kai fadin a ce daga kiyar da fuskar gaba ɗaya suka taho ba to wannan yana iya shi ma tala mace da yawa wannan ka kyale ta kuma za ta iya yagewa shi ma wannan yana sawa a ƙara mace saboda haka duk sanda aka ga ƙari akwai hikimarsa akwai kuma dalilinsa matukar waɗanda suka yi ƙarin ƙwararru ne yawa abin da yake nufi da ƙwararru ba nan ba wai ina nufin wai sai an faɗi wani babban likita wanda suna da ƙwarewa akan harkar karɓar haihuwa kuma ungozumomin da suke da kwarewa akan haka karɓar haihuwa kuma suke aiki a wuraren da ko da yaushe ana dada ba su horo to sun san irin wannan kaucewa irin wannan shine dalilin da yasa suke yin kari saboda haka shi kuma kari idan an yi shi kamar yanda wancan za a dinke to shi ma wannan kari za a dinke shi kuma shi dinkin kari ya kuma sauki ya fi daɗin gyarawa domin shi yawanci in dai mace karata aka yi ba abin da zai sa a ce a tafi tiyata
0: kwata-kwata
1: to ai ƙari ba za a je a tsarga mace haddubura ba ƙari kuma ba za a yi shi je har ya tadda wannan ƙawanyar ta bakin dubura ba wanda kaga su muka yi magana wanda su wani yakan jawo matsala kamar yadda muka faɗa wasu ba sa iya bayan rike bayan gida wasu ba sa iya rike tusa ma da sauransu to shi ko ƙari ai ana yin sa ne a ilimance kuma akasari za a ga ƙari akan yi shi ma ta inda ko da zai karu bayan ƙarin ma na ko da zai ci gaba to ba zai kai ga gurin da zai cutar da uwar ba
0: ta cikin baya samun matsala kenan kamar yadda naji ka ce akwai ta ciki akwai ta waje kuma dinkin shi kowanne daban
1: eh wannan ai to tunda in an zo yanka za a yi to dinkin ne in an zo za a dinke ciki daban
0: to
1: sannan a dinke waje daban
0: amma duk da haka ba sai an shiga tiyata ba
1: in dai ƙari ne aka yi shi na asibiti kuma an yi shi yanda ya kamata to ba sai an shiga tiyata ba abinda zai sa ƙari ya kai ga shiga tiyata sai ƙarin da aka yi shi a tsaye kuma sai ya karu ya je tadda wannan kawanyar ta bakin dubura yana iya tsarga ta shi yasa bisa horo da koyarwa akwai hanyoyi na ƙari ko kuma gurare na ƙari da ake horar da ungozoma ta yanda wannan koda zai karu ba zai kai ga kuma ya cutar da uwa ba sannan kuma an zo dinki zaka ga kamar yanda dai na bada misali ne yanzu riga ce sai aka gwada mata karfi ta yage wannan kuma sai aka sa almakashi aka yanka ai kaga wannan ita ba ka da tabbas ma ya ga dai za ta inda karfi ka gwada mata sannan kuma ya ga nan za ta yi ba ko taya amma kaga wannan kawai da an je kama gefe da gefe za a yi dinki to kamar haka ne shi ma an je wannan za a dinke cikin kamar yanda aka saba sannan kuma a dinke naman daban a dinke kuma fatar daban hasali irin wannan ƙarin idan aka yi zaka ga idan aka samu waɗanda suka ƙware wajen iya gyaran kuma aka yi sa'a mace ba ta da kan jiki wurin ya warke wasu ko tabo ba za ka iya ganewa ba abuwa
0: samsam babu
1: eh to ai saboda guri ne wanda cikin hikima ta ubangiji akwai magudanan jini masu yawa a gurin to shi kuma dama ai burgewar warkewar rauni a ce akwai magudanan jini tana kawo jini gurin ai ko ba haushi ko da yake ba zan ce ba haushi kare wata kila ban san ko sauran kabilu suna yi ba amma za ka ga ai a mu al'ada Hausa in mutum ya ji rauni ba za ka ji ana yi ruwan dumi ba
0: haka
1: to su ban san me hikimar su a lokacin ba amma wannan ruwan dumin a kimiyyance hikimar su shine idan an yi ruwan dumin nan wajen zai sa kafofin jini su bude saboda haka jini zai gudana sosai shi sa kuma za ka ga nan da nan ko kumburin ne sai ka ga ya fara sadewa sai ga kuma nan da nan guri ya warke saboda ai idan aka ce ba isasshen jini ai rauni wuyan warkewa yake
0: wato jini yana taimaka
1: kwarai da gaske shi sa za ka ga ko asibiti idan za a yi aiki sai a ce a kawo jini ai abinda ake gudu ko kuma in mace ba ta da sai ko ba mace ba ma misali shi wanda za a yi aiki in bai da isasshen jini sai ga sai an ƙara jini kafin a shiga aiki to ai idan bai da isasshen jini ka je kai masa aiki ka samar da rauni inda in an yi aiki ai dole za a yanka ka samar da rauni to ba zai warke akan kari ba kuma shi isa a yi in ƙara ba da wani misali za a ga karaya a hannu ai ta fi saurin warkewa akan karaya a ƙafa saboda karaya a hannu ai hannu ya fi kusa da zuciya kafofin jini sun fi a nan gurin saboda haka wannan shi isa ake saurin warkewa fiye da a ce karaya ta yi nisa a can ƙasan ƙafa ne ko wani abu to duk wani yana da alaƙa da irin wannan to saboda haka shi isa idan aka sani ai wannan gurin nan mai tabbatar maka in banda hikima ta ubangiji da ina ku gurin nan akwai isasshen magudanan jini a gurin irin tabargazar da muke gani ana yi wa a gurin da wasu sai dai in ma da ana zartar gurin a zartar yaya
0: gaba ɗaya ma
1: kwarai da kwarai misali saboda tabargazar da za a yi da
0: komai amma
1: ya yi lalace amma cikin hikima ta ubangiji za a ga aka zo aka gyara aka komai tunda guri ne wanda akwai jini na gudanawa sosai sai ga komai ya warke shi sa in aka samu matan da ba su da kan jiki kuma wajen nan ba kamu ba kwayoyin cuta ne suka shiga ba da yawa an yi dinki a gurin ba ka iya gane tabo a gurin
0: to amma dakta wani abu da watakila na san mai sauraro zai iya yin tambaya akan shi ne ka ce lokacin da za a yi ƙarin sai an duba buƙatar a yi ƙarin gurin da ka ake
1: zuwa a yi ba ai ko wancan da nace ana sa ko idan za a taimaka ma mace ko na sai an duba buƙata domin idan aka ga cewar babu buƙatar kari ba da lindin da zai sa ƙara
0: mace to amma misali sau tari mata suna kuka idan suka je asibiti suna san suna fama da naƙuda amma ba kowa a gansu asali ma wasu musamman jami'an asibitin sai ka ji ma ko suna gwabawa mace magana irin cewar ke kaza kaza kaza wanda hakan yake alamta cewar watakila basu ma san a halin ita da take ciki ba to shin irin wannan baya jawowa a samu irin wannan matsalar har ta kai jallin mace ta yi karu da kanta ba tare da an ga buƙatar ta a ƙara tamba koya abu ne
1: wato ba na son in koma abin da duk muka faɗa makon da ya gabata amma ai dai abubuwan da na faɗa makon da ya gabata ai ba wani abu da zai sa in banda kamar misali da na faɗa rashin ba da haɗin kai da sauransu da kan jawo mata su karu wannan kuma ba kaga dan tana buƙatar ƙari ne kamar misalin da na bayar na wuce sai kan ɗaya to kawai sai ta zullo ta ta miƙe wannan ba dan kina buƙatar ƙari ta karu ba amma batun wai dai ma'aikacin lafiya ya ƙara haka kawai ba hujja da bisa ma'aikacin lafiya haka kawai in dai ka habri da ƙwararren ungozu ma haka kawai ta ƙara mace dan tana ra'ayin ƙari shi sa kaga yana dauko wancan duk bayanin ne saboda ni a wasu lokutan ba lalle wai sai sun ce miki mun ga alamar wajen zai yage ba saboda a lokacin ita ta san halin da take ciki wasu za ka ga a lokacin fizge fizge ma suke to kage yau zaka zauna san da kake faɗa ba ta san me kake faɗa to shi sa din suka ga alamar da ta tunda su haƙƙin su ne su tabbatar da cewa an haihu lafiya suka ga alamar gurin zai yage shine za su ƙara ba tare da
0: idan su ga cewar hakan ke
1: yawa
0: to amma waɗanda kuma ba sa kan macen da take fama da
1: wannan aiwa amma kuma in ba sa kanta ta taiwo ta karu ai kaga wannan ita ta karu wannan kuma laifin su kawai dai na ba sa kanta
0: to shine ai wasu suna ganin kamar ana yin na

0: ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko da misali yana da gado ya fa 20 ko misali ma ce nema 10 amma wata kila fa mutum biyu ne suke dura da wadanda suke nakuda
1: jami'an
0: kula da lafiya saboda me kar mu dinga magana kawai da sunan kamar ni inda nake idan ni inda nake yau
1: kwatanta yanayin asibitoci
0: akwai asibitoci
1: da suke samun su kuma ma'aikatan ba su da
0: kuma ko namun da kake gani idan ka shiga wani lokacin sai ka tausaya musu domin kana iya shiga ka tarar duk gadajen babu guda ɗaya wanda babu mace a kai ko kuma a lokaci guda wata kila mutum 10 din nakuda suke to kaga fa bisa ka'ida idan kace kana da mutum 10 din nakuda suke to kamata a ce 10 nan akalla kowace tana da gozoma ɗaya wacce take koda ba tsaye akan ta ba amma ita take lura da ita lokaci zuwa lokaci tana duba tana ga ya take ciki to kaga irin wannan yanayin wata kila tana kan wata sai wata kuma ta challa ƙara kare da take nuna alamar kamar abubuwa sun taho
1: ana buƙatar dauki
0: misali ai akwai abin da suke sukan yi wanda yake ga gwanzuma cewar eh ka kai
1: to akwai
0: wani duk mun yi bayani duk mun yi bayani manta sai dai a manta duk mun yi bayani misali ai mun faɗi cewar idan bakin mahaifa gaba ɗaya gaba buɗewa ko da misali bin wannan taswirar da ake yi bai nuna cewar a'a yanzu ya kamata a duba ta ba saboda me kana iya a duba ta misali bakin mahaifa bai bude ba wataƙila gwanzuma ta ce to za mu duba ta nan da awa biyu sannan muna sare baki amma wataƙila cikin awa ɗaya ko ma ƙasa da awa ɗaya sai kuma bakin mahaifa bai bude to akwai za ta bayanin cewa wataƙila misali ta ce tana jin bayan gida wannan alama ce ta cewa kan ɗan nan bakin mahaifa ne ya ga buɗewa kan ɗan nan ya sauko har yana tale duburata to wannan shine sai ta jin shi a matsayin bayan gida to da ta faɗa ta ce tana jin bayan gida duk inda gwanzuma take ta san me ake nufi za ka ga ta haɗo kayan ta na abin nan ta haɗo kayan ta na haihuwa ta tafi kusa da ita to amma anan abin da dai nake jaddada shine su ma ya kamata a yi musu adalci a yanayin gurin da kake da misali mai naƙuda kamar yadda na bada misali 10 sai zama mutum uku ne to kaga ba abin mamaki bane don wata har sai da ta ji alama sannan ta kira to wacce ta bata yi wannan magana ba wataƙila ko kuma abin ya zo mata kwaf ɗaya kwaf ɗan ya fito to irin wannan suna iya samun wannan matsala amma muddin ƙara za a yi babu ƙari babu dalili da yawa wannan abin da ya sa na kawo wancan ɗin na ɗazu kenan saboda masu tunanin su ba dalili aka ƙara su ma'ana su suna ganin kawai an ƙara su ne to don me shi sa na kawo misalin waɗannan yara ƙanana da kuma kan ɗan da ya taho ba daidai ba in kan da ya taho ba daidai ba gwanzuma za ta bi ƙari ba kuma wani abu da mutane har yanzu ba sa ganiya shi ne tsufan gwanzomomin nan idan suka bari aka yage ƙarin aiki ne a kansu wacce ta haihu amma ta haihu tsaf ba yaga daga inda mabiya ta fito komai aka gyara mace shi kenan fa an gama da ita sai ɗan bibiyar ta za a yi ɗan gwajin bugawan jini da sauransu amma wacce ta yage fa to dole kuma fa sai an tafi fa an yi ɗinki shi ma kuma ɗinkin nan lokaci zai ci kuma ɗinkin nan ƙarin aiki
1: haka ne
0: kamar yanzu yanda na faɗa maka ne mu kamar misali a gurinmu da yawanci ɗinkin za a ga likitoci ne suke yi kamar yanda na faɗa maka cewa akwai ɗinkin da wani likitan ma ba zai ba sai na sama da shi
1: haka
0: to kaga ai ƙarin aiki ne yanzu kuma da a jawo ɗinkin da za a tafi tiyata fa kaga wannan kana maganar akalla shirye-shiryen kan a tafi tiyata a nemo jini sannan kuma a tafi a je a yi gyara sannan a kaga
1: maimakon a koma kan wata yawwa
0: maimakon a koma kan wata kuma kai kanka ka fi samun nutsuwa a wannan ba sai ka shiga tiyata ba kaga sai kai maza kuma ka koma kan wata to saboda haka akalla dai abinda nake jan hankali ba mu ce misali wasu abubuwan da ake zargi kamar misali na cewar irin wannan din da ka faɗa ba a zo kan mace ba mu ce ba a yi ba amma wasu lokutan kuma ya kamata a dinga duba su ma mutum nawa ne suke lura da adadin mutum nawa a lokaci guda sai mu fatan Allah ubangiji ya sa gwamnatocin mu su ci gaba da lura da daukan isassun ma'aikata yanda za a kai matakin da mu ma in Allah ya yarda a ce mace daya gwanzuma daya

0: ko da mu ce aka ce mace uku ma ungozu ma daya mu za mu ga mun ci gaba akan yanda misali ake musamman a wasu daga cikin kananan masu bitocin mu da fatan Allah ya samu dace
1: to amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima kenan da a wannan mako Dr. Mahmud Kawu magashi kwararren likita da namu da ke kula da lafiyar mata na asibitin Koyarwa na marigayi Malam Aminu Kano da ya dora mana a cikin maudu'in da muke yi dangane da karuwa da mata ke yi a lokacin da suka zo haihuwa kuma a wannan mako Dr. ya dora mana ne dangane da abubuwan da suke jawowa likitoci ko kuma jami'an kula da lafiya suke karawa mace lokacin da suka ga bukatar haka ta taso hususan daidai gabar da take za ta haihu kuma kun ji wasu daga cikin abubuwan da suka jawo hakan kamar yadda daktar ya fayyace mana kashin farko kenan kuka kalla kuma kuka ji a cikin wannan shiri wanda kai tsaye ba tare da na zamu da nisa ba kashi na biyu zamu shiga da zamu dawo gare ku domin daukar sakonnin da kuke aika mana hususan dangane da abin da ya shige muku duhu da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata wanda kuke amfani da lambar waya ta 08026625555 da za ku iya turo da sakon SMS text message ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a social media wato WhatsApp kenan ko rubutacce ko kuma na murya amma dai duka a takaice bari mu fara da wannan sako na farko da ke cewa assalamu alaikum daktar ina muku fatan alkhairi dan Allah likita ina fama da sanyin mafitsara kuma haifa ne dan ban gane ba da fitar farin ruwa dan Allah likita a taimaka min da shawara nagode
0: in shawara shine ki daure ki je asibiti domin kawai cewar farin ruwa wannan ba lalle wata kila ya tabbatar da a nau'in larurar sun yi iri kaza bace amma kin je asibiti banda kalar da kika faɗa sauran tambayoyi za su daɗa fito da abun fili yanda za a fahimci me ke akwai kuma a baki maganin da ya dace
1: na'am assalamu alaikum da Allah likita ni ce wanda nayi maka tambaya akan yata da ta haihu shekaru 6 kuma har yau bata ƙara haihuwa ba wacce nace ta yi doguwar nakuda dan ma kuma ya zo ba rai kuma asibiti ta haihu amma asibitin na kuɗi kuma a ranar asabar ne babu likita kuma duk wanda ake yi tayi kuma tana period dinta normal amma har yanzu shiru har sun dan fara damuwa dan Allah likita a taimaka ka ba mu dama zo wajenka ko Allah zai sa a dace dan Allah ka taimaka Allah ya sa mu dace amin Allah ya dafa
0: amma wannan kamar a ranar da muke ta bugo waya na jin kamar waya ta bugo kai sai abu sako kai ta tuni na murya ai kuma mun bada muka ci nace mata ta je Aminu Kano ina iya ga kamar da dai na fada mata shine idan ta ce lalle sai ni za ta gani nan sai ya zame mata wata kila matsala ce inda misali sai ta dauki lokaci da ni nisa tana iya zuwa ba ranar da ni ranan nake nan a clinic ba kuma na gwada mata cewa in taje tana iya tar da malamai na ma da malaman malamai na ma duk suna nan a nan gurin saboda haka in lalle ta matsa lalle tana zuwa da gani ta zo Aminu Kano in ta zo Aminu Kano in Allah yarda sai a ga yanda za a yi da Allah amma dai ta gane cewa ba wai gani na shine muhimmanci ba da za su yarda su zo Aminu Kano duk wata matsala da suke tunani za a warware musu cikin yarda Allah
1: to wannan kuma cewa take yi dan Allah likita haihuwa ta uku na allurar tazara ta wata biyu sau biyu shekara ta 1 da rabi kenan har yanzu al'ada ta bata dawo daidai ba ina ta yawon asibiti gashi ina son ƙara haihuwa yarinya ta shekarar ta 4 ku dan Allah likita wace shawara zaka ba ni
0: to ita ma ina jin wannan da bata sauraron mu gaskiya dan mun sha amsa wannan mun sha nana ta cewa idan al'ada ko ta dauke sakamakon kina allura sai ya zama na cewar kika ga bata dawo bayan kin dena ma'ana bayan wacce kike ta ƙarshe lokacin ta ya wuce sai har kika kirga wata 4 zuwa 8 kika ga buki ga al'ada ba to kake bari sai na 9 ya zo sai ki tafi asibiti ma'ana a wata na 9 har buki ga al'ada ba to sai ki maza ki tafi asibiti dalilin da yasa akasari ba allura ce ta ja muku wannan matsalar ba wani dalilin ne kuma daban ya ja muku wannan matsalar kamar yanda idan da samun juna biyu ne shi wannan kamar da muka faɗa su wasu nasu yakan yi nisa har shekara biyu amma wannan baya nufin bayan shekara guda ko ba za ki je ki nemi dalilin da yasa har yanzu ba ki samu juna biyu ba saboda haka abu mafi kyau gare ki shine ya kamata ki je asibiti amma ki daina ki ta jinginawa abin nan babu wata hanya ina da danana tawa babu wata hanya ta bada tazara da take hana haihuwa kwata kwata amma kina iya ki amfani da hanyar bada tazara wata kila ki fuskanci wani daga cikin irin matsalolin da hanyar kan bayar sai kuma abin ya zama a samu arashi kuma akwai wata matsalar sai ta hadu sai kuma kike ringa ganin a ke har yanzu waccan matsalar ce shi yasa mata su daina sakankancewa da cewa ai dan nayi amfani da hanyar bada tazara kaza ne shi yasa na samu kaza a'a ku je asibiti a tabbatar muku da cewa wannan yana da alaka da hanyar bada tazara ko bai da alaka
1: ita kuma wannan cewa take yi dan Allah likita an mun aikin ectopic pregnancy wata shida kenan dakta wai idan an yi wa mutum aiki irin wannan ba ta ƙara kuma haihuwa
0: a'a aikin da ta faɗa shine abin da ake cewa ciki a bayan mahaifa wanda ciki a bayan mahaifa kuma yana iya kasancewa a hannun mahaifa yana iya kasancewa a cikin kwankwasan mace ma'ana a daidai shekakwai yana iya kasancewa ma a cikin ciki ma duk wannan shi muke cewa ciki a bayan mahaifa abin da ake cewa ectopic ma'ana matukar ba a cikin ƙwarin mahaifar yake ba amma dai ga magaruwan da aka fi gani shine na hannun mahaifa idan naki misali a hannun mahaifa ne to idan mace ta sami ma'ana wannan ciki a bayan mahaifar da ake cewa ectopic karo na farko aka yi mata aiki to in dai a hannun mahaifar ne to ana cire shi ne saboda akasari mu matan mu kafin su zo ya riga ya fashe to daga inda aka cire hannun mahaifa ɗaya to kaga sauran hannu ɗaya tun daga inda muka faɗa ita mahaifa kamar yadda yanayin jikin mutum yake ne tana da hannuwa guda biyu ne to hannu ɗaya ya tafi kaga sauran ɗaya to amma da hannu ɗayan nan kina iya gama haifanki
1: tana ci gaba da ƙara ɗaukar
0: da hannu ɗayan ba har ta gama haifanta babban matsalar shine idan mace ta samu ciki a bayan mahaifa ba a san ta ɗaukan wata ta zauna a gida saboda wacce ta taɓa samun ciki a bayan mahaifa tana da haɗarin ta sake samun ciki a bayan mahaifa to dan ya zamana cewa ba a sake samun cikin a bayan mahaifa kuma har yayi girman da zai fasa hannun mahaifar ba to shi sai ake son da zarar ta samu ciki sai ta zo asibiti na farko a tabbatar da cikin sannan kuma a ina yake kuma ka tabbatar yana cikin mahaifa to shikenan saboda haka batun kice dan an miki dan kin samu ciki a bayan mahaifa ba za ki sake haihuwa ba a wannan ba gaskiya bane amma kuma ana iya samun yanayin da ta samu ciki a bayan mahaifa kuma dama ɗaya hannun mahaifar yana da matsala ko kuma abin da ya ja mata ma ciki a bayan mahaifar shine ɗaya hannun mahaifar a toshe ki ɗayan kuma bai toshe gaba ɗaya ba ka san mun shana na ta matsalar cewar idan aka samu shiga kwayoyin cuta cikin mahaifa har zuwa hannun mahaifa ɗin nan ɗaya daga cikin matsalar da sukan jawo shine hannayen mahaifar suna iya toshewa kaga wannan ba mutum samun ciki yana iya kasancewa kuma ya toshe amma ba gaba ɗaya ba ta yadda hanyar yar kafar da ya bari kwan namiji zai iya biyowa ya zo ya tadda kwan ya mace su kyankashe amma kuma kyankashashen kwan bai da hanyar da zai wuce to sai ya tsaya a hannun mahaifa ya fashe to kaga irin wannan yanayin da ya zama hannu ɗaya a toshe yake ɗaya kuma ga shi an samu ciki a bayan mahaifa an cire shi to kaga wannan shi ma za ta ga ba za ta samu ciki ɗaya matsalar kuma shi ne yanayin da ta samu ciki a bayan mahaifa sau biyu to shi ma ba batun ta samu ciki da kanta amma a gane magana ta ce nace ba batun ta samu ciki da kanta ba wai ba za ta ƙara haihuwa ba irin wanda suka samu ciki a bayan mahaifa sau biyu kuma ya zama da hannun mahaifar ya shafa kuma da an cire wannan sai dai a yi musu da shanɗa ma'ana mahaifar tana nan hannun da ya kamata kwayakwayan su haɗu da kansu ko babu shi
1: sai dai in tana buƙatar
0: saboda haka sai dai a ɗauki kwanta a ɗauki kwanne gidanta a haɗa a sa mata cikin mahaifa to wannan za ta yi samun ciki saboda haka ba wai ba za ta taɓa samun ciki ba ne amma ta samu ciki da kanta a yanayin da ta samu aka ce duka hannun mahaifa guda biyu duk ta samu wannan ectopic ɗin an cire to shi ne irin wannan sai dai a yi mata da shanɗa haka zalika kuma kamar yadda na faɗa yanayin da ya zama na hannu ɗaya ya toshe ɗayan kuma sai aka sami ectopic to shi ma wanda aka samu ciki a bayan mahaifar ectopic ɗin kaga cire shi za a yi to an cire kaga wancan shi kuma a toshe ki to shi ma tana iya ganin haka amma ba haka ba da hannun mahaifa guda ɗaya za ta iya gama haifanta gaba ɗaya
1: to ita kuma wannan cewa take yi dan Allah likita idan na yi fitsari in na miƙe tsaye zan tafi sai mara ta tai wani irin ciwo kamar ta ƙulle sai na kai awa ɗaya ba ta daina ba kuma ni budurwa ce na gode Allah mai da likita gida lafiya
0: sai sai ki kokari ki je asibiti ya kamata a san me ke faruwa da kike samu wannan ciwo mara yana iya kasancewa ma ba ruwan hanyar fitsarin da matsalar ki tsugunan ne watakila ya jawo abu ba na son faɗi ciwon ko matsala kaza ko matsala kaza kai kuma nan da nan ta dauka ai an ce tana da matsala kaza amma dai ya kamata ki je asibiti don a tantance amma kamar yadda na faɗa yana iya zama matsalar ba ruwanta da fitsarin tunda kike kina jin ciwo yayin fita fitsarin ba to wata kila kuma abin da ke gurin tsugunawar da kika yi wannan shine abin da ya jawo kuma da kika miƙe sai kike jin wannan ciwon a hankali kuma in ya warware sai ki daina jin ciwon to saboda haka ya kamata ki je asibiti don a tantance
1: to wannan kuma wacce take dan Allah likita na taba samun matsalar koda to amma yanzu daga baya kwata kwata bana son kula mai gidana in har kuma aka yi to marata da ciki na sai su ta mun ciwo
0: to ban san wace irin matsalar koda kika samu ba ala sama ba irin wacce akan je wajen scanning kawai a ciwo mutum yana da ciwon koda bane wanda kuma mun yi bayani kwanakin baya akan irin wannan domin ciwon koda daban masasshiyar koda daban ba lallai ne kuma abin da aka ce din misali kina da shi ma kina da shi a lokacin ko bai da ba lallai ne zama yana da alaka da mutum kuma kusantar mai gida ba zai fi kyau da ku je asibiti in wataƙila kina da wata matsala ne daban da kuma ke kike alakanta ta da ciwon kike an taɓa cewa kina da matsalar koda domin ai koda daban kuma wajen yin mu'amala daban amma da wata alaka tsakanin koda da jini mu'amala da wuce fitsari da yake biyowa ta gaban ki saboda haka mafi kyau ya kamata ku je asibiti don a tantance
1: wannan kuma wace wa yake wai dan Allah likita wanda aka yi wa aiki kuma aka hana ta amfani da abubuwa amma ta ki kiyayewa menene mafita wai sunan sa Hamza
0: to ba mu san me aka hana ta amfani da shi ba amma ya gane cewa wasu abubuwan da ake cewa kar a amfani da su din duk molan kani baba gaskiya bane misali yanzu mace an mata aiki ma ce wai ka ta daga buta cike da ruwa ka ta daga bokiti cike da ruwa kai na samu wacce dan ma aka ce in ta dauka wajen zai bude na samu wacce gidan ta bene ne amma tun daga sanda ta hu da ita da uwarta suka zo suka tare ya kasa saboda an ce mata in ta hawo mata takalar bene wajen zai bude wannan duk molan kani ba wanda zai ce wai dan mace an mata aiki wai ka ta dauki bokiti dan ta dauki bokiti menene aikin nan kuma ma da aka ci gaba yanzu da wasu in an yi aiki ma ba za ka gane cewa an yi aiki a gurin ba saboda haka ban san menene aka hana ta ba ban san kuma wani irin aiki aka yi mata ba zai fi kyau da sai ku koma asibitin ka ji menene aka ce ka ta yi domin ina mai tabbatar maka in ka haɗa mata goma da aka yi musu aiki da za ka ji ana tsorar da kate kaza kate kaza da kyar za ka samu kwaya biyu wanda daga asibiti aka ba su umarni takwas yan dubiya ne
1: sune suke gaya
0: musu su za su zo shi sa nakan gaya wa mata bayan mun musu aiki mun je duba su nakan ce duk wacce ta zo ta ce miki kake ci nama salan ita ta ci naman ne domin me saboda za ka ga sun zo sun taru ɗan dubiya a girko abinci a kawo abinci mai kyau da rai da lafiya da nama amma me yakan a bawo mai jiya ita akai wa rauni ba
1: take bukata ta samu wannan
0: amma ɗan jiyan nan su za su tande komai su bar ta tana mai tan an magana a ce ba a ci nama na taba samun ina jin ban shi na ko na taba fada anan na taba samun baiwa Allah da ta share wata hudu ba ta cin nama ba ta shan madara haka kawai
1: saboda an mata aiki
0: saboda tsotsayi an mata aiki an sallame ta kuma aka samu aka si ana yajin aiki bata tashi dawo ba sai bayan wata hudu take tambaya ta wai da Allah na iya shan madara nake subhanallahi kamar ya wuce madara kuma wai tunda na tafi ni an ce mun kan na sha madara nace to nama kuma fa tace wallahi kuma a lokacin an yi babbar sallah fa tace shi ma ban ci ba nace au haka kika soya musu naman
1: da sallah tana jin
0: sallah ke biki ci ba kici nace to kina da shi yanzu a je a kaki ne tace nace to biki je ki narka kici kuma tazo a dashe
1: tana buƙatar dan wani abu
0: mai lokacin dama da aka yi mata aikin ka gani jinin ta irin o negative din nan ne sai ba a sami isasshen jini ba kuma kashi garin da za a nemo jinin ai wai sai aka tafi yajin aiki wani dalili yasa bayan kwana na biyu kawai aka sallame ta ba a samu jinin ba amma haka bai Allah ne ta je ta zauna wata hudu ta zo a dashe babu isasshen jini a jikinta to saboda haka irin waɗannan molan kani yawanci zai fi kyau in an ce kar ai kaza ku tambayi likitocin ku wanda suka yi muku aiki ku tambaye su abinda yasa a nan ba za mu ce kawai kowane aiki in an yi ai kaza ba aiki iri-iri ne
1: to ai shi ne ce daga ba an ce ma aikin wai yanzu a yi ci gaba akwai na ɗinki akwai wanda wai plastic
0: ko kuma ceiling suke ciwo
1: ceiling kai
0: ceiling din ai shi ba wai ɗinkin ne ba mai ba muna ɗinkin amma yanda ake ɗinkin ba za ma ka ga zaren ba saboda haka gurin kawai zai warke da in ya warke ba za ma ka ga zare ba wani batun cire zare sabanin da ai kaga da yanda ake yi yawanci ana amfani da irin zaran mara ne zaran mara nake kwatanta da shi kamar kwatankwacin zaran mara wanda ake daura daura din bai kamar irin sa ne roba ne to shi san amma mutum dinki dole sai ka dawo an cire kuma za ka ga ai da yawanci dinkin za a yi shi in an cire ma sai kaga alamar duk inda zaran ya fita yayi tabo to yanzu ku ana yi ne ta karkashin fatar ake dinki fatar a haɗe ta saboda ka tawarke shi kinan ba za ka ga zaran shi kuma dama zaran mai bin jiki ne ma'ana narki waye ke bi jiki su shine ne bisa to da yawa wani lokaci sai aiki maka kasa gane ma ina aka yi aikin ga wadanda su jikin su baya tabo sosai masu tabo kuma sai ga kamar an danyi musu wani zane ne haka wannan abin nan to saboda haka Allah ya halin dai aiki daban-daban ne anan ba za mu iya cewa duk aiki ga abin da ya kamata a yi ba saboda ya danganta da aikin dan me aka yi aikin ko me aka yi da aka yi aikin to amma sanin me ya kamata mai meye bazan yi ba ku dinga tambayar likitocin ku da suka yi muku aiki amma a daina kawai ɗan dubiya su zo su tsara muku yanzu da yawa wanda zaka ji suna ba da shedar kar ai kaza din ita ba ta yi mata aikin ba amma ta iya ba da labari saboda haka wanda da aka yi aiki duk wani abu da kowa ga ku fahimta ba ku tambayi likitocin ku na iya yin kaza ko kuma an ce kan ne kaza me gaskiyar lamarin tunda lalle su sai sun ji an ce din matsalar su shine ko suna kwanciya a asibitin wannan ɗan dubiyar sun fi likitocin su fawa a kansu saboda su sun je sun faɗa musu sun fi yadda fiye da likitocin su to amma duk abin da baka fahimta ba sai ka tambayi likitanka
1: to bari mu ji wannan sakon na murya
2: assalamu alaikum barkan ku da wannan lokaci na yau da ke ta fatan alƙai ni ce wanda ba na ki ne tambaya akan allura da dai sai jinin al'ada ya ɗauke kusan wajen wata yanzu dai ma yadda ake tunani kusan wajen wata goma da wani abu to shi ne yanzu na je wajen likita ya bani magani na sati biyu na sha to sai ya zo a wajen babbar sallah ne dan ranar ma ranar arba ne ya zo biyu kwana hudu ya tafi to bai ƙara dawowa ba har yanzu daman sai likitan ya ce mini idan ya ƙare maganin na koma gurinsa to sai na koma gurinsa yanzu ya rubuta min magani na wata uku to sabuwar shekara ta shigo Muharram da ya zo ba safar yanzu dai haka da min da ake ciki mara ta tana ta min ciwo sai dai ba jini ne yake zuwa ba sai dai kamar abu dauraya abu kamar dauraya shi yake zuwa mara ta amma tana min ciwo sosai wallahi shi ne wai likitan da muka je gudun su sai to an yi scanning din ya nuna mahaifa ta ba ta da wata matsala sai yake ce mini wai an yi wani abu ne daga kwakwalwa ko maybe wani abu ne ya manta abinda yake ba da sinadarin da yake zuwa hakan ne likita ko kuma ƙaƙa don Allah ya ƙara yi min bayani
0: to ni dai anan ban fahimci waye ya manta din ba za a shi jikin naki ya manta ko ku shi ne likitan da yake miki magana ya ce miki ya manta ban fahimci wannan mantuwar ba amma dai alayi halin shi ne in biki daina allurar ba kuma ake wannan da ɓankwalan to ba lallai dama ki ga daidai ba in kina kan allurar ki ne har yanzu kina ci gaba da allura to kawai shi ke nake haƙura da zaman ki ba ki yin al'adar ki illa iyaka kamar yadda muka amsa miki a wancan lokacin to sai ki dinga kaffa da lura da zarar kin ji alamun ciki sai ki gwajin ciki domin kamar yadda muka faɗa ga waɗanda ba su al'ada da yawa wani lokacin sun samu ciki ba sa fahimta sai su dinga ganin ai dama ni ba na al'ada idan ku nufin kin daina allurar ne saboda ni a tunani na a wannan lokacin da muka amsa miki mun ce miki ai dama haka allura take to in ku nufin kin daina allurar ne kuma har yanzu ma'ana a watannin da kike fara din bayan kin daina allurar ne to wannan shike ne kin ga yanzu an dauko hanyar ma'ana kenan yanda za a daidaita miki al'adar sai ki amfani da wannan maganin da aka baki na wata uku Allah ya kike miki wata kida daga nan kuma shikenan komai sai ya ci gaba amma abinda ban gane ba shi likitan ne ma'ana da yake faɗa miki yace ya manta ko jikin naki ne ya manta wani abu to shine abinda ban fahimta ba amma wannan maganin da aka baki na wata uku sai ki sha a jere na wata uku ki gani in dai kin daina allura abinda dai wai nake so in tantance daga gurin ki shine a yanzu kina yin allura ki kuma sannan kina kokarin ki ga jini ya zo ko ku a kin daina allura in kin daina allura ne kike wannan wata goma yanzu kike san jini yanzu shikenan yanzu sai ki amfani da maganin ki na wata uku ki a jere kuma na tabbata cikin yadda Allah in Allah ya fa za a dace ya zama cewa al'ada tana zuwa akai akai in kuma kin ga wani aka si kin ga sai ki saki koma wajen likitan sai ki masa bayani amma ban fahimci me kike nufi da batun ya manta din ba
1: wannan kuma namiji ne yace dan Allah likita wata kanwa ta ce bata taba ganin al'adar ta ba sannan in kamar watan ta ya cika sai ta ta ciwon mara kamar ta mutu likita dama ana samun haka a mata sannan za ta iya haihuwa ko da ba ta al'ada na gode
0: to ai wannan yake ga maka cewa tana al'adar ku ne wata kila ba ku da kulawa na ku dauki mataki ko kuma ce su mahaifan ku ta kila ba su da kulawa musamman mahaifiyarta ya kamata da ta nutsu ta san me take ciki ina jin anan mun taba tattauna wannan matsalar sun da muke magana akan jinkirin fara al'ada musamman irin wadanda muka ci gaban a shafe yake ko kuma a'a daga cikin gaban su suna da wani tantani wanda ya raba cikin gaban gida biyu ai mun yi bayani cewa har na bada misali da kun sami yarinyar da har sai da ta kai shekara 17 tana al'adar ta wajen shekara 3 tana al'ada amma ba tare da jinin yana zuba ba sannan aka ta asibiti cikin ta ya kai cikin mace da za a ce na wajen wata 7 kuma duk ba wani abu bane mahaifar ce take ta tara wannan kumamman jinin jini ya kume ya zama sai ka ce da amma su a wajen iyayen kawai ai ciwo mara ta ya tashi shikenan kuma shekara 17 ba tare da ta fara al'ada ba kuma ga ci ta zama cikakkiyar budurwa komai amma ba su damu da wannan ba a san da aka kawo ta an zuke a kalla jini ya kai sama da lita 3 kusan galan guda sama da lita 3 na jini kuma me dan kararri a cikin mahaifa to saboda haka ya kamata yanzu ku kai ta asibiti domin wannan ciwon mara da take yake gwada muku ita al'ada take amma ba inda al'ada za ta fita
1: ba hanyar fita
0: saboda haka idan kuma ba al'ada take ba to wannan ciwon mara da take yi yana alamta akwai wani abu da ke faruwa duk lokacin yin al'adar ta saboda haka asibiti ne za a tantance kuma a san menene
1: bari mu dauki wannan sakon da zai zama kusan na karshe shi ma dai na murya ne ko zai ji
3: assalamu alaikum likita ina maka fatan alheri ana likita tambaya ta a nan ciki ma yanzu wata 6 da sati 2 to amma tun yana karamin ciwon mara har yanzu kuma ciwon yake tsara karuwa kafata ta dama sai in ji ta da wuri in ji kasan cibiyata kamar ya fito in naje fitsari zama da kyar tashi da kyar to tun dadewa nake haka yanzu da yayin wannan watannin sai ya kara tsananta wani zazzafan ciwo sai in ga yana tun kudowa kamar zai fito da kyar nake zama da kyar nake tashi wani lokacin in ya tofare ni sai na tsaya sannan likita zaman da nake yi sai in ji kamar akan abu nake zama ko kamar an saka min allura na zauna akai likita haka nake ji kowanne lokaci wani lokaci in muka yi mu'amala auren cikin mai ta zunkudowa yanda ka san zai fito likita wallahi haka nake ji tun dadewa tun yana karami yanzu har ya kai wannan watannin wallahi wani lokaci in naje ban daki ne fitsari sai na fito na zauna na huta ba zan iya tafiya ba ya tofare ni
1: na kula ta zuwa au
0: shine domin duk wannan abubuwan da ta faɗa duk babu wani abu cuta a ciki babu wani abu bako a ciki shi ciwon mara matukar in zaki fitsari baka jin ciwo yayin fita fitsarin to wannan ki dinga jin wai marar ta sassankane ko ki dinga jin kamar nake faɗa din kamar za a fito ko ki ji kafafuwan naki sun dauke ma misali akwai lokacin da nan gaba zaki ji ba fiye da haka domin nan gaba zaki dinga jin wani lokacin kafar idan kika zauna ma bayan wani lokaci sai ki ji kamar ba a jikinki take ba ko kuma ki motsa take kasa motsa ta ko ki ji kamar wani ne ya sada doye rike miki ta ko kuma in kin tashi sai kin dan yi dingishi kafin kafar ta saki duk wadannan abubuwan da kika faɗa duk babu wani abu da yake aibu a ciki duk wannan yana daga cikin abubuwa da mata sukan fuskanta yayin da suke goyen ciki ila iyaka kamar da dai nana ta miki ciwon mara in dai in zaki fitsari kina jin ciwo to wannan kake wasa da shi sannan kuma da mamaki ma yanda kika ce wata 6 kuma kamar mun da kina zuwa awo ya kamata ce a gurin awo duk kuna fahimtar ko ana yi muku lecture akan irin waɗannan abubuwa alayyi halin dai waɗannan da abubuwan da kika faɗa ba aibu bane kamar yadda na faɗa amma in kina jin ciwo yayin yin fitsari wannan game da marar da kika faɗa wannan to ki je asibiti ki bayani in kuma kika ji wani abubuwa waɗanda suka wuce wannan misali kamar ciwon kai jiri ko baki a gani sosai ko to wannan duk waɗannan ba abubuwa ne da zaki zauna a gida ba ya kamata ki ma zaki je asibiti amma waɗannan duk da kika faɗa babu wata matsala wannan yana daga cikin abubuwan da zaki ji kuma wasu ma za su karu nan gaba domin wasu za su karu tsanani kamar wannan da na faɗa na kafar lokacin zaki ji kwankwasan kamar fasashi za a yi musamman bayan kin dade yin nisa wajen wata 8 zuwa sama saboda da yana kokarin furmutsa kansa cikin kwankwasan sai ki ji kamar za a fasa miki kwankwasan ki saboda haka waɗannan ba wasu matsaloli ne da zaki dama akan su ba amma in baki awo muna baki shawara ya kamata ki fara awo
1: lokacin namu ya kare
0: to ina ga insha Allah dai wannan akwai abin da ba faɗa ba irin matsalolin da shi karin da aka yi daidai suke da waɗancan da muka faɗa a baya ma'ana ko da ƙara mace aka yi idan ya zama na ciwon ɗinkin ba ɗinki daidai ba duk matsalolin da muka faɗa a makon da ya gabata duk suna iya faruwa illa iyaka kawai jan hankalin da zan yi shi ne ga ma'aikatan lafiya musamman unguwar Zuma in so samu ne wanda kuma bisa ƙa'ida ma a aiki haka yake duk sanda za ka yi mutum wani abu sai ka sanar da shi su dinga ƙoƙarin sanar da waɗanda za su ƙara duda na san akwai wata matsala da ke faruwa shi ma in ta ce mata zan ƙara ki wata kuma tana cikin wannan yanayin ga kan daya sai ta ringa kake ƙara da kake ƙara su dinga gaya musu ga abin da muka gani zan ƙara ki amma zan kashe gurin kafin a ƙara ki a gaya musu ga halin da ake ciki saboda me su daina ɗauka kawai ana ƙarawa ne kawai don son ƙari domin na taɓa karo da wata tambayar ma da ake cewa ai a asibitoci wannan shi ba wani asibiti suka ware ba a asibitoci ana ƙara mata ba sa buƙatar ƙari.
4: Rikici ya taka muhimmiyar rawa wajen ƙara tarihin bil'adama. A duniyar namun daji rayuwa cike take da ƙalubale.
5: Unguwanni irin su jakara waɗanda suka ƙware wajen sana'ar gurasa.
6: Masarautar da ake gudanar da wasannin gargajiya a duk shekara masarautar makina. An haifi tagwaye guda biyu ɗaya mutum ɗaya miciji kuma suka gudanar da mulki a faɗin garin a tare.
7: Abinci iri-iri na ƙasashe daban-daban ba wai kawai abinciccikan da muka saba gani a gida Najeriya ba.
8: A duniyar kwallon ƙafa akwai tarihi daga baƙin ciki na faduwa zuwa hawaye na samun nasara. Amma tambaya ita ce shin ka san ainihin labarin da ke bayan waɗannan nasarori?
9: Akwai duka waɗannan shirye-shiryen a sabon gidan talabijin na ɗan Bello TV. Wannan tasha tana kan satellite MS17 ko kuma Intelsat akan frequency 10,152. Ɗan Bello TV, sauraro mai

amfanin ba har abada. To da wannan ne zaka ga da yawa daga cikin mutane ba su gane ba. Shi yasa yana daga cikin dalilan da yawa jahilai suke zagin malamai a social media. Malamai suna ta sabani, akwai sabanin da halal ne ba za a taba daina shi ba. Sabanin tun a zamanin Annabi sahabbai suna yin sa, kuma sun yi a gaban Annabi bai hana su ba. Sabani irin na masailul ijtihadiyya. Abubakar yace kaza, Umar yace kaza, Uthman yace kaza, Ali yace kaza, irin wannan sabanin tun Annabi yana da rai ana yin sa, kuma ba laifi bane. To amma shi jahili sai ya dauka duk wani sabani kawai haramun ne shi a tunaninsa, kuma wannan ba zai yi ba. Allah madaukakin sarki ya kaddara dole al'umma sai ta yi sabani, kuma ya gaya mata ga mafita idan an samu sabanin. To da haka wannan sabanin ba za ka iya rufe shi ba, ba za kuma a daina shi ba, kuma ba za, kuma wannan ba illa bane, ba aibi bane. An gane ko? Shi yasa wani lokaci sai ka ji wani jahili yana cewa ai duk malaman nan su suka raba kai. Shi ya dauka wannan, wane ya ce kaza, wane ya ce kaza, shi ne rabuwarka. A daman kai kanka a raba yake, kai daman jahili ina ma kake da kan ballanta na ya rabu. Ai sai me kai ne ma kan yake rabuwa, ma kai ba ma ka da kan ai. To da haka mu fahimci wannan duk abin da Allah bai hana ba, addinin musulunci bai hana ba, to wannan abin bai da aibi. In kwa kaga wani yana aibata shi, to jahilcinsa ne ya ja masa. To sannan ya ce wa ruju'u ila man yuzannu 'indahu al-'ilmu biha, kuma duk lokacin da aka samu sabani irin wannan to a garzaya a koma wajen wanda ake da yaqinin cewa shi ya sani, za a samu mafita da mawarwara a wajensa. Abu na hudu, qabulul khabari al-wahidi. Qabulul khabari al-wahidi fil masail ad-diniyya, ya halatta a karbi maganar mutum daya a mas'aloli na addini. Yan kwanakin baya an yi ta tattaunawa akan hadisai mutawatiri da kuma khabarul ahadi. Khabarul ahadi ne labarin da mutum daya ya fada, matukar wannan mutum dayan sika ne, labarin sa daidai yake da na mutum dubu. An gane ko? To da haka a addini ana kafa hujja da labarin mutum daya, da sharadi in ya zama me sika, sika. Domin anan wannan maganar da Abdullahi dan Abbas da Miswar ibn Makhrama suka dogara da ita, suka warware rikimar su da ita, daga wa aka ji sahabi ɗaya tak shine Abu Ayyub al-Ansari. Da haka wannan ya nuna maka ana karɓar labarin mutum ɗaya kuma a gina hukunci a kansa, matukar wannan mutum ɗayan ya zama adali. Wa anna al-amal bihi sa'igun sha'i'un inda sahaba, kuma aiki da wannan magana ta tabbata kuma abu ne watsatse da an saba da shi a cikin sahabbai, mutum ɗaya ya faɗi magana su karɓa kuma su yi aiki da ita. Abu na shida, jawazu salami alal mutatahhiri fi wudu'in aw ghuslin, ya halatta ai sallama ga wanda yake tsarki, tsarki na wanka ko tsarki na alwala. An gane ko? Mutum yana alwala, kai masa sallama ya amsa hakki hira. Za ku ga iyayenmu Allah ya ji kansu da rahama, a da idan mutum yana alwala an amsa magana baya ne, baya amsawa. Wannan baya daga cikin abin da shari'a musulunci ta zo da shi. Kila girmamawa ce da mutuntawa ga alwala, amma a zaton su cewa kamar hakan shine girmamawar, hakan shine addini. Ilimi kuma ya tabbatar da hakan ba haka bane ba. To haka nan mai wanka kamar yadda na faɗa. To sannan wa muhadafatuhu inda al-haja, kuma ana iya hira da mai alwala ko a hira da mai wanka in bukata hakan ta taso. Abu na bakwai, istihbabu at-tasatturu waqtal ghusli, ana so mutum ya suturce kansa a lokacin da yake wanka ya zama ba a ganinsa. Fa in khafa, wannan idan yana wajen da yana tsammanin ma ba za a gan shi ba, to duk da hakan an so ya suturce kansa. Amma in kuwa ya tabbatar ma wani zai gan shi, to wannan wajibi ne ya suturce kansa. An fahimta? Mana ko kana daji kana tsammanin wani ba zai zo ba sai za ka yi wanka, to dai an so ka suturce kanka, kai wa kanka da kanka dan wani ban ɗakin tafi da gidanka. Didda kana tsammanin wani ba zai zo ba, to amma in kuwa ka tabbatar ma wani zai zo ya ganka, to wajibi ne sai ka suturta kanka. Shine malai yake cewa fa in khafa man yanzuru ilayhi wajaba, in kuwa yana tsoron wani ma zai iya ganinsa, to anan ya zama wajibi. Abu na takwas, jawazul isti'ana fi taharati bil ghairi, ya halatta idan za ka yi wanka ko alwala wani ya rinka zubo maka ruwa, ba laifi bane wannan, amma tare da ba zai ganka ba, baya ganinka. Kaga na Fatima ba ganin Annabi take ba, amma tayi masa me, tayi masa kariya, ta bude mayafi, ta tsaya ta daga mayafin, ba ta ganin sa, mayafin ya kare idan ta, kuma ta kare shi. To wannan ba laifi bane. Abu Ayyub al-Ansari gashi yana wanka, wani daga waje ba ganin sa yake ba, amma shi yake zubo masa ruwa ta cikin ban daki.
abin tara su'al ibn abbas aba ayyuba abdullahi dan abbas ya tambaye abu ayyuba al-ansari wannan yufidu anna indahu ilman naqaliyan an ghusl al-muhrimi abinda wannan yake nunawa shi abu ayyuba al-ansari yana da ilimi da ya ciro daga annabi kai tsaye game da wannan mas'ala ta wankan mai harama wa anna aba ayyuba ya arwa yana nuna kai shi kansa abdullahi dan abbas din ya san wannan mas'alar to amma me yasa yace aje a tambayi wani so yake a samu wanda zai masa shaida ya goyi da bayansa wa anna aba ayyuba ya arifu zalika kuma abu ayyuba shi ma ya san haka da haka shi yasa yace aje a tambayo shi faqad sa'alahu an kayfiyatil ghusli ya tambaye shi game da yadda ake wanka la an aslihi ba wai asalin wankan ba tambayar da suka yi wa abu ayyuba anan ba wai tambaya ne akan hukuncin wankan ba a akan a cikin wankan ana iya wanke kai an gane ko domin asalin wankan sun san shi duk da akwai malaman da suke da ja akan wannan abin da shi malam Bassam ya faɗa cewa tambayar akan asalin wankan ce ko kuwa akan kaifiyar wankan to da haka waɗansu suna ganin cewa har ma asalin wankan ba wai kaifiya ba abu na goma yake kala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce wa yustahabbu al-ghuslu lil ihrami an so mutun yayi wanka in zai shiga harami walau kanatil mahram muharrama ko muhrima nufasa'a kai koda wacce za ta yi haramar mai jego ce to ana so auha idan ko mai haila to in dai za ta shiga harami ta yi wanka tare da wannan wankan ba zai halatta mata yin komai ba amma wanka ne mustahabi wa in hitajal muhrimu ila tanzifi haka nan idan mai shiga harama ya bukatu zuwa ga yin tsafta ka taqlimil adhfari kamar yanke faratu wa naftil ibti da tsige gashin hamata wa halqil ana da aske gashin gaba wa nahwi zalika da makomancin haka fa'ala zalika zai yi haka kafin ya shiga harama gab da lokacin shiga harama kenan wa hadha laysa min khasa'is al-ihrami tare da cewa yin hakan ba wai abu ne wanda ya zama dole sai an yi shi in za a shiga harama ba amma akwai in akwai bukata za a iya yi walakinahu mashru'un bihasabil haja sai dai an shar'anta gurgurdan bukata wa hakaza yushra'u lil jum'ati haka nan ma an shar'anta yin haka ranar juma'a duk mutumin da yake da bukatar yayi aski ranar juma'a in yayi madalla duk mutumin da yake bukatar yankan farce ranar juma'a in yayi madalla duk mutumin da yake bukatar cire gashin gaba ko na hamata ranar juma'a in yayi madalla amma ba sharadi bane a ce duk juma'a sai an yi sai dai in akwai bukata wal eid haka nan a eid ala hadhal wajhi bisa ga wannan fuska qultu malam Bassam yace nace wal ghuslu alladhi تجادل فيه ابن عباس والمسور شيوان كان دفع عبد الله ام عباس المسور سكي جايا ليس الغسل من اجل الاهرام بابا وان كان شيغا حرما بني با وان كان باين ان شيغا حرما ني ان بكاته تا تاسو وانما هو الغسل اثناء الاهرام شيوان كاني اتسكن حرما انا تسكا دا ايكين حج سي بكاتر وانكا تا تاسو سو مكا كوي كجي زافيا دا ميكا كو كجي جكينكا ياي داودا كانا دان برشي برشي كانا دان باشي باشي to zaka iya zuwa kai wanka ko janaba ta kama ka ana tsaka da aikin haji ko umra baka ida ba sai wanka to zaka iya wannan wanka to irin wannan wanka ake nufi wa huwa allazi fa'alahu abu ayyub shine irin wankan da abu ayyub al-ansari yayi anan to da haka wannan shine karshen babun wankan mai harama mala yake babun fasqul hajji ila al-umra babun da yake bayani akan canja aikin haji a mai da shi na umra wata larura na iya sa kai da niyyar aikin haji ka taho to amma kuma sai ka canja niyya bayan ka riga kai harama da aikin haji da komai kila ma har ka iso garin Makka amma wani uzuri sai yasa sai ka canja niyyar daga aikin haji sai ka maida ita me umara to wannan dalili yana iya faruwa an gane ko al hadithu sadisu wa thalathuna ba'da al mi'ataini hadisi na 236 an Jabir ibn Abdullah daga Jabir dan Abdullah Allah ya kara musu yadda kale yace a hallan nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu bil hajj annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa sun yi harama ne asali ta aikin haji da suka fito daga Madina suka zo Zulhulaifa sai suka dau haramar aikin haji suka taho Makka da niyyar aikin haji amma walaysa ma ahadin minhum hadiyun duk cikin su babu wanda ya taho da dabbar da zai yanka ta hadaya an gane ko ita hadaya ita ce dabbar da ake yankawa idan an je Makka a sakamakon aikin haji na tamattu'i ko na me ko na kirani ko kuma in wata larura ta faru cikin abubuwan da idan mutum yayi su zai yi hadaya kamar kashe dabbar farauta
waman qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dhawa adlin minkum hadayan baligal ka'aba hatta yabluga alhadiyu mahillahu. To mutun yana da dama daga Kano, daga ko ina ma na duniya, in zai tafi aikin haji sai dabba sai tafi da ita. Mutanen da haka suke yi saboda ba su da wata hanya, yafi musu sauki. Mutum ne zaka samu a garin su yana da garken raƙuma, garken shanu, garken tumakai, to kuma sai ya tafi maka ya je siya? Kuma daman tafiyar ta ƙasa ce, to kawai sai su kada shanun su, su kada awakan su, su tafi da su suna kiwo, kuma a lokaci guda su sun samu guzuri. Su mutanen da an za su tafiya ba guzurin kuɗi suke ɗauka ba, daman me ake da guzuri? Ba abinci za su ya ba, to in ya tafi da ƴan shanun sa, in yana jin yunwa sai ya tsaya ya tatsu nono. Kawai abinda suke yi irin furan nan ta alhazai, fura kawai a busar da ita, da an tatsu nono kawai aka jika wannan furan gaya da nonon ta jiku kawai sai a shanye. To su haka suke yi, sai su tafi da shanun su. Sai kaga idan lokacin aikin haji ya zo, duk gefen Makka shanun mutane ne. Yadda suke kawai in za su tafi, sai su tafi da wani yaro ko bawan su ko mai musu aiki, da sun je garin Makka sai shi su bar shi a bayan gari yana ci gaba da kula musu da dabbobi, su kuma su shiga aikin haji. An gane ko? To idan za su yanka, su ba sai sun siya ba, sai su fito sai su kama daga wannan dabba ta su sai su yanka. An gane ko? To Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da suka fito daga Madina za su taho Makka, su duk sahabbai sai ba su taho da dabbar yanka ba, duk kowa ya taho haka, suka bar dabbobin su a can. To amma Annabi shi sai ya kado dabbobi ya taho da su. An gane ko? To shine hadisi yace walaysa ma'a ahadin minhum hadiyun ghayra an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa talhata, duk tare da su babu wani wanda ya taho da dabbar hadaya sai Annabi sai Talhatu dan Zubair dan Ubaydillah, su kadai ne suka taho da dabbar hadaya. Wa qadima aliyun min al-yaman, to Annabi ya tura sayyidina Ali Yaman ya aike shi, sai yace masa mun hadu da kai a Makka. To shine sai ga sayyidina Ali shi kuma ya dawo daga Yaman, sai yazo ya tare Annabi suka hadu a Makka. Faƙala, sai sayyidina Ali yace da Annabi, ahalaltu bima ahalla bihi an-nabiyyu, ni kan aikin haji na lokacin da zan dau harama cha nai, ya Allah, duk abin da Annabi yayi harama da shi ni ma shi nai. To shine malamai suka ce ya halatta kai taqalidi ame a harama. Yanzu wani naka ne ya tafi aikin haji, kai ma sai ka biyo shi. To da kazo daidai inda zaka dauki harama, kana da damar ka ce ya Allah, duk abin da wane ya dau harama

da duk abin da annabi ya harama da shi to shikenan sai ya karaso makka sai suka hadu fa amara annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ashabahu ay yaj'aluha umratan to annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka shigo makka sai ya ce da sahabbai duk wanda ya taho da niyyar aikin haji da umara a hade ya warware wannan niyyar ya maida ita aikin umara kadai ma'ana tamattu'i kenan a madadin da kirani suka zo da niyyar kirani an gane ko kirani shine hada aikin haji da umara su tafi a tare kuma ko ka gama umara ba za ka fita daga harami ba za ka ci gaba da zama da harami a jikinka da kiyaye ka'idoji har kwanakin aikin haji su shigo yaumut tarwiya kenan rana ta 8 kuma a fita mini a haka an gane ko shi wannan yafi daukan dogon zango kuma yafi wahala to shi yasa sahabbai suke zaton za a fi samun lada a ciki daka da wannan niyya suka taho to amma sai annabi ya ce musu ku canja niyya yanzu ku maida niyyar ku ta zama umara kadai za ku yi da kuka shigo makka idan kuka gama umara sai ku cire haramin ku ku maida kayan ku na gida ku ci gaba da rayuwa a makka kamar kowa kamar rayuwar ku ta gida inda iyalinka kazo zaka iya saduwa da su zaka iya aski in kana da bukata zaka iya sa turare ka koma dai normal rayuwa to kuma sai ka jira sai kwanakin aikin haji sun shigo shine kwana na 8 ga watan Zulhajji shine yaumut tarwiya to sai kuma ka sake yin wanka ka sa harami sai kuma a fita mina to shine manzo Allah yake da sahabbai ku yi haka ku canja niyyar ku ta kirani ku maida ita niyyar ta tamattu'i fa yatufu yana nufin sai su yi dawafi kuma yukassiru sai su saisaye wa yuhalliku ko su kwalkwabo illa man kana ma'ahu alhadiyu sai dai wanda kadai yazo da dabbar hadaya shine annabi bai ce haka ba ma'ana shi kansa bai yi ba sannan kuma Talha ibn Ubaidullah shi ma bai yi ba to sai Aliyu shi ma Aliyu ya taho da dabbar hadaya an gane ko faqalu sai sahabbai suka koma suna hira a bayan fage ba annabi suka gaya ba amma ijunin su sai suke hira suke cewa nan daliku ila minan wa zakaru ahadina yaqturu kenan zamu je mina azzakarin dayan mu yana yoyo wannan wata alkunya ce suna nufin zamu je mina da ba mu dade da barin saduwa da iyali ba idan mutun yayi tafiya ya dade bai sadu da iyalinsa ba sha'awar sa nesa take yi an gane ko sha'awar sa nesa take yi saboda asali bai sa abin a ransa ba ya dade bai yi ba to sha'awar sa tayi nesa da shi to su sahabbai kwadayin su su je aikin haji sha'awar su tayi nesa da su su yi aikin hajin su su gama lafiya an gane ko to amma mutumin da ana igo ba za a tafi aikin haji da matarsa a Makka tare suka zo ya sadu da ita kaga zai shiga aikin haji da me da sha'awar sa a kusa kusa sha'awar sa a kusa kusa to wannan abin da suke faɗa kenan za mu shiga aikin haji sha'awar mu tana kusa kusa domin annabi ya ce mu warware mu ci gaba da rayuwa irin ta gida kaga kenan za mu sadu da iyali to kenan sha'awa tana kusa ba tai nesa ba za kuma mu zo mu shiga aikin haji fa balaga zalika annabiyya sai wannan labari ya je kunnan annabi aka gaya masa ga fa abin da sahabbai suke faɗa shi yasa su a san su sun so ka bar su su yi aikin su na kirani in suka yi umara kar su warware su zauna cikin harami har lokacin aikin haji yayi su dora fa qala sai annabi ya ce da su law istaqbaltu min amri mastadbartu ni fa idan nayi niyyar abu bana ja da baya sallallahu alaihi wasallam ita wannan kalma fassarar da na bata ita ce fassara mai yanci amma wata kalma ce ko in ce kalma ce da larabawa suke faɗa suna nufin haka al'amari yake ba canji an gane ko ba canji zaka ga annabi yakan faɗe ta lokaci bayan lokaci idan ya ce in yana nufin ba zai canja abu ba sai ce law istaqbaltu min amri mastadbart ni in na sa gaba gadi bana juyawa in nayi gaba bana baya to da ka yake cewa to ku sani wannan abu da na dora ku akai ba fa canji dole haka za a yi shi ma ahadaitu walaula anna ma'iyal hadiya la halaltu yace ma ahadaitu ban zo da dabbar hadaya ba walaula anna ma ahadaitu da ban zo da dabbar hadaya ba walaula anna ma'iyal hadiya kuma ba dan a ce akwai dabbar hadaya nima a tare da ni ba la halaltu nima da yadda nace ku yi haka zan yi dawarwarewa zan yi to ashe abinda wannan yake nuna shine mutun yana da damar in zai je aikin haji ko ya tafi da dabbar sa daga garin su ko kuma ya bari in ya je can ya siya to amma in daga garin ku ka tafi da dabbar ka to in aikin haji ne dole sai dai kai ne tamattu'i ko ifradi amma ba za ka yi ne ba kirani an fahimta ko wannan

0: shine kawai bambanci. In dai mutum bai zo da dabbar hadaya daga wajen harami ba, to aikin hajin da yake iya yi ɗayan biyu ne, ko dai ya zamo tamattu'i ko ya zamo qira'a, ko ya zama qira'a ifradi, amma ba zai zama qirani ba. An gane ko? To da haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa, ni ma da a ce ban zo da abin hadayata ba, da yadda nace ku yi haka zan yi warwarewa zan yi bayan nayi umra, in sa kayana na gida har kuma in jira kwanakin aikin haji sannan in sake sanya harami. Wa hadat Aishatu, ana tsaka da haka kuma sai na Aisha ita ma haila ta zo mata, wanda wannan ma yana iya faruwa. Mace tana tsaka da aikin haji kuma jinin haila ya tsinke mata, to shi ma wannan ba yadda za ka yi ka samu wannan hukuncin a Qur'ani, dole sai ka dawo a me? Sunna. Dole sai dai a sunna. Daka ana tsaka da aikin haji sai na Aisha haila ta zo mata. Fa nasakatil manasika kullaha, sai ta yi dukkan aikin hajin da ake yi ba wanda ta bari. Ghaira annaha lam tatubbil baiti, sai dai bata yi tawaful ifada ba. Ita mace idan tana haila za ta iya komai na aikin haji ko umra, abu ɗaya ne ba za ta iya ba shine me? Dawafi. Saboda shi dawafi kamar sallah ne, ba a yin sa sai da me? Tsarki. Kuma sai da alwala. Shi yasa ko kana dawafi, in alwalarka ta kare, dawafin yayi me?
1: Ya baci.
0: Ya baci. To da haka idan mutum ya je da matarsa aikin haji ko ya je da ita umra, za su yi komai tare. In haila ta zo mata, abinda kawai ba za ta bi shine, ba za ta shiga Ka'aba ba, ba za ta je dawafi ba. Ba za ta je dawafi ba. Sai a jira har sai ta yi tsarki daga hailarta. To sannan sai ta sako haraminta, sai ta yi wankanta. Bayan ta yi wankanta, ta yi alwalarta, sai ta shigo Ka'aba, sai ta zo ta yi dawafi, ta je ta yi sa'ayi, shikenan ta gama aikinta. Ina fata an gane. To da haka Aisha da ta tsinke da haila ana tsaka da aikin haji, sai ta yi dukkan ayyuka na aikin haji, kamar tsayuwa Arfa, kwanan Muzdalifa, kwanan Mina, ramyul jamarat, duk waɗannan ta yi su. Amma abin da ya rage shine dawafi, ba za ta yi shi ba sai ta yi tsarki. To kaga wannan yake nuna dole ne mutumin da zai je da matarsa aikin haji ya zama ya san wannan, ita ma ta sani. In mace ce za a tura ta da wasu wakilai, to dole ne kattai nauyin baki. Shine hikimar da yasa musulunci ya hana mace ta yi tafiya babu muharrami, saboda irin waɗannan matsalolin in suka taso, mace ba za ta iya gaya wa na nesa ba. Yanzu kai kana takamar ka tura matarka ta je aikin haji da surikinta mijin yarta, ya za ta zo ta gaya masa wannan? Abin yana da nauyi, yana da nauyi. Amma idan kai ne za ta iya gaya maka wannan. In ɗanta ne da ɗan sauki sauki, in wanta ne, ƙaninta ne, ubanta ne, duk da sauki sauki ta gaya musu wannan. Amma wani wanda akwai nauyi a tsakani, to akwai nauyin mace ta zo ta gaya masa wannan. Allah ya ji kan Malam Jafar, wata rana yake faɗa, yace wato yana daga cikin hikimar Allah subhanahu wataala. Yanzu wani zaka ga saboda wadata ya sai mota, ya ɗauki direba, direban shi yake kai matarsa ko ina. Yace to kaddara, yanzu ya ɗauke ta da Kano zai kai ta Zaria, ana zuwa Kura sai cikin ta ya lalace, to ta ce wa direba zan yi ne? Sai kaga ai abin akwai nauyi. To amma in kai ne, ai abu ne mai sauki ta gaya maka. To wannan yana daga cikin hikimomi na Allah subhanahu wataala wajen shar'anta mana shari'o'i. To da haka dai Annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da Aisha ta kamu da jinin haila sai ta gaya masa. A wasu ruwayoyin ma saboda takaici kawai sai ta fashe da kuka, kuma da ƙananun shekaru. Kawai sai Annabi ya ga Aisha tana kuka, an zo wani waje sunansa Sarif, gab da shiga Makka. Annabi ya ga Aisha ta fashe da kuka, sai ce menene? Ta kasa ma ta gaya masa, sai ce anufisti, ko jinin haila ne ya zo miki? Sai ta nuna, ta gyaɗa kai, sai ce to kwantar da hankalinki ba matsala. Saboda abu biyu ne zai faru gare ta. Na farko ga kishi, duk ɗan uwanta mata kishiyoyin da su za su wuce su je su yi aikin haji, to kishin wannan zai motsa mata. Kowace yanzu an dawo gida za ta bugi kirji ta ce ita ta yi haji da Annabi. To ita ko Aisha tana tunanin za a ce to ita fa rakiya kawai ta yi, ba ta yi aikin haji ba. Sai Annabi ya ce a kwanta da hankalinki, wannan ba matsala ba ne. Isna'i kullama yasna'ul haju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tatuhuri. Yace yi duk abin da alhaji zai yi, ba ki da matsala. Kawai abin da ba za ki ba shi ne dawafi, wannan kam har sai kin yi tsarki. To shi ne Aisha ba ta yi dawafi ba. Falamma qahurat, yayin da jinin al'adarta ya ɗauke ta yi wanka, wa qafat bil baiti, ta yi dawafi. To kuma duk da haka abinka da kishi na mata, qalat, sai ta sake cewa ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, tantaliqu bihijjatin wa umratin wa antaliqu bihajjin. Yanzu tantalikuna, yanzu kai da sauran mata ƴan uwana duk za ku koma Madina, kun yi aikin haji kun yi umara, amma ni ko zan koma? Abu ɗaya na yi kawai shi ne aikin haji, ban samu umara ba. فأمر عبد الله عبد الرحمن ابن أبي بكر سي النبي يأمر شتم وانت عبد الرحمن أن أبو بكر تيكنس إيه وانس إيه وانس إيه دا عائشة سوك أي ندام أن تيكنس إيه ما أجدان سيدنا أبو بكر عائشة إتتي ببا شي عبد الرحمن أن شيني كان انتو كما يرغات رسوا أكوي إرس أمرة بنت عبد الرحمن واند عائشة تريكي مسا واند إمام الأوزائي واند سكف كوا سنن هديسان عائشة متون أكني daga ciki akwai amaratu binti abdurrahman yar abdurrahman dan abubakar ce kanin aisha ya riga ta rasuwa sau da dama kamar yadda hadisai suka nuna aisha takan yi abubuwa na alheri ta sai kaza ta bayar ta yanta bayi ta girka abinci ta sadakar ta yanka dabba ta ragba nama in a ce in aka ce da ita dawa dan wa kike wannan sai ta ce dan dan uwana abdurrahman tana matukar son sa tana matukar kaunarsa Allah madaukakin sarki ya kaddara ya riga ta rasuwa to wannan Abdurrahman dan Abubakar din tare da Aisha suka zo wannan aikin hajin a tawagar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kenan yanzu in kana da wadata ka tafi da matarka da kannan matarka da kaza ba laifi kai ba sunna ce ma hakan manzo Allah ya tafi aikin haji da iyalansa da kuma wasu yan uwan matansa to daka shine sai annabi ya ce da Abdurrahman dan Abubakar ya ce je ka da iyayenka ku fita wajen gari ku je tan'im ku je ta dauko harama daga can ita ma ta shigo ta yi umara mujirata dan dai hankalin ta ya kwanta ita ma ta samu umarar da hajjin a koma gida babu wani tashin hankali to shi yasa wasu malaman musulunci suka ce wannan umarar wacce ake kira a yaren fiqhu umaratut tan'im umarat tan'imi zaka ga da yawa alhazai in suka je aikin haji ko umara bayan an sauke umarar farko sai kuma ai ta fita waje ana ce da shi masjidu aisha shine tan'im sai ai ta zuwa kuma ana sake dauko harama wata umara ana dawowa akwai malaman da suke cewa wannan umarar khasiyya ce ta Aisha annabi yayi haka ne dan ya rarrashi Aisha ya kwantar mata da hankali dan gudun kar aje gida fadan kishi ya tashi wata tai mata gori shi yasa wasu malamai suke ganin ba za a yi ba to amma akwai malaman da suke ganin ba laifi bane sai an yi kuma ba za a yi kuma ba dole bane sai an je tan'im an gane ko kuma an je tan'im ba laifi bane al'amru fihi si'a abin da yana da yalwa duk yadda mutun yayi tsakatsakin waɗannan babu laifi insha Allah to daka shine fa amara Abdurrahman ibn Abi Bakr bi an yakhruja ma'aha ila at-tan'im sai annabi ya umarci Abdurrahman dan Abubakar cewa ya raka ta su fita waje su je tan'im fa atamarat ba'da al-hajj sai ita ma Aisha ta samu dama ta yi umara bayan an riga an yi da ibada ta aikin haji to ana nuna min lokaci ya riga yayi ba za mu samu damar karanta mai ukhu min al-hadith ba abinda muka fada ya zama daidai Allah ya hada mu alada amin wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin undatala kam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli imamu masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin kamuku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zarar da manir jawo jike cewa mu hadu gobe a daidai wannan lokaci

basa ka titi dan kura zura ko akan

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da kasancewa da mu a wannan rana ta Asabar 1 ga watan Rabiu sani shekara ta 1448 bayan jira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga birnin Makka zuwa Madina daidai da 12 ga watan Satumba na shekarar 2026 sunana tukur es tukur da fatan muna lafiya ga kuma cikakkun labaran Hukumar yaki da safarar mutane ta Najeriya NAFTIF ta yi gargadin cewa masu safarar yara sun kirkiri sabuwar dabara domin yaudarar iyaye da kuma kwashe kananan yara daga gidajensu zuwa kasashen waje ko kuma sassa daban-daban na Najeriya. Hukumar ta ce wasu daga cikin masu laifin suna fakewa da sunan kungiyoyin agaji da kungiyoyin fararen hula da kuma cibiyoyin kula da yara domin samun damar shiga tsakanin iyalai da yaran da suke cikin yanayi na rauni. A cewar hukumar masu safarar yaran kan yaudari iyaye da alƙawuran samarwa ƴaƴansu ilimi kyauta da ingantacciyar rayuwa da kuma damar samun aikin yi amma daga bisani wasu daga cikin yaran kan fada hannun masu cin zarafin su inda ake tilasta musu yin ayyukan ƙarfi ba tare da biyan su haƙoƙin su ba a ƙasashen waje ko kuma cikin gida Najeriya. Rahotanni sun nuna cewa NAFTIF ta ceto sama da yara 180 da ake zargin an yi safarar su zuwa wasu jihohi daban-daban. Ha kuma jami'an tsaro a jihar Oyo sun ceto wasu yara 17 da ake zargin wata kungiyar masu safarar yara ce ke safarar su tsakanin jihohin Oyo da Ogun da kuma Delta. A da haka hukumar NAFTIF ta buƙaci iyayen yara da masu kula da ƙananan yara da su ci gaba da sanya idanu sosai kuma kada a yaudare su da ayyukan da za su kai yaran su domin a biya su kuɗi. Gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawan Dare ya raba sabbin motocin aiki ga manyan makarantun gaba da sakandare da wasu hukumomin ilimi a jihar a wani mataki da ya ce zai ƙara inganta ayyukan tafiyar da harkokin ilimi a jihar. An gudanar da rabon motocin ne a jiya Juma'a 29 ga watan da muke ciki na Rabiul Awwal yau kuma 30 ga watan a gidan gwamnatin jihar ta Zamfara da ke Gusau babban birnin jihar. A cikin wata sanarwa da mai magana da yawun gwamnan Zamfara Suleiman Bala Idris ya fitar ya ce motocin mallakar hukumomi ne kuma za a yi amfani da su wajen gudanar da harkokin gudanarwar ayyukan yau da kullum da kuma sanya idanu a kan harkokin ilimi gaba daya. Kungiyar Amnesty International ta yi Allah wadai da wani sumaye da ake zargin 'yan sanda dauke da makamai sun kai gidan rediyon Hamada da talabijin a mallaki wato mai zaman kansa a jihar Kaduna. Kungiyar ta ce sumaman ya kai ga kama babban manajan gidan rediyon Charles Abba da kuma wani jami'in tsaro da ke kula da gidan rediyon. A cewar Amnesty International 'yan sandan sun ce su ne wato sun je ne domin kama wata 'yar jarida Zainab Sahihu ya bagi bisa wani bidiyon bayanai da gidan rediyon tare kuma talabijin suka wallafa dangane da Ibrahim Kabir Masari mai ba gwamnan wato shugaban kasa shawara kan harkokin siyasa. Rahoton ya ce rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta taba sanar da Zainab ya bagi a matsayin wacce ake nema ruwa a jallo daga bisani kuma aka kama mai gidanta. Amnesty ta ce kaiwa kafafan yaɗa labarai hari da kuma tsoratar da 'yan jarida na iya haifar da yanayin da zai iya hana kafafan yaɗa labarai gudanar da ayyukansu cikin aminci da 'yanci. Kungiyar ta Amnesty International ta jaddada cewa jami'an gwamnati ko da wani irin matsayi suke da shi ya kamata su kasance cikin waɗanda jama'a da kafafan yaɗa labarai za su iya bincika da kuma yi wa wato da kuma yi musu maslaha ta jama'a. Sanin halin lafiyar mutane ko kuma mutum ke ciki na daga cikin muhimmin matakan da ke taimakawa wajen kare rayuwa tare da hana matsalolin lafiya su ƙara tsananta. To sai dai akwai wasu cututtuka da mutum kan ɗauka na tsawon lokaci ba tare da ya san cewa yana ɗauke da ita ba saboda ba a samun lokaci domin a binciki ƙoshin lafiya ko kuma alamomin cutar su bayyana. Daga cikin irin waɗannan matsalolin lafiya akwai cutar hanta wadda kan iya shafar lafiyar mutum matuƙa idan ba a gano ta da wuri ba ko kuma ba a ɗauki matakan da suka dace na kariya ko kuma magani ba. Wakiliyar Mu'amatul Mu'izzin Rahman ta duba wannan batu na ciwon hanta da abubuwan da ya kamata jama'a su sani game da ita da kuma hanyoyin da za a bi wajen kare kai daga kamuwa da wannan mugunyar cuta.
1: Ciwon hanta na daga cikin cututtukan da kan yi wa mutum illa a hankali musamman idan ba a gano cutar da wuri ba. A wasu lokuta mutum na iya zama dauke da cutar ba tare da ya san hakan ba, yayin da cutar ke ci gaba da shafar lafiyar hantarsa. Saboda irin wannan barazana ya zama gwajin hepatitis B wato hanta ya shiga jerin gwaje-gwajen lafiyar da ake yi kafin aure, wanda hakan ke taimakawa wajen gano mai dauke da cutar domin samun kulawar da ta dace tare da daukar matakan kariya daga yaduwar cutar. Menene illar cutar? Ta yaya ake kamuwa da ita? Kuma waɗanne alamomi ne ya kamata mutum ya kula da su? Ga bayanin ɗaya daga cikin likitocin da muka tattauna da ita tai mana.
2: Daga cikin abubuwan da ke haddasa wannan ciwo na hanta akwai ƙwayar cutar hepatitis B da C, yawan shan barasa, ƙiba, amfani da magunguna barkatai ba tare da sahalewar likita ba, da kuma amfani da allura ko riza wanda wani ya yi amfani da shi da yake in ya kasance yana ɗauke da wannan ƙwayar cutar. Yin mu'amala aure da mai ɗauke da ƙwayar cutar na hepatitis B, dukkan wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da ka iya kawo ciwon hanta. So ya zamu yi mu kare kanmu shine akwai allurar rigakafi da ake yi, sannan a guji yin amfani da allura ko riza wanda wani ya yi amfani da shi. Alamomin gane dauke da wannan cuta shine ƙwayar idon mutum zai kan canja zuwa kalar rawaya, fitsari mai kalar rawaya sosai, sannan akwai jiki zai iya kumbura ko ciki, sannan a riƙa gajiya sosai. So wa'innan suna daga cikin alamomin da idan an gani za a garzaya a tafi asibiti.
1: A zantawar mu da Amina Agaji Tudun Fulani ya bayyana mana yadda matarsa ta gamu da cutar da kuma hanyoyin da suka bi domin samun lafiyarta.
3: Mun ni iyali na sun iya cewa tana da ciwon hanta, amma da aka bi wasu matakai na dokokin likitoci ta samu lafiya. Kuma tunda ta haihu alhamdulillah wannan ciwon hanta babu shi. Kuma mun gode wa Allah, muna kira da ƴan uwa da in sun kamu da wannan ciwon hanta zai daga hankalin su ko firkici ko razani na subu ka'idar likita. Inda ka bi ka'idar likita to zaka tsallake insha Allah.
1: Masana sun bayyana rigakafi a matsayin ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin kare kai daga cutar hanta. Haka kuma sanin matsayin lafiyar mutum ta hanyar yin gwaji na taimakawa wajen daukar matakan da suka dace da wuri. Ƙarshen rahoton kenan tare da ni Amatul Mu'izz Abdulrahman.
4: Matatar fetur ta Dangote ta kara farashin man fetur kan yadda ake sayarwa ga dillalai a inda ake lodin man fetur daga naira 1,350 kowace lita, al'amarin da ke nuna cewa sabon farashin man fetur zai tashi a gidajen mai a kasar nan. Karin farashin ya zo ne bayan kamfanin ko kuma matatar man fetur ta Dangote ta yi wasu karin farashi a baya-bayan nan. A ƙarshen watan Agusta da ya gabata, Dangote ya ƙara farashin daga naira 1,200 zuwa 1,265 kan lita ɗaya. Bayan wasu kwanaki kuma aka sake ƙarawa. Sabon farashin na iya ƙara matsin lamba kan farashin da masu sayar da man fetur za su sayar a gidajen mai a sassa daban-daban na Najeriya, saboda dalilai ne wato na iya ƙara farashin sayarwa don biyan kuɗin da suke kashewa wajen sayan man fetur ɗin daga matatar. Matatar ta Dangote wadda ke da ƙarfin tace ganga 700 a kowace rana ta zama muhimmiyar cibiyar samar da man fetur a Najeriya da nahiyar Afirka. Rahotanni na baya-bayan nan sun nuna cewa matatar na ƙara samun ɗanyen mai daga Najeriya domin ƙara yawan wanda take tacewa a kowace rana. Ƙarin farashin ya kuma zo ne a daidai lokacin da Dangote ke shirin fara sayar da hannun jarin matatar ga jama'a ta hanyar shirin da ya gabatar, wanda ke sa ran zai fara daga ranar 14 ga watan Satumba da muke ciki zuwa 13 ga watan Oktoba. To shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko Dangote ya ce darajar hannayen jarin matatar man fetur da zai sayarwa 'yan Najeriya da sauran al'ummar Afirka zai iya tashi daga naira 525 zuwa naira 10,000 a nan gaba kadan. Dangote ya kuma ce kananan masu zuba jari za su samu fifiko wajen rabon hannayen jarin da ake shirin fitarwa nan gaba. Aliko Dangote ya bayyana hakan ne yayin wata hira da aka yi da shi cikin harshen Hausa, inda ya yi bayani kan shirin fitar da hannayen jarin matatar nasa da kuma irin damar da 'yan Najeriya suke da ita da ma al'ummar Afirka. Dangote ya ce idan aka fara rabon hannayen jarin, kananan masu zuba jari da ke son sayan hannayen jari da darajarsu ta kai naira 50,000 ko naira 100,000 da makamantansu za su samu fifiko kafin manyan kamfanonin masu zuba jari su shigo cikin harkar. Ya ce manyan masu zuba jari da ke neman hannayen jari masu yawa ba za su samu wato duk abin da suke nema ba saboda za a fara baiwa kanana masu zuba jari dama a yanzu. To sai kuma rahoton halin da tattalin arzikin Najeriya ya samu kansa a ciki a wannan rana.

0: shugabannin duniya ya haura dala 107 kan ganga, lamarin da ke kara matsin lamba kan farashin man fetur a Najeriya. Rahotanni sun ce tashin farashin danyen mai na iya kara farashin shigo da fetur, wanda hakan zai iya shafar farashin sufuri da kayayyaki a kasuwanni. Masana harkar makamashi sun ce masu amfani da man fetur da ƴan kasuwa na buƙatar sa ido kan sauyin farashin mai a kasuwannin duniya da kuma yadda hakan zai shafi farashin cikin gida. Hukumar kididdiga ta ƙasa NBS ta ce tattalin arzikin Najeriya ya ƙaru da kashi 4 cikin 100 a zango na biyu na shekarar 2026 daga kashi 3 cikin 100 a zango na farko. Hukumar ta ce wasu muhimman sassa na tattalin arziki, ciki har da noma da ayyuka, sun samu ci gaba a wannan lokaci. Sai dai masana sun ce ƙarin tattalin arziki ba shi kadai ya isa ba, domin ana buƙatar tabbatar da cewa ci gaban ya rage tsadar rayuwa tare da ƙara ayyukan yi da inganta rayuwar 'yan Najeriya. Babban bankin Najeriya CBN ya ce alamomin farfadowar tattalin arzikin ƙasar na ƙara samun ƙarfi, kuma ana sa ran hakan zai fara bayyana a rayuwar iyalai da harkokin kasuwanci. Gwamnan bankin Olayemi Kadoso ya ce manufofin kuɗi da ake aiwatarwa na da nufin samar da ingantaccen yanayin tattalin arziki da zai taimaka wa 'yan kasuwa da sauran jama'a. Sai dai CBN ya amince cewa har yanzu akwai ƙalubale, kuma za a ci gaba da ɗaukar matakan da za su taimaka wajen rage matsin tattalin arziki da inganta rayuwar 'yan Najeriya. Ƙarshen rahoton kenan da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa. Tare da ni Amina Abubakar Haye.
1: Labaran na zuwa kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama Farincin Al'umma, wanda yake yada shirye-shiryen sa akan mita 97.3 a zango na FM. Labaran zai dora ku dakace mu.
2: Duniyar labarai daga Rahama FM.
1: Gwamnatin tarayya ta fara biyan naira miliyan 18,000 a matsayin haƙoƙin sallama ga tsofaffin ma'aikatan kamfanin jiragen sama na ƙasa, wato Nigerian Airways, shekaru 22 bayan rufe kamfanin. Jimillar ma'aikatan da abin ya shafa sun kai 2,700. Ma'aikatar kuɗin tarayya ta ce an kammala biyan ma'aikata 2,100 da ke cikin rukuni na farko zuwa na bakwai, yayin da ake kammala shirye-shiryen biyan sauran mutum 600 da ke cikin rukuni na 8 da na 9, waɗanda ake sa ran za su karbi harkokinsu, wato harkokinsu, cikin kwanaki masu zuwa. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ne ya amince da biyan kuɗaɗen tare da umartar a kawo ƙarshen wannan batu da ya kwashe sama da shekara 20 yana jiran warwarewa. Ma'aikatar kuɗi ta ce ta gudanar da tantancewa na bayanan waɗanda suka cancanta, tare da tabbatar da fara sallamar su nan da ɗan lokaci kaɗan. Gwamnatin jihar Ondo ta tabbatar da mutuwar mutane 29 daga cikin mutane 60 da ake zargin sun sha wata giya mai dauke da guba a karamar hukumar Odibo da ke jihar. Kwamishinan lafiya na jihar Dr. Banji Ajaka shine ya bayyana hakan a yammacin jiya a Akure, inda ya ce mutane 3 na kwanci a asibiti, yayin da wasu 27 ke karkashin kulawa ta gaggawa. Yace kashi 95 cikin 100 na mutanen da al'amarin ya shafa maza ne, masu shekaru tsakanin 16 zuwa 55, musamman daga yankunan Orita Odibo da Araromi Obu da New Town da Odole Okele da kuma Onifaraga. Kwamishinan ya ce al'amarin ya tada hankalin al'umma matuƙa saboda yadda suka sha barasa mai dauke da guba, kuma ana bincike domin gano waɗanda suka sanya guba a cikin giyar, inda ya ce tuni suka kamu da ciwon kai da ciwon jiki da rashin ƙarfi da matsalar gani da wahalar numfashi da sauyin yanayin fahimtar mutum, inda wasu marasa lafiyan suka rika wato rikicewa cikin gaggawa. A cewarsa, yanayin rashin lafiyar da kuma bayanan da aka samu daga mutanen da abin ya shafa sun haifar da zargin cewa wata giya mai dauke da sinadarin guba ce ta haddasa mutuwar mutanen, wasu kuma suke kwanci a asibiti. Tuwon shin har yanzu siyasa na kasancewa a matsayin sana'a a Najeriya, ko kuwa har yanzu tana kasancewa a matsayin hidima ga al'umma? A yau wasu na kallon siyasa a matsayin hanyar samun mulki kadai, wasu kuma suna kallanta a matsayin samun kuɗi, wasu kuma suna kallanta a matsayin samun matsayi babba. yayin da wasu ke ganin har yanzu a siyasa hanya ce ta hidimtawa al'umma to a ganin ku wanne batu ne yafi yawa a Najeriya siyasa domin samun matsayi ko kudi ko kuma sana'a ko kuma siyasa domin hidimtawa al'umma a kasar nan ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku da kuka tabbata muhawara akan su a shafin mu na sada zumunta na Facebook
3: Zamu fara karanto sakonnin farko da sakon Abdullahi Idris Sarkikibiya inda yake cewa to a zahiri abin da ya bayyana shine mafi akasarin ƴan siyasar wannan karnin ƴan hannun jari ne nawa ka saka sannan kuma nawa zai cire ba wai abin da jama'a ke so ko abin da ya dace suke yi ba ba shakka muna hannun ƴan sari sai dai Allah ya fidda mu amin summa amin Yusuf Haruna yace siyasa dai a wannan lokaci ta zama santa a Najeriya Sannan Al-Qasim Ishaddu yace maganar gaskiya yanzu dai siyasa ta zama sana'a ga wasu misali anan shine wasu ma ba a kasar mu Najeriya aka haife su ba kawai dan ƴaƴan masu ido da kwalli ne sai su fito da makudan kudade domin neman mulki saboda mahaifansu suna da alaka da kasar ba su da kyakkyawar alaka da talakawa bai san me suke so ba bare abin da suke bukata shi dai kawai ya mulki al'umma dan haka talakawan Najeriya mu rike Allah kawai kuma mu san kanmu Allah ka yi mana zabin alkhairi alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallam amin kadan kenan daga cikin sakonnin ra'ayoyin naku da kuka aiko mana a wannan rana Idris Kasim Hausawa a labaran rahama
1: to daga wajen jamhuriyar demokradiyyar Congo ta tabbatar da cewa cutar Ebola da ta barke a kasar har ta yi sandiyar mutuwar mutane fiye da 3000 yanzu kuma ta bazu zuwa wani sabon yanki na daban a kasar gwamnonin larduna da dama da ke arewa maso yammacin kasar sun ce gwaje-gwaje sun tabbatar da nau'in cutar ta Ebola na ci gaba da barkewa wadda take haddasa rasa rayuka da kuma jikkata gwamnonin yankin sun buƙaci mazauna yankunan da abin ya shafa su bi ka'idojin kariya da rigakafi ciki har da yawaita wanke hannu da kuma kaucewa tarukan jama'a sannan kada a riga gaisawa da al'umma a kai tsaye wakilai da dama sun ce suna fargabar fita waje domin kada su yadu ko kuma su kamu da wannan cuta ta Ebola musamman a yankin arewa da tsakiyar kasar to sakon hikimar mu a wannan rana na cewa masu wato idan gaskiya ta kasance a bakinka kada ka ji tsoron fitar da ita ko akan waye amma ka tabbata kana fadin gaskiyar ne cikin hikima domin kalma daya na iya gyara al'umma haka kuma kalma daya na iya jefa al'umma cikin rikici Allah ya sa mu dace amin kada a nisa za a ji mu abin da muke dauke da shi a kashi na biyu na labaran

0: wanne ne abun magana
1: ba sauraron mu assalamu alaikum barkanku da dawowa a cikin wannan labarai da zamu kashi na farko da muka kammala kuma yanzu haka muka shigo kashi na biyu na labaran wanda dawon lokaci ake jin mu tare da jami'ai da ma'aikata da masu fashin baki daga hukumar nan mai bada katin dan kasa ko kuma lambar dan kasa ta Najeriya da ake cewa NIMSI a Najeriya rashin jihar Kano a wannan makon muna tare da wato wasu daga cikin ma'aikatan wannan hukuma ta bada katin dan kasa a Najeriya kuma wanda muke ganin zamu iya kawo karshen wannan tattauna ta su insha Allah saboda mun kammala karkare duk abin da ya kamata mu karkare tunda sun shigo ne muna cikin gabatar da shirye-shiryen zan ba su dama su gabatar da kansu da kansu mu zamu fara da na farko wanda na san sunansa dai Ma'auya tunda ya fada mu a farko amma dai zan ji cikakken sunan da kuma inda yake aiki a wannan hukuma ta bada katin dan kasa
0: assalamu alaikum jama'a sunana Ma'auya Mustafa daga hukumar bada kati na kasa
1: rashin
0: jihar Kano
1: baka wakiltar wani bangare
0: ina wakiltar sashin a turanci ana ce mishi inspectorate compliance and enforcement unit
1: kamar wani bangare na bincike da bin kokofi
0: haka
1: da kuma tabbatar da wato amma har da hukunci ma tunda kai magana enforcement
0: exactly haka
1: inda wani mataki a dauka da sauransu
0: haka sosai
1: to na kusa da kai fa
2: Assalamu alaikum. Sunana Ibrahim Bala Umar daga hukumar da ke samar da shirin kasa
1: a
2: Risha jihar Kano.
1: Bala Umar ko?
2: Ibrahim Bala Umar. Nima ICT, ICEU. Inspectory Compliance and Enforcement Unit.
1: To kusan abokai ne wake.
0: To
1: washi Allah kuma ga kuma tasa. To zamu fara akan harkar mun gano cewa hukumar nan taku kamar sauran hukumomi tunda kun yi maganar kuna tirsasawa kuna daukan mataki kuna daukar musamman waɗanda suka kare dokoki zan fara da shi Ma'auya cewar kuna aiki da wasu jami'an tsaro ne ko kai ku haka ku kadai kuke aiki na saboda aikin naku yana da kusan hadari tun a baya da muke ta maganganu wasu na shiga muku kusi ne muku kutse wasu na kare doka su karbi kuɗi ba a ce su karba ba kamar su bada katin dan kasa ana tananatawa dai kyauta ne amma wata ƙila mako biyu da ya wuce ana tashi da na tambaye wani ya za a yi wani yaro kati na dan kasa ne ya ce nawa za ka biya to kamar yanda kamar sai ya zama kamar ma bai ji shirin nan ba to kullum magana ake amma har yanzu mutane su in dai bukatar za ta biya musamman in Najeriya to shi bai iya kashe komai nawa bane da ma wani a ce ya jira awa biyu maimakon ya jira awa biyar kaga karin awa uku yi to in an ce masa wanda za su biya kuɗi za su yi awa biyu wanda ba za su biya ba su jira awa biyar to za ka fa masu biyan kuɗin na wata sai sun fi rinjayar waɗancan a duk inda ake wasu abubuwa a Najeriya to kuna aiki da wasu hukumomi ne kuma ta yaya kuka kula alaƙa da hukumomin tsaro a Najeriya a Kano domin ganin cewa wannan aiki naku ya tafi yadda ya kamata kuma bisa tsarin doka
0: haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Masha Allah ina so daga kafin tattauna in bada amsa game da tambayar da kai ina so in ƙara daddalewa dangane da yake da suna abinda muke samarwa sunan hukumar mu ya kamata a ce mata hukumar katin shaida ta ƙasa zuwa yanzu
1: katin ba bada kati bane
0: hukumar bada kati akwai ma'ana misunderstanding da mutane suke da shi na dangane da cewa waye ya kamata ya katin dan kasa da farko da ana kallon ai yake da suna dan Najeriya ne kadai ya kamata ya zamanto yana da katin dan kasa ko kuma shi ya kamata ya zamanto yayi katin dan kasa amma hakikani katin da muke bayarwa kati na shaida misali watakila kuma an samu wannan yake da suna kuskuren fahimta ne saboda shi kanshi sunan katin da mutane suka sa mishi katin dan kasa

0: 24 shekara biyu kenan kamar yadda yake dole akan dan kasa yayi katin nan haka kai ma yake dole
1: koda bako ne
0: ai bako yake zance dama eh indai zaka zauna tsawon wata 24 to ya kamata ko dole ka kai wannan kati in baka yi ba zaka samu a lot of inconveniences
1: zaka samu matsaloli
0: sosai na farko ba ka iya mallakar katin waya ba yadda dai waya ta zaman ciki yanzu ta zaman ruwa baka saboda baka iya samun register sim card ba sai da shi dole baka iya buɗe account ba a yawanci zaka ga mutane sun zo office maybe dan wahalhalu da ake fuskanta ta na in ka zo yi din sai mutun ya ce kai ya hakura a kore shi da kasa ba wanda zai kore ka da kasan nan kawai dai zaka shiga zaka samu takura ne da matsawa jiya nake dawowa daga tafiya akan hanya ta ta Kaduna mun shigo Kaduna yan sanda suka tare mu aka dana tare mu aka ce dun mu fito muna fitowa aka kalle mu biyu saboda shigar da muka yi disensi aka ce mu koma mota su kuma mutan ukun da muke tare da su aka ce kowa ya presenting national ID card din su
1: ya fito da katin dan kasa
0: kowa ya fito da katin dan kasa sa
1: mun karke iyalan babban katin yana gida
0: wannan ma biyo a wajen yan sanda biyo ta tarwa tun da cewa suke su nuna in aka ce kan nuna su yan sanda a lokacin suna kan hanya ba su iya verifying
1: ko kana rubuta duk mutum ya tafi yanga tafiyar katin dan
0: kasa ya kamata gaskiya haka ya kamata karka tafiya da katin ka as your identity ce shi zai nuna wa cewa jami'an tsaro cewa kai mutum
1: ba mu aure suna yawan jifar da abubuwa mu kulli kudi ma wani jifar wa ke to kiyar a aje shi ko Ibrahim ne amsa
2: to ai a wannan zancen ina ga shi yasa ma'aikatar ta kirkiro NINOT saboda ya zamana kana tafa da katin dan kasan ka a koyaushe sai ya kaga mutum yana yawo babu wayar sa a hannu
1: to sai ka sanar
2: amma idan har da wayar ka aljihunka to zaka iya downloading wannan NINOT din digital identity din ka ne katin dan kasan ka
1: kai ake cire shi a waya
2: a Play Store da ka je Play Store idan ka dauko shi
1: ga sunan sa
2: NINOT
1: NINOTH na'am
2: NINOT
1: sai ka sauke kamar da kai sauke sauran shafuka ko abubuwa application
2: ka sauke application din
1: na'am
2: zai buƙaci ka bada ka daura nin ɗinka idan ka daura nin ɗinka zai tura maka da OTP ko one time password da ka saka password din zai yi maka irin hoton nan da ake cewa facial verification ya tabbatar dai
1: kai ne ka rufe idan ka
2: kai ne ne katin ƙasa to idan har ka dauka ya tabbatar kai ne zai buɗe maka nin ɗinka akan wayarka
1: sai ka aje
2: to duk inda ka je aka ce maka ba da nin ɗinka wayarka kawai zaka dauko ka buɗe application ɗin kawai ka nuna musu shikenan ya wadatar
1: me yasa aka daurara mallakar wannan katin ɗin ƙasa ne yanzu me yasa
0: saurarawa
1: eh akai kowa akai ya san da ai zamanin ministan sadarwa fantami Allah ya kara masa lafiya ai ya ta bada wasu wa'adduka hukuma ku ta zama ma abin kallo a Najeriya da wajen zama ta zama wajen sansanin sansani na yada zango
0: ana manta a lokacin ina center ta BUK outside
1: to
0: duk safe in naje wajen fiye da mutum kusan 1000 suna jira
1: ka
0: ni kuma a rana ina jin nayi kokari mutum 100 zan iya yiwa
1: a dubu ko ba wani tada hanya ko kowanne da suke kallai akewa
0: a dama an saka biyo nayi dama tun kafin ka zo
1: to haka ne ka gani zai kusaci na ga bi samu
0: haka to ai wannan din ya kawo sakaci ne na yake da suna jama'a
1: dabarar da yi amfani ita ne ba ko gani ita su jawo cewa ko dalibi ba zai shiga kan tawasi da wannan
2: to ai saurarawan da kace ake yi yanzu gani ga ka gama auya ka san sunayen mu ka san fuskokin mu
1: haka
2: idan gobe zuwa kai aka ce maka abi katin dan kasa da ka ce Ibrahim ko ka ce Ma'auya aka ce maka wannan ka sani kana ganin fuska na ka gane to a kasa bangaren tsaro kamata ya ce duk wanda ke abu kasa ta san da shi
1: haka
2: idan mutum ne ya ketaro ya shigo kasan nan ya kamata a ce a kasan an san da zaman shi a kasan bangaren karatu kamata ya ce a gane adadin yaran da suke makaranta da waɗanda ba sa karatu bangaren lafiya gwamnati ta san yawan waɗanda za ta sama subsidy ko sassauci ko tallafi bangaren lafiya da shauransu to akan yi kidaya a baya amma kidaya sau da yawa idan an yi shi mutane ba a ganin ingancin kidayan saboda sau da yawa gani ake kamar wancan bangaren sun kara yawan nasu wa'annan bangaren sun kara yawan nasu amma katin dan kasa duk inda mutum izo yi shi to wannan mutumin shine dai babu wani

0: daban da shi idan ka kidaya yawan wa'annan mutanen iya su ne babu ghost babu kamar da
1: yake babu mota babu kuma armandana ake tsaro
0: babu
1: na'am
0: so idan kasa tana da wannan database din ta san yawan yan kasan ta bangaren lafiya ta san yawan wa'anda za ta tana dawo da abubuwan lafiya da shauran su asibitoci a wannan yankin mutum nawa ne saboda katin dan kasa akwai adireshiya
1: haka
0: an san yawan wa'anda suke wannan bangaren an san yawan mazan da suke database din an san yawan matan da suke an san yawan yaran da suke database din an san yawan manyan da suke database din kuma makarantu ana daukan daliban
1: haka
0: sabon act din da aka yi na 2026
1: doka
0: eh sabon dokar da aka yi ta NMC 2026
1: sabuwa ce mai
0: sabuwa ce
1: kamar amendment aka kai sabunta da aka yi
0: ba amendment aka yi ba ma
1: ba sabunta ba ce sabuwa ce
0: sabuwa ce
1: to kafin ka zo wannan dokar Mauya harkar nan ta aikin ku wasu abubuwa ne wanda ba ku yarda da shi ba kamar da za a ce irin kowace hukuma da mutanen da take alaka da su akwai dokoki da suke wa wannan hukuma zagi ko da yan kadan ne wanda suka fi tsauri cewa mutane su sani ba ku yarda da su ba mutum zai mu'amala da ku in ba zai ba kuma to sai ya kare doka
2: gaskiya babban abin da hukumar mu ta dage

0: mataki na farko tun daga samun form a lokacin da ake karbar yi cikewa da form kenan zuwa ai ma interview zuwa ai capturing ɗinka zuwa ka dawo ka karbo yanayin ɗinka kyauta ake
1: ko ina ne
0: ko ina haka ya kamata ya zama kyauta
1: eh haka ai in kace haka ya kamata to akwai inda bai kamata ba kenan
0: a ko ina kyauta ya kamata ai ma'ana mun san wuraren da ai shi yasa yake da suna ake da unit din inspectorate an yake
1: da kuna da alaka da hukumar shige da fice
0: DSS
1: sai kuma sai katin fita waje sauransu bai akwai wanda suke cewa suna zuwa nan sai ai musu atake a shigar musu da bayanan su amma sai sun biya
0: aina
1: a hukumomin irin na ba da katin
0: immigration ai haka haka
1: to me yasa
0: shi ne ce na fada ma shi yasa muke da yawanci kamar yadda ka fada mutane nuna da al'ada ta gaggawa da ni ba na san billahi ba yadda za ka zo ya kazo office din dan biyan dan neman wani services kace baka bulayi ba office ne na jama'a dole dole ko ba dade ko ba sorry ko wani irin services zaka nema dole akwai bukatar layi an san cewa akwai mutane masu bukatar ta menene special attention ko VIPs
1: wanda manyan mutane ne
0: manyan mutane yanzu ba ba ka zo ko yan siyasa ko misali
1: sarakuna ba suk sarakuna wasu bulayi ba
0: yanzu misali hakimi ko sarki zai zo da rawanin sa kace biyo layi kamar yadda mutanen talakawa za su biyo
1: to ba zai yi aikowa ba ai masa
0: a ba zai yi ba sai ya zo da kanshi dole
1: ko kuma ku je gida ku yi masa
0: shi ma wannan zai iya bukata in ya bukata zai iya cewa a zuwa sai an bido dokoki na ma'aikata wannan na office
1: sai ya wasu ne a cikin ku waɗanda suke so su kare dokar hukuma suke dan kebewa su dinga shigar da mutane suna
0: gaskiya zuwa yanzu zan iya ce ma yawancin cin hanci da rashawa da ake samu a wajen yin katin dan ƙasa ko gyara gyaran information akan same shi ne ba wai ta kan ma'aikatanmu ba kai tsaye yawanci mutane sukan fake da ma'aikatanmu ne ko sati biyu da ya wuce akwai wani case da ya faru a shi ya yake da suna manta ba kamar yadda ka faɗa hukumar yin passport gyara yake da shi an sauke yanayin ɗin shi daga karin record za a gyara ta akwai buƙatar a yi capturing ɗin shi sai yake cewa shi kuma abin da ya kai shi asali yin passport ɗin sai ya buƙaci dole ba a yi renewing passport ɗin shi ba sai an gyara yanayin ɗin shi tunda yanzu passport ɗin da suke enhanced passport ake ce mishi dole sai da yanayin to amma maimakon ya tunkari ofishin mu muna da center a immigration office maimakon ya je a tura shi ya je kai tsaye shi immigration officer da yake processing passport ɗinsa sai ya buƙaci cewa ya kawo 10,000 za a yi gyara mishi national ID card kafin a yi renewing passport ɗin shi wanda kuɗin da ya kamata a karɓa bai fi 2,000 ba shi kuma dama ya zama kamar bariya ya zamanto mutum ne a tsakiya tsakaninsa da shi ma'aikacin mu ya karɓi kuɗi ne a madadin ma'aikacin mu wanda sai ta hanya ta da ya kira ne yake tambaya ta gashi sai nake cewa ai wannan amount ɗin ya kamata a karɓa ba wancan amount ɗin da ya karɓa ba
1: amma an hukunta shi a ƙarshe kenan
0: shi immigration officer wani lokaci gaskiya ma'aikata sauri mutane a kan kansu ba sa ba da haɗin kai mutum ne za ka faɗa mishi yanzu shi wannan da na faɗa masa haka ga abin da ya faru na ce ya faɗa mu sunan wanda ya ce ma'ana wanda ya ce mishi haka bai faɗa mu ba wanda ma kuma ya faru ba ni ne zan hukunta shi ba tunda ma'aikata daban-daban muke amma ni dai da ya faɗa min wannan na bincika na tabbatar ma'aikacinmu da yake aiki a wajen ba shi ya buƙaci hakan ba
1: to akai baka lamar Ibrahim kana magana doka ɗazu ko za ka ƙarasa bayanin sai kuma mu je ga dalilan da ya sa kuka haɗa kai da hukumomin tsaro
2: to kaga yanda dai muke fuskantar waɗannan matsalolin daga wajen ko abokan aiki ko wanda muka baiwa license su taya mi rajistan 'yan ƙasa mu a karan kanmu muna gani kamar abin zai yi mana yawa ba za mu iya rajistan 'yan Najeriya gaba ɗaya ba da kanmu sai muka baiwa 'yan kasuwa license
1: kuka ba su dama kuka masu rajista
2: muka yi masu rajista aikinsu kawai su yi wa mutum rajista sabo babu gyara kuma ba a karɓa kuɗi
1: yanzu mutum yana son sabo a yau ɗin yana so ya yi kansa sabo ko ƴaƴansa ko wani abu ina zai je akwai inda zai kamata ya je ba su za a karɓi kuɗinsa ba
2: duk inda ya ga ana yin katin ɗan ƙasa ya je kyauta ake
1: ko kafe ne
2: kyauta ake
1: suna

0: idan suka buƙaci ya biya su kuɗi ya kawo ƙarar kafe din da ni da abokin aiki na
1: kuɗin data ne da su ce wa dan kawo na abu
0: ko to ai gwamnati na biyan su
1: komai
0: eh
1: to
0: dama yarjejeniyar da aka yi da su ke
1: yanzu kafe din ko ne ne kuka kun da ku register
0: gaba duk inda kaga ana yin katin dan ƙasa an yi masa register kuma gwamnati na biyan sa saboda
1: kamar me sai dubba kuɗa a Najeriya wannan abu ma a baya
0: fada musu ka san matsalar mu nan Najeriya
1: sai ka ji wani yakar an karba 800 wani 1000 wani an ce kawo ka
0: wani ma har 2500 zaka ji an zo an gaya mana an karba
2: inna lillahi
0: to idan ka gaya mana ka karba muddan muna da shaida na cewa eh an karbo wannan kuɗin naka wajen kawai za mu je na farko mu rufe license din
2: to
0: shi dan kafe din mai register ya daina yi saboda mun rufe license din sa na biyu amfanin jami'an tsaron da muke da alaka da su yanzu mai karfi shine idan an karbi irin wannan kudin muna da buƙatar dokar ta bada daman da yanzu zamu iya zuwa mu kwashe kayan ka
1: koda na sani
0: koda na sani
1: dokar ta ba ku wannan daman
0: ta ba mu wannan daman saboda zamu iya karba mai investigation akai
1: ko ta ila ba wannan ne na farko ba
0: yawa to dokar ta ba mu wannan damar kuma ba zamu yi ba sai da jami'an tsaro sai da irin su DSS yan sanda da shauran su har da court saboda Saudiwa sai an bada warranty
1: akan kudin da kai kawo
0: eh
1: to me yasa aka ce dan Najeriya yayi wannan abun kyauta
0: abu ne na ƙasa
1: annasu to abu ai akwai abu da yawa na ƙasa akwai abu da yawa na ƙasa
0: ai Saudiwa idan ka lura ka gani ƙasa ita za ta mori wannan abu
1: ba shi wanda aka
0: ba ƙasan shi ma zai mora
1: to amma yanzu
0: ƙasar idan da kwanciyar hankali a ƙasa ai ina ga ƙasar tafi mora akan individually a ce mutum ɗaya ku mu imuni da kai wani da wani gaba ɗaya ƙasar sai an fi jin dadi idan yanzu wani abu kai mu na kai ƙara ina zuwa na ce gashi nan kaza muka yi da shi ciniki muka yi da shi ga number waya shi mun yi ciniki da shi ya cuce ni ina da shaida cewa ya cuce ka eh gashi dan nan da an saka in dai aka nemo nin din nan nashi ana daukowa ga bayanan sa
1: kana nufin menin nan ba zai buyi ba a Najeriya
0: a bari buyi da insha
1: Allah to aka yanta da suke buwa a wajen ku ko an taba neman
0: bayanan da shi
1: yanta addar
0: ko ba shi
1: amma ka san cewa layin waya ba zai aiki ba sai da nin nan ba
0: ka san fa to layika yanzu haka kafin na taho nan da wanda muka yi waya da shi wani ne ya kawo complaint office yanzu ya ce min an yi masa ya je ya duba a MTN ya je ya tarar an yi register layika guda hudu da katin da number din kasan sa
1: shi kadai
0: ya sa da nashi fa layin guda dai kaga layika biyar kenan kamar a karkashin nashi suna
1: aka sa
0: aka saka kuma shi iya layin shi ya sani nayi ta waya muka yi ta bi muna bibiya yanzu na gano ashe wai su MTN suna cewa abun ko kuma su
1: kai musu talla wannan kamfani
0: suna kamfanin kan sadarwa suna
1: ya ga sai sun biya
0: wai ya ake cewa abun ne wai nin without without ya suna abun
1: kad lambar dan ƙasa wace ba register akai kike so kace ko tuwancin ne naku daban
0: katina katin waya
1: to
0: ake yi wa register da namban dan kasan wani wanda shi
1: kuma zai yi
0: an yi register ba sai kuma a saida da wani
1: kuma kamfanin ne suke haka na sadarwa
0: ai suna da agents su ma sai da kamfanin suka bada shawaran suka ce duk inda zaka yi swapping ko zaka yi register layi ka rinka zuwa officin su ba officin yan kasuwa ba
1: kana nufin yanzu yan ta'adda da suke waya a daji da suke hoton bidiyo suna turawa mutane da sauransu duk da layi suke amfani
0: da layi suke amfani
1: wasu wannan layukan nasu suna yi ne ba nin akai yawanci ko ko
0: kaga dai wannan bangaren bangare ne na jami'an tsaro
1: a ai ka san abin da faru a farkon bakin ku da muka farkon jami'an ku da suka fara shiga wannan shiri da muka musu wannan suka ce tambayan nan a bar ta sai a ƙarshe
0: sai an zo ke eh to ni zan
1: zan ko ko kuna tsoro yanta ba tsoro ko shi ba yanta tsoro suke ji
0: ba tsoro ba
1: ko ni magana ko akwai bayanan da ba ku faɗa ba abin shi
3: a ni abin da zan iya cewa game da wannan kamar yadda shi Ibrahim yake faɗa zaka iya zuwa yin register ko swapping line ɗinka kana zaune a register wani layi ba tare da ka sani ba bayan da za a iya register la sim card
1: no
3: da NIN ɗin wani ba tare da yana nan ba saboda dole in za a yi sai an dauki hoton ka ma'ana sai an dau live image din ka kai in person kai na zahiri sai ya comparing da hoton dake kan NIN sai ya bada matching alal akalla sama da kashi 80 na cewa eh kai ne
1: sannan sai ku ya koyi mutum register kenan sai mutum ya zo
3: a ba wai register mu
1: ma ta farko
3: star sim ina ma mu da ma in the first place da ma sai mutum ya zo
1: ta ga rawo halal din ta addu'a ya je ya ce
3: shine nake fada ma suna sai dai su amfani da kore sim din wani ba an ce in suka kama mutum ba ana amfani da line sa ma'ana wayar sa
1: akai line
3: a ci gaba da amfani da shi ko kuma irin wannan ka je register line a yi register fiye da layi daya a baka guda daya sauran a rike kuma a saiwa
1: da ku labura zanan da kai tai cewa duk layin ma da bai hau kan nan ba za a rufe
3: shi ai dole duka da nin din
0: to ai shi yasa ake rufewa amma sai suke amfani da nin din wasu wani sa'in su buɗe layika
1: ta ya za ku ringa amfani kuke iddige waɗanda suka mutu wanda ba su da rai yanzu a duniya kuma sun yi wannan register ta da ku kuna ganowa don ku rufe bayanan su
0: kai tsaye ba ma ganowa zuwa yanzu dai ba a fara
3: death
0: registration ba amma shi death registration idan mutum ya rasu iyalansa sai su zo da death certificate da ake bayarwa ko na asibiti dai ko population su zo da shi da next of kin ɗinsa sai su zo sai su yi registering cewa a sauke wannan NIN din ba kuma wai sauke shi ake yi ba gaba daya a dakatar da shi ake yi amfani da shi ya kare babu wani
1: yanzu kamata ya yi a yanzu idan wasu na jin mu a gidan su a gidan iyali idan wani ya rasu za su iya kawo rahoto cewa
0: wani ya rasu
1: sai ku ku sauke bayanan sa
0: a sauke
3: amma zuwa yanzu fa ba kamar
0: ba a fara
1: ba fara wannan
0: kaga kenan yanda ake cewa wani ya amfani da nin din wani ya bude layi
1: ba zai ba
0: kaga ba zai yi ba kada wani ya ce ya rasu bari ya amfani da nin din sa ya register layi ko account din sa ne ma ba mamaki akan wannan layin eh ta satan ma kudi to muddan kai resting wannan NIN din babu wani abin da za a yi da NIN din it becomes inactive yana nan a back end a database din amma ba za a iya amfani da shi ba
1: Malam Ibrahim
3: ba wai NIN din kai ba duk wasu transactions da suke da alaka da wannan NIN bai kamata su yi aiki
0: ba sai aiki
3: sim card din shi bank account
1: to an fara bude line waya 07077795939 akwai 08817577777 kafin nan Malam Ibrahim ka rike nin number din ka ne kai ya kai dariya
0: in na rike ai ba dan fado shi
1: ba eh sai amma ka rike shi yana ranka yana zuciya
0: ka rike shi
1: guda 11
0: na 11 na rike account number
1: ai shi kuna cewa rikitar wasa ta yawa kuma mun yi hirar da mutanen ku da a baya
0: ka san sau da yawa yawan amfani da abu shike sa ka rike shi
1: to
0: da waya ne yanzu idan kana yawan dialing number mutum to babu ya ka rike number
1: shi ya kamata kowa ya rike nasa yanzu
0: eh
1: akan sa
0: so samu ne ya kamata gaskiya kowa ya rike nasa
1: akan sa duk yanda yake a rikicin nan kaga dai ta zo
0: saboda
1: haka
0: number da dadewa ba wannan ma shi da ake nuna a waya zai zaman to kawai duk inda ka je bukatar mutane ka fado nin din da ka karanto shi za a yi verifying a gari kai din ne
1: da an amma wasu na cewa dan yanzu na dauki nin yana sa a gari ba wani abu ne
0: wani abu ne gaskiya
1: wani abu ne malam Muawiya me shi wani abu
3: wani abu ne gaskiya wani abu ne sosai dan na farko kaga akwai to akwai verification channels akwai hanyoyin da ake duba NIN na iya ganin record ɗinka ko yaya ta nan in ka kai wasu redai da NIN ɗinka sannan akan samu wasu exceptional cases ni na ɗan taɓa samun experience irin wannan da wani ya yi hijacking ko dai a kuskurance ko kuma a gangance ban sani ba gaskiya wani zai iya hijacking NIN ɗin wani in misali aka zo lokacin da aka yi ma NIN kowa ya san fingerprint din mutum ma'ana zanen hannun mutum is unique to him
1: ko na kowa nasa daban
3: kowa nasa daban so akwai lokacin da in aka zo musamman enrollment nada musamman nada musamman nada in aka zo capturing fingerprint software ma'ana manhajar da ake bi a capturing enrollment nada yakan iya override yakan dai iya kau da kai in ba ai capturing sosai ba
1: haka
3: wani zai baka dama kai capturing ka gwada har sau biyar kowane yatsa in dai bai zai iya override zaka iya overriding
1: to
3: kai national ID card din haka ba tare da an samu ya yake da suna enough data na fingerprinting ka ba so in ya zaman to an samu tsotsaye kai NIN dinka akwai wannan deficiency din sai kuma akai misplacing dinta ka aje ta inda bai kamata ba wani ya zo hannun sa ya kai kai
1: to annan matsalar take
3: annan matsalar take
1: to Allah kyauta assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
2: alaikum
1: assalam daga nan shika a daga wuri kai to tarauni na dauka shika ni na'am
2: to a tambaya ta ga manyan baki an kike a adadin layi nawa ya kamata mutum kaman idan zai register kina kaman misali idan yawanci zaka ga muna da layika wanda zaka sami layi biyar akalla mutum NIN idan zai register shi layi da wani sannan kuma ana iya samun mutum daya a kaman yayi NIN nan da sun da suna da yawa saboda na taba gani kuma idan sun samu abu wanda mataki suke dauka na gode da jama'a
1: to muna da bara mu kara wata tambayar ka rike tambayar ko to assalamu alaikum
2: alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: na'am
2: to ni sunana Ahmad Abu Imadabu
1: to dan madabu
2: to ni yanzu ta da dare abin ya dan daure mun kai yanzu kan misali kamar ni yanzu na yadda la ba ka ci mu waya ka sai da bazan je in yi sura ta lamba sai ne a kuma shi haka kamar aka yi ba su ainihin dai ko da yan koje to idan da ba ta ni lamba ta kari sun fi ni lamba ka sun yi wasu da aika register fa sani ba to to ta hayi zan bin ka ni amma hanyar da zo ko a ga cewa aka mun an tabbai amfani layi da ko kuma sannan kuma ni gaskiya akwai lokacin da na kashe kusan 3000 zan yi wa yaka kasa daga ni ba ko wannan ke ne kamar kawai kika ta aka yi ko fa abin yake
1: ai nani
2: sannan na tinka
1: ai nani
2: eh to ai ka san ba nan to yi guri kaza ba saboda akwai inda nake wallahi sallahi dan naje aka yi mun
1: ba saboda amma kito ba idan ne dai
2: sai
1: a tabbai sai da wallahi
2: sai
1: da an dai karbi kudin
2: ka
1: dai kawai an dai
2: karbi kudin ka madabu eh gaskiya
1: kan ka kudi na wallahi shine yanzu an dai
2: adawa da su ne
1: to muna godiya hoto zaka fara amsa na hoto ruku
3: okay yace adabin layi ka nawa mutun ya kamata yake da suna ya register NIN da shi
1: haka
3: although su kamfanin nukan waya su ne in a better position su
1: suke da kamata su bayani
3: amma dai zuwa yanzu abinda na taba ji wani daga cikin agent din su yace yace kowane layi kowane network provider zaka iya register alal akalla guda hudu ko kuma at most zan ce guda hudu ba alal akalla ba at most mafi yawanci misali kowane kamfanin waya guda hudu
1: sai da man dai manyan layi nan ne ba su ci hudun ba to ya sai madabai ke cewa idan aka yi masa swiping wato aka dawo masa da layin sa in ya bata ko aka sace wayar zai iya zuwa ya bincika a wajen ku cewa ba dora wani ba shi kadai aka dora saboda ka san ita Najeriya wani sun gani suke rayuwa ba tabbas
0: to kamfanin wayoyin zai je
1: ta su suka yi masa din
0: su ai sau da yawan kuskuren da ake samu kenan su ma suna korafin cewa agents din da suke ba wa su taya su register layika
1: su dora su akai
0: su suke wa
1: annabawa sai ga layin ka ka kira wani sai ga sunan wani in ya muri ne ko bai rabe ko sunan wani can daban sai ce inda true caller misali da abin da ke nuna kiran waya suna ya fito ko da ba aje sunan ba abin da ke cewa true caller sai ga kawai sunan mutun ya fito wani daban can an masa an dora masa layin ka kai to ta za ka masa
0: shi babu a zo wajen su officials
1: su masu kamfanin
0: waya idan ka zo za su duba kan layin ka da number din kasan ka su duba su ga nambobi nawa ne aka yi
3: sta
0: idan suka duba maka sai su gani wa'anne ne naka wa'anne ne ba naka ba
1: to yanzu
0: nuna musu wa'anda naka ne aka ware wa'anda ba naka bane to wa'anda ba naka din nan bane ba za su baka shawarar yanda za ka yi su
1: to a kasuwa ana sai da layika yanzu a yau in kana son layi ko biyar ne zaka sai sai a ce maka mai
0: register
1: to shi idan sai ne irin wannan matsalar shi
0: sai ne wa'annan layika
1: mai kamata mutum ya sayo kenan
0: mai kamata ma mutum ya siya
1: in ya siya sai ga sunan wani can wani a gari
0: yanzu idan kaddara a ce siya ya siya wanda kuma ya register layin ya je ya yi wani laifin
1: wala kama
0: ka gani yayi laifi yana da nashi layi layika biyu an sayar maka da guda daya shi ya tafi da guda daya ko kuma dai an yi amfani da
1: wani
0: din sa an yi maka kuma ya je can ya je ya wani laifin da an duba sai aga ah to ai a register ga sai layukan sa guda biyu ne kai kana nan kana rayuwarka ba ma ka sani ba sai a zo a danke ka a ce ai wa'annan layukan kai register su in ma ba kai bane ba ta yaya akai ka samu wannan
1: layukan
0: sai kai bayani
1: to Allah ke yi
0: amin amin
1: assalamu alaikum
2: assalamu
1: alaikum wa alaikum
2: dawa
1: aje
2: Ibrahim
1: to kai ke muku wajen halayya
0: kaji
1: wani so ke ma biya kudin eh kaji abu
0: ne a gaskiya ba idea shi ma ce ma ake migration kamar aji ne katin dan kasa akwai kamar aji na yara sai kuma manya to duk wanda aka yi wa aka saka shi a wannan class din ko category din na yara muddan ya kai 16 yana buƙatar a zo a yi migrating din shi wato a dauko shi daga wannan
1: canza masa gida
0: canza masa gida a dawo da shi inda manya suke
1: to shi kuma manya ba
0: shi ma kyauta ne
1: su kuma
0: manya ai manya ne
1: su yanzu manya mu wanda yake koda matasa ne irin ka har ka girma ka kai 80 ko 60 kana nan da katan ka
0: sai dai gyara idan ya abin gyaran ya kama
1: amma zaka iya rubar shi a kai da yake
0: haka yake
3: sai updating
1: ba koda fuska kai kai ce gani ina son fuska ta yadda nake ina bayan na ce in ka shekara 15 da hotanka kana so ya dawo yadda kake tunda ai shekara 15 zaka fuska ka ta canja to
0: shi abin da kai a katin dan kasa yana kai
1: to mawu yana son magana
3: eh game da wannan issue na mayar da
1: yaro
3: babba eh dama tun farko yaro kam in akai za a yi mishi national ID card matukar bai kai shi 16 ba record din shi ma'ana bayanan sa za a hada su da bayanan ɗaya daga cikin mahaifansa ko dai mamansa ko babansa ko wani guardian so da zarar ya kai 16 dole sai ya cika 16 chip sannan za a iya my system din zai iya bada dama ma a migrating information din from minor to adult so ɗaya daga cikin hikimar categorization ma'ana raba din nan akwai wasu services da ba zai iya enjoying ba
1: to
3: in NIN din shi ta yaro ce kaga bana jin zai iya swap zai iya register layi dama kuma dama bai kamata yaro ya mallaki ya yake da suna wannan ba
1: to bari mu dagawa ta assalamu alaikum to na karshe na'am wa alaikum salam to yan awaki taron na'am to ma'auya ka rufe da tambayar sa sai kenan
3: sai me yace ba me yace
1: shi ma yana da yaro dan shekara 3 wanda yake so ya masa na ga kamar wannan katin ya zai yi masa
3: haka wannan abu ne mai sauki kawai abin da za a bukata a wajen shi ya zo da takaddar haihuwa ta yaran da katin dan kasa ko nashi ko na maman shi kuma free ne musamman a duk santocinmu kowace local government muna da enrollment center banda special centers da muke da shi Aminu Kano muna da center BUK muna da center Audubon Secretariat muna da center da kuma sauran public wurare
1: to lokacin da mu ya kare ina ga kai ma Ibrahim sai ka hakuri a madadin ku gaba daya da wannan hukuma ta ba da katin dan kasa muke muku fata alkhairi Allah ya tsare ku ya kuma ci gaba da taimaka muku a ayyukan ku suna na Tukur S Kurfa ta mai Musa Musa ce ta saran da ku
4: shin jagorancin gwamna Abba Kabir Yusuf na ci gaba da dangwala matan Kano a daula a madadin shugaban matan jami'ar APC Kano Hajiya Sayyida Fatima Abdullahi Dala na kira ga kafutanan kungiyoyin matan Kano na ƙananan hukumomin Kano 44 mazaɓu 484 da su garzaya domin yin rijista bisa sa alewar karimin gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf domin yanzu haka tana aiki ya gaggama an ƙaddamar da shirin yin rijistar kungiyoyin matan Kano ga kaf yin wannan rijista wata dama ce da ci gaba da ribantar ayyukan raya kasa cikin kaida taimakon mata a tsarin gwamna Abba na Kano first. Wannan da ba ce babba madadar da yake kasance kira da shaidar register kungiyar shigar abarki a baya ke dai ne kawo bishin jami'a na garmar kuma kilo mun yanko taki karkashin shugaban matan jami'ar APC ta garmar hukumar da kike tare da mambobin kwamitin ta ziyarci bishin jami'ar na garmar hukumar waɗannan bayanai sunan kungiyar ki adireshi shekarar kungiya maza ba da garmar hukumar da kike ana buƙatar kowace kungiya ta zo da sunan shugaba sakatarinta da kuma sunan maji PRO da faya da kuma sunayen mambobi akalla 25 tattare da photocopy na shaidar katin zaben su aikin wannan rijista kyauta ne wanda kuma da sannu mata za su cigaba sharbar ta goma shin gwamna Abba na Dangwala sa daula wannan sako ne daga ofishin shugaban matan jami'ar APC Kano sayyida Hajiya Fatima Abdullahi Dana masoyiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam

0: kuma dalla a yau ma mun kuma kokaratin Ashiq ibn al-Adaka wanda yake akan sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam kashi na 38.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد تو كما ان da aka sani wannan haske na annabi alaihi salatu wasalam ya to tun babun babu hababu ta samu an gane ko aka samar da akwai babu ta zo to gashi ya yi gangaro maka a makan ma an gangaro kan Abdul Muttalib shi ma ya fita an gangaro kan Abdullahi wannan shi wannan Abdullahi da kansa an gama eh shine mahaifi ga Annabi Muhammad alaihi salatu wasallam kuma ɗan uwa kamar inda nake sha fada sai dai Abdullahi Allah ya masa baiwa Allah ya masa albarka Allah ya masa daraja Allah ya masa aminci
2: gode
1: an gane ai shi sa duk wani wanda zai faɗi magana a kansa ƙarya zai ai na sha fada Allah ba zai dauko annabin da yafi so a ce dai tun daga annabi Adam ba wata uwa da ta tsuguna ka ya fada irin annabi Muhammad babu shi an gane wannan fannin haihuwa kenan sannan a halitta Allah ranka ta kai tun daga nan duniya da abin da ke cikin duniya in sam har fada Allah haƙi ta kanta fada bata kai kimar annabi Muhammad ba don Allah bai ce in za ku yi sallah ku sa al'arshi ba ko ya ce
2: na'am
1: ya ce kusa al-kursi
2: ina
1: bai fada ba ya ce kusa ka'aba
2: ina
1: ya ce kusa jibrilu
2: ina
1: mika'il fa
2: ina
1: sidratul muntaha fa
2: ina
1: Allah ce kusa ta in za ku yi min sallah
2: ina
1: bai fodo wannan ba
2: gaske
1: duk Allah amma sai ce kusa mun annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: shi in ba shi ma a sallan ni Allah ban yadda da sallan ba
2: sai Muhammad
1: sai ya dauke shi sai ya sa shi a tsatsan wannan mutum wannan da ba kamar sa a sama ko a ƙasa a fada Allah ba irin sa ya dauke ya ce kai aje mun shi ya tattara kowa ya aje ya ce kai na zaba kai zan bi aje kai kuma amintaciya aminatu ke za ki haife shi ku biyun nan ka ga biyun nan guda biyun nan iyayen nan ban ga uwa da uba irin su ba
2: wallahi babu
1: dan duk girman uwa an cewa ta haifa an ce annabi an sai ce wannan ba za ce ba za Allah ta haifa saboda Allah ba za mu yi adalci ba duk wanda zai yi waɗannan iyayen ya ce suna da matsala ai Allah ya kiyaye an samu tuntuɓe mummuna ko kai farin hula yanzu mutum goyi ya ce babanka kaza a ya ci fuskarka
2: wallahi ya ce
1: to bare manzo Allah
2: sai daga
1: san kullum muke cewa matasa kar ai tuntuɓe duk wannan tuntuɓe bala'i ne fa
2: sosai ba
1: ba karamin musiba bace wai ka rasa ma wanda kai zaka hau kansa ma sai iyaye gaba yi daga bala'i ne ba karamin musiba bace ba wallahi ba dan waɗanda suka rage ku masoya Annabi ba sauran matasa na duniya ana san Annabi ba ai da yanzu ba wannan karatu
2: ba kun da jagora
1: amma sai kan ni iyayen Annabi kace yanzu suna wuta saboda jahili ne kai ba usulubi ba usulubin magana to ai rashin usulubi ne ni ne har yanzu ni da na bincika a karatu ma sai naga har yanzu ban ga wanda aka sa wuta ba to wutar tana rufe kai ka ce su da cin in an zo an ce ma to kai yaushe aka sa su ba gaya ma me zaka ce na gaya muku umaimaita akwai jalijal kafiri ne bai yadda da Allah ba wuta ya ce ma shi Allah ne akwai darmashilu bai yadda da Allah ba akwai faulilu bai yadda da Allah ba akwai fir'auna a cikin Qur'an tun daga baqara har nasu sai da aka saka shi sai da yazo wa fir'auna zil autad cikin alfajar ba izin a Qur'an da bai shiga fita ba kuma kafiri ne izin 60 wani gun an faɗe so 9 wani gun so 5 wani gun so 3 wani gun so 10 ma dan Allah yana tsoron sa ba kuma ya fito ya ce shi Allah ne ma ka ji maganar nan fa yanzu ba wuta to ai misali ne in muna nan sai ka ce mana ga wata aya ta kai shuta ha ma da bayaran sa bane shi fare masa sujada ba wuta akwai karuna dan ammu musan ne ma kafiri ne ba wuta akwai dan bulamu shi ma ba wuta akwai musan sabiri shi ma ba wuta akwai namarud bin kanana shi ma ikirarin rububiyya ce shi Allah ne an gane ko to sannan da makamantan waziransa akwai sa azara ba sa wutar an gane ai akwai Shaddad bin Adil duk duniya ba shekara sa dubu matan sa dubu ƴaƴan sa dubu hudu kuma yace shi Allah ne yace da Hanzalatu wai kai Hanzal shi ne annabin sa annabin asabar rashi cewa wai kai da kake fada Allah Allah Allah ba dai aljanna wace za mu ta mu wutan ma za mu iya yi ba dai wuta ce hada gumagumai ba Allah ya kashi ka to duk waɗannan kafirai ne ba sa cikin wutas an gane ai kuma kalli tarin su fa algafar ta mala to ka gangaro kan zamanin Annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: akwai Abu Jahal kaga shi rije wuta ma aka saka shi amma waccan ta gun Allah tukunna sai an je gaban Allah an tantance an yi hisabin tukun kaga dai an san za su yauta wa'annan illi ummuta ne amma ba a sasa a wuta ba tukun an gane akwai Utbatu dan Rabi'a akwai Umayyah dan Halfin akwai Walid ibn Mughira akwai Uqbatu ibn Abi Mu'ayd akwai Abdullah ibn Kamia akwai Banu Shajjan
2: bakwai
1: akwai Asi dan Wa'ili akwai Akadabu ibn Huyay to duk waɗannan su abu ko da yake shi a mafuwa
2: Allah ya kara lafiya
1: an gane irin su Abu Lahab ammu annabi Abu Lahab duk waɗannan gaba daya duk a wuta za a sa su amma ba su ga wutar ba sai an je gaban Allah an tara kowa kowane annabi da rundunarsa a zo da rundunar mutanen annabin tukunna
2: sallallahu alaihi wasallam
1: ka sani ko
2: bungule
1: ita alkiyama ta annabi ce
2: mai
1: mun daya hisabun da annabi ne siradin na annabi ne mala'iku ranan na annabi ne annaban na annabi ne mutanen kirkin na annabi ne aljanna ta annabi ce shi Allah na annabi ne ka ga yanda za a ga iyaye ka dauki annabi ka ba su ajiya yau ga annabi ranar ta zama tasi a rayuwar da iyayensa
2: Muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: kamata ya mutun ya uzuri kisa kullum muke cewa in baka san annabi baka kalin mu baka san annabi baka kalin mu fade shi to ai rashin sanin annabi ne Allah gafar ta mala akwai wanda bai taba cewa la ilaha illallah bai tafi aljanna bai taba fada ta ba kawai annabi kallata ya kalla annabi yace rasulullah biyo ka ne aka je yaki ni kuma nazo musulun da annabi ce kullum mu tafi tuko a ga yaki sai annabi ga sai jibril sai ne wannan mutumin wanka sai ce jibril wannan ba sai ce rasulullahi wallahi wannan biyo ka ne zai musulun ta kuma kace a tawo da shi yaki ya ganka ka ganshi kuma ya ce yana son ka a kashe shi a gun yaki dan ya taya ka Allah ce to an ga magana ba ai ma magana ba kai masa kawai an bashi aljanna
2: ayyuhai
1: ha kuma dai mun ga fata mala to kaga kullum mu abin da muke so mutun ya daina Allah katsalanda shi Allah ba to wallahi ba irin mu kai tawarashin tauhidi ne ba yake sa wannan
2: musulmi
1: kawai sai ka ci wani dan mutane haka kawai ba kai wutar ba taka ba kai kan hura ta ba kuma shi Allah abin da yake cewa bai ga amfani ne kin kiro bawansa ba kuma ya kona bawa shi ka Allah yake cewa sai in anasi a hadisin Buhari da Muslim da Tirmidhi da Nasa'i da sauran littattafai in ka saba Allah so 70 Allah ya ce in ka zo guna sai na karbe ka
2: gaskiya
1: to ka ji wannan magana to amina sai da amina ma fi manzo Allah sai dai abdullahi ma fi annabi Muhammadu su ba ma saba Allah ba su amana aka ba su ta ajiya sai ka tsarka kuma na rabe ma da zatin Allah mutanen maka da an ga abdullahi sai ya abdullahi rahmatullahi alayka haka ake ce masa ba dutsen da itin kara sai dutsen ya dare ya gaida shi duk bushiyar da take maka na rantsa da Allah ai akwai zubari manyan tafai duk ba an gansu ba Allah ya faɗa su
2: kara maka
1: da yatin karbiya sai ta dare assalatu wassalamu alayka ya nabi Allah assalatu wassalamu alayka ya safotullah assalatu wassalamu alayka ya kiratullah assalatu wassalamu alayka ya rasulullah
2: sallallahu alaihi wasallam
1: wannan dutse yake gaida shi bushiya ta gaida shi dabbobi su gaida shi ai duk mun yi karatu a baya saboda me ake mai wannan saboda ajiyar da Allah ya bashi
2: Muhammad
1: a ce wannan gashi ba kamar sa agun Allah saboda an bashi wannan ba kamar sa
2: gaske
1: to ka ji ba
2: zan Allah
1: to yanzu ga aure ya taho nasu su biyun nan aure ne da duniya ba taba gani irin sa ba na iyayen manzon Allah ne akwai aure kamar sa ai an ce auren iyayen annabi to kaka kallu kuwa kalli shi annabi
2: sallallahu alaihi wasallam
1: ai shi ne kai karatu ai da an ce kaza na annabi to kango annabi shi kai za ka to ka san karatu amma idan aka ce hura annabi ta fi kowa sai kallaci hura kawai to amma malamai ba za a saka ba
2: gaskiya ne
1: wallahi ba za a saka ba
2: gaskiya
1: amma da an ce hura annabi ta fi kowa sai kallaci mai sa hura
2: dan Muhammadu
1: ai da shi ake dama ai ba darajar sa ce ta shafe ta ba
2: gaskiya ne
1: shine ka gane karatu amma da ka tsaya kada abulaci ba ba da karatu ne amfani ba da kuma an ce mal ilmu illa amalu bi ba wani ilimi sai kai aiki da shi wa amalu bi taraka al-ajili lil ajili aiki da ilimi ka bar duk duniya da abin da ke cikin ta dan neman lahiraka duk wanda baya wannan tunanin to ba cikakken mai imani bane annabi ya ce ka kamanta abu biyu al-mautu wal bila kakkamanta da mutuwa ko tsufa waɗannan biyan in ma fitina kake za su zo maka din baka mutu da wuri ba in ka tsufa ka sai kai tsufan da ma baka da kyan gari to duk inda kai 160 ne au 70 an gane ai to Allah ka tsare mu to yanzu Abdul Muttalib da dan sa Hamza da dan sa Hujulu da dan sa Mugiratu da dan sa Haris da dan sa Babaru da Makamu da Kusamu da Abu Lahab da Abbas da Abu Dalibi da na cikin goma Abdullahi
2: Allah ya rahama
1: su goma kenan ya yan sa ne na cikin sa kuma duk sa da kai ne kuma waɗannan guda goman yayyan Abdullahi ne mahaifin Annabi Muhammad
2: sallallahu
1: alaihi wasallatu wasallam sai dai waccan baban sa daban waccan baba sa daban an gane ai shi sai dai Abdullahi mahaifiyarsa binta Amru kakarta Sarhanatu mata shi wannan amrin kenan to akai shela kamar yadda aka sani ana igoba za ta bu daura auren iyayen Annabi Allah ya ce Jibrilu Mika'ilu Israfil Azra'ilu ku sauka maka sai ce ku sauka duniyan ma maka ma gidansa Annabi
2: sallallahu alaihi
1: wa sallam ba dan shi aka saukar da su Allah ya ce in dare ku yi shela Allah ya saukar da mala'iku 70,000 dan ziyartar dauran auren iya manzon Allah
2: sallallahu alaihi
1: wasallam in kubu nurul anwar fi haqiqati Muhammad rasulullah
2: sallallahu alaihi wasallam
1: mala'iku 70,000 Allah isa suka cika sararin maka an gane Abdul Muttalib ya dauki dawakai da raƙumai da matasa da dattawa kawai za a tafi nemo auren Amina bintu Wahab a gidan Barratu wacce Allah zai dau wannan daraja ibata aka dauka aka sa Abdullahi a tsakiya la ilaha illallah
2: Muhammad rasulullah
1: hasken annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: ya cika fuskarsa ya cika kirjinsa idansa idaradara a lokacin shi mahaifinsa Abdul Muttalib na faɗa kayan da ya sa masa ya dauko wata damara yi masa ya dauko riga annabi Ibrahim Khalilur Rahman ya sa masa a jikinsa aka dau tutar nazari aka bashi aka dau kambi aka saba kuma ga kyankyau to gaskiya annabi
2: sallallahu alaihi wasallam
1: wannan kayan ko bai sa su ba ko bai sa wannan kayan riga Ibrahim ba to shi annabi ka san darajar sa kaya ba su suke makyau ba shi yake kayan kyau shi sa din lalacewa riga an dai mata haka to ta zo mai kyau
2: sallallahu alaihi wasallam
1: to gaji da bibi wannan sai dai Abdullahi ba haka akai da shi aka dora shi a tsakiya Abdul Muttalib yace a dauko da Allah kayan raƙumai na wannan dabino a dauko cikui akwai dauko busheshen inibi a dauko tufa aka loda yace duk wanda yake bukata ana tafiya kan aje can a bashi in an je can kuma a rarraba ai gidan su manzo Allah dama ta karimai ne masu arziki ne kuma suna nuna arziki kai yanzu daurin auren ka mutum 5,000 su tuwo akan abun hawa ai an san kai wani eh 5,000 ba ko a yanzu ka tara mutum 5,000 a daurin auren ka ga su ya mama ya zaka gani to bare wannan lokacin ko fa nema ma ba ma daurin auren nema aka tafi aka tuwo ana tafiya Jibril wa'annan su 70,000 sai Allah ya ce ku tsaya anan Jibril Mika'il Israfil Azra'il su ina ya zakiya biyu suna nan din daman Abdullahi biyu suna nan din hagun Abdullahi suna kara hasken Annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: kaji dalilin tafiyar su haka aka sa shi a gaba ana tafiya tafiyar daga Makka zuwa Banu Zuhrata an gane ba ta min 30 Abdul Muttalib sai ce duk ayarin su da baya saboda an san wannan Abdullahi abinda ke cikin sa ne dai ne in ya hararo gun ma sai gan shi abun kawai
2: gaskiya ne
1: annabi Muhammad bayan Isra'il da Miraji ba Isra'il da ya daga Makka zuwa Baitul Maqdisi doki zai gudu kwana 40 ya je kwana 40 da a sakan bakwai annabi yayi
2: sallallahu alaihi wasallam
1: ba dan Qur'ani ne ma yace haka bane sara ce ba ƙarya yake
2: Qur'ani
1: haka za a faɗa ma Qur'ani ya faɗa ce subhanallazi asara bi abdi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna hawrahu liyuhu min al-ayatina innahu was-sami'ul basir ba Allah ne faɗa ba ba daban Allah ne wannan sheda ba sai a ce a daren meje ba
2: gaskiya
1: ne inda kafiran ce suka ƙaryata mutanen yanzu ko wallahi wanda san annabi ba su gane shi ba wallahi sun ƙaryata
2: gaskiya
1: sai za ce ba wani zuwa dai tafiya kwana 80 ai a sakan 7 haka za su ce to sai Allah ne ya faɗa Qur'ani
2: Allah
1: gari Allah ne ya faɗa a daren aka je a daren to nan ma ba ma tafiya bace ai ba tafiya bace Baitul Muqaddis zuwa ka tafiya ce akan inda aka ji ai ba tafiya bace
2: ba tafiya bace
1: to Allah ya sa mu dace aka sa shi a gaban wannan ayari kawai sai dai Abdullahi ba sai irin kajin wani abu a jikin sa ina yawo ashe hasken annabin rahama
2: sallallahu alaihi wasallam
1: Jibril ina nan ga Mika'il Isra'il ga Abra'il sun sa dokin da yake kai a tsakiya dokin wanda yake rike da ragamas ka san wane ne hujulu ne wan Abdullahi kawai sai ji an doki hannun sa an ja shi baya yi haka bai ga me rike shi ba ashe Jibril ne Jibril ne bafadan shine kadim rasulullah
2: sallallahu alaihi wasallam
1: shi zai annabi hidimas ya rike ragama haka shi Abdullahi gashi akan doki kuma ragama doki an sake ta amma gashi ta ana janta ana tafiya inda ake so kaga dai na ga yama ni san tafiya ko
2: na'am
1: mil 30 na ce ma to gaba ɗaya ba an yi mili ba mil biyu ba ai ba kai Abdullahi idan yi haka ya ji motsi a jikin sa ashe mai abin da yake zo ko tafiyar sa
2: annabi Muhammad
1: shine annabi rahama
2: sallallahu alaihi wasallam
1: kankace mai can banu zurata sun tara mutane ya kai mutum
2: 1000
1: an cika ana cewa wahabi mahaifin Amina baka taba tara irin wannan ba yace to wanda za su zo din nan dan asali ne dan dangi ne ba hashimai ne kuma sannan ma haka duk duniya ba mai asalin su duk duniya ba mai jama'a irin su duk wanda yaje garin a duniya gidansa yake sauka abincin sa abin shan sa suturar sa gun kwanciyar sa su ne fa ga manyan mutane ne an gane kawai sai aka hango kura daga sama tana tashi wahabi an gane ma abin sai da Amina shi ga ce barratu ai wa Amina ado aka dauko da aka sa mata to ka san shi Abdullahi dukkan mace in ne haka ta kallar wallahi baki za ta koma shi Abdullahi ba ai wannan hasken na annabi ai fa kullu biya in duna ko wadu mace hasken da ka kara shi sunan sa bakin gawa
2: sai zan Allah
1: ai ita ma sai da Amina abin da yasa ka bin mata kyanta ita za ta dauke ita kaga dole ita a kiyale Allah ya kiyale ta aka sa mata kaya aka sa mata daham ga kawayanta su uku an gane su 100 ne da guda uku sai Wahabi ce to zabo uku a ciki sai ta zabo kawaye uku aka share daki aka sa bencina aka kawo kofunan ruwa aka aji aka ka nama aka aji aka ka cikui aka aji nan ga inda zai zauna Abdullahi ga inda abokan za zauna nan kuma gashi ai zance dama aka tu zance da ba mutum 2000 suka
2: zance
1: eh zance mutum 2000 sai an ga fata mala ai kaga girman ba karami bane matsayin ba karami bane darajar ba karama bace duk wannan fa Allah ina nuna mana girman annabi ne
2: sallallahu
1: alaihi wasallam kaji dalili ana isa aka zo aka tare su shimfiɗin da aka yi ma'ina sai a tsaya ka tsaya ai ba shimfiɗa mutum 5000 ka ce bada zuwa wasu a tsaye wa an je jikin abu an jingina dutse wasu jikin bishiya wani ma hau kan bishiyar aka je aka ce to ina Wahabi yace gani yace Abdul Muttalib kun girmama ni kun girmama sai fashe da kuka shi fa ya dau yar ibayar shi ke kuka amma saboda ga duk Yahuda manya da Nasara manya da Laraba manya sun ka yesu wajen Abdul Muttalib akan dan su ga ta su kyauta ai mata yace ba zai yi ba amma ga ta an zo Banu Zuhurata dan ita ce ka ba kuka iri ke kafa Abdul ce a'a ai muka alfarma sai na ce fa in kana neman wata alfarma ko ta me a maka za a yi maka kace alfarma ka dau ekka ka bani dai dana ake kai mu alfarma saba wahabi ai mu da kai ba wannan aje a shirye waje mu zo mu zauna a tattauna
3: la ilaha illallah
1: aka dauko katuwar wundiya aka shimfuda ta Abdul Muttalib yace ina wannan shimfudin aka yace a sauko da su da kan rakumai kamar ya sani aka malala su alaga fata mala kaji ba bayan an yi wani sai ce ina rumfunan nan ce a dauko guda 20 asa amma dai jima'a ka tuwo da su
3: dai dai
1: guda 20 aka jera nan 10 aka jera nan 5 aka sa nan 5 suka zama tsakiya manya manyan suka zo aka shishiga ko ina da ko ina
3: manzon Allah
4: sallallahu alaihi wasallam
1: Abdullahi yazo la ilaha illallah
3: Muhammadur Rasulullah
1: aka ce ga Wahabi mahaifin Amina haka yaje sunkuya haka wai kawai kai da sirki ka gaida surukin ka a sunkuye wallahi kawai sai yaje an mikar da shi tsaye sai ya jibili ce ba za ka sunkuya kowa ba kai za a sunkuya wannan mai hasken sai dai a bishi
3: la ilaha illallah
1: kaji matsayin annabi
3: sallallahu
1: alaihi salatu wasalam kaga dai ka zo sirki aika da ran gaba wasu to sai dai Abdullahi ka ce ga Wahabi shine mahaifin Amina irin sunkuyen ne kawai sai jibili mika dace Allah ya ce abin da yake jikin ka ba za a ba zai taba ran gaba wani ba sai dai abin shi shi sai dai abin ba zai ba
3: sallallahu alaihi wasallam
1: ka ji wannan abin fa to zai Abdullahi karin mutum ne Abdullahi to Allah karimi ne Allah bai girmama shi ba
3: ya girmama shi
1: la girmama shi shi sa ita baiwa fadalul fadalul biyadillahi yuqtihi man yasha wallahu zul fadalul azim haka Allah yake fadalin biyadillahi yace wannan fadaukakar da darajar da albarkar duk tana gona ina bai wannan naga dama to sai bai Abdullahi wai hana mu munna muke da jin dadi duk wanda zai taba wannan harka ko to dan hasada ne
3: gaskiya da gaskiya
1: bayan hasada kuma wanda Allah ya daibe masa albarka wanda Allah ya kaddara ba zai cika da imani ba wanda Allah ya kaddara sai ya kona shi akwai wanda suke na taba ga muku akwai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ra'asul munafiqina ka duba fa atfadar annabi yake da ya bu annabi yanzu ne zamu ce ana sa sai radiyallahu anhu amma ne sai la'anahu Allah
3: amin
1: yadda ce Allah ya sani musu don me cikakken mukiyin annabi Muhammad
3: sallallahu
1: alaihi wasallam ka kuwa za a yabe shi to ya zauna da annabi shi sa wani karatu ko an buce sai an maimaita shi ya zauna da annabi ka ji maganar nan ya ci abinci da annabi ya yi hannu da annabi ya karba hadisi a bakin annabi ya karba alqur'ani bakinsa da bakin annabi lokacin da ta sauka daga Allah ya karbe ta
3: la ilaha illallah
1: kana jira ya an dau azumi tare da shi tare da manzo Allah ya fita yaki tare da annabi ya zauna a gaban manzo Allah
3: sallallahu alaihi
1: wasallam ya bu annabi sallallahu an ce da mutane
3: ya zai
1: kuma kai Allah gafar ta ma kai ta daure ma da yawa
3: la ilaha illallah
1: an daure abuwa
3: gaskiya ne shi
1: Allah wallahi to ka duba wannan fa abubuwan da amma Allah ya kalle yace dan mutane na rantsa da zati na sai na kona ka
3: gaskiya ne
1: kuma ba akan Annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi wasallam
1: so da mai baya san annabi an gane na sha gaya muku sallah an aka zo za a yi fa sallah sai zo bayan annabi ya kusa bai maiki ya ce a daidaita sau kar a saba in an saba Allah zai saba zikatanmu sai zo bayan annabi haka har mayafinsa ina dungura mayafin manzo Allah
3: sallallahu alaihi wasallam
1: ka ji wannan abun ba yi za ka ji mutum ya faɗi annabi

0: sun zuke musu annabin ake ne ka gane ya ce kawai kawai kaga ka gina gida ka ba da shi kyauta za a gina ma aljanna ka gina masallaci kai makaranta ka gane ka sa fanko ka ci da mutane ka taimaki marayu ka biyo ɗancin haka za a tattaro abubuwa duk a gaya maka kawai kuma sai ka yi ukumburi ba a ruwanka da annabi to akwai bala'in da ya fi wannan ma sai ka je gaban Allah da tattaro aikin kabga su Allah sai ci to ban ga sirrin tafiyar ba
1: nan Muhammad
0: ban ga jagoran aikin naka ba
1: annabi Muhammad sallallahu
0: alaihi wasallam nan magana ka ta lalace ai a barka da annabi
2: sallallahu
0: alaihi wasallam a nuna ma kaunar annabi a koya ma san annabi na sha gaya muku shi annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
0: ba masallaci kai ba to ka so annabi fiye da masallaci
2: gaskiya
0: ba gida kai ba ka so annabi fiye da gida ba makaranta kai ba ka so annabi fiye da makarantar ka san dalili shi annabi in ba shi wa'ancin ba duk da ba su kafuwa ba shi ba da gidan ba ba shi wani masallacin ba makarantar ta duniya wai ka bata sadda ibo yana duniya kowa jahili ne shi kadai ne malam ba shi kadai ne malami ba shi kadai ne malamin da ba ka da malami sai Allah kowa yana da malami amma ban da manzon Allah malaminsa Allah shi ya samu ilimin ilimin awwalin wal akhir idan sa shi Allah kun manzon Allah ilimin farkon duniya da ƙarshen da Allah ya zuba kirjin sa an gane to akwai albarka fiye da wannan to kawai sai a zare ma wannan imanin an gane shi sa na gaya muku wancan wancan malamin wancan shehin na gaya muku shi an gane ai ku sai ku mamaki ai malami shehi wanda ya gano annabi Muhammad ya gano kaunar annabi ya gano darajar sahabban annabi ya gano darajar sahabban ahalin gidan annabi ya gano martaba da matsayi na iyayen annabi Muhammad akwai malami kamar sa akwai shehi kamar sa akwai mai daraja kamar sa to ba kowa Allah yake wannan ba na sha gaya muku wannan dan tahalijin abin da yasa na fade shi ba ku taba ji ne karatu na fadi wani ba ko na fada to idan ka ji an fadi wani to yayi ni shi kadai na gani ya nuna shine Alhaji Kabiru Sani Kwangile SKY ka san dalili duk abin da wayannan masu kudin suke na fada yana yi shi mai kudi ne ko mai arziki ne
2: gaskiya
0: an gane
2: gaskiya
0: idan mutum ya zo da manzon Allah
2: sallallahu alaihi
0: wasallam shi ake
2: gaskiya
0: an gane dan abin da isa duk ba ai ga masu kudin an gane to in kana takama gidan ya bada gidan shi ne da yayi makarantas
2: biyu
0: yayi masallatan
2: uku
0: ya ci da marayin
2: uku
0: ya taimaki talakawan ya bada kudi an yi aure
2: shida
0: ya bada kyautar mota an gane ai cewa kuwa ya ci da danye ya ci da dafaffe da kaje buhuna ga suna ka gane sannan itattara mutane ce a tawo maka a je ziyarar annabi Muhammad
2: sallallahu
0: alaihi wasallam to da Allah to duk wannan masu kudi suna yi ko ba su ai suna yi to ka san da inda ya fi su da Allah ya tashi dan ya mata goma shi sai ya dauki kaunar iyayen annabi Muhammad kawai sai haska musu sai gano sai da Amina sai da Abdullahi masu daraja ne masu albarka ne amintattu ne duk wanda ya rike su wallahi ba sai an ce ma ka samu rahama ba ka same ta to ai ba za ka rike rahama ba ka zama azaba yanzu wannan ba gashi abin da na faɗa ba kansa ko a gaban annabi ke amma dan wuta ne bai gano annabi ba ma bare kuma ya gano iyayen da annabi haka ne ko ba haka bane to shi Allah ya kabiri sani kun gidan SKY shi sa masa ma akai saboda ganin hidimar da yake akan iya sai aka ce garkuwar iyayen annabi bai samu dacewa ba sai aka ce garkuwar sabon annabi Muhammad sai aka ce ma khadimu rasulullahi bai dace ba kaji da heli yanzu mai wannan Allah bai masa albarka ba kuma na sha gaya muku Allah masa baiwa iri iri na rantsi da Allah in kudi zai baka sai yana baka yana kai hakuri dan Allah kai hakuri da Allah kai hakuri kaji kai hakuri ina ta baka in kaje ka tada ina cikin talakawa in ka ganshi ko duk dabi'u da ake bukata mutum ne koyi na manzo Allah yi yake na rantsi da Allah sai ka sabi ai kun gani ma zai zo taro sai koma inda ake ganin kaskantaccen gune sai ya zauna a nan haka ba yake yi fa kuma ya baka abice ba ya so ka fada ka gane ai to Allah ya bashi wannan matsayin shine yanzu fa i bude wani abu wannan na faɗe shi in jaddada ba don komai ba saboda ai shi in Allah mutum bai wa fito ka faɗa shi kadai ne i ware ranar litinin ta duniya gaba daya yace kullun din litinin a zuwa ai maulidin annabi
2: sallallahu alaihi wasallam
0: da ma na ga mu sama da shekara 25 baya 20 baya 30 baya ni ina yawan cewa a lacoci na bai kamata a ce sai watan rabi'u awwal za mu zauna a ce za a yi maulidi ba ai annabi haƙƙin sa ya faka ai kamata kullun da ka shirya zo a faɗi manzo Allah kina abin da ake so tunda a wajen nan mai ake yi ne dabiyoyin annabi darujojin annabi albarka annabi qur'anin annabi iyayen annabi matan annabi sabon annabi ahlul baitin annabi manyan bayin Allah wanda duk suka rike wannan hanya ana rike su haka ne ko ba haka bane to kaji dalili to wannan al'ada sace ice a zo ike itara malamai ba na Kano ba na ko ina in dai kana da annabi zo ka faɗa kana da matan annabi zaka iya faɗa darajar su zo ka ga mana ahlul bait zaka zo ka faɗa an gane sabon zo ka faɗa akan jagora zaka magana bismillah
2: nan muhammad
0: dan shi akai taron
2: sallallahu alaihi wasallam
0: ko yana nan ko ba nan sai an yi wannan karatu
2: ta tara maka annabi
0: idan Allah mai wannan ba za a faɗe shi ba ko yana so ko baya so ka faɗa ka ci wannan ya samu albarka ya samu daraja Allah ya masa albarka Allah ya masa daraja ba komai ne yayin wannan ba wallahi dai rungumo gidan annabi
2: sallallahu alaihi wasallam
0: kai ko wannan ba ka tsira ba Allah ya samu daci shi sa na shigo dai saboda me saboda iyayen annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi
0: wancan ya ce baya san su to wannan ba za a sara masa ba ba za a so shi ba sai nan gaba ma
2: Allah ya
0: sara ai kai ki adabu ka sha
2: mun gode jamu je jagora ke mun sai mun dan Allah
0: alaihi salatu wassalam Allah ya samu daci to wannan ta sa ɗan uwa an gane wancan taro da akai ga sai da Amina ga kawayenta kamar inda na faɗa ga sai da Abdullahi aka zo sai da Abdullahi ya fito aka ce da shi to zai shiga wajen wacce zai aura ije su gaisa da ita jama'an nan ana ta raba dabino ba faɗaurin auren aka zo ba dan a girmama ita sai da Amina a girmama mutanen garin a girmama sai da Abdullahi saboda darajar abin da yake jikin sa aka tikka kowa kallon Abdullahi yake mahaifin manzon Allah
2: sallallahu
0: alaihi wasallam da Allah bai mahaifi irin sa ba ai bai ba an rubiya an rubiya daga
2: farko
0: ai ni annabi ko ha shauki nake an gane ai to wannan ta sa karshen mu'amala Wahabi da Abbas an gane da Hujiru da Mughiratu da Abdulmuttalib suka sa Abdullahi a tsakiya aka towo da shi aka zo aka shiga da shi wannan daki da rantsi da Allah da ya shiga dakin hasken sa sai irin ja hasken fitilar dakin
2: dan muhammad
0: zaka zaka to wannan fitila dauke ta ma sai fitila ce aka dan haska irin ta alkukin nan da ake ajewa an gane aka ce a fitar da ita ka ta hayaki masu haske sun zo
2: dan muhammad
0: wacce fitila ai ba zai ba
2: sallallahu alaihi wasallam
0: aga aka fitar da fitilas sai dai Abdullahi ya zauna haka sai da Amina sai ga ta ita da kawayenta su su hudu kawaye uku ita ta hudu ta shigo suka yi sallama za a zauna ka sai ce ah ka binci ɗin ku zauna kan binci iyaye ba su tsada ga Jibrilu ga Mika'il ga Isra su ne ƴan rake zancen to wannan ka ce bai da kima wannan mala'iku suka raka shi zance kai alaga alaga fatan mala ka ji ba to ga sa a zaune Jibrilu gashi a zauna ga Mika'il ga Isra ga Azra'il suka koma gude suka zauna a kawo cikui ga dabino ga tufa ga bushashen inibi ga ruwa sai dai Abdullahi yace Amina ke ce Amina tace ni ce Amina kai ne Abdullahi ni ne Abdullahi ai dama na ce ne duk duniya an zo za a ban ba wata nake so sai ke tace ni ma ka nace ka ce duk duniya ni ma ba wanda ke so kai da kake aure ni ma kai zan aura ka ji iyaye masu daraja masu girma shine halwar da akai bata ganci ba tace ita shi take so bai ganta ba ita ita yake so kaga hadin Allah ne ta dauki cikui da dabino ta mika masa ya dauki cikui da dabino ya mika mata dama haka suke al'ada su ko ne ya dauka ya ci da a gama sai ya dauko kudi dinariyoyi guda 100 sai ya bata tace ai sun yawa sai ce a'a ai ba komai tace sun yawa ita ani na kenan tace ai sun yawa a bada ko 30 ma naga alamar su sun kusa 100 sai ce kamar kin sani 100 ne bai da wani
1: dare
0: dare sai auri mace 20 amma kyautar zance ce ba
1: Allah kare lafiya
0: ku matasa kuna ji wannan ne ka taso haka kaji ba dinari ya 100 Allah gafarta mallam wacce ko ce ɗaya yanzu nauce duk guda ɗaya yanzu ta fi 100 a yanzu dai akalla ma te 100 da kai ta fa haka 80 su hudu nauke nan 80 su hudu
3: 300
0: na'am 320 ko to kamar haka take to 320 300 su 100 wannan kudin zance ne aka zo a dan bata
1: Allahu Akbar
0: kace ba ta karba duka sai ce to ga kawayen kinan a basu mana wayannan abokai guda biyu nasa da suka shigo cikin wajen da yan uwansa shi hujuru sai haka sai dauko dirhami 40 sai bi ita daya sai ce ko kuma ko ku kara da wannan na san za ta ba ku wasu abu
1: la kana lafiya
0: an gane sai aka ce hujuru ce to da Allah duk ku fita duk mu muta a bar shi daga ci sai ita su tattauna wannan da ya rakiya ce an yi rakiya aka fito daga waje iyayen da kawayen da abokan kowa ya fito kawai sai ta ga ina cancanjawa ta ga hasken annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi
0: wasallam yana kalliya cika daki sai ta ce wani abu ne yake fita a jikin ka yace eh ai wannan abun ya dade ni ma tun ba ni yake tun ba babana yake tun ba baban babana yake tun babu baban baban baban yace wannan hasken an ga ya mana tun daga rabbil alamin yake tace waye wannan sai ce ubangijin mabudar da madata
1: la ilaha illallah
0: shine ubangijin ka'aba tace eh haka ma baba na jina cewa
1: la ilaha illallah
0: ubangijin gabas da yamma ubangijin ka'aba
1: la ilaha illallah
0: lokacin ba musulunci shi sa qur'ani cewa ma kunna mu'addibina hatta nabasa rasula mun zo mun azabta da ku sai mun aiko da manzo in an kisan nan mai azaba shi sa mun kullun wannan ayar nake cewa akwai misali kan shiga wani karatu dauki ashabul kafi lokacin fatara suka zo amma kaga ba shi zamani da annabi ko wani annabi ba tsakanin annabi Muhammadu
1: sallallahu alaihi wasallam
0: tsakanin annabi Isa alaihi wassalatu wassalam suka zo fa ba su da ilimi kai din ka fi ilimi wallahi kan umma annabi ne
1: sallallahu alaihi wasallam
0: kai surori kai fatiha ba su iya sura da fatiha ba
1: la ilaha illallah
0: amma tauhidi ne kawai iraz a tuba tauhidi ala gaban da malam shi ya shiga nan din su Allah ya karbe su an gane shi sa kullum muke cewa Allah a Qur'ani abin da ya faɗa kenan yace ka ga ya duniya ya annabi Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: wa ma kunna mu'azzibina mu ba mu zabo za mu azabtar da wasu ba mu ba hatta na ba asu rasula sai mun aiko da ma'aiki ma'aika ne aka daka ya aiko annabi a takas a dakar a kashe shi ma Allah ma Qur'ani yake cewa kuna kashin annaba ba tare da naki ba haka ma Qur'ani yake cewa an gane amma duk wannan barna in suka yi in suka da suka tuba sai Allah ya karbe su to sai kullum mu bayan Allah ne kan mu adalci ka daina mai da mutane yan wuta ba ma iya yin addu'a ba kawai ma mutum ma yayi wani laifi kawai kace dan wuta ne taka ci wallahi kai ba taka ba san da aka busa ko mala'iku ba san Allah halicci tutarsa ba ba kai bane yanzu kare ba ke da su da suke tun ba duniya suke to ko sun gutuwa suke zuwa wuta Allah ya hura abasa ba san ta ba sai dai kawai Allah ce wannan wuta ta ce saboda kangararre ne halicce ta kaji ba wannan kuma rahama ta ce mun tanin dan masu biyayya alayhi salatu wassalam to da Allah yaya sai dai Abdullah sai da Amina an gane kaga wannan abun yana cika wajen yi mata bayani ita mata bayani yace an kawo mata daga gun Yahudawa wajen nasara wajen larabawa duk gaba daya duk wace na kalla sai in gama bate ba yace Allah ya mun wani abu guda daya ubangijin ka ba sai in kalli mace sai ga ta zama dutse ko bishiya sai ta ce a kowa ba kun yi hira da babana yace a ta ce ai ni ma haka nake gani in na ga mutun ya to sai in ga ban bishiya biya ba mun yi karatun a baya ba sai da ami dan Allah ibada kariya ga iyayen annabi dan kada wani ma a garin ya ce ai iyayen sa kaza a sai Allah ya tsare mutuncin su ya tsare martabar su ya tsare darajar su dan annabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: to Allah bai kama shi da laifi ba sai kai kai ne ka masa laifi Allah ya tsare kayan sa ya ba su girma ya ba su martaba ya ba su daraja kaga kamata ya mu ma tsaya kar mutun ya ji ya tintibe duk wata ibada da zaka yi Allah an ka saki annabi sunanta ba amma tsura alalace take suka gama sai bi Abdullahi yace to za mu tafi mayafin sai ce kun gama yace eh kun tattauna yace ba mun tattauna Amina ya miki magana tace yayi magana ni ma ne masa magana kuma shikenan magana ta kare yace to ba za mu da ba sai aure sai kuma daura aure da za a yi kaji sai Abdulkar yace ka ba ta wani abu sai tace ya bani ai da yawa hasin yawa ma sai ce a ba su yawa ba sai dauko jaka sai ga dinar ya dare sai tace ai baba ya bada wasu kamar wa'anda ce kirge ina da su a gida to gidan sa annabi Muhammadu ne musa ka ji an ce wa iza sakkaral ilahu unasan lisa idin fa innakum su'ada in Allah ya baka mai arziki kai ba mai arziki ne ai ko dan uwanka ne yake da kudi ko ya baka ba da an ce dan uwansa ne kai ka san gashin kuma da yake ma wallahi amma za a ce haka bane amma a ce dan uwansa ne kudi ne shi ma kuma yana takamar ko baya bashi ba to shine wa iza sakkara ilahu unasan lisa idin fa innahum su'ada in Allah ya hore wasu mutane mai arziki to su ma masu arziki ne Allah ba ta mai arziki ba ta zama mai arziki ba kada mai arziki kuma Abdulkar sai kiran Wahabi sai ya ce to Wahabi ya zai Abdullahi zai zo rubuta ne ko can zamu ma gida yace a ai dama ga gida da gina ce a ai dan mu ba zuwa ko ina maka ta mu ce birnin maka namu ne kawai maka namu ne gonakin maka namu ne yace gaskiya ne yake ga Wahabi yace Wahabi ba alfahari zan maka ba yace kaka aban nan ta gidan mu ce la ilaha illallah zamzam namu ne maqama ibrahim namu ne dutsen safa da marwa da ake zuwa namu ne dutsen abaqabai su namu ne dandalin maka namu ne dulan sabiru namu ne makan ta mu ce Wahabi idi ana ga mu gwalagwalan abubuwa da duk duniya ba inda zaka samu shi anan sai aka ce na gidan wanda zai aure yakan
2: gaske
0: ba zai ji dadi ba
2: dole
0: ne ji dadi ta murna shi murnar da yake ma da aka yarda aure sa haka sai da Amina ta fito sai dai Abdullahi ya fito ya haukan ragumi an gane a doki izo ya haukan ragumi ta zo ta kama ragamar ragumi haka ta tsaya la ilaha illallah
1: muhammadur rasulullah
0: la ilaha illallah la ilaha illallah
1: muhammadur rasulullah
0: isa manzon Allah yake cewa ta zawwajin wuluda wududa ku aure ƴaƴa masu san ku kar ka aure wata mata san ka ya manzon Allah soyayya ce Allah ya hada tsakanin
2: su
0: wallahi bakin ragama abin ta zo ta rike yaushe zaka dawo yace baki ji baba ya ce baba ya ce baba ya ce ai sai an daura aure ani ne dan nan sai daura aure kaji abin da aka fada Wahabu da yaga wannan sai ya ce Abdulmutalla ai mana afuwa ko ba kowa bane wannan darajar ku ce ma ta shafe mu duk ake ta ganin wasu in an tashi daura auren nan mutuwa maka man ai sai ce a'a a ba ku kima ku kanka ji komai mu ai ba mu rubu duk wannan mu ba rubu ce a'a aje dai ai nazari aje ai nazari mu mun dauki ragaman walicin mun baka gidan su manzo Allah ne me yasa me Allah ya ce da annabi annabi auladul mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum
2: gaskiya
0: ashe tun a baya ma an fada to Qur'ani zai tabbatar
2: manzo Allah
0: annabi shi iku cancanta akan mu'mine akan kansu a ce bai duk a tare za a daura aure na ta faɗa na ce duk wani wali duk girman sa kowaye
2: kowaye wallahi
0: a tare za a daura aure ga wali mace ga wali namiji sai aka ga wani babban shehi wali gausi malami kudibi ai girma ya kare nan ko sai bai kare ba to idan yijo suka zauna waɗannan masu matsayi ka gane ka ga san dai kudibi
2: na
0: ne waliyar shari'a
2: na'am
0: gausi shi kada yake a duniya an gane to ga kuma auliya ga nuka ba u ga nuje ba u ga sai yawo ne fina duk a hadu za a daura aure amma ga baban yarinya ba kowa bane ga uban yaro ba kowa bane to waɗannan masu matsayin ba za su iya daura auren akan kansu ba dan matsayin wannan nasu
2: Allah
0: sai dai sai ina waliyin mace a ce gashi waliyin na mace gashi sai dai su ummalin sun ce to an riga mata ma na daura aure amma shi annabi Muhammad idan taron annabawa akai da manzanni za su aurar da ƴaƴan su in yi zogun duk sun zama hadimai ba wanda ya shi wali ne ba Qur'ani ne gaya maka Qur'ani ne bace annabi kun ga annabin nan auladul mu'minina min anfusihim la ilaha illa allah ina gaya muku wani abun in ba Qur'ani ne izo ifada ba na rantsa da Allah a kowanne ransa ma ba zai so ba ki ku cancanta akan kansu mu'minai sai ya ce wa azwaju ummahatuhum matan annabi duk wani mai imani ba masa ce Aisha na taba gaya muku Aisha shekara 18 annabi ba ta yi batta amma baba ce
3: Baba
0: ce kuma Madina kam ba mai kyanta amma wallahi da ka zo gidan ko sai ta ce sa'idan ka ido na sai ka saka sai ta ce yanda zaka tambaye baba ka wace ta tsuguna ta haife ka ni ma kamar ta nake tambaye ni saboda yanda ba zaka aure baba ka baka ba zaka aure ta ba wai hana ka Qur'ani ko ka ji ka aure mutai aure ba sai to haka matsayin su faɗi ki shi yasa ma aka ce ai su ba za su yi ta kaba ba to ta kaba me zaki ba wake sai dai ki zauna kawai a zo a rinka neman albarkaci saboda darajar mijinki mai albarka ne a nemi darajar ki mijinki mai daraja ne me yasa su ummatun yanzu ake ta yin magana akan su ai zamu zo kan su an gane ai dan insha Allah zaka ji su dai bayan dayan Allah an gane ai dayan da ya aure su da sadakin da ya aure su da inda aka daura an dan zan gaya maka in Allah ya yarda kaga ɗan uwa don Allah don annabi wannan annabin ai kaga tina dole a so shi a girmama shi a so shi a girmama shi a girmama iyayensa an gane ai to haka aka dauko ayari sai da Amina sun gama aka dauko ayari waɗannan buhuna da suka yi saura an gane sai Abdulmutalib yace kai Abbas yace na'am ina mu girati yace baba gani ina mu dalib yace gani yace bukunan da aka yi saura na cikui da dabino ba fa da shi zamu koma ba abawa wahabi ka san nawa aka bari 60 buhu 60 tsakanin dabino da cikui da inibi buhu 60 yace a ban musu shi ala dan a taimaka a gidan muna san ya gidan kar gidan izo da zama ba wani abu komai mun kasa aka musu to ai ne arziki ya zo kada wani arziki ko magana ba ta kare ba aka zo gon arziki ba ta lauci an ga ba ta mala aka dauko ayari aka tawo makka maka ba ta karba algaba ta mala maka ta karba abubuwa ga mala'iku 70 suna jira a dawo aka dawo ka san Allah sai ya ce su yi maka rumfa kawai su rike turaren ambar da almuski amma ka a fesa sai ran daura auren kuma ni Allah ya ba shi la asunallah wa fa'aluna haka Qur'ani ya gaya mala'iku to sai Allah ya ce tsaya anan mala'ika yanzu akwai mala'ikan tun da Allah ya kirkire tun kan Allah da ci duniya Allah ya ce tsaya anan kawai dai haka har yanzu haka har tashi alkiyama shi ne sai isunku ya koyi bagun ba kaji dalili haka Allah ya musu shi yasa to ɗan uwa wajibi ne mu tsaya mu rike manzon Allah duk abin da zai ba mu matsala na saka in dai aka ce ba annabi karamu da shi an gane ai Allah ka bar mu da annabi ƙara mana kaunar annabi alfarma annabi alayhi salatu wassalam annabi mai albarka ne annabi mai daraja ne
3: manzon Allah
0: annabi arziki ne
3: manzon Allah
0: an gane annabi aminci ne kuma ni'ima ne
3: manzon Allah
0: an gane don kana son ku zauna da Allah lafiya kana so ka samu ko abun Allah mai kyau to rike mu annabi in ka rike annabi ka sha ka tsira duk tsarkin aikin ka kowa da it na rantsi da Allah ko Qur'ani ka rungume ka mutu a Ka'aba in baka da manzon Allah sai Allah ya kona ka sai kullu nake ga ƴan uwa matasa masu wa annabi kar san sai dabe ku ne mutun zai baka ba wanda zai baka annabi ko me bai baka ba kana kafiri ya mai da kai musulmi kana jahili ya baka ilimi baka da yanci je ma ga yanci kana dan wuce ce ga hanya aljanna baka san Allah bai so ga Allah wannan ma wannan me zaka iya saka mai da shi babu ai sai dai ka gode wa Allah ma da Allah ya kawo wani zamani ce kai a wannan zamanin al'umma annabi ne za mu zo alkiyama za ka ji fafata da yake alkiyama da kuma baka da annabi to an samu matsala Allah ka bar mu da annabi birrin sun ka bar mu da annabi to yanzu mun da maka anan za a kwana an gane lokaci ya cika Allah ka sa damu da mai yau manzon Allah salati
2: sallallahu alaihi
1: wasallam lafiya sabon jagora da
0: dara lafiya
1: amin lafiya ta mujina Allah ya cika in ya da
0: amin
2: ka wasa adinka arshen ka manzon Allah zuciyar ka manzon Allah ki
0: ربنا إننا آمنا وغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت سميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أمدد
4: الملائكة كبير سانكوين بلا خادم النبي غرقور إيايين النبي صلى الله عليه وسلم كما غرقور صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فإنسا بلا رسوابا كيشوا كسنشي دمو بي إن شاء الله أتكلم

0: Waalaikum salam.
1: Masha Allah, barkan ka da aiki, barkan ka da kokari.
0: Barkan mu dai.
1: Masha Allah, suna na Sa'idu Tabgalalo dan mutan bare kuma
0: makoda. To ya sabgogi?
1: Alhamdulillah, ya kokari ya aiki.
0: Ya shirin zabar Abba a karo na biyu.
1: Masha Allah, to dama mun gaskiya magana ta domin Allah dan mu muka kawo shi dama wannan mukabi ne.
0: Na'am.
1: Kuma wanda ya yi ce gaskiya magana ta domin Allah, alhamdulillah, ba abin da zamu ce da Allah sai godiya.
0: Na'am.
1: Kuma lalle muna nan mun haɗa ranka da kafshe da gaskiya muna da dan korafi a tare da shi.
0: Na'am.
1: Musamman ma hanya ta nima ko wani korafi da nake da shi akan wata so daga kawara ta ce ka tafi ta ba ka ta gare na namare.
0: Wace karamo kuma?
1: To kuma makoda.
0: Makoda kenan.
1: Yawwa, to dan haka muna kira ga zababban gwamnati kamar jira Abubakar Yusuf kenan. Eh kemaka ya umarci shi chairman din wato na makoda da afurki ta jibga.
0: Na'am.
1: Kaka ya gyara mana wannan hanya. In dai har Allah ya sa aka gyara mana wannan hanya to mu mutanen bare ba karare kyawaye. Zuwa dan da duk wannan gaba ɗaya matan gidan gaba ɗaya in dai Allah ya sa aka yi mana wannan hanya. To muna mai tabbatar ma da ruwan baraka ta kabu da ɗaya ba za ta ciwa kai. Gaskiya mu magana ta domin Allah wannan hanya mu ga take ci mana zuwa kwarya kwarai da gaske.
0: To bayan waɗannan a makoɗan me aka yi me yake hanguwa na ayyukan Abba Kabir Yusuf?
1: Gaskiya mu dai a yankin nan mu saboda ka san mu ɗan karkara da ko ba ka mu hanya ce kaɗai ta fice mana zuwa kwarya.
0: Wannan hanya faɗo ta daga ina ta tashi zuwa ina gwamna zai ji ka da yardar Allah.
1: Ka so daga kyawari garin kyawari kau kai an wata hanya da zaka shiga garin Ganduje.
0: Na'am.
1: Kana zuwa kau kai inda zaka shiga garin Ganduje akwai wani gari ana ce mai kyawari.
0: To daga nan ta tashi zuwa ina?
1: Yawwa, daga nan ta tashi daga nan shawara ta shiga ta kwalle ta gudu ta ba karare ta ji hankali na marai.
0: To da yardar Allah wannan magana taka a kunnan gwamna da yardar Allah.
1: Allah ya sa mu ko ba a kammala ta ba in dai an dan fara mana sun buga tabbas an kankar wannan aiki an zo ana yi fara yin sa. To mu mutanen wannan yake insha Allah sai na zan jagoranci al'umma wannan yanki saboda ni mai faɗa a jini a wannan yanki zan jagoranci al'umma gaba ɗaya ranka ta kafin mu dangulawa indi na Abba Kabir Yusuf a gurin Allah.
0: To Allah ubangiji subhanahu wataala ya sa wannan kokina ka ya isa wai kunnan gwamna kuma da yardar Allah ma zai je.
1: Amin. Sai kuma Allah ubangiji ya sa wannan gwamnati da yake Allah ubangiji ba shi ikon kammala lafiya kuma Allah ya sa umarci shi gaba kuma namu na makoda Alhaji Awul Isa Jibga ya taimaka ya zo gyara mana wannan hanya ta mu taso daga kawara ka kwalle ta ba karari. Da hakuri na namare.
0: In Allah yarda.
1: Kuma muna nan muna jira insha Allah inda mun ga an fara wannan aiki insha Allah mun yi alƙawarin za mu zabe. Suna na Sa'idu Tabgalalo dan mutan bare karama kuma makoda ina ba kai.

0: alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naga Abba Dalla yana ta kira na Baba Dalla kai Baba Dalla insha Allah ka ci gaba da kira zaka.
0: Kana magana da rokari remote ba daga Farawa kunbon local government.
1: To daga ina zaka zabi gwamnatin Kano Alhaji Abba Kabirisu a karo na biyu?
0: Daga ina
1: zaka zabe shi ka saki dangula masa kuriya kuma me yayi muku anan wanda kasancewa gwamnatin jihar Kano ta yi muku abubuwan alkhairi anan yankin ku?
0: To a mazabar Farawa.
1: Na'am.
0: Kun bada lokaci da anan zan kwashi in zabe.
1: Na'am.
0: Sai na tarki.
1: Na'am.
0: In zabe.
1: Shi gwamna.
0: Shi da yi gaba da yi muna abin da yake yi muna. Kaga daga Farawa da bakin round din nan?
1: Na'am.
0: Nana Buhari.
1: Mm.
0: Jaran da damu na haske ya mike yayi gabar.
1: Mm.
0: In da ma ni dai ka ji da nan ba sai da ban ga kure wa hasken nan ba.
1: To.
0: Ka gane?
1: Mm.
0: Saboda lazar riya zan tsire da gida.
1: Ya baka gida.
0: Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Saboda ni dai almajirin sa ne.
1: Mm.
0: Saka ke kai barka. Allah kina wannan gidan aljanna.
1: Amin. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ya baka wannan gida.
0: Kai amin ya rabbil alamin. Godiya
1: ne. Eh Allah ya kudo kuma yadda ka faɗa din haka zaka zai haka zai ji a kunnan sa insha Allah gwamna Abba yana tare da mu.
0: Nan muna so kuma ya ranka amna titi daga nan Farawa. Sai babban layi nan ya mike gabar titin nan mu hau. Ko da ke kuna mamka wai sai oga ranka dade
1: to ma dalla da kai da mutanen ka da yi kuri'un ku na gwamna Abba Kabirisu me ko
0: eh kore ko ko fa wannan
1: to muna
0: kana tsaye
1: to muna godiya Allah ubangije kai mun lokacin
0: Allah ya saka da alkhairi Allah ya albarka.

0: muna godewa al'ummar jihar Kano, muna ƙara gode musu, muna yi musu fatan alheri.
1: To gwamna yana yi muku fatan alheri. Salamu alaikum. Salamu alaikum.
2: Salamu.
1: Barka dai. Na'am. To ya masha Allah, masha Allah. Na'am.
2: Daga nan unguwa uku kaci.
1: To unguwa uku, na'am.
2: Eh alhamdulillah, alhamdulillah gaskiya. Ni muka gogo maya.
1: Na'am. To amma ba ma jinka sosai ba.
2: Mu muka gogo maya wajen tabbatar da wannan gwamnati.
1: Na'am. Kana nufin ƙuri'ar ka ta 2027 ta gwamna Abbaci?
2: Insha Allah. To abin da nake so gani kuma gwamna. Dan Allah da annabi wannan sako in ya je wajen ka ko kuma a ce maka je wajen sa.
1: Na'am.
2: Duba da gwamna da muka yi a 2023.
1: Na'am.
2: To wallahi dai gashi nan ba mu da jari.
1: Ah, me yake kake sunan naka kaje? Menene cikakken sunanka? Menene cikakken sunanka? Menene cikakken sunan naka kaje?
2: Sunana Abubakar.
1: Da wani suna shi gwamna ya sanka? Da wani suna ya sanka?
2: Unguwa uku kaje. Ta wani karamar hukumar ta.
1: Da wani suna ya sanka?
2: Wa.
1: Shi gwamna?
2: Shi ai shi kuma gwamna bai sani ba, amma akwai da shi ɗinsa kuma shugaba Abubakar Umar.
1: Na'am.
2: Wanda ni makocinsa ne ma a yanzu haka.
1: A duk wannan jarukan da ake bayarwa matasa 150,000 da mata da waye, duk baka amfana ba?
2: Wallahi ba mu amfana ba. Mu ba mu dana ɗaya daga cikin wanda muka amfana gaskiya.
1: To to insha Allah wannan magana taka za ta je kunnan sa da dar Allah.
2: To insha Allah ma gashi nan in malafa na za a ba shi da almu ne ma bai ne da na san me ba tawa kuma ta ba ku ka kuma.
1: Kuma dai ƙuri'a ka dai ta sace kai wani da ka faɗa. To Allah ya ba bunsara, Allah ya ba da nasara, kuma da yardar Allah zaka dace.

0: karshe na mu a cikin wannan shiri mai muhimmanci. Barkan mu dai a gurguje lokacin ya kare ma. Na'am. Daga Na'iba na'am.
1: Na'am.
0: Ya.
1: Musamman kashi daga dakon halittun jan yan awakin guwa wuce na. Tutar ya gaba kusan shekara da shekaru ana shan wahala da damuna a kuma yanzu an dauko aikin gadan-gadan don zan iya cewa ma hannu abubuwa sun kankama.
0: Na'am. To
1: gaskiya wannan abin yabawa ne. Sannan kuma akwai titi daga Dakatar zuwa Bela da ya tashi. Ima ka ga wannan an kanta shi kuma ina da yan uwa sosai a nan tungun kuma ina san irin wahalar da suke sha wajen al'amuran su ne da kullum. To gaskiya wannan abin yabawa ne. Mana godiya kuma Allah ya ji da shi.
0: Kuri in ku dai na gwamna Abba ne a 2027.
1: Ni akwai sauraron na a gaba.
0: To Allah ya sako da ita kasa.

0: Asan me gara.
1: Aliya na gudu. Kula tana gabar. Aliya na arewa. Amman gauta tana kanri.
0: Dede sarus duk a cikin shirin mu na kada kadan gargajiya. Daga nan gidan radio Rahama farin cikin al'umma.
2: Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili. Kaɗa-kaɗan gargajiya daga nan Rahama Radio farin cikin al'umma kan mita 97.3 zangon FM. Shirin da aka keɓe shi domin bunƙasa kaɗa-kaɗan gargajiya kamar su kalango da kokuma da kuntigi da kara-kara da ganga da goge da garaya da dindifa da damalgo da sireƙi da kiɗan kotso da kiɗan tafshi da kiɗan jarka da kiɗan faranti da kiɗan kwano da bambaro da kuma kaca kaura da dai sauransu. Sunana Muhammad Umar Kaigama, muna tare da Munzali Muhammad Hausa. Munzali, barka da zuwa wannan fili.
3: Jama'a barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na kaɗa kaɗan gargajiya.
2: Na'am, to kuma a gefe akwai injiniya Zubairu ko?
3: Eh, wanda jikan suka.
2: To ban sani ba, dan ne ko kuma tattaba kunnan tsuba ne, shi zai faɗa da bakinsa.
3: To kuma
2: Zubairu wa kake?
4: Nasiri.
2: Dauka
3: to Zubairu
2: Nasiri.
3: Yawwa. Na Muhammad
2: ya haka yake.
3: Eh, jikan Muhammad.
2: To kuma ita ta kan inji Malama Fatima ce ko?
5: Na'am.
2: Kabir labaran ya kasa. Ne suna hudi kenan.
3: Fatima Kabir labaran ya kasa.
2: Ita kuma to ga mu
3: mun zo
2: Zaharuddin yana gida. Huta
3: ta san wancan satin abinda ya fara yi rawar adumulmul
2: bai ita ya fara
3: da zabga rawa ba ji ba
2: gani haka yake
3: har Allah isa aka fara kuma wancan satin bako muka yi babban bako Alhaji Tanko soja
2: mai retire
3: shugaban
2: legion
3: nagwale ne legion
2: tattaunawar sojojin shi. To Allah ya kiyaye da alhurin ba ta tashi ba
3: kuma sai da ya zo mana
2: da Usaini.
3: Usaini soja
2: yaya na
3: kaga shi ba Usaini da fiki da ka gan shi kamar su ɗaya da wannan
2: haba ana magancan
3: AK-47 kuma yau ma Allah ya sa ka yi gamu
2: to
3: na alheri
2: na
3: ai kaga a hanya ba ka gani.
2: Na ga ɗanki ne ɗanki ne na gani da haƙorin makansa ya rikice
3: ya rikice
2: sun rikita mallan sa
3: ya ɗaure akuya a gindin gabariya wani ya zo ya saki akuya
2: kuma ka zan wani abu ne ai ka ga zancen da mu tsakaninmu sai ya shuru
3: sai
2: ya kama wani zancen
3: yau na ce to ɗanki ne ga kai gama kuma daga yau ka ga ɗan kila idan kana taɓa kai gama ka ga abin da ya
2: sai kama duru-duru
3: akuyarsa ta tsinke
2: bai san mun karɓo court order ba bai zai kama mu
3: ba shi ba
2: in kuma ya kama ma zai haɗa shi da
3: alhalatul kula'i
2: alƙali
3: mai tagwayensu
2: na
3: kaulasa mai
2: bai iya faɗa sunan ba ka ga ɗana Nasiru Salisu Zango
3: ya iya
2: na freedom ya fi da iya faɗa
3: alƙalatul kula'i alƙali mai tagwayensu
2: na sai ya sa ƙalƙala da yawa
3: sai ƙalƙala
2: su ka gani rarrafe nake yi
3: gaskiya da
2: alƙalatul
3: kula'i
2: to ka ga idan muka haɗa ɗan kiliya da wannan
3: shi kenan
2: kenan
3: komai tuwo na mai
2: da kamar tsin ma a randa
3: sai mu bacci mu wayo mu ce to gashi nan
2: to yanzu me za mu sa
3: koma
2: mai dan kiliya za mu sa ko ko jama'a
3: a ba da
2: jama'a da dan kiliya
3: da dan kiliya Allah ya sa dan kiliya kaga akuyar ka da ta dinki Allah ta lai na gaye aka lusa ya tashi
2: ta yin kallace go
3: kallace wallahi yace sai da aka dauki
2: wangi tsawa
3: yace sai da put
2: kala kala
3: tabbata daga wannan keji yace to wallahi yau ba kai ba zan ba kai ba ban
2: ta isa yanka kuma
3: tana ji an ce har malama ya bi dan mata da ya ranar da a yanka ta
2: ta rabu
3: ta fitar daga wannan ke
2: da mai masa fatan Allah sa ya gani
3: ne ma fatan Allah za ta wada
2: ta na ma tsada yake
3: to
2: in kaga dan bunsarin da yake yankawa sai kai mamaki
3: wani dan gitsa
2: wallahi in suka sa masa sinadare yana ci kana tanda baki an bashi dusa a wara ya ci gama
3: wai a wara ayan da ta zama abincin gidan kowa
2: 500 daman kirga yake
3: dan kaciya ma ana bashi
2: wai shi mai unguwa gani yake kamar wanda muke
3: faɗa ana ga mai unguwa
2: yanzu ai sai dai a wara
3: sai awara
2: awaran ma ba sai ta samu ba
3: wallahi
2: sai hukun nan na zahanta
3: ga yanzu ba mata sun daina awara yanzu duk kofar gidan da ka wuce mai gidan za ka gani da kasko a gaba yana daga ana ji
2: sosai ma ko
3: an yi layi
2: ga samari
3: suna ta yi
2: duk da ɗayar waina fula jajawar za ka hango ta ta sha albasa
3: ni da na ganta da farko na da ta kisirci ka san kisirci
2: na sani
3: irin abincin mutumin
2: abincin faka
3: Allah sarki Allah su faka
2: a can wurin nan da ba zan faɗa ba
3: ba ma faɗa
2: su haka ne
3: haka za ka je ka ga faka an naɗe masa an zuba masa wannan abar
2: ga shayi
3: kai amma ma yau daddai da babu abin nan amma mun zo da
2: to ai wannan ai ta gina ba ta shiga ba
3: a wannan ka san daga gidan
2: hangen dala ne wannan
3: barin nan ka ji sunan sa al-kutubi wannan
2: gidan malama
3: wannan an ce wannan
2: sai dai ba ruwa ba hita
3: ba ruwa ba hita ba su
2: ga kuma jiko a dan kauye a kusa amma bai da wani amfani
3: ba
2: shi da amfani
3: kan a dan kauye ina amfani
2: ya kuma hula da kasarin fasuwa jaki kamar fasuwa ki
3: da wajen mutum ka alibe sai da kai
2: alifish
3: da lufi ba
2: da ma kusa ne ka ga dan rubutun a yi sun musa
3: dan
2: buta
3: dan kayan
2: ko komi ne kowa ya share bin
3: kowa ya share
2: hafi da sun kare shi ma tashin hankali
3: dan Allah ba a duba al'umma dan Allah
2: na mutumin sai na daga ma hannu ko ka lafiya
3: ji kan adam kawai ko kai injiniya da wacce za mu fara
2: san sa mana kan wani
3: abu a sa dan kiliya Allah sa ka ga ku ka dan kiliya
4: Muhammad Dole Majin Dama Adam Mau Nazali Zubba Dole Ya

0: to mazalin Muhammad Hausa Kaji kifan kotso na marigayi Alhaji Musa dan Kwairo
1: kamma kafin shi mafa
0: ko can aka wurga su wannan kudaddin da yake kira yar ai ai
1: ko yar kwadi
0: yawo ko yar
1: ko su ma dubu
0: ko ci jaki ko su ma doze
1: duba doze
0: duba
1: doze
0: ake kai wankan kwadi
1: ko ko kukuba
0: yawo
1: ko mai allo ko ruwan madara
0: yawo shine
1: eh
0: ko so ko ruwan birji
1: eh ruwan
0: birji gasu nan kan ko kuriri
1: birji
0: eh ko ci jaki da kudaddin
1: sanki
0: eh to ka san ni abinda nake tsoro
1: ba gara
0: mai kilago mai kilago ne
1: mai kilago
0: inda na tafi wankan nan to mai kilago nake
1: tsoro mai kilago a tsoro ne
0: kuma kaga sai mu bayan mun yi wanka sai mai su ina irin socin nan ta ciki da yan huje
1: huje
0: ita muke daure can eh mobile sai mu daure
1: kasan
0: muka daure muka tara yawa
1: yawa
0: sai kaga kiri yana shiga ba da mu
1: ba da ma ya fita
0: tara tara amma tara tara
1: sai akabi
0: daga buhu
1: sai to
0: kunya an mun zo sai mu cire wannan abubuwan na cikin
1: na cikin
0: sai mu dan gasa
1: gasa
0: ko mu soya
1: soya
0: a jishiri ga
1: yaji oyo
0: eh
1: kan joy joy
0: lokacin duniya da dadi ba yanzu ba
1: ba yanzu
0: eh
1: yanzu abun kowa hankali ya tashi
0: hankali ya tashi
1: ta ko kawai waken soyayya
0: tunda kaga ba mu shanka za a hanya ba
1: wallahi ni rage abinda na faɗa
0: babu
1: yau wajen shekara hudu ko biyar ni ban taba ganin mu shan rago akan juji
0: to baka ga kaza ba ma balle rago
1: da
0: yawa
1: yanka ala ne
0: ba ungulu
1: ba ungulu
0: an shinye sun kurciya da hasbiya ta ke kowa
1: ne duk babu ɗanɗano ma ta gudu
0: ɓani ta gudu amma da ɗan sauransu ta tabara tara kwaya tara
1: ɗata
0: kama sai akwai jifa jifa
1: jifa jifa
0: ya raguwa ne yara suke sa danko a ji tawo
1: tawo
0: kuma ba su samu ba sai dutse faɗa cikin gida kayan sabon aski na maro gaɓi ke yana kai tsoho ya huta yana amma aski yana shan iska ka san ba ka saba ba har mura kake saboda iska ko ta
1: idan yawa
0: filfil duk gashin nan da na hanci da na waye da
1: hanci
0: suka ji sur
1: ba birki
0: malam kai da aka yi don ka sha iska kuma zai ka ji dutse
1: dutse
0: yaro ya je wa abin nan shi bai samu tsuntsun ya samu babba da jaka ya samu babba da jaka a tsakar gida na
1: hutawa
0: yana so koda yana da hawan jini ya dan
1: sauka
0: ka
1: kara masa da hawan jini
0: haban mala wani yaro da ya je ho dutse bai samu ɗaya yaron ba dutsen na gangaro tsoho yana so wannan zai samu a kirji ya ɗauko dutsen ya dafo kirjinsa yana zuwa ya samu ubangiji kaga abin da ɗan ka
1: yaro
0: ce to Allah ka yi hakuri ka je ka ɗan sa man shanu ya ce alhaji man shanu ai
1: ba zai da tsada
0: sai yi ba ba ma tsada ba ya wannan tiƙaƙen dutsen man shanu zai
1: haifi shi da man shanu ka yi shi ba ko man shanu
0: ina ne yi ma ka cin sa man yelo
1: man yelo ko ga
0: din
1: ko ga wannan
0: a sa ko
1: sabon rab ne
0: to ka
1: motsa ka amma ya ci
0: to ai komi ma ba zai ba
1: ba
0: dutse fa
1: dutse
0: dama da fura ne da dama dama to dutse a kirji kirjin tsoho kirjin fa ya tsufa
1: ya tsufa
0: shi tsohon ya tsufa kirji ne komi na zama
1: ya tsufa
0: Allah ya kiyaye bai su ma ba
1: eh Allah ya kiyaye to kuma jawaka za ka sa ba a saka
0: sai wace ɗauko sai wace ko ka ce
1: eh abin da Allah ya yi da mu

I got that one.

0: lambala ko ko lambala ko lambala
1: lambala
0: lambala
1: ai sunan sa Sadauki
0: to
1: dai da ka ji a waka yana cewa Sadauki na lambala mai garaya dan Alhaji Usman mutumin kirki ne
0: to
1: ai tangale ne tangale ya
0: tangalleri
1: tangalleri ne Gombe ne ai a zuwan da ne Gombe gidan sarkin Gombe ne ni a kira shi ma a dauka amma tunda in Allah ya sa zan koma ai akwai aboki na
0: to yana nan da rai
1: yana nan dan naji sun ce yana dan da ransa dan akwai aboki na assistant commissioner ne na yan sanda ba bai ba dan zamu ci shine zamu je Hawura Jabe
0: Hawura Jabe to wani gari ne
1: gari ne idan muka je zan tambaya in ci a nemo mun
0: lambala
1: lambala lambala
0: sa gyara
1: sa gyara
0: ko lambala
1: ko lambala ko
0: lambala ni ban san sunan sa ba lambala ko lambala
1: ko mai bugowa ya san waye na ga wani yana ta
0: to muka bari mu gani wannan na
1: to
0: annu alaihi salam kana lafiya lafiya
1: ai daga ji ma an san ki
2: da abokan zango wai a ce ta su ko wanda ba ka da sai wanda ko la dira dio wasu ta tuwa kai da labarin ya kafe
0: kana jin ki
1: kana jin ki kuma wannan abu yayi daidai
0: kaga
1: ta ce wakar da aka sa ta daidai
0: tayi
1: ta lambala
0: to kaga layin na tana yana tsalle kaje ba
1: yana
0: kaje shi ko
1: wannan layin tuni ne
0: ba ba mayu ne suka kama shi ba a tsalle yake yi
1: ai ji ko jimma yayin da sun kare yawa
0: to bari mu gani wannan faifan za mu saka hun mu karbi wani sako

0: wanda ba kusa ya hada kafa zai ce in ka hada kafa baka tsira ba
1: in ka sauke
0: miki kafa baka sauke baka tsira ba na sulki ita sai wanda ba kuye dariya ita ida fada musu kuma magana duddu da Alhaji Audu wazirin dan duniya fada a wannan gaskiya ne ba inda za kai ka iya wa mutanen duniya kai bakin yanka kai ka rabu da su kai iya inda zaka iya ka rabu da su
1: dan uwanka da manyan riguna
0: sai
1: barka ci riga
0: aro kai aka ci ga dan uwanka da gida hudu sai zai kasa baka guda daya kuma ya barka cikin gidan haya
1: kamar mai old school ne gashi ne ya
0: ga shi ma gashi
1: ga haya haya sai kasa baka guda daya
0: in ma ka ce baka guda daya sai dauko maka da makil jaffa ka gani
1: baya fita kai
0: baya fita ki tubu
1: haka wallahi
0: baka gani
1: bi yan tsakoyi a ji sai do Allah old school ga
0: kai to kaga aka
1: ba na san Michael Jackson samun Jimmy
0: Cliff ko ka samun Charles Brown
1: cha
0: suki
1: sai
0: mo
1: dan mata suki sana
0: eh ajo
1: ko ka samun fly robin fly
0: eh fly robin fly
1: ai wannan ai mu kunun kunun kan wale da ku shi
0: da dadda ji
1: idan ku shi mu
0: da dan da girgis
1: gashi ne na shirya kayan sa
0: eh abu to
1: an juma za ku ji kada kada
0: kada tura tura mu kuma namu namu ne
1: na gargajiya
0: eh yanzu wata waka za a zunguda
1: eh ko kalango ne ko kuma ne ko molo ne ko
0: kacan kaura sa wakar gaskiya sunan ta gaskiya
1: to
0: amma mun ji wannan
1: wacce ta samu
0: eh
1: an dora mana.

0: Allah zai yi ban satun wa dubba ma ci
1: wa dubba ga basket
0: ay
1: basket oh my god
0: muna ci mai ko ma na la sa
1: ga
0: ga cinja
1: mai girma daga cinja
0: mai
1: assalamu kai ga mabarka da yi
0: a
1: ga da munzali da mata za ku tashi lafiya
0: insha Allah eh kuma muna sa rai za a gode ki ja'in ba gona da gona daga ci da sai mu zo jago
1: amma akwai masu toye toye a hanya
0: eh awara ce ko me
1: duka hadda kunu su kunu ai hadda nazarenya
2: assalamu alaikum
1: alaikum
2: sai ga barkan ku da ajiya ne muke tare
1: da ina lafiya wace ce
2: ani muke tare da karshe
0: daga karshe ko a jihar da magaran annan suke a zandar suke
1: to eh to ga wannan ka karon sotoko
3: assalamu
1: alaikum assalamu alaikum
3: baba da kuma man zalibar kan ku da
1: yake kana lafiya dan baba
3: ya ce ka lauya ai ruwa
1: in goda Allah
3: okay da magana da wannan sai ku kuma na kira fara da lima ku
1: to lima ko
3: na'am
1: kana lafiya
3: lafiya kana muna tauraron wannan shiri kuma gaskiya wato inda ba wai ya hita kan tarwa ba har ilimin tarwa ma da fata tarwa tana yi
0: mun gode
3: kan wata wata da ta fara wannan gona kenan
1: na'am mun ga jinka
3: da Allah sai ku lafiya wannan ki ku lima
1: amin mun gode wato mallima eh mun gode mutum mallimawa ka san lima ne na'am wannan na
3: Assalamu alaikum.
1: Aminu alaikum.
3: To baba barkan ku da kokari.
1: Kana lafiya dan baba?
3: Lafiya kalau kuna tare da Muhammad Aminu eh Hassan daga gore na iba.
1: To kaji daga Lima mun tafi na iba. Muna jin ka.
0: Lima sala ibi.
3: Eh. Wata can da kuka sa ta marigayi.
0: Dan mani guman?
1: A'a. Wanne? Ina?
0: Ina na ga ruwa ake
1: yin jadda su.
3: Bayan wannan wata
0: da yake da wani. Na ka shi gara.
1: Ma yin sun kama.
0: Sun kama ka taɓa yi kan ma.
3: Na fadakarwa.
1: To.
0: To mun je.
3: Kuma bayan suna ji ba irin waƙoƙi ba da haka. Ba wai barayi ta.
1: Mutumin na iwa ba a jin ka sosai ina jin waƙar marigayi Alhaji Audu Wazirin Danduna yake nufi ko tsakanin a ba tsakanin dan adam ba duniya da waya sama
0: to ga shi ga mu dubi nan
1: to sa
0: ga mu dubi

0: Nai alkawari ne fa. Yayi alkawari baba na. Ya cikan na wajen nashi baba ni sauranawa. Ya rabba na hoya gafarta ma.
1: Allahu Akbar.

lagi. Karena ada nama Ajuda.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.

97.3 Rahama Radio.

0: Raira Ahmad da kuma Muhammad Usman za su takara a cikin ta neman gwamna. Daga kuma jam'iyyar DLA wato Mustapha Bello Bari wanda zai kuma takarar gwamna da kuma jam'iyyar ACC wato Abba Sharif yake mai takarar gwamna. Bacin kuma akwai jam'iyyar NDP wato Dalha wato Adamu Lamido yake mai takara da kuma jam'iyyar NPP wato Muhammad Babai Abdullahi yake mai takara. Akwai jam'iyyar Accord Party wadda Mukhtar Gashashe yake mai takarar gwamna. Akwai jam'iyyar kuma ADP wadda Muhammad Abdullahi yake mai takara. Akwai jam'iyyar ta 16 ita ce jam'iyyar SDP wadda Rabiu Isa Gama yake mai takara. Akwai kuma jam'iyyar ta 17 wadda ita ce jam'iyyar YPP wadda Yakubu Uba Muhammad yake mai takara. Akwai jam'iyyar ta 18 ita ce ZLP wadda Nuhu Isa yake mai takara. Akwai kuma jam'iyyar ta 19 wadda ita ce ta wato LP wadda Shamsu Santraki yake mata wato a takara. To nan da wasu ilma za a sake samun wasu da kuma ta ban take fara wato fitar da sunaye wato a daban-daban da su mata takara. To a kamar da aka saba ne lokacin da aka bude wannan fage kowanne dan takara da jam'iyya tana iya nata ingizan wato bukatu da irin nata. Amma kusan abin da aka saba gani kusan mafi yawanci ne da kullun ne alƙawarin da aka saba yi ita ce wannan jam'iyya za ta yi, wannan jam'iyya za ta yi, wannan jam'iyya wato za ta yi. Za mu kalli menene kalubalen waɗannan ƴan takarkari da suke takara a cikin wannan wato jam'iyyu game da irin manufofi da kuma kalubalen da za su kalli jihar Kano su yi campaign da shi. Sannan kuma su masu zaɓe ko kuma wanda ake zuwa neman goyon bayansu wani ma'auni ne za su auna kowane ɗan takara idan ya zo neman goyon bayansu. Kama a gwamna yake ko dan majalisar wato a jiha me yema wannan da su kalla su ga cewa wannan ya cancanta ko kuma su mara masa baya ko kuma wato makamanta irin wannan. Sannan zamu kalli abu na biyu wanda shi ma wadi wannan makon da ya gabata an ga yanda wato jam'iyyu wato ake ta wato sake wato sauye shika musamman an da ga wasu jigajigai daga jam'iyyar wato a PDP NPP da kuma sauran wasu jam'iyyu suka narke suka koma jam'iyya mai mulki a nan jihar Kano ta ADP wanda ana gani akwai sanata a ciki, akwai shugabannin jam'iyyu, akwai kuma sun manya-manya jigajigan ƴan siyasa, akwai kuma wanda ake gani wato na hannun daman wato tsohon wanda ya takarar gwamna jihar Kano jam'iyyar APP Nasir Gawuna. An ga wanda aka wasu na jikinsa manya-manya suka fice daga jam'iyyar NDC suka koma jam'iyyar wato APC. To wannan ma ya jama'a abin cece kuce abin tattaunawa a cikin wato wannan jam'iyya. Wasu suna ganin cewa wa'annan sun yi gaba ne ko shiga wannan na tafi a baya ko kuma wasu suna ganin cewa kulumbotin siyasa ne wadanda ba za ka san karshen sa ba sai lokaci yayi da dai abuwa makamancin irin wannan. To za mu yi nazari akan irin wannan abubuwan mu ji fashin makin da masana za su yi mana game da irin wannan abubuwa. Alhamdulillah ɗakin namu muna tare da Kumar Gombaritol kuma da assalamu alaikum sauraron
1: jama'a. Assalamu alaikum
0: kuma na dakon sauraron abokan tattauna mu a cikin wannan shirin. To kuma da tun kaji shin fada muka yi kuma da wannan ranar da aka bude ita wato tare ga wata ranar Laraba ce ranar da za a yi neman ɗan takarar gwamnoni da kuma ɗan majalisu da nan an saba jin irin campaign da aka saba yi da gobe sama da shekara 30 amma a jihar Kano kullum kusan da shi ake mai ta irin wannan abubuwa. Amma muna gani a wasu wurare daban-daban waɗanda in ka ga alƙawarurka da ɗan takara suke da sauransu kamar yana bambanta da wasu jam'iyyu da makamancin irin waɗannan. Me aka nazarta game da waɗannan abubuwa da kuma ƙalubalen da yake su gaban su wani ɗan takarkari ga su nan wato a Birjik a jihar Kano?
1: To magana kake akan jihar Kano ko kuma akan ƙasa ma Nura? Idan muka kalla akan yanayi ko kuma tsari da muka tsinci kanmu na yanayin wannan siyasa wacce siyasa ce ta sha bamban da kowace irin siyasa da ake yin ta a Najeriya. Mun yi jamhuriya guda hudu tun daga jamhuriya ta farko 1963 har yanzu zuwa jamhuriya ta hudu 1999. Mun ga abubuwa iri daban-daban da campaign iri daban-daban. A kullun a yanayi na campaign idan ya zo sai ka ga cewa ana sauya masa salo. Kowa ya sani cewa rukuni guda uku ne suke siyasa. Rukunin farko su ne ita kanta gwamnatin wacce take da mulki ko kuma madafin iko a hannunta. Rukuni na biyu su ne 'yan takarkaru waɗanda suka fito ko kuma 'yan hamayya daga cikin wata jam'iyya. rukuni na uku sune su kuma al'umar gari waɗanda sune alƙalan raba gardama akan duk wani abu da za a yi domin sune siyasar domin ita siyasa daman shine a je a zabe ka bisa cancantarka to sai ta dauki wani sallo abin da yake faruwa a yanayi na campaign irin namu ne yanzu zaka ga kullun ana canza tuwo suna ana canza wa gembo kafa kullun zaka ga mutane da ake yanzu sai kaga cewa kansu ya waye sun fahimci ma aina yake ba wata jam'iyya da za ta zo ta taya dan dangwali kaji ya kasa amsa mata cewa ba zai sallamar ba da ne ake aqida amma yanzu sai kaga mutan shi kadai yana jam'iyya 6 wani yana jam'iyya 7 saboda mutane kowa ya kasa gane to su ma kansu waɗanda suke dillalan yan takarkarin ko kuma yan takarkarin su ma sun kasa fahimtar siyasar da zaka ga siyasar da ake ta jagora ake amma mu a arewacin Najeriya yanzu ba siyasar jagora ake ba siyasa ake ta ra'ayi kullun sai kaga arewacin Najeriya an fure na mu a yanayi irin na siyasa kullun kaman yanda tsohon dan takarar shugaban kasa tsohon jagoran action group wato Awalho yana cewa mutanen arewa kaji ne da tsaba muke kama su ga baki da to amma wannan karin zaka ga zaka watsa musu tsabar zasu ci kuma kamuwar tana da wahala haka yanzu ake tafiya kamar misali idan muka dauka zaka ga cewa lokacin da manyan yan siyasa ake bin su irin marigayi Alhaji Abubakari ne lokacin da yazo ya kawo Olusegun Obasanjo lokacin 1998 da aka fara campaign kafin ayi zabe lokacin sa yace sunan sa Obasaraja haka aka fara yi cewa Obasaraja ne dan arewa ne akai ta meda mutane cewa kaman ma basu waye a siyasar ba kafin nan anya 1993 lokacin da aka yi SDP da NRC haka Alhaji Abubakar ya kara kawo wato wanda ake cewa Wali Falaye wanda yace sunan sa Awali Falalu Falali wanda yace a Falali ta kai yake ake ta ganin cewa ashe shi ma mutumin arewa ne za a karbe shi haka ma a wannan din inda naji tsohon gwamnatin jihar Kano wato Abdullahi Umar Ganduje yana cewa sunan Bola wannan shugaban kasar mu wannan sunan sa Bala Tinubu wato Bola Tinubu kenan to sai kaga irin wannan siyasar yanzu mutane kawai ji suke kuma suna bi amma abin da zai baka mamaki shine su kamar misali ka dauka jam'iyyar APC a yanzu abin da take gani za ta iya cin zabe da gwamnati cin zabe da gwamnati ba shine cin siyasa ba a arewa mun ga alƙalman siyasa yanda suka faru a zaben shekarar 2023 mun gani yanda zaka ga cewa shi da a ce shugaban kasa Ahmad Bola Tinubu yana da wasu abu ko kuma strategy ko kuma campaign strategy team wanda za su ni ban sani ba ko ni tunani na ne da bai kamata a ce yana da wannan damar bai canza zaben sa da na gwamnati ba kenta a ce sai an fara yin zaben gwamnati tukun za a kawo zaben sa saboda ya ga gudun ruwan gwamnati tukun kafin a zo kansa amma yanzu sai ya bari har aka zo din reforms din da aka yi na electoral reforms din nan bai riga ya canza wannan damar ba sai ya bari wai sai an yi zaben sa za a yi na gwamnati idan kuma zaben sa bai kai ga gaci ba kuma fa ya zai su gwamnati suna nan akan bakan su to yanzu idan ka kalla gwamnatin nan sun ma alƙawari cewa za su kawo masa da zasu yi zasu kawo masa ƙuri'a mun san arewa mu muka zabi gwamnatin APC mu muka kawo ta domin a zabe da akai mutanen da suka kada ƙuri'a wajen mutane miliyan 23 kaso 64 daga arewa suke abinda Ahmad Bola Tinubu ya samu a arewa ya samu ƙuri'a miliyan 5,400 a arewa haka kuma a kudu ya samu ƙuri'a wacce ta kai miliyan 3,300 kaga arewa ta kusan ninka kusan kudu so biyu a ƙuri'ar da aka samu kuma idan ka kalla zaka ga irin campaign din yanzu da aka yi da aka tuwa ana wannan campaign din jam'iyyu ko kuma in ce ya tare akan gwamnati cewa su za su bashi zabe yana da gwamnati a APC guda 31 gwamnatin Adawa guda 5 ne guda 5 din nan guda 3 da kake gani na APC ne bayan da za a aikace gwamnati guda 3 domin su suka faɗa cewa ba su da dan takarar shugaban kasa face APC misali idan ka dauka Akwat Fati Adele ke haka ya faɗa yace zai rama kura aniyarta idan ka zo Abga Charles Solido da aka yi shi ma zaben sa aka bar masa kujerar sa ta abga sai ce shi ma zai gwamnatin Ahmad ba eh shugaban kasa a sama idan ka zo na Abia Lebo wato Alex Otto zaka ga shi ma yace Lebo Party tace bata da dan takarar shugaban kasa sai Ahmad Bola Tinubu kaga waɗannan guda uku ka hada su da guda 31 da yake da sunan APC kaga an samu nawa an samu wajen 34 kenan gwamnati biyu ne kawai ya rage a Najeriya yanzu yake dakon su na farko shine Shema Kinde na Oyo na APM na biyu Bala Muhammad Kauran Bauchi Bala a hannu yake har yanzu akwai wani lissafi irin na siyasa wanda mutane basu gane ba mutane suna nan sun yi dunku sun yi labo sun kwantar da kansu saboda me saboda suna tsoron kamun irin na gwamnatin Ahmad Bola Tinubu ba za su iya fito da adawar su ba ko kuma kiyayyar su a fili sai lokacin zabe yanzu Bala Muhammad ai da aka fare masa me aka fara commissioner sa na kudi aka fara zargewa ana ga zargiya eh sai ce zan koma sai aka dauko mar kwamiti nan tayi shugaban APC da nan gwamnatin jihar Kano su suka tafi wajen sa suna me suna bi kon sai dawo jami'a ya ce zai dawo to shi ma ba a sani ba ko nan gaba zai iya cewa shi ma a sama zai yi tunubin ne ko ko yaya amma abinda nake gani cewa shi Ahmad Bola Tinubu ni sai ya rasa cewa a ina tunanin sa yake akan irin waɗannan abubuwa abinda yasa nake faɗa haka yanzu campaign muke yi a wannan abinda zai faka mamaki duk wanda ka ga yana kaunar jami'ar APC jagoran sa yake ko sanata ko dan majalisa ko gwamna yake so ba wanda yake kallanta a sama abin da yake kallo shine kawai soyayyar jagoran nan nasa yake kwanan nan an yi babban taro a nan Indo Stadium ko wanda sun ce sun karbi mutane 136 a nan wajen to sai na ce shi gwamna Ahmad shugaban kasa mai girma shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu ba shi da waɗanda za su kawo man data analysis ne akan irin wannan idan har kana da mutane waɗanda ka karba guda 136 to ita stadium din da aka yi ta mutane nawa ne lokacin da aka yi stadium din na 1998 kafin mutuwar Janar Sani Abacha aka bude ta abinda aka gaya mana stadium tana dauka mutane 16,000 to idan tana daukar 16,000 ka bar shi to ka ninka so biyu in ka ninka so biyu ne za a baka 32,000 stadium za ta dauka to su kuma waɗannan mutanen 136 da aka karbe su da suka zo wajen su aina to idan ka kalla 136 an ce kuma an karba su yan party ma ina suke ina waɗannan suke to sai ka kasa gane lissafin saboda zaka kalla ka ga cewa mutane wajen 100 babu su ga baki daya a zahirance haka ma nake ganin shugaban mawakan kasar Hausa wanda yake cewa suna da kungiya ta su ta RRR wanda yake cewa a cikin kungiyar nan suna da membobi wanda suke register wajen 600,000 sai na kalla sai na ce to a'a idan akwai 600,000 wani nune ne a Najeriya ne ga baki daya ni 260 ne kuma an ce 600
0: ya membobi kenan
1: iya to mutanen Afirka ne ga baki da APC din kokwa sai na kasa gane wani irin lissafi suke wa shugaban kasa akan irin waɗannan abubuwa
0: wato kowanne shekara da yanayin da yake
1: da yanayin campaign din da yake
0: inda yake canza salo
1: ne salon da ake canzawa saboda mutane ka san mu a kullun yanzu mun daina mantuwa da ne ake kallon arewa akwai mantuwa abubuwan da suke faruwa akwai differences wanda yake faruwa tsakanin kudu da arewa kowa ya sani cewa
0: kafin mu dawo wannan bambancin bari mu je wajen Kumar Mubarak Kumar kaji inda Tole yi shimfiɗa game da inda yanayi da salo da zabe da campaign yake zuwa a kowace shekara kowane salo da ne take zuwa a gwamnatin tarayya idan take kallanta su ma gwamnoni sun zo da yadda suke kallon sa haka yan majalisa su ma da kallon suke masa haka su ma wato yan dangwale a nan ƙasa su ma da abin da suke shiri da kuma burin da suke ciki makamacin irin wannan to mun gangaro kwanan nan gashi an sake buɗe sabuwar hanya misali campaign na gwamnoni ga yan majalisar jiha da su ma sun fara an gazo jihar Kano tana da yan taka gari guda 19 kuma ga jam'iyyu 19 wani jam'iyyun ma yanzu wasu suke jin sunansu da makamanta irin wannan to kuma lokacin in aka zo sai ka ji campaign dai wataƙila baya wuce wuta ruwa kaza da makamantansu shin me yasa irin waɗannan jam'iyyu ba a san bambamce na abin da ya shafi manufa da kuma wajen campaign kamar ne muke gani a wasu wurare a ƙasashe na duniya da suka ci gaba a harkar demokradiyya ko wace tu za ce ma ga manufarta ga kuma abin da zai campaign a kansa a cikin wato a kasa da makamantan su shin wannan yan takakari ne gwamnati me kalubalen su ne wannan su 19 game da yadda su tankar al'umma me kamata kuma su dora wajen campaign din su da ya gani zai amfanar da mu al'umma jihar Kano
1: to manuwa jama'a assalamu alaikum gaskiya ne gware da gaske yanzu kowa yana dako an bude campaign yan takarkari kamar da kake fade ko kamar da hukumar zabe ta shedawa al'umma shine sun kai jam'iyya 19 kaga dan takar gwamna guda 19 kenan ga kuma dan takarkarin majalisu na jagogi su ma da ake da su to mu a nan Kano shine ake magana 19 ba mu san rago jihohi ba amma Kano shine ake magana 19 ko shakka babu a guda 19 nan ya kamata mutane su zauna su ga kowanne kamar da muke fade mai cece manufar jam'iyyarsa sannan kuma me yayo mutane alƙawari zai musu wanda ya sha bamban da abin da gwamna mai ci Alhaji Abu Kabir Yusuf yake yi ko yayi a jihar Kano to abin sha'awa abin mamaki shine Ali Nura ni ma na taba zama dan takarar gwamna shekaru da suka wuce baya kuma mun yi takara da shi mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abu Kabir Yusuf a wancan lokaci a 2019 a lokacin da ya rasa wato wannan zabe wanda mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya samu dama ya sake maimaitawa akwai shakka babu takarar gwamna Ali Nura tana da fadi kwarai da gaske fiye da kima fadin ta shine akwai magana fadi na kudi ma'ana abinda ake kiransa financial capacity financial capability financial strength a ce kana da damar da zaka iya ita kanta takarar gwamna lokacin da aka ce da ni in takarar gwamna accidentally aka fito da ni saboda ban taba nema ba ban taba nuna sha'awa ina so in yi ba amma dan takarar gwamna ne aka yi disqualifying din sa saboda aka jam'iyya ta bani dama ta ce da ni na hau kan tikitin din takarar gwamna kafin a samu mutumin da zai karba daga waje na domin ba bani dan ina da duk abubuwan da ake ba mutum dan ya takarar gwamna ba ni a fahimta ta kamar da na ga maka sai akwai karfi irin na kudi wanda zai nuna cewa zaka iya takarar
0: kaidan takarar kenan
1: eh kaidan takarar kenan ya danganta akai kai kanka din wani irin financial capacity kake da sanan mutanen da suka kewaye ka suke surrounding ɗinka ma'ana kama da abokanai da ƴan uwa da sauran mutanen gari wanda ake zaman arziki da su wata irin gudunmawa za su iya baka financial ni ta fuskar kuɗi da zai iya sa takarar a san ma kana yi don ma nura sai kai takarar ka gama wani bisa kana yiwa na yi takara na gama wasu da yawa ma ba san ma nayi ba banda na faɗa ba wanda da yawan mutane ba san ma nayi ba saboda ina gaya maka na yi lacking financial capacity da nake gaya maka wanda sai kana da shi kuma kana da network na gaya ma na abokanai da mutanen gari na arziki wanda za su iya donating wanda za su sa kuɗi wanda za su taimaka maka ci zabe kuma ba wai a Najeriya ba duk inda ka sani ma Nura ana zabe haka ake yi na sha ba da misalin tsohon shugaban ƙasar America Harry S. Truman wanda ya yi amfani da wasu mutane wanda suke da ƙarfin kuɗi wajen takarar sanatansa da ya anarka ya takara shugaban ƙasa kuma har kwanan gobe shi ne the poorest American president
0: duk abin da aka kashe
1: mar da mutane suke ba a taɓa shugaban ƙasa America matalaucinsa ba har kwanan gobe amma waɗannan mutanen su suke sa kuɗinsu domin a zaɓe shi to saboda haka zaka kuma ko America kwanaki mun yi maganar akwai wanda ake kiransu a political donors na America mutum 25 na ce maka mutum guda 15 dukkanin su yahudawa ne su suke ba da kudi a America ci zabe saboda haka kaga idan yahudawa ba su goyi bayan ka ci zabe a America ba yana da wahalar gaske ka iya cin zabe saboda suna da karfin kudi kuma shine influence to anan ma ko a jihar Kano duk dan takarar gwamna jama'a sai su duba su ga cewa wani ne yake da karfin kudin da zai iya gogayya da yan takarkari idan ba shi da kudi akan kansa mutane nawa ne suke da su shigo cikin su taimake shi domin abinda mutanen ba su gane ba shine akwai mutumin da yake da nagarta kamar da baka misali a America Harry S. Truman yana da nagarta ne ya zama shugaban amma shi ba shi da kudi akan kansa shin al'umma daga sai suke su taimake irin wannan mutanen
0: duk da ba su da kudin
1: su zo din domin matsatsalin mutane su kawo
2: mutane su fita daga cikin tashin hankalin da suke ciki a Najeriya kai tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari wanda chai bai da kudin fom chai bai da kudin takara jama'a talakawa su suka hada suka tara muku ko aka yi wannan for the first time a tarihin siyasa na Najeriya da muke gani tun daga 1999 zuwa lokacin da aka zabe shi saboda to sai mu duba mu gani shin akwai mutane irin wannan da ya kamata mu taimaka musu ko ba su da kudi wanda suke da nagarta inda gaske muke mu talakawa muna bukatar canji domin ba zai yi mutum kullun ya dan koje ka kudin sa yasa kuma kace kana bukatar ya canja maka abin da ake ciki ba ba zai ka samu canji bayan mutum bayan an kuma da harkar kasuwanci gani ko saboda akwai zargi da ake magana cewa ita kanta siyasa ta zama kasuwanci ta zama kamfani ta zama magana ce ta hannun jari ka sa hannun jarin ka domin ka samu riba ba dan faduwa ba to sannan sai mutane su koma bayan ka duba financial capacity sai ka duba character a mutum guda 19 da suka fito gwamna a jihar Kano mutum ne wanda suke da character da zaka iya zaba su zama gwamna
0: to halayen da ya kamata
2: halayya
0: da
2: dabi'un da suke masu kyau da zaka iya zaba su wanda zasu iya zama ma gwamna nan ce dabi'a mai kyau ana nufin mutumin da zai shi ba zai ci hanci ba kuma zai hana ci hanci domin koda mana nuna mutum ba zai ci hanci ba idan ba zai iya hana a ci hanci ba ya kamata kai ka zabe shi
0: to ko a karkar
2: ko ya kamata ka warai da gaske
0: inda ba zai iya toshe barna ba
2: inda ba zai toshe barna ba ya cancanta ka zabe shi shi yasa na sha fada nake cewa tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ne rasuwa a na sha siffan tashi da cewa shi ruwa ne mai tsarki akan kansa amma baya tsarkake wannan sa ni a fahimta ta kenan haka na fahimce shi mana shi akan kansa ya ce maka shi ba corrupt bane baya cin hanci akan kansa baya encouraging kuma baya sa a ci hanci amma in an ci hanci yana iya daukar matakin da ya dace da gobe za ci ba balma ana zargin cewa mutanen da suka kewaye gwamnatin sa yan cin hanci da rashani balma ana zargin cewa badakadar da aka yi a gwamnatin sa tun da ka dawo 1999 wata kila ba ai gwamnatin da aka yi badakada aka ji duk kudaden mutane irin gwamnatin sa ba domin akwai zarge-zarge da misali da har yanzu ana kotu da tsohon Anthony Jenner Raja Abubakar Malami wanda har yanzu ana kotu akan zargi da ake yi na dukiyar sa ta hanyar da ya same ta wanda ake ganin cewa ta hanya ce ta wawura kudin talakawa na yan Najeriya tara wani kudin dinda kotu bata kai yanke hukunci ba har yanzu an gama cewa shari'a ta kare amma dai ana kan shari'a an fito da kadarorin su wanda kana ganin ana cewa kaza kaza kaza kaza mutane yan Najeriya an sunfata yan Najeriya ya ga halin da ake ciki game da kadarorin sa to saboda haka ita ma magana karakta Malam Nura mutane sun koyi darasi akan shugaban kasa Muhammadu Buhari bai rasuwa zaka iya zaben shugaban da yake da amana amma amana sa ta kashe maka kamfani to ya kawo darasi ne shin amana ake so a gwamnati ka kawo mai amana wanda zai hana a ci kudi wanda zai kai wanda ba zai ci kudi ba amma yana iya bari a ci kudi ko ba zai iya hana a ci kudi ba duka su bare cewa to kaga character ita ma santarar ce na ka kawo mutum wanda yake da kyakkyawar wato halayya mai kyau sannan abu na uku mana nuri shine wani shugaban da za ku zabo shi shugaba ne da ya fahimci matsalar ku ko ku a shugaba ne da bai ma san matsalar ku ba tana magana ta
0: wato ya ma san me ma
2: ya ma san me kuke ciki
0: to shi a karan kansa
2: shi a karan kansa kaga mana nuna maganar ilimi ta shigo zan yi haɗe ma wannan da maganar ilimi shin yana da ilimi da zai iya sa matsalolin ku su warware saboda yanzu ai mulkin da ake ai mana jahilai bane ai ba harkar jahilci ake ba ko harkar ake ta ilimi ko ai gani ai ko ai yan majalisun da kuke turawa a constituency ɗinku ai kun ga inda jahilci bai da rana ko mana nuna mun ga mutanen da a arewa zaka sauke mutum saboda bambancin jam'iyya ka tura wani a wata jam'iyyar ya je tun da ka zaɓe shi bai taɓa tashi ya ɗaga hannu ba ya ce ya sapoti mamusha
0: balle ya kawo wani
2: kawai tashin da zai yi wata kila sai dai ya tashi ya ce in an kira sunan sa ya canza jam'iyya ya tashi ya haka kowa ya gan shi sai ya zauna
0: amma dai ya kawo wani abu
2: amma ya kawo maka wani abu baka da shi kuma saboda san duciya a da san community ko constituency din da kake da shi manuwa ake sake tallansa kuma talaka ne dan uwa na dan uwanka manu da yake sake tallasa kaga talaka ko mai daure barau eh mai daure kare gindi kuma kaga talaka ko barau da ko manura to shine matsalar da muke ciki ya fa san mun ce mutumin ba zai iya ba ya kuma san cewa ba shi da requirement din da ake bukata mutane a jigurar
0: amma ya goya
2: mutane ne tabbaci mutane amma da san talakan da yake cikin matsala yake goya masa baya to wannan tana daya daga cikin manyan musiku da muke fuskanta ko da muke da su a yanzu to yana da ilimin da zai je a yi rigimar da shi gwamnati dan an je taron gwamnati zai iya fadan matsalar ku yace ga matsalar mutanen sa ya zai a taimake shi in abun ya fi karfin capacity sa ya fi karfin ikon sa ko irin wani abu zai iya zuwa gurin shi ka san shugaban kasa a gwamnati ma bai saurara da kiri kuma bai saurara madani
0: wato sai ne musamman
2: ai sai wanda in ka kawo matsalar zaka iya depending wato zaka iya kare matsalar ka gamsar da shugaban kasa cewa wannan matsalar da kake son a taimake mutanen ka matsala ce da ya kamata shugaban kasa ya shigo ciki ya taimake ka sannan shugaban kasa zai shigo ciki ai ma nuri shi sa ga a makaranta idan ka rubuta wani abu sai a ce da kai to zaka tafi defense zaka je ka kare ai ba ban zaki duk abin da muka rubuta a makaranta ma nuri mun kare shi
0: me hujjojinka
2: me hujjojinka ya kai ka samu abu kaza ko lokacin da nake makaranta kwanan nan da na dawo duk abin da na rubuta sai na je na zauna gaban malami ni kada ba ake koya karatu nake fiye zi amma sai an tsaye da ni a gaban wannan malamin inda rubuto takardar na kare takardar na ajiye takardar na kare ta sai ya gamsu na kare ta sannan zai bani maki saboda ba wato da ba zan ci banza ba zai ban gidan din da ba na ba sai na kare ta ka san me sai ake koya ma wannan defense saboda koda zaka shiga cikin mu'amalar mutane ko zaka samu shugabanci ko wani abu yadan mun to mutumin da aka bawo gogagge ne zai iya kare wannan bukatar ta mutanen sannan ake yi to in ka zabi gwamna da ba zai iya maka wannan ba kai talaka ruwanka kai ka jiyo domin muna cikin 21st century yanzu lokacin da ake bada kodin ilimi ka gane ko sannan yan majalisu su ma man nura kai yanzu baka tura gwamna jahili ba ka tura dan majalisa jahili iman nura magana ta gaskiya ake yanzu ka tura dan majalisa kamar da muka faɗa yanzu na ja wanda ba zai iya maka maganin masibar da kake ciki ba kawai dan yana jam'iyyar da kake so ko yana tare da uban gidan da kake so manura saboda haka siyasar da zamu ce ubangida ya kama mutum mu zabe shi ai ta wuce idan ban yarda da nagartarsa ba ba laifi bane ubangida ya kama mutum ya ce ka zabe shi idan mutumin ya cancanta ba laifi bane
0: wato cancanta za a duba
2: dole
0: ko da an kawo shi
2: ko an kawo shi ka duba
0: saboda kaza kaza
2: ai ba za ka bi mai gidanka akan jahilci ba ko blinded ko cikin rashin sani duk ba ujiri bane ka bi mai gidanka akan ilimi ka bi mai gidanka akan hankali ka bi mai gidanka akan hujja ita ce rayuwa yi mu duk inda nake magana ma nura ban taba cewa siyasar ubangida haramun bace amma tana zama haramun ta inda za a kawo maka mutumin da bai cancanta ba a ce kai shi kuma kai da kai to haramun ce a kawo maka mutumin da zai ci amana kasa karara kuma kai da kai shi saboda mai gidanka wannan mai gidan haramun ne yin mai gida irin wannan haramun ne baya kan kowace irin doka baya kan doka ta addini sannan baya kan doka irin takundin tsarin mulki na Najeriya da Canada me ce a siyasa saboda haka dole ne ma nuna magana kan mu gaskiya lokaci ya zo da Najeriya ta sake bamu dama cikin alfarmata cikin iko da muka samu na gudanar da demokradiyya da muke yi aka ce da mu sake fitowa an sa rabana mu sake zabar shugabanni na mu duba shekara hudun da muka yi a baya mutane nawa ne suka taimake mu suka mana adalci ko da muka tura suka mana abin da ya dace ko abin da muke so su wane ne suka kare mutuncin Najeriya suka kare kundin tsarin mulki na Najeriya suka kare bukatun talakawansu yau ga dama ta kara zuwa mu fito mu zabe su ko ku a'a mutane nawa ne suke mana laifi da su mana abin da ya kamata ba mun ba su dama shekara hudu an sake ba mu dama mu canza su manura saboda haka talaka ruwan sa ne yanzu karfin ya da hannunka ikon ya da hannunka komai yanzu ya da hannunka
0: to ma kwana misali ta muka dauki jihar Kano idan aka samu ta takarar nan 19 da wannan jam'iyyu shi ka ganin siyasar Kano ta kai za a cira mata tuta a ce ga yan takarkari har kusan 20 wata ilima nan gaba hukumar zabe sai ka cewa an samu karin wasu kaza wasu jami'i
2: ai ma nuna ba yawan yan takarkari bane yake nuna karfin ko karfin yanayin siyasar da ake yi ba ni lokacin da ne takara gwamna mu da bamu kai mu iya cin zabe ba ko mu iya yin wani abu babban wani al'amari ba a ciki duk da dai jam'iyya ta an je zaben sai a dangwala mata saboda jam'iyya ta tana kusa da jam'iyya mai mulki tana na tara kura ba dan mutane sun sani ba ba dan mutane watakila suna da ra'ayi na ba amma sukan zabe ni a rashin sani wasu daga ciki to zaben da aka yi abin da yake kawowa idan kai kaga ka duba ka haska duk duniya ba inda ba a yi idan kaga ba za ka yi cin zabe ba kana iya goyon bayan wani gari wanda zai kai amma za ku shiga alƙawarka da su misali mutane na an ci zabe ya bukatar mutane na zati mutun da mukami ne wanda abani kaza ne wanda abani duk da cewa an shiga wannan abun su wanda suke cin zaben ba sai a maga ba sai yaudar

0: shi kawai yake yi, za a ce da kai ka shigo a yaudare ka. Yana ɗaya daga cikin experience ɗin da na samu, za ka shigo ciki a yaudare ka. Farko cha ne da mun bazan ba, wasu daga ciki da muke tafiya da su sai suka ce ai tunda ba za ka iya kaiwa ba, baka da wata alama da za ka iya kaiwa, kuma takarar na accident ne saboda aka kamara wanda zai kai baya. Ai muka yadda aka mara baya, da aka mara baya duk abin da ake alƙawari da mutane bai ba, bai ba. To irin wannan mara bayan bai da wani amfani, bai da wata riba. Karshe na farko zaka fito mutane suna zargin ka suna cikin maka ga tare ka bai da uzuri, ana ganin wannan saboda aka demokradiyya siyasa tana da wahalar gaske ba nura. In ka shige ta cikin ta zaka ga kalubale da abubuwa kala kala, wani damun dama yake so ya samu ya zage ke ciba mutunci ya rasa. To in ya samu wannan gaba sai ya fike, sai ya zage ke ciba mutunci ya wulakanta ka ya keta ka ya maka abin da ya gada ma a siyasance. To amma akan yi kuma ko a Ingila ana wannan, a zo ai wannan ai hadin guwa a kai, ko a Israel ana wannan ai hadin guwa dunkule in an zo a rufe mukamai ai na ana yi. Amma a Najeriya ne a cikin da samu in kai wannan alƙawarin baka iya tsira da wani abu, shikenan abu ya riga ya watsi ya tace. To akwai wanda suke fitowa takarar gwamna man nura, ni na ga maka ban taba neman ta don wannan ba, saboda haka an dora ni ne balma dan ana jiran wani zai karba. Kuma da ni kaina mun je gurin Rabi Sulaiman Bucci akan ya karba takara ta gwamna, wanda bai iya karba ba bai karba ba. Mun je gurin Takai akan ya karba takara ta gwamna, wanda Takai bai yadda ya karba ba. An je gurin wanda yake da suna Hafiza Abubakar a lokacin bai girma tsohon deputy gwamna akan ya karba takara ta, shi ma bai karba ba. Saboda haka accidentally ne takara, ba wai da niyya ba. To saboda haka akwai wanda su kuma suke fitowa takara manura, ka san ba dan wani abu ba, sai dan ko su suna ko a san su ko kuma su amfani da takarar su samu kudi makamantan abubuwa da irin wannan. Akwai wanda suka fito takarar din samu wannan, amma sun san ba ci da su ba,
1: amma dai sun fito
0: karfin su kuma bai kai ba. Amma wani yana fitowa ne dan a san shi ko dan ya kaza da kaza da sauran abubuwa makamantan irin wannan. Shi yasa da muka sake dawowa za a sake takara, aka ce da ni wata takara zaka sai nace gurin koma ta dan majalisa, domin nan ne zaka san yadda ake siyasa, nan ne zaka haɗu da mutane na ƙasa ka san yaya siyasa take. Amma takarar gwamna ba za ka san yaya ake yin siyasa ba idan karfinka bai kai kai ta ba.
1: To masha Allah, barista ka shigo a kajin da madan suke ta tattauna
2: raji
1: ka ce game da waɗannan abubuwa. To alhamdulillah wani takara ta gwamna kujerar tana da sha'awa tun daga an takara kari yadda yawa. Amma abinda kusan mutane suka fi mai da hankali cewa me ya samu tun daga lokacin shekarar 1990 kusan alƙawarura in takara suka zo kusan iri ɗaya ake yi, musamman wata ilimin jihar Kano ma da wasu buƙatu na musamman wanda mu su suka fi damun mu wato da makamanta irin wannan. Sannan na biyu shi kuma wanda zai zo neman goyon bayan nasa sai a ga kamar ba shi da wani ma'auni da yake iya auna in takarkarin in sun zo da wanda suke ciki da wanda su zo makamanta irin wannan. Me aka gani ya kamata a ce za a fifitawa idan da wani in takarkari za su kalli jihar Kano ta kai ga matsayin da ke ciki, shi kuma mai zaɓe wani ma'auni ya kamata a auna wajen tantance wa ya kamata a ce ya mara ma baya.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنورا مكانو إذن ذا أكلي معاوني وندا يكمات أهو تربس دوما أتي مكجا أبو بوان بلا سوو چه أكوذوا هدبا ندير دول عدوبا إلمي تندشيني كشمباين دواني نسارا كوچيغا مندان أدم إذن إلمي آي كيو تو ونن بيانن دكينا كرشينا چهوار su masu zabe sun kasa gane ina ya kamata su taba, yana daya daga cikin wannan matsalar. Because wanda ya dan samu basic ilimi ba zai zo yayi zabe a cikin duhun kai ba, ko a bashi kudi ko taliya ko saboda ubangidansa yana kan wani turba ko ba daidai yake bai bi. So kaga abu ne wanda ilimi ne kadai zai haska ma cewar wannan abun ba daidai bane, don wane yana kai mai gidana ne in balan ya ga mai gaskiya akan cewa ya sauka daga kai ba, ni hankali na da tunani na zai ban dama in zaba abin da ya dace, ko da kuwa ina tare da shi balan ya barin sa ba zuwa wasu dalilai, kuma ban isa in gaya masa ya dauka ba saboda wani biyan bukatar sa, saboda duk yawanci yan siyasa nan ga kalle sai biyan bukatar sa yafi biyan bukatar al'umma din kadan ne a ciki, zaka ga suna kallon biyan bukatar al'umma din da gaske har zuciyarsu. amma majority zaka ga ba wannan bane menene za su samu me abin da zai zo abu na biyu jihar Kano idan za a dube ta waɗannan yan takar gona guda 19 bayan an ban ilimi kenan kamar magana na ga yama na inganta shi da duk wasu abubuwa da ya kamata a yi sai kuma magana ta harkar masana'antun wanda ita jihar Kano an santa akan harkar masana'anta kuma in ka duba mun shayin bayani a wannan program cewar wannan abin da ya karya duk masana'antu za ka ga yawancin masana'antun sun karye ba sa aiki wanda abu ne wanda yake abin takeici wanda aka san jihar Kano akan harkar kasuwanci a ce masana'antu sun durkushe gwamna me kake yi ko kuma wanda ka zo neman gwamna me ka zo za ka yi game da harkar wannan masana'antun wanda su ne kashin bayan kasuwanci su kuma in ka ce ilimi kashin bayan rayuwa generally so shi kuma kasuwanci da Kano take tinkawo da shi masana'antu ne dole na daya kenan gwamna ya tabbata ya inganta wutar lantarkin sa kamar yadda bara ya faɗa ko ya inganta ko kuma in ya je yake kare muradin inda mutanansa ga matsalar da nake da ita
1: saboda
2: yawwa muna da wannan matsalar kuma alama nuna in ka matsa da faɗa da gaske kake wallahi za a yi din to amma ba wannan ne a gaban yawancin wanda suke saboda mu an nuna in ka kalli yanda ake tafiyar da gwamnatin za ka ga cewa kamar yadda ka faɗa campaign din da iri ɗaya ne za a zo a yi ta yi kuma an zo an yi campaign din a ƙarshe ba za ka ga result ba rashin ganin result din shine babbar matsala masana'antun da suka durkushe yanzu wasu yawanci yan China ne ko yan wasu kasashe suke exploiting mutanenmu in ka ga irin hard labor din da irin wahalhalu kudin za ka ga kaɗan saboda talauci da aka kakaba wa mutane wanda muna da al'umma ina jin an ce wajen miliyan 15 ko 16 ko yanzu a jihar Kano duk da yanzu ana 17 ma to ana to yanzu babu a san census din kuma ga yan gudun hijira da ake ta shigowa wanda shi ma yana daya daga ciki shi ne abu na hudu da zan zo kai na magana harkar tsaro wanda daidai matsalar ba sosai ta zo din ba amma akwai wasu abubuwa da ya kamata masu neman takarar gwamna su kalle shi a matsayin wata matsala wadda ita ma kafin ta yi karfi a kiyaye ta so in kai kana magana harkar masana'antu inganta wutar da take dan yawancin masana'antun na yan gidan kasan su su wani Adamu textile gas nan dai da yawa baka iya lissafa su wanda kasan su na san su wanda da suna in operation wannan yanzu ba sa yi yanzu sai dai wasu yan kasashe su zo suna ana zaluntar mutanen mu ta idan abin da za a ba su gadan to baka da abin da za ka yi da kaje ka shiga harkar kwacin waya da shaye-shaye da daba wanda kaje ai explode na kuma hakki ne akan gwamnati kula da al'ummarta in an yi exploiting ɗinsu ba kawai yan labor ba ne kawai za su je suna yaƙi su ma yan labor in abun ya fi ƙarfin dole su haƙura da kuma gwamnatin daga sarki za ta haɗa kai da labor wajen ceto al'ummata daga irin wannan exploitation na only wannan ƙasar ce kuma wannan yankin namu za a zo wani ɗan China wani ɗan India wani ɗan Turkey ya zo ya buɗe wata masana'anta da zai exploiting mutuminka saboda ba a kula da al'ummar ba ruwan mutane because haƙƙi ne na gwamnati kula da wannan walwalar da tsaro na 'yan ƙasa ɗin walwalar tana ciki da lafiyarsu da duk wani abu da zai inganta rayuwarsu in an ba su aikin ma ana bibiya wanda gwamna ne ya taɓa zuwa misali ya je wata masana'anta ce a fito mai da 'yan Kano suke aiki a wannan yanayin aiki ake ya condition of service ɗin yake duk waɗannan abubuwan al'amari ne wanda gwamna kamar yadda ba da faɗa sai an samu yadda ce kuma da ilimi
1: wato ya shi kansa ya san matsalolin jihar
2: ya sani to an baka sani mai ka zo yi ka hau jirgi ka yawa ke ma jiniya kuma an ka dawo a motoci ana kashe kudaden mutanen al'ummar Kano ana kashe ana sa jifa-jifai a gaba ana zuba mai mutane duk ba su san implication din waɗannan abubuwa gani sai kamar is not normal kudin ka ne gwamna da kaza ba shi da kudi yayi in ma yana da kudi yanzu da kudin ka ake yin komai duk wani abu na rayuwar sa an dauki su wannan abu ma nura yana da kyau harkar masana'antu a duba wanda shine ginshikin shi harkar kasuwanci a jihar Kano sai ka dawo kan abu yake da suna maganin noma wanda shi kansa noma idan jihar Kano a yanda kasar nan tamu take nuna ma nura yanda abubuwan kamar yadda Barak ya yi bayani sosai a wancan satin da ya wuce irin lalacewar da arewa muka yi da rashin kula da namu da irin manyan masu kuɗin da muke da su yanzu a jihar Kano in ka dauka na daya ma Afirka dan Kano ne mai kudin Afirka
3: dan Lagos ne sun mai da shi
2: a wannan ko magana vice president da ya kawo siyasa ce dan da wata kila yana
3: karin karyata shi
2: a ko ba karyata shi ba ai abu ne wanda yake
3: dan Lagos
2: in ya fara dan Lagos ai kai ba za ka dan Lagos bane
1: shi siyasa yake
2: yawa siyasa ce wanda take bai kamata din shi ma with respect a ce yayi ta dan ba gaskiya Mubarak the top abu ne wanda yake ya kamata
3: ce maganganun su dai mu rika tacewa
2: no ai dan ya to da ya fada kai kai da ni ai magana ce wanda take yayi ta zaka iya ta cikin barkwanci ma ko abun nan amma ai ba
1: hidi bane shi yana irin wannan
2: yawa yana yi vice president yana yi amma issue din shine in ka kalla abun dan Kano ne ga mahaifarsa nan da iyayensa ko bai ka sani kai ko maganar Lagos Lagos harka ce da suka yadda su gina wajen su shi yasa wajen enabling environment da za a je a investing kudaden amma wannan irin kalubale ne mai fuskanta wajen gina refinery fa irin kalubale da tolli na je refinery din na ganta ai ba karamin
3: hiji ba da kuma kenan yanzu ne ai
2: to
3: ita ma an kusan gama
2: to kaga to yanzu the toll mu da muke gida
3: kasan
2: nan nan ya kamata a ce ai wani abubuwa an kawo wanda za a taimaki harkar ta gida because me a taimaki harkar gida mutanen da suke cikin talauci da inda mutanen nan bi ma ka dauki biyu kuma sun fi biyu dukkan su kudin mai ma majority a Nigeria wanda ake jira su suna Kano
3: barista guda biyun ma su bada zakka yanda Allah ya ce a baya
2: to ba an ma ka tura wa magana da tol ba ma magana zakka ma mura ka dauka ma ka zo kai wani investment kamar yanzu da aka fito shi dan gwate na so sai da shares da sauransu a fito mana da wani tsari wasu masana'antu da ba a gina mana mu ma a jihar Kano duk da yayi kokari na jin yayi na wajen tumatir
3: ai sun mutu da nishin kafa ai babu su
2: to
3: kuma sport center din can da gyara ta ta kura da
1: kamfanin da yake na tumatir
2: to ka gani
1: yankin kura
2: to ka gani
1: wannan garuruwan nan jiki da san
2: kaga dole ba a yaba musu ba a ce ba sa yi gaba daya ba gaskiyar magana because abu ne wanda za su sun duba ai sun ga me abin da ake yi anan maganar noman rani dawa inganta noma yanda muke da wannan damadaman ya kamata a ce ma nura an inganta gwamna in zai zo ya zo da sanin wannan amma a matsayin abin da zai sa a blueprint na cewa ni in nazo zan yi alƙawari zan inganta manoma biga mu harkar tsaron Allah ya sa rashin ta biyi yawa nan wanda shine abu na hudu wannan zan zo na karshe wanda shine idan shi ma aka dube shi da idan basira dama bai yi karfi a nan yankin ba to Allah shi ya tsare mu because a samu mafitar su manoma a inganta inganta manoma da zaka yi shine kawai ka ba su na daidai babban al'amari taki in akwai taki da abubuwa na iri mai sauki wanda gwamna ai zai iya yin wani abu wanda misali ana sai da saki 70,000 a kasuwa zai iya ba manoma akan 25,000 kamar subsidin da ake ta magana gwamnati me ya subsidin ne subsidi kai wa abu wanda shi wanda kake so ka mulka kai mai wani abu wanda zai zo ya ji dadin aiki me yasa noman ya karye arewa ka tambayi manoma tashi ga mamu ba za mu yi ruwa ba saboda za mu sai taki 1,000 amma in mun zo kuma amfani in ya fito za ka ji irin saboda abun amfani ya kare kuma in ka kalla abun dole ka gane cewa akwai matsala su su zo su yi taki da tsada wanda anan ne gwamnati kuma gwamna ma a wannan gaba tunda akan gwamna muke magana na san ban sani ba ko za a kudo akan yan majalisu ko kuma hadawa ake gaba daya wanda su ma suna da rawar da za su taka ba gwamna bane kadai amma a wannan gabar da ake magana gwamna in aka shine subsidin fa da gwamnati take yi nan mai da aka ce da muka shiga wannan wahala because an yi subsidin kai ba ma ka sanya ne ake kawo yawa kai dai kawai ka bo kasuwa ka sai taki a naira
1: 25,000 idan na samu dama nan gaba taki a waje kaza zan mai da shi naira kaza kuma za a neme shi a ko'ina
2: yawa za a neme shi kuma ba maganar a ba yan siyasa ba saboda shi sa nake gaya maka ai gwamna aiki ne fa jama'an nura aiki ne wanda na daya kana bukatar mutum matashi na biyu kana bukatar mutum mai lafiya na uku kana bukatar mutum mai ilimi da kuma hangen nesa dalilin shine da ko wanda za su taimake shi ma a cikin gwamnatin in kai maganar council members ɗinsa da kuma advisors da suwaye duk dai a waɗanda dama ma'aikatan gwamnati already suna nan shi wannan ma'aikacin gwamnati abubuwa ne wanda suna nan an ka inganta condition na service ɗinsu za su yi improving tun da su ma ai suna ƙarƙashin ka in ka zama gwamna ba kana da iko ka abin nan ɗinka hukunta su akan wani abu wanda ba su daidai ba to duk waɗannan abubuwa in aka same su wani nura shi yasa idan misali ka bada taki ko ka bada wani abu na gwamnati kana tsoron ko kana ganin baya zuwa inda kake so ya ji me hanyar da ya kamata kai ma nura bacci bai kama ka ban ka zama gwamna ba inda gaske aikin gwamnan zakai tafiye tafiye ba su kama ka ba mun ba tafiya da zama dole ba kullun kana da inda zaka je ka duba misali ka sa an kawo taki a subsidy rate idan baka kula ba me kawo suke ajitaci ita gwamnatin tarayya na magana subsidy na mai da suke cewa ai zirare yake ana tafiya ana zargin ana tafiya da shi wasu kasashe Niger Togo Burkina Faso wannan subsidy rate din sai ai ai debating kuma Asia da wannan subsidy rate din sai akai aje Asia wata kasa wannan na ga ya ma program time zuwa nan ba ce wannan ni na ga sakacin gwamnati biko a koran task force din wajen ma'aikata guda biyar custom DSS dan sanda da disturance da immigration wanda suna bordan nan ba yanda za a yi tankar mai ai ba tsuntsu wacce za ta hausa mata wuce dole akwai wani abu na kasu shi yasa na gaya ma condition of service na su ma'aikata dole a kula da shi because gwamnati in daga sai take in gwamna ya zo dole ya sani cewa in na kama ka da wannan matsala to fa ka zani because kudi in an yi subsidy din ya tabbatar ya ji hannun ainihin manoma because bai ji hannun manoma ba kai a banza me kai a banza kai bayar wasu yo sun si sun ji kuma suna da su ji tsada to dole sai an dauki matakai committee zawo da gwamnatin za ta yi abu daga shi wallahi za ta iya ba abu wanda ya bi karfin gwamnati because attribute ne na Allah ya ba su akan su tafi kar da mulki na jama'a sai abu na karshe ma nura in ka dauka game da abun da mai bi jihar Kano take bukata idan wannan abubuwa masu campaign sun zo gwamnoni guda 19 da ake zuga wannan ba fara ba kowa bane yake da strength na cewa ma zai iya kai labari to waɗanda ake ganin za su kai labarin sai ka zaba a ciki wannan party ne kai kanka mai zabe ka sani ba za ka je ka western board ɗinka ba sai ka duba ga su waye wanda suke da ƙarfi ba wanda suke zuwa kamar zargin da ake dan ka samu kuɗi na takara da za a ba wa jam'iyyu a raba ba a'a ka zo da niyya duk da wasu kananan jam'iyyun wani har gaske a zuciyarsa inda zai samu dama ɗin da gaske yake ba za ka iya cewa ya zo ne don ya samu kuɗin ba amma wasu don kuɗin ne to issue din shine ya kamata a ce an samu mutane jajirtattu wanda in sun zo wannan magana ta harkar tsaro zai taimaka wajen shi manomi ya je gona lafiya ya dawo lafiya ta ga ya ma mu a nan Kano alhamdulillah abun da ya dan fara faruwa ba shi da yawa wanda kuma na ji ma a radio ina jin wancan satin da ya wuce na cewa za a kamar sada rundun sojoji aka ma border states wanda local government kai wanda suke da border da abubuwa wanda suke dan samu wannan matsalar haga alhamdulillah gwamnati ta yi kokari zai taimaka wajen kawo enabling environment na cewa manomi in ya je gona ba kamar yanda yake faruwa a Zamfara su Sokoto ba wanda za ka gonar ma ta gagara kai in ma ka an ba harajin yan bandin sun maka harajin ka biya harajin wajen girbin ma sai a yi maharajin da kai kudin gaba ɗaya na noman ba za ka iya mai da rabinsa ba a cikin wannan abu ka kama akwai gwamnati cikin gwamnati ke da mu a nan jihar Kano alhamdulillah da sauki wannan abu na hudu shine kuma na karshe wanda nake gani dai su ne manya-manyan abin da idan an samar da su aka samu tsaro to abin zai taimaka wajen a samu ingancin manoma su fitar da amfani sun sai taki da sauki an yi musu subsidy na gwamnati gwamna ya yi musu subsidy tunda ana samun kuɗaɗen da yawan da ake cewa da kuɗaɗen da yawan ka kalli dala a lokacin da Buhari ya bari da kuma yanzu za ka ga cewa dai still za ka ga akwai ɗan wani backroom wanda ba za ka ce kuɗin ya yi yawan da ake ta zuzutawa a yanzu ba saboda matsalar na maganar dala tunda duk abin da muke kusan da ita ce tace ma'auni to wannan shine abin da ya kamata kuma waɗannan mutanen ƴan gudun hijira ba nura na kabu na ƙarshe shine dole a tantance ba za mu da wani karazu ba al'ummar jihar Kano mutu al'umma ce wacce take karbar baki amma bakin ya zama ana tantancewa ta hanyar masu unguwanni wanda dagatai da hakimai wanda su ne har yanzu kansu shi yake ba su wani good recognition yanda zatun da ada ai duk babu wannan shugabancin amma su ne alƙalai su ne sarakuna su suke tafiyar da harkar legislation din kansa majalisar su suke yin dokokin zaga kuma an zauna lafiya based on teaching na Islamic law so amma a yanzu tunda wannan abu ya faru ya kamata a ce an bi ta wajen masu unguwanni a gane su waye suke shigowa don kada mugaye kuma suke shigowa a zo ana rufewa da su wanda zai kawo mana matsala a jiya.
1: Bari mu je wajen masu saurari mu dan taba ali da su masu saurari akwai lambobinmu na 0707 779 2939 kuma da lamina 0807 478 777 0707 779 2939 da lamina 0807 478 777 sun layin da ku shigo domin ku ji ba da gudunmawa akan maudu'i da muke tattaunawa ko karin bayani game da kuma ra'ayinku game da wannan
2: inda wancan satin an katse.
1: Assalamu alaikum.
3: Mu ma ba ba mu lokaci ba.
2: Gaskiya.
1: Assalamu alaikum. To ne ya sauka.
2: Ta ta kaz.
1: Assalamu alaikum. To barka kare da muke tare.
4: Bana tare da sani da rawi ka kun sheka.
1: To malam sani na.
4: Alhamdulillah mun ci abuwa kuma gaskiya abu da mu wa da rai. Dare ni fatan ne mai gyara kasa wani dan Allah gyara mana wannan kasa.
2: Amin.
4: Allah ya kawo shi ga wani na gari wanda ya mai cika sa da yan kasa baki da.
1: To masha Allah.
4: Mun kai sa ga
1: to masha Allah
3: ina godiya malam sani mai
2: Allah sa
1: 08147577777 wa alaikum salam ba
4: nura da kuma na barkan ku da mace abakar sani da alai
1: to mara abakar
2: mara gila
4: to kira da ma nura da su wadanda suka tsaya takarar gwamnati nan
1: mu
4: da kaman ina kwamar da ya fada shi za ka cewa idan an zo kan yadda abu da yake to makomar Kano yanzu misali manura za a faɗi gwamnonin da suka gwamnatin jihar Kano akwai yayansa akwai iyalansa akwai yankunsu sun ma jihar Kano hidima 100% to ka ga iya wannan abin da suka yi da a ce su waɗanda suka suke takarar nan a yanzu kuma za su tafi jihar Kano ai akwai abubuwan da ya rage a jihar Kano amma ya gagara ka ga misali da a ce tsakaninsu da Allah mutum zai fito shi da wuri ɗaya wannan idan ya zo ya bari ko bayan baransa in mutum ya ga wannan abin zai masa addu'a ka ga ya ci riba ya kawo a ƙasar jihar ba ya kawo a al'ummar ci gaba sannan kuma ya samu lada kuma ya sauke nauyin da Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya tura musu amma mutakar misali kace wani bai jaba ka zo ka tsaka ya to kai ma ba ka jaba ma dole da fatan za ku tafi
1: lada to masha Allah muna godiya wa Abubakar 07077777 assalamu alaikum
5: assalamu alaikum
1: barakatuhu to alaikum assalam da muke tare
5: to alhamdulillah ya Allah ya saka mu kuda da kai
2: na barashi
1: matumala ubaidu
5: tsakani da Allah dama abin da muke so inda idan har kashi yanzu aka koma ta demokradiya har ko cikin siyasa to a wannan lokaci inda aka kafa kasar mu Najeriya har kullun kun da koyar wannan maudu'i ina magana akan ai muna da sarki daga sarki muna da haki daga haki ne muna da gaggafi daga gaggafi muna da ne anguwa shine wanda yake zuwa ta samu a ko'ina yana kusa da al'umma to amma a yanzu zuwan demokradiya sai jama'a zaka ga ai kansila shine da ya kasa kamar wasalin ne anguwa sai ibo kuma ne anguwan mutani ne mutani zaka ga kansila da kawanci zaka ga ya zama wani abu amma wai ne anguwa sai wani abu ya zo tsakanin talaka da al'umma ko ya tafi ne shine za a nemi ne anguwa amma shi wannan kansila sai ya zama shine kolo wanda yake bai da komai ba ka ga ya zama wani abu a cikin kwana bakwai a shekara hudu ne kawai sai ka ga ya zama komai amma masu abubuwan garejar su ga shi nan har yanzu sai dai in wani irin wannan a cikin kisa mu tun san fa loko da sako
1: to muna godiya malam Ubaidu da gudunmu da ka bayar
5: Allah ya gafi an samu ba na san
1: da masha Allah
3: muna godiya malam Ubaidu
1: to masha Allah
5: kafa ya da labarin kin mahaifa suna da rai Allah ya sa a wanye da su lafiya in suna sa Allah ka
3: kiyaye su amin
2: amin
1: masha Allah to ma sauraron mu muna godiya kwarai da gaske da kasance da mu kamar da muga muku cewa shirin namu na an take jan lokaci ne saboda shirye-shirye da muke na Maulidi amma daga wannan satin insha Allah mun kare gaba daya mako mai zuwa za ku ji mu cikakken lokacin da muke saba gabatar muku da wannan shiri muna fatar za ku yi mana afuwa kasancewa da na awa ɗaya kawai muke kawo muku a wannan mako amma daga mako mai zuwa insha Allah za mu komo cikakken lokacin da muke gabatar da wannan abubuwa muna godiya kwarai da gaske kasance da mu bakin muna godiya
0: mun rada Allah akwai sakon ta'aziyya da muka manta ba mu gabatar da shi ba farkon shirin nan na mai girma Barde Kerere Alhaji Ashiru Kabiru Bayero wanda Allah ya masa rasuwa muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan shi marigayi ambassador Alhaji Kabiru Bayero Barde Kerere Kano musamman ga shi Alhaji Ahmad Kabiru Bayero Barde Kerere da fatan Ubangiji Allah ya gafarta masa Ubangiji Allah ya gafarta dukkan mutattunmu da suka mutu baki da madalla mun gode gode da gaske
2: Allah ya ji kansu
1: Allah ya ji kansu
3: akwai guda daya ma yau Allah yawa Aminu Daru shi ma rasuwa,
1: to
3: shi ma Allah ya ji kansa da

فاوجه الفضلاء.

0: وَلَا تَحَشَمُونِ هِيَا
1: وَجَيْنَا بَلَا جَرَبُ

وكانت يا قرقفا

0: Binakwana, Onya and Banana Connect.
1: Hello, hello, 7790.
0: Yawa!
1: Kana tafi ce allura za ka tafi har kwakwalwa ta? Shin dai hakan gaskiya ne?
0: Onya and Banana Connect.
1: Ehe, to ina kasuwa. Sai ƴan uwar matar makwabci na tace,
2: matar da ke amfani da maganin tazaran haihuwa, mazajen su za su daina son su?
0: Honey and Banana Connect.
2: Ni ce kuma gaggota tace idan na bayar da tazaran haihuwa tsakanin yara na mutane za su yi tunani akwai wata matsala a aure na.
1: Shin gaskiya ne?
2: Honey and Banana Connect na nan don duka tambayoyin ku. Kira 7790 a kowane lokaci don tattauna da kwararru kan tazaran haihuwa da lafiyar jami'i. Kyauta ne a asirci kuma babu tsangwama. Kira 7790 ko turo saƙon WhatsApp ta 09097 133400 a yau.
3: Honey and Banana Connect, ku bi wanda ya san hanya.
4: Mita 97.3 a zangon FM Rama Radio.
5: Yarda da abota soyayya, an shudu da juna ta sanayya, gorin asali ko jayayya, ba za ba an daina kiyayya.
6: Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai, tsira da amincin Allah su kara tabbata ga fiyayyen halitta shugaban mu Annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa baki daya. Yan uwa masu albarka masu sauraron wannan shiri na sharhi da tsokaci, barkanmu da warhaka. Ci gaba ne shirin mu na yau daga shirin da ya gabata wanda ya wuce, bayani akan ka'idoji da sharuɗa da siffofi da halaye da ɗabi'u na ɗan siyasa da na shugaba wanda ya wajaba a ce ya siffanta da su idan yana so ya zama gogagge kyakkyawan ɗan siyasa a ma'auni na hankali kuma wajen mutane masu fahimta, haka kuma ya zama shugaba in ya samu shugabanci daga siyasa ta sai ya zama shugaba mai adalci, mai biyan bukatar al'umma ba biyan bukatar kansa da kansa shi kadai ba. Akwai ka'idoji guda tara wanda aka tattaro su daga rubuce-rubucen magabatanmu na arewacin Najeriya tun kama daga Shehu Imamul Magili wanda ya zo Afirka ta yamma, ya zo Najeriya ta arewa, kuma ya je jihohi daban-daban kamar Katsina, kamar Kano, kamar Zaria, kuma ya rubutu wanda rubuce-rubucen da ya yi kusan a iya cewa shi ne rubutu na farko na ka'idar yanda ake mulki a Najeriya gabaki ɗayanta. Haka kuma bayan wucewar Shehu Magili da shekara 300, Shehu Abdullahi Dan Fodiyo ya zo Kano ya rubuta wa al'umma ka'idoji da dokokin siyasa da shugabanci wanda mu kuma yanzu shekara 200 da suka wuce kenan. To ga kaɗan daga cikin abin da waɗannan bayanai suka ƙunsa. Abu na farko shine me ya kamata ɗan siyasa ya fara yi kafin ya shiga cikin jam'iyyar siyasa ya samu katin jam'iyya. Na riga na faɗa a shirin da ya gabata cewa mun zamanantar da bayanan, saƙon dai shine saƙon ba canji, amma wajen salo da kuma wasu daga cikin sunaye mun daidaita su daidai da yanda ake a zamanin yanzu. Kamar a lokacin da su Shehu Abdullahi Dan Fodiyo suka rubuta wannan littafin nasu, kamar yadda kowa ya sani ai babu jam'iyyun siyasa kuma da akwai kungiyoyin siyasa da zaka iya cewa su jam'iyyun siyasa, su kashe Shehu Abdullahi Dan Fodiyo, Shehu Usman Dan Fodiyo ai suna sawa jama'a su suna, sunanta Jama'atul Muslimin, ya iya zama jam'iyyar siyasa amma salan daban da na yanzu. To yanzu in muna so mu amfani da wannan koyarwar tasu mu bawa 'yan siyasar mu na zamani, mutum kafin ya shiga cikin jam'iyya ta siyasa ya zama ɗan jam'iyya, me ya kamata ya fara ƙudircewa a zuciyarsa? Sai aka ce ya kamata ga kowane musulmi duk abin da zai yi a rayuwarsa ta duniya ya fara shi da tsarkin niyya, ya tsarkake niyyarsa cewa zai yi abin nan da kyakkyawan manufa, da nufin alheri, da kawo fa'ida, kuma tsakaninsa da Allah don neman yardar Allah cikin duk abin da mutum zai shiga, domin kowane abu yana karɓuwa a wajen Ubangiji gwargwadon yanda mutum ya yi niyya da wannan abun. Idan ya yi don Allah, Allah ya yarda abun, in bai yi don Allah ba, Allah bai yarda abun ba. Don haka bai kamata mutum ya yi wani abu a rayuwarsa da ka ba tare da kyakkyawan niyya ba, kamar yanda bai kamata mutum kuma yayi abu tun asali da mummunan niyya ba mutumin da ya shiga jami'ar siyasa niyyarsa a zuciyarsa jami'a ce matakin da ake bi a samu mulki mulki kuma shine matakin da ake bi a samu dukiya to kaga wannan ya shiga siyasa da mummunan niyya amma mutumin da ya shiga siyasa da niyyar cewa siyasa mataki ce ta samun mulki mulki kuma hanya ce ta samun biyan bukata al'umma hanya mafi inganci mafi gaggawa mafi muhimmanci mafi kuma gamewa da za a amfani al'umma gabaki daya kuma mutum yayi wannan dan kyautatawa al'umma ba wai dan ma kadai shi zama yayi suna ko ya samu wani mukamin duniya ko dan a yabe shi a tsakaninsa da Allah dan neman yardar Allah saboda ana bautawa Allah ta hanyar farantawa bayin Allah ko da a ce kuwa dabba ce ko kwaro ne ko tsuntsu ne idan mutum ya kyautata masa ya kawar da shi daga abin da zai cuce shi ya kare shi daga abin da zai illata shi to ko zai samu lada a wajen Ubangiji ballanta na dan adam kuma dan adam din kowane iri ne babba ne ko yaro ne mace ce ko namiji ce ya san shi ko bai san shi ba na sani ko ba nasa bane duk inda mutum yake mutum kadai ake kyautata masa to za a samu lada a wajen Ubangiji to kuma tunda yake mutum ya yarda da cewa zai yi abu dan neman yardar Ubangiji zai shiga jami'ar siyasa da shugabanci dan kyautatawa bayin Allah to wajibi ne ya san hukuncin Ubangiji a cikin al'amuran da yake a rayuwarsa wani abu ne daidai wani abu ne ba daidai ba kaga idan mutum ya ce zai aiki da sanin hukuncin Ubangiji a sha'anin siyasa da shugabanci to da yawa daga cikin abubuwan da ake kuka da su na siyasa da shugabanci to mutum zai kauce musu mutum ba zai rinka yin ƙarya ba ba zai alƙawarin da ba zai iya cikawa ba ba zai yi yaudara da cin amana ba ba zai yi zamba cikin aminci ba ba zai ci ba zai bada rashawa da cin hanci ko ya ci rashawa da hanci ba ba zai wawace dukiyar al'umma ya kyale su cikin tagayyara hanyoyi ga urbabbu makarantu da gargazazzu asibitoci fanko abubuwa kowane abu ba dadi mutum shi kuma amma shi a cikin dukiyar al'umma da ikwasa shi kuma yana cikin jin dadi a karatun ƴaƴansa kaloba matsala kiwon lafiyarsa a inda ake mai kyau kuma da kuɗi ko nawa ne za a biya da kuɗin al'umma to idan musulmi ya shiga jami'a da kyakkyawan niyya da wannan ka'ida to zai kauce waɗancan abubuwa da waɗanda suke ba daidai ba yayi abubuwa waɗanda suke su ne daidai wannan ita ce ka'ida ta farko ka'ida ta biyu sha'anin rayuwa Allah madaukakin sarki yana saka mutane a matsayi daban-daban kamar yadda muke gani yau da gobe a duk duniyar nan duk inda ake mulkin siyasa da ake yin jami'u ko a America ne ko a Ingila ne ko a Jamus ne ko a Faransa ne ko a ina ne zaka samu da akwai fitattu mashahurai da akwai wadanda ba su kai su fitowa da shahara ba da akwai masu mukamai da akwai wadanda ba su da mukami to kowa ya haƙura da abin da Allah madaukakin sarki ya bashi kada ya dauka cewa zai kokari da hanyar da bata dace ba dan ya samu wani matsayi ce zai bi ta yayi hakuri ya samu matsayin da zai samu ta hanyar da ta dace to wannan ita ce kaida ta biyu ya yadda da halin da Allah ya tsaye da shi a cikin wannan halin da yanayin in dai wannan matsayin da aka tsaye da shi a ciki ba abun suka bane a kaida ba abun suka bane a hankali wannan kuma bai hana mutum zama yana da kwazo ba yana so ya cimma wani buri ko wata manufa ba ba zai hana ba amma dai kada garin kokarin cimma manufarsa ya bi hanyoyin da ba su dace ba ko ta hanyar kama kafa a bashi abin da bai cancanta ba ko ta hanyar rusa doka ko ta hanyar makirci ko ta hanyar wata matsala a'a shine sai yake cewa duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya kaddara masa ya zama mashahuri Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da mutane ya zama shi zai zama shugaban mutane haƙƙin mutane yana hannunsa shine zai sarrafa al'amuran su to ladabi da zai yi ga Allah shine ya yarda da hukuncin da Allah ya yanke a kansa domin akwai mutanen da mutane za su amince da su su nuna cewa su suka yarda da su akan su zo su yi shugabanci amma mutane su bidawa wayannan mutanen ƙasa a ido su ce ba za su yi ba to da kamata in mutum ya samu kansa irin wannan yanayin ya yarda da hukuncin Allah ya karba ya kuma roki Allah ya taimake shi zama yana da daidai da kyakkyawan zaton da mutane suke masa. Haka sai ya nemi tsira kamar yadda shi Abdullahi dan Fodi ya faɗa, ya nemi tsira ta hanyar neman taimakon Ubangiji a cikin wannan nauyin da aka dora masa. Yayi kokari ya bi abin da yake shine daidai, ya kauce wa abin da ba daidai ba cikin abin da zai tafi da shi. Sannan kuma yayi kokari ya fara da kansa, tunda shugabanci da mulki magana ce ta kawo gyara. To dan siyasa da mai mulki yayi kokari ya rinka dabbaka gyara nan akan kin kansa kullun, yayi kokari yana kwatanta abubuwa waɗanda su ne mafiya kyau. Dan Adam tara yake bai cika goma ba, abin da ya san ba daidai bane ya kauce masa, abin da ya san ya aikata ba daidai ba ya tuba ga Allah, ya kuma gyara halinsa yake yayi aikata irin sa a gaba. Kullun ya rinka neman wani abu ne daidai ya rinka aikata shi akan kin kansa ma tukun kafin yazo kan al'umma da yake shugabanta ko ko yake jagoranta. Hakan za ta yi ta hanyar dora kansa akan matakai na tsoron Allah da kuma karkatar da zuciyarsa daga bin son zuciya da kuma abin da yake na kwadayin duniya. To wannan fa duk wannan dogon zancen yana karkashin doka kaida ta biyu. Sannan kuma in zai shugabanci jama'a zai yi siyasa, zai siyasanci mutane, to ya jagorance su a cikin tausasawa. Abin da zai a siyasar sa zai jawo a hana mutane wani abu, to ya hana su ta hanyar da za su iya hanuwa cikin sauki. In dai ba bukata a sa wani abu na tsanani, to a yi su cikin sauki. Domin duk mutumin da ya ce zai ja mutane lokaci ɗaya ya sa su su yi daidai, inji Shehu Abdullahi dan Fodiyo, tashi ɗaya ina so mutane su zama daidai wa daidai da ƙarfin tsiya, to zai wahalar da kansa, kuma zai wahala a banza, bukata ba za ta biya ba, kuma shi ya wahalar da kansa, kuma ya wahalar da mutane. Haka Shehu Abdullahi dan Fodiyo yake nunawa. Ka'ida ta hudu kuma, mun gama da ka'ida ta biyu, wannan kuma ita ce ka'ida ta uku, sai ka'ida ta hudu. Wajibi ne mai mulki ya kokari ya zamana cewa yana jawo wa kansa soyayya ta mutane, domin soyayya ta mutane ita ce babban jarin dan siyasa da mai mulki. Amma soyayya da zai jawo kansa ga mutane ba zai yi dan yaudara ko wayo ba, a zai yi ne saboda wannan ce hanyar da zai iya sarrafa su. Musa al'ada mutum yana kaunan mai mulki, to zai iya cikin sauki za su haƙura da ƙalubalen da yake cikin mulki, kuma za su samu, zai samu haɗin kai na al'ummar da yake mulka wajen aiwatar da ƙudurce-ƙudurce ko kwance ƙudurori da tsare-tsare na mulkinsa. Amma kuma bai kamata mutum ya muzanta wannan damar ta masu sansa, ya yaudare su ko ya musu ƙarya ko kuma ya cuce su ba. Da haka ana son ɗan siyasa ya zama yana da hanyoyin da yake bi ya sa ƙaunarsa a cikin mutane, ta hanyar damuwa da abin da ya dame su, ta hanyar shiga cikin zarafinsu, ta hanyar mai da hankali akan abin da zai faranta musu rai, ta hanyar kaucewa duk wani abu da zai kawo damuwa tsakaninsa da mutane, ƙauracewa wasu halaye da suke gazar da ƙiyayya, kamar kar ya zama mai gilli, wato mai mugun hali da ƙeta, kar ya zama mai hassada, kar ya zama kuma wanda yake mara tausayi. Bisa al'ada mutane suna son mutum mai so musu alkhairi, suna son mutum kuma mai fara'a da jin daɗi da shiga sabgarsu. Wannan duk ina daga cikin siffofi da halayen da ya kamata ɗan siyasa ya siffanta da su. Kuma idan mun kula za mu ga da yawa daga cikin manya-manyan 'yan siyasa na duniya dukkansu sun iya tafi da jama'a. Za ka gansu suna damuwa da al'amarin mutane, za ka gansu suna shiga cikin mutane, za ka gansu suna kawo abin da zai kyautatawa mutane ta fuskoki daban-daban. 'Yan siyasa nada da na yanzu ko amunan a ƙasar Najeriya, an yi fitattu kuma gogaggu kuma ƙwararrun 'yan siyasa waɗanda suka samu soyayyar al'umma, ba don kuma ba saboda yanda suke kyautatawa al'umma ɗin, kuma yanda suke da halaye na gari. Kamar in ka ɗauki marigayi Sa Ahmad Bello Sardauna, yana prime minister, amma ka gan shi yanda yake da kyautatawa al'umma, inda yake da kyauta, inda yake da fara'a, yadda yake da shiga cikin jama'a, ya ga halin da suke ciki, ka ganshi a cikin makaranta karaman makaranta yana shiga aji aji ina ganin ya ake koyar da yara ya kuma malami suke koyar da su wani hali daliban suke ciki ka ganshi ina zagayawa ina kawo abubuwa na kishin kasa da zai gina tattalin arziki da wanda zai kawo zaman lafiya to duka wannan abu ne na gogaggen dan siyasa an ka dauki mutumin da bai mulki irin Nasir Dauna ba wanda ke dan adawa ne kamar Malam Aminu Kano za ka ganshi shine da ina da kaskan kankan da kai yana da far'a yana da haba-haba da mutane yana damuwa da abin da damu al'umma wanda wani ta saka masa soyayya ta al'umma da ma mutane suke sadaukar da al'amuran su saboda biyan bukatar sa shi Malam Aminu Kano saboda shi ma ya sadaukar da jin dadin duniyar sa ya yadda yi rayuwa irin ta talakawa bayan yana da damar da zai yi rayuwa irin ta fantamawa kamar yanda kowane dan boko mai matsayi irin nasa zai iya yi a duniya ba ma a Najeriya kawai ba to wannan duka hanyoyi ne na kwararren dan siyasa wanda yake iya jawo wa kansa farin jini da soyayya wannan farin jinin da soyayya shine taki shine jari da zai iya samun mulki kuma in yayi mulkin soyayya da farin jinin da yake da shi su sa mulkin sa kuma yi nasara dan haka wato dan siyasa na gari shine wanda yake siyasar sa ba dungu ba yankan baya ba doran mage masannan yana kaucewa kaidi da kuma wato makirci da kuma illa ga mutane ka'ida ta biyar shine yaya dan siyasa da shugaba ya kamata ya yi la'akari da mulki na farko da tukunan mulki na Allah ne yana bayar da shi ga wanda ya so kuma yana karbe mulki daga wanda Allah ya so saboda haka wannan muhimmin mataki ne na samun managarcin dan siyasa da managarcin shugaba idan Allah madaukakin sarki ya ba shi mulki yayi iya duk abin da zai yi aka zabe shi to yayi mulki bisa adalci Allah ne ya ba shi to kada yayi mulki na san rai idan kuma yayi iya yadda zai yi duk abin da zai yi samun cin zabe amma Allah bai sa an zabe shi ba to ya hakura kada ya haddasa wata fitina ko kuma tunda shi bai ci zabe ba ya hargitsa kasar ko ya hargitsa mazabar ko kuma ya fitini wanda aka zaba shi ba zai wa mutane abin kirki ba ko in yayi abin kirkin ya je ya bata ko ya rusa ko ya kwakule kamar yadda muke gani yadda ake zargin da yawa daga cikin yan siyasa idan basu samu mulki ba suna yan adawa to wai wanda ya samu mulkin ba za a bar shi yayi abin kirki ba duk abin da yi sai a bata wani abun ma in an gina abun ginawa ne a hana a ci gaba da ginin idan wani abu ne aka haka aka binne dan akai ga wani alheri ga mutane kamar bututun ruwa sai da dare a zo a haƙe dan a rasa ruwa a ce bai yi mutane aiki ba to duka wannan yana daga cikin jahilci da kuma rashin yadda da cewa mulki na Allah ne da kamata sai mutum ya hakura in wani zaben ya sake zuwa ya sake tashi tsaye ya sake tsari ya sake shiri ya sake tanadar wa al'umma me zai gabatar musu su zabe shi kuma in sun zabe shi din ya yi abinda ya abinda ya wajaba a gare shi to sannan da ka'ida ta gaba kuma ita ce a kowane lokaci a kowane zamani wannan ka'ida kuma bata shafi mai mulki kadai ba ta fi shafar ma mutanen da ake mulka cewa wajibi ne al'umma su samar da shugaba bai kamata a samu wani lokacin da za a ce mutane sun zauna wasarere ba su da shugaba ba to me wannan magana take nufi a mu yanzu a zamanance a kowane lokaci ana samun shugabanni amma wannan magana tana ishara a wannan zamanin cewa wajibi ne duk wanda yake da haƙƙin jefa ƙuri'a in lokacin zabe yayi ya je ya zabo shugaba kar wani ya ce shi ba zai yi zabe ba in yi haka kamar ya yadda a zauna bai da shugaba kenan in kuma ya tafi zaben shugaba wajibi ne ya duba ya ga shugaban da a zuciyarsa ya aminta shine yafi cancanta a zaba a kowane lokaci duk yanda zamani yake da rikicewa duk yanda waɗanda za a sa shugabanci suka kai da tabarbarewa dole za a samu wanda shine yafi dama ko kuma samar da shi ya zama shugaba shine zai fa alheri ga al'umma to haka za a hakura a dauke shi koda ba shine wanda yafi kamata ba amma in a cikin wanda za a zaba shine wanda za a fi samun mafi girman maslaha za a fi kaucewa mafi yawan fitina to yanzu kuma dole shi za a zaba saboda shine ake ganin yafi dama ko shine zai fi yin abinda ake so ayi ko saboda shi zai fi sauraron al'umma ko saboda shi ne zai fa aiwatar da ka'ida ta doka da oda ko saboda shi ifi nagarta da kwazo da koshin lafiya to dole a fa bashi muhimmanci akan wanda bai kai shi ba to sannan kuma shugabanci ana yin sa ne dan biyan bukatar al'umma ba dan biyan bukatar masu mulki ba ana tananta wannan maganar dan saboda muhimmancinta idan muka yi aiki da wata koyewa ta addinin musulunci ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake bayani akan mutane su zama masu goda Allah yake cewa duk mutumin da yawaye gari lafiyarsa kalau hankalinsa a kwance ba fitina ba tashin hankali a garin su ko a gidansa yawaye gari jikinsa lafiyarsa kalau ba cuta ba rashin lafiya yawaye gari akalla ina da abincin da zai ci shi da iyalansa a wannan rana bai da tarraba abin da zai ci to wannan mawadaci ne kamar ma saboda tsabar wadata kamar duk duniyar nan ma mallakin sa ce ya gode Allah wannan maganar a lokacin da ake gaya wa al'umma cewa su zama su kana'a da godiya ga Allah to kuma kamar tana bawa masu mulki ne cewa ga wani mataki mafi karanci da ya waje ba ya zama wanda suke mulka basu gaza shi ba abinda turawa suke cewa shi minimum standard wato mafi karancin matsayin da ya kamata a ce duk lalacewar mai mulki al'umma sa basu gaza wannan matakin ba shine zama kowa ina kwance hankalinsa a kwance baya tsoron wani tashin hankali zai fado masa a hanya ko a gida ya zama talakansa suna da koshin lafiya an yi tanadin kiwon lafiyar da babu wata rashin lafiya wacce ake ta fama da ita wacce ana iya maganta ta mutane a ce ta gallabe su kuma ya zama akwai tanadin tattalin arziki da wadatar abincin da abinci ba zai zama matsala ba a cikin talakawa to bi kamata mai mulki ya zama da ce al'umma sa sun gaza wannan matsayin ba idan kuma Allah ya bada iko an wuce wannan matsayin kamar yadda da yawa daga cikin kasashen duniya yanzu sun wuce wannan matsayin nesa ba kusa ba to amma akalla duk lalacewa kar a gaza wannan matsayin ya zama mutane suna cikin kwanciyar hankali ba tashin hankali ya zama akwai kiwon lafiya ingantacce samun magani da samun waraka daga ciwo da zuwa asibitoci bai zama wani abu na kaka na kai ba ya zama nan mutane da akwai abinci wadatacce cikin sauki kowane iyali kowane magidanci kowace mata kowane yaro zai iya samun mafi ingancin abincin da zai gina masa jikinsa ya gina kwakwalwarsa ya gina lafiyarsa ya gina hankalinsa ya gina gabobin jikinsa idansa da kunnansa ya samu su zama masu lafiya dan haka ne zai iya zama ingantaccen dan kasa wanda shi ma zai iya ba kasarsa gudunmawa to ya kamata zama wannan shine matakin da shugabanni na gari za su dauka cewa al'umma su ba za ta gaza wannan matakin ko wannan matsayin ko wannan mukamin ba da akwai wani ma abu da ake nuna mana daga cikin ni'imar da Allah madaukakin sarki ya tanadar wa mutane a cikin gidan aljanna wanda za mu iya dauka haske daga cikin ta magaya za mutane za su samu somin tabin irin wannan ni'imar a gidan duniya domin ana cewa aljanna ba za ka ji yunwa ba kuma ba za ka tsiraita ba da akwai abinci da akwai sutura kuma cikin aljanna ba za ka zauna cikin zafin rana ba akwai inuwa kuma cikin aljanna ba za ka kishi ruwa ba da akwai ruwan sha to dukkan irin waɗannan yana da kyau mu dauki haske daga cikin su mu samu wa mutane aljannar duniya ya zama aljannar duniya shugaban da zai samu wa talakawansa aljannar duniya shine ya zama talakawansa ba za su samu yunwa ba suna da abinci ba za a samu talaucin da zai hana mutane su samu sutura za su ci cikin su ba da akwai sutura ba za a samu karancin ruwan sha wadatacce mai tsafta ba za a samu wadataccen ruwan sha a ko'ina kuma ba za a samu mutane suna zaune babu mahalli ba gidajen da za su rinka kwana a ciki ba akwai tsarin da za a samu gidajen na kwana cikin sauki to akalla shugaba isa wannan a cikin babban matakansa na shugabanci yanda zai tanadar wa al'umma sa ni'ima ya samu masa aljannar duniya su zama bayan Allah nagari su aiki nagari kuma a lahira su shiga aljannar lahira kaga sun cika wannan addu'a kenan da ake cewa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira kuma ka tsare mu daga azabar wuta to saboda haka wannan yana daga cikin muhimman al'amuran da ya wajaba a ci shugabanni suna la'akari da su domin samun shugabanci na gari musamman kuma kamar ne nake nanatawa mutanen da suke takama da cewa su suna da gado na shugabanci su ba sabon shugabane a harkar siyasa su suna da asali su ne na farko wadanda aka fara rubutawa tsarin mulkin siyasa da shugabanci a tarihin Najeriya a Afirka ta yamma ma suna daga cikin na farko wanda suke da rubutaccen ilimin siyasa shine mu mutanen wannan yanki na ƙasa mai albarka wato arewacin Najeriya to mun zamu tabbatar da wannan ba da magana ba a aikace to duk wani wanda yake dan yankin nan ne shi da yake siyasa ko a matakin jihar su ko a matakin ƙasa gaba daya wajibi ne zama cewa kowa ya shaida cewa yana iya bakin kokarin sa akan mulki na gaskiya da adalci da rukun amana da yada alkhairi ga al'ummar da yake mulka gabaki daya ba tare da bambanci ba Allah ya sa muna da ramu a madadin dan uwan mu Malam Nura Abubakar Musa da ƴan uwa duka da suke wannan gidan rido na rahama mai albarka dan uwan ku Aminu Isma'il sagage nake cewa Allah ya ba mu alheri
5: yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya ra'ayya zo daya an shirya
4: mita 97.3 a zangon FM rahama radio

Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin shirin motsi ya falabewa. Shirin dokar gudanarwa ta rahamar yau farci al'umma ne da sharshenta akan mita 97.3 a Dangon FM take daukar nauyin kawo muku a daidai wannan lokaci a kowane mako. Shiri ne wanda aka samar da shi domin zaburar da mata da matasa hanyoyin da su bi su dogara da kansu a kowane lokaci domin gujewa halin zaman kashe wando wanda ba a da buƙatar sa a zakatan al'umma. A wannan makon mun sami bakuncin ko mu ce mun ziyarci wajen mai sana'ar nan na saida kayayyakin masarufiyo na yau da kullun su citta kanumfari a Gauta zo baro dubar kunu.

0: Kaba sauraro barkanku da dawowa yanzu ko zan sada ku da shi bakon namu domin ya sada mu da cikakken sunansa da kuma takaitaccen tarihin rayuwarsa.
1: Jama'a assalamu alaikum. Sunana Bashir Sadi. An haife ni da karamin kuma madobi kauyen mu dake zonon Maryamawa, Kauma Ward. Na yi primary dake Kwarin Damawa. Da karen ne yanke na tabbaje ne karatun addini a Bauchi. Wanda kawai ana jira tsangayar diriya. Allah yi yanke karatuna daga nan na dawo jihar Kano, jihar mu kenan. Allah ya kawo ni tarauni daga nan kuma na tsindima na ma saurar karatun addini. Sannan kuma ina yi waye tashi na gano wace irin sana'a ya kamata na yi wata zan taimaki kaina saboda ba na zaman banza. Tun ina yaro na fara sai da har kafin ma na shiga firamare na fara harkar tallan igiya kenan. Igiya ta ɗaura awaki. Ina ɗauka in je wannan gida har Allah yi na tafi karatun addini wannan sana'a da ta yi. Ni mutum ina yaro ni mutum ne mai son kasuwa babu abin da nake so in ba kasuwanci ba. Na rawar tsinduma a fara karatun addini ina yi na zo na dakata na ci gaba na fara sai da harka na fara itace. Kana itace ni ne da kanan zan tafi maƙera jejin doku zaria. Ba jejin da ban je neman itace ba. Tun na fara itace na fara harka itace da jari na bai fura naira 5,000 ba.
0: 5,000
1: a wannan lokaci. Wa itace ni ne har da kai harka itace duk wanda ya daɗe a nan ƙaramar hukumar tarauni. Guri yaya nan jikin katangar Aminu Kano. A harka itace na kai gabar da duk wani mai sai da itace da yake ƙaramar hukumar tarauni da mari da in na je ba wanda bai san Basir Salawa. Na kai ina sayan kanta da kanta na zo ina zuwa in siyo roka. Tun muna sayan kanta itace naira 700,000. Roka kuma mu je mu siyo ta a mari da nan naira 22,000. Wa da tashi arziki ana tafiya. Jari na kai har da su ma trailer itace. Duk mazauna unguwa ba wanda bai san ni ba.
0: Daga 5,000 din nan har ta kai ka zo wannan jallan.
1: Yawwa, a jari na kai ina juya sama da naira 200,000 a wannan lokaci.
0: To,
1: daga wannan naira 200,000. Wanda tudu wannan gare ni ce ina da sha'awar barin fara harkar trailer. A wannan lokaci na buga ko kes ma bai. Benci na buga na fara kasa kaya.
0: Ga itace ga kayan trailer.
1: Yawwa, ga itace ga kayan trailer. Dan dai haka zan je so kaya. Bai fi naira 7,000 ba kasa siyar in koma haka hankali Allah ya taimake ni na yi kos.
0: Kamar shi wannan harkar trader da me ka fara yin wannan harkar trader biskit ta alewa da me ka siyo?
1: Biskit da alewa a wani lokaci biskit mai aya ma a wani lokaci na zo na fara ga jiwa kios nake zuba kayana in dare ya yi na kwashi har Allah ya taimake ni a wannan lokaci ma na zo na gina kwantena daga wannan kwantena ina ganin ni na tsira. Zan bar kayan a wannan lokaci barayi haka zan tafi a zo a fasa kwantena ma a kwashi na waye gari a wannan kwantena ba a ban mu ko da kullun omo ɗaya ba lokacin muna yayin omo dan kulli haka a wannan lokaci zan so kayan da duba su kwashi
0: ko ba fasa ba
1: ban fasa ba.
0: Ga itace ga trader
1: ana nan ba da tashi yau ne Allah ya taimake ni a zamanin mulki aka rurrushe wannan kwantenoni waɗansu a irin abokanan kasuwanci waɗansu ma su ce su sun daina. Dan akwai makota nawa suke da kwantenon wani su ganin wannan iftirai da ya huwa damu na wani su ce sun daina mu kuma muka ce ai gwarma yanzu muka fara ta ba mu fara ba. Nan dai Allah ya taimake ni aka gina shago a kusa na kama na mallaki shago guda ɗaya na fara ina yi alhamdulillah ta kai kaya za ka je ka so a lokacin dan a ci a ma'an yi olodo ma kayan za ka je kasuwa da kusan naira 20,000-15,000 a wannan lokacin ba. Buhun siga muna sai 300,000-500,000 a wannan lokaci. Taliya nan da kake ganin muna saiwa 13,000 a wannan lokaci muna siyo ta naira 1,000 muna siyo ta a kasuwa 900 ne 850 katamba. A mu zo a hankali ana yi har ta kai ina shago ɗaya na ƙara. To ana nan wani tudu wanda kan nare ana yi a nan ɗin fa nake yi ɓarayin fa ba su fasa biyo ni ba. Nan zan zo na zuba kaya a ɓalla shagon a kwashi. Duce ta ko ji gaba ta ba don ce abin da aka yi mun Allah ya saka mu.
0: Kuma ba taɓa kama su ba.
1: Duk lokacin da yamma ba zan ce Allah ya bi mun haƙina. Ci gaba da addu'a kuma ci gaba da kasuwanci na. Waɗi tashi ana yi. Sai na ce bari in fara harkar auna-auni. Sai na haɗa da auna-auni ga promotion ga auna-auni. Kuma

0: Alhamdulillah Allah ya sawa auna auna albarka saboda harkar ta mu akwai wahala amma akwai rufin asiri dan irin wayannan yaran da muke da ran yanzu ba kowa zaka ce rike ba wannan da amma ya ce zai iya ba saboda harkar ce kana wannan gari gobe kana wannan gari ba inda bana zuwa neman kaya
1: komai sanyi
0: komai zafi
1: komai da
0: yauwa daga nan masu jin suna yi duk satin duniya bana fashi zan tafi gadan maiwa wani wata kasuwa ce gadan maiwa kasuwar kauye ce daga nan ni ne ba inda ba na yi dogon ruwa masu jina masu ware suna ji duk wanda ya san dogon ruwa a jihar Bauchi take haka zan shiga lungu da sako nemo kaya kuma ni gaskiya a kasuwanci na ban yadda da kaya mara kyau dukkan abin da zan sayar a gurina ina son su a mai inganci in na je kasuwa mu irin kayan mu ma warewa ake ko menene ni na fi so in sai abu wanda yake da kyau wanda zan zo ba kwasoma na ya gamsu ya cewa yes din dai wannan kaya kuna sai da ingantaccen kaya
2: lokacin da kai fara ita wannan sana'a daga sana'ar sai da igiya ta daura dabbobi ka fado ka fara sana'ar sai da itace ka zinduma kuma ka taho harkar trader a kana kallon a wannan yanayi ne wannan igiyar da ka fara sayarwa a nan ka fara samu asalin jarinka kenan ko ya abin yake
0: kaji daga wannan igiya na samu jari ma na harkar kaji na manta ba gama ba
2: kaji wane
0: kaji na Hausa ina daura kwando na ina yawo gari gari kauye kauye a kawo kaza musu ya
2: akan keke ko babur
0: akan keke da a kafa nake ne arziki Allah ya tambake na mallake ki
2: to keken da kasiya shi ne kai arziki a lokacin
0: yauwa na ga mai arziki tunda ina da keke ina yawo haka nake yawo a kawo kaza musu ya kai yanzu in ka je kasuwar Garu duk mun abuci wanda yake zuwa kasuwar Garu nan da take karamar kuma Madobi in ka ce Basira Salisu sun sani me harkar kaza
2: to ana kawo ana siya kana sawa a kudi
0: yauwa zan yawo gida gida a kawo kaji musu ya na fara harkar kaza da naira 120 amma a harkar jarin kaza jari na tun a wannan lokaci ba jari na sai da ya kai naira kusan naira ɗaya na mallaki jari ya kai da sama 400 ma naira 400 wannan lokacin tana da matukar daraja fiye da baka kamar yanzu a ce mutum a wani 400 kamar yanzu a ce mutum yana da jari ya kai 100,000 ne a wani lokacin
2: naira 400
0: wata bi da kazan ma na wace kaza akwai ta 30 a wani lokacin akwai ta 40 120 ina sayan kaji guda hudu
2: idan ka siyo sai ka zo kuma ina da su
0: in na zo yanzu kasuwar garin kasa in na sayan na kare ranar da ba kasuwa yin kare yawon kare yawon fita kare fita lungu da sako kauyuka daga a nan kauyukan namu nake shiga a kawo kaza mu saka zan daura jogo kai hazan jogo ai har zan daura jogo yauwa abin da ga ranar daura ya bayan kike dan na yawo lungu da sako
2: to amma wannan lokacin da kake kan wannan sana'a mutanen gari ba ai ma da dariya musamman yan uwan abokananka yan birni
0: za a ce ka ce ka san kudi dan kane dan kane ma yake ga mu a lokacin na ce ka san kudi ni kuma a lokacin ina neman maslahar rayuwata ne abin da zan yi na rufa kai na asiri ni ban idan ce da wani ya taimake ni ba
2: a lokacin da kake wannan gwagwarmayar sana'a akwai iyali a tare da kai ko ba iyali
0: to ba ni da iyali haka ba da tashi da komai na zo ina yi a lokacin ma ina ba lokacin ma ni ban ma san mai ma'anar kuɗin ba tun na yaro ba kuma ni Allah ya yi da tattali kuɗin ma na samu ajewa nake
2: kenan a iya cewa asalin jarinka ka fara samo shi ne daga kan wannan sana'ar jiya kaza
0: yauwa wannan sana'ar kaza
2: kazar Hausa
0: kazar Hausa ina yawo lungu da sako gida gida kawo
2: daga nan sai ka fada kuma sana'ar sai da igiya
0: yauwa na fara sana'ar sai da igiya daga nan suna yauwa na samu cigaba daga nan suna sai da igiya ma na ma daina gaba daya na tafi karatun addini
2: sannan
0: na hadu sana'ar ce
2: to har yanzu kana ita wannan sana'ar ce
0: sana'ar ita ce ba na yi
2: ka daina
0: ta yauwa ba na yi na kara na yi karfi a kan harkar promotion a harkar promotion ban yi aure ba sai da ne gidan kaina ne komai ni ne wa kaina aure
2: da dai promotion
0: ne da dai promotion ne gida ne komai sannan ne aure
2: masu sauraro shirin motsi ya fili da kuke saurara daga nan mita 97.3 a zangon FM Ramar Radio Farcin Al'umma kuma muna tattaunawa da Basira Sale wato ɗaya daga cikin masu sana'ar sayar da kayayyakin masarufi a wannan jiha ta mai albarka kuma kun ji da muke tattaunawa da shi yadda yake bayyana mana yadda aka gugwar mai rayuwa tun daga kan sayar da igiyar ɗaure dabbobi da kuma sana'ar sayar da itace da kuma sana'ar sayar da kaji na Hausa kuma kun ji da muke hawa da sukuwa da zamiya da shi a cikin wannan shiri za mu ƙara karɓar mabuɗin kunne alabashi idan mun dawo za ku ci gaba da ci gaban tattaunawa tamu tare da shi.

0: Masarar barkanmu da dawowa, yanzu kuwa zamu dora daga inda muka tsaya da shi, wato Basiru Sale, wato Basiru Sto. Imam Basiru, ita shi al'amarin rayuwa na nema, akwai kalubale akwai kuma nasara. Wani kalubale zaka iya tunawa a cikin waɗannan sana'o'i da ka faro tun a da zuwa yanzu wanda ka fuskance su wanda ba za ka manta da su a rayuwa?
1: Kalubalen da ba zan manta da shi ba, farko lokacin da nake sai itace, ina harka itace da kuɗi na bani ba Allah ya ga na ɗaukaka a harkata.
2: Kai
1: itace? Ina iya siyo roka biyu, zan je Madina siyo roka biyu, roka ku sai ya zo ya same ni ya ce me zai hana mu baka mota trailer ɗaya ko kuɗinka ba su kai ba?
2: Nka hada ka ba.
1: A lokacin gaskiya da ban san menene matsalar bashi a kasuwa ba, sai ne wannan he na karbi wannan itace. Wallahi sanadiyar wannan itacen na he na karba, ba na karbi bashi, duk inda nake zuwa da ina kasuwanci da kuɗina ne sai na karbi wannan itace bashi. Wallahi da kuɗina da kuɗin sa kahe da itacen, kuɗin sa ma da kyan suka hadu, na waye gari jarin itacen ma babu. Da Allah ya fi mai kere dama ana tireda.
2: Kudin ne suka kare?
1: Kudin suka kare. Ai ya bani jarin ya sa ya dora ni a layin da ya fi ƙarfina.
2: Ka ringa ganin sa kamar.
1: Yawwa na biye mai a banza a banza. Sai da kaya ƙare na gidane a za a yi kudinsa. Da na zuke kudinsa ya daga kudina ba mu.
2: To kudin sun koma hannunsa.
1: Kudin sun koma hannunsa. To wani bawan Allah ba zan manta da shi ba.
2: Wannan kalubalen?
1: Kalubalen ba zan manta da shi ba.
2: Ya ka ji a ranka a lokacin?
1: Ban ji daɗi ba.
2: Sai ka ji kamar ka daina sana'a?
1: Kamar daina. Kamar ka daina da? Ban daina ba. Amma na zauna da yake lokacin ina da tireda na cigaba da su itacen dubu ɗan kuɗin da Allah ya hore
2: ni.
1: Mutum da yake jarin mota uku. A lokacin itacen muna siyo shi 22,023. Jari ya zo ya dawo bai fi na mota ɗaya ba. Na zo min ga ɗan su itacen ina yi har ma itacen ne ya fitar mu a kan. Karena.
2: Bayan wannan ƙalubalen fa akwai wani wanda ka ƙara fuskanta?
1: Ina cigaba da targa tireda ta, ba tireda ta ma'ana. Tireda kuma Allah ya sa mu albarka. A tireda nan na yi gida ne aure. Na mallaki babur da nake hawa.
2: Akwai wani ƙalubalen da ka fuskanta bayan wannan na wanda ya baka itacen?
1: To a wannan dai suna zan ce ma iya wannan shi ne ƙalubale. Ƙalubalen da ba zan manta da shi ba a rayuwata. Akwai wani lokaci da ina cikin business ina. Kana jina?
3: Ina cikin business ina labiya ba na harko gida duka harkar business ina ni ba na sa wasa a ciki. Sai Allah ya jarabe ni. Wallahi ba zan manta ba. Nan na sa kaya haka ta sama. Aka daga aka bu aka fare kayan a shagon nan na waye gari ban da komai yankan sabulu ba abin mu a shagon nan ba. Haka nan na cigaba da haƙuri. Haka dan abin da ya rage ni tattare abin yawa dan abin da yake hannuna da suka rage mu haka na kwashe su na je kasuwa na cigaba da siyo kayan ina sayarwa.
2: Wannan abin ba za ka manta.
1: Wannan abin ba zan manta da shi ba.
2: Wani nasarori ka samu a cikin ita wannan sana'a?
1: Gaskiya alhamdulillah wannan nasara babu abin da nace. Na farko ina taimakon iyayena. Ina taimakon kaina da iyalaina da ba kuma yan uwana. Yanzu na kawo kamfani ga gansu nan da yan uwana sai yara na babu abin da nace Allah sai godiya. A wannan sana'a Allah ya daga mu fiye da baka tunani.
2: Ya kace ganin yadda matasa a yanzu suka karɓi sana'a?
1: Gaskiya ba kowane matashi ne a yanzu zai iya wannan sana'a. Saboda yanzu ne an kawo ka ga daddawa ce da muna sayarwa.
2: Tamiya.
1: Wani matashi ya rubuta ce gashi irin da dawa ya sayar nan kan wace haka dan je ba ruwa na fa nan kuli kuli ne dan je in saro da goro ba an kasa ga hinna sayar a
2: nan din dai
1: a nan kuma gashi gayi dan jarida gayi dan ka bai nuna ba
2: ko baka jin kunyar naga ƴan mata da hasana zo
1: ba abin da ya dawo mai ai in baka da wannan a wannan rayuwar da muka shiga yanzu kallo ma baka isa ba
2: a gurin mata
1: a gurin matan mana kawai ni a rayuwa ta duri na me zan yi ne rufa kaina asiri.
2: Wato matasa yanzu ba su
1: iya wannan? Ba wani zai iya. Kanwa ce yanzu in ba ganta ba ga ta nan kanwa kala nawa gani. Wani yana da wannan matsayin nawa a yanzu ba zai irin wannan rayuwar da yake ciki ba. Gani na da kake gani yanzu nan ba nan ka ga ofis ina ka zo. A nan ba wai na da goma da nan nawa ba nan mutum ya zo sayan manjan 200 tashi nake in bayar.
2: Ba ka rena?
1: Ba na renawa.
2: To kamar me bambancin matasan yanzu da irin samartakar da kuka yi ta baya?
1: Ai ka gane yanzu akwai wani girman kai da matasa suke ɗauka suke ɗora kansu. Kana ganin mutum bai kai ba zai ce shi ya kai ya isa sa dole kasuwa ta bashi wahala
2: to kana kallon matasa suna runguma karamar sana'a ko koya abin yake
1: ai ba kowa ne zai iya ba yanzu nan ba kamiya gani mun kasa muna yi nan biye ga nan babu nan kubewa tasai a taruhu dankali doya lemon tsami da samu karfe 6 na tafi yanka ba
2: da kanka
1: da kaina dubu da sabo ba wanda bai san na yanka ba sai so kana
2: kai kake ware gwalgwaji
3: nake ware gwaje in dan sayara in na ga Umar ba ta mu da kaina ran tantance da komai da komai har yanzu ban ji a jikina na da Umar da cewa dole sai yaro shi zai abu a nan gurin
2: akwai wasu yara da kare na wayanda suka zama to cewar kana alfahari da su a yanzu rayuwa
3: Allah yanzu yaran da na san cewa na rika kuma sun amfana muna tare da su na yana sama da guda kuma mun fara da su tun adam wasu wani ba sa nan
2: tun daga sanari ce
3: yawwa ai sanar ce wacce dole kare mata bacci kai kadai ai ba za ka iya ba an ji sunawoyin da nake ina buƙatar wani ya taimake ni akan aiki saboda harka shi ta aiki tun ma ana ba idajen ma ni fuskaren ma da kaina nake yan dauki ka yi sara da kaina na rasa yan fuskare yan dauki buƙatar yin sara
2: to ka iya
3: haka nake kuwa nake dabartawa kan bi a zo nema tun da kuma gobe a ce babu wannan sara
2: to baya yin dausu
3: hakan nan ai dausan ma muna sayarwa
2: a yanzu kana da yara kimanin kamar nawa
3: ina da yara guda hudu yawwa ina da Salim ina da Sabir ina da Samir ina da Ibrahim
2: akwai wani tallafi da kuka taba samu daga hannun mahukunta don ƙara bunƙasa wannan sana'a da
3: taba samu tallafi ko guda ɗaya daga gwamnati
2: akwai wani shugabanci da kuke da shi ko kungiya ta irin masu wannan sana'a ta gwa
3: muna da shi amma kuma ka san problem da muke wannan da muke challenge fuskanta idan ka zo ka ce a hada kai wani yanda zaka taro shi za ka yana gocewa irin wannan matsalolin muke fuskanta kuma ita ka kungiya daga yanta da mutukar amfani ta taimako
2: amma dai babu ko dai kai ne baka cikin ta
3: a'a muna da cikin ta muna da kungiya yan provision mana ka gani yawwa ba da abin da ya dace
2: akwai wani fata da kake da shi a nan gaba a cikin wannan sana'a ta ka
3: fatan da nake da shi ina buƙatar matasa kowa Allah ya sa ya zama irina zuciyar da nake da ita Allah ya sa kowa ya tage shi ma ya zuciya ya nemi na kasa yarfa kasa su kaga tun da fara nema Allah bai taɓa wani taɓawa ya gani ya sai na zan ba kullum a cikin sutura nake a cikin ruwan asiri nake zan ci zan sha yara na zasu je makaranta Allah yara na guda hudu suna makaranta to in ba Allah ba zai ma wannan
2: a ƙarshe da me za ka rufe mana
3: ni dai ina roƙon mutane da Allah kar a raina sana'a matasa dukkan abin da aka ce yau wannan abu ne nema ne in dai bai saba shari'a ba da Allah mutane hanyar da za ka samu halak ɗinka kar ka girma ka kai wata rana sai labari da Allah da annabi umartin matasa da ke kenan iya abin da zan iya rufe shi kenan
2: masu sauraro shirin motsi ya filiya ku saurara daga nan mita 97.3 a zangon FM Ramar Radio Karancin Al'umma kuma kun ji da muka tattauna da shi wato Malam Basir Sale wanda ya gurgurme sana'o'i daban-daban a fadin kwaryar birnin jihar Kano tun daga kan saida igiyar daura dabbobi da kuma itace da saida kajin Hausa har kuma ya fado cikin harkar saida kayayyakin masarufi na yau da kullum kuma ya yi jan hankali ga al'umma musamman matasa yadda za su rungumi sana'a kuma gangantatta domin su dogara da rayuwarsu ta yau da kullum a madadin hukumar gudanarwa ta Ramar Radio Karancin Al'umma sai kuma ni da na shirya na gabatar Salisu Hussein Usman nake cewa da ku maɗa a mako mai zuwa a cikin shirin motsi ya fi laɓewa.

0: Ciwon hanta na daga cikin cututtukan da kan yi wa mutum illa a hankali, musamman idan ba a gano cutar da wuri ba. A wasu lokuta mutum na iya zama dauke da cutar ba tare da ya san hakan ba, yayin da cutar ke ci gaba da shafar lafiyar hantarsa. Saboda irin wannan barazana ya zama gwajin hepatitis B wato hanta ya shiga jerin gwaje-gwajen lafiyar da ake yi kafin aure, wanda hakan ke taimakawa wajen gano mai dauke da cutar domin samun kulawar da ta dace tare da daukar matakan kariya daga yaduwar cutar. Menene illar cutar? Ta yaya ake kamuwa da ita? Kuma waɗanne alamomi ne ya kamata mutum ya kula da su? Ga bayanin ɗaya daga cikin likitocin da muka tattauna da ita tai mana.
1: Daga cikin abubuwan da ke haddasa wannan ciwo na hanta akwai ƙwayar cutar hepatitis B da C, yawan shan barasa, ƙiba, amfani da magunguna barkatai ba tare da sahalewar likita ba, da kuma amfani da allura ko riza wanda wani ya yi amfani da shi da yake in ya kasance yana ɗauke da wannan ƙwayar cutar. Yin mu'amala aure da mai ɗauke da ƙwayar cutar na hepatitis B, dukkan wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da ka iya kawo ciwon hanta. So ya zamu yi mu kare kanmu shine akwai allurar rigakafi da ake yi, sannan a guji yin amfani da allura ko riza wanda wani ya yi amfani da shi. Alamomin gane dauke da wannan cuta shine ƙwayar idon mutum yakan canja zuwa kalar rawaya, fitsari mai kalar rawaya sosai, sannan akwai jiki zai iya kumbura ko ciki, sannan a riƙa gajiya sosai. So wa'innan suna daga cikin alamomin da idan an gani za a garzaya a tafi asibiti.
0: A zantawar mu da Amina Agaji Tudun Fulani ya bayyana mana yadda matarsa ta gamu da cutar da kuma hanyoyin da suka bi domin samun lafiyarta.
2: Mun ni iyali na sun iya cewa tana da ciwon hanta, amma da aka bi wasu matakai na dokokin likitoci ta samu lafiya. Kuma tunda ta haihu alhamdulillah wannan ciwon hanta babu shi. Kuma mun gode wa Allah, muna kira da ƴan uwa da in sun kamu da wannan ciwon hanta zai daga hankalin su ko firkici ko razani na subu ka'idar likita. Inda ka bi ka'idar likita to zaka tsallake insha Allah.
0: Masana sun bayyana rigakafi a matsayin ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin kare kai daga cutar hanta. Haka kuma sanin matsayin lafiyar mutum ta hanyar yin gwaji na taimakawa wajen daukar matakan da suka dace da wuri. Ƙarshen rahoton kenan tare da ni Amatul Mu'izz Abdulrahman.
3: Matatar fetur ta Dangote ta kara farashin man fetur kan yadda take sayarwa ga dillalai a tashar lodin ta zuwa 1,350 kan kowace lita. Lamarin da ke nuna wani sabon ƙarin farashi a kasuwar man fetur ta Najeriya. Ƙarin farashin ya zo ne bayan kamfanin ya yi wasu ƙarin farashi a baya-bayan nan. A ƙarshen watan Agusta, Dangote ya ƙara farashi daga 1,200 zuwa 1,265 kan lita. Bayan wasu ƙarin farashi da aka yi a watan Agustan 2026, sabon farashin na iya ƙara matsin lamba kan farashin da masu sayar da man fetur za su sayar a gidajen mai, saboda dalilai na iya ƙara farashi, wato na iya ƙara farashin sayarwar domin biyan kuɗin da suke kashewa wajen sayan man daga matatar. Matatar Dangote wadda ke da ƙarfin tace ganga 700 da na ɗanyen mai a rana ta zama muhimmiyar cibiyar samar da man fetur a Najeriya. Shugaban rukunin kamfanonin Alhaji Aliko Dangote ya ce darajar hannayen jarin matatan man Dangote da ake sayarwa a yanzu kan naira 525 na iya tashi zuwa naira 10,000 a nan gaba. Dangote ya kuma ce kananan masu zuba jari za su samu fifiko wajen rabon hannayen jarin da ake shirin fitarwa ga jama'a ta hanyar IPO. Aliko Dangote ya bayyana hakan ne yayin wata hira da aka yi da shi cikin harshen Hausa, inda ya yi bayani kan shirin fitar da hannayen jarin matatar da kuma irin damar da hakan zai samar wa masu zuba jari. Dangote ya ce idan aka fara rabon hannayen jarin, ƙananan masu zuba jari da suke son sayan hannun jari da darajarsu ta kai naira 50,000 ko naira 100,000 da makamantansu za su samu fifiko kafin manyan kamfanoni da masu zuba jari na hukumomi. Ya ce manyan masu zuba jarin da ke neman hannayen jari masu yawa ba za su samu duk abin da suka nema ba, saboda za a fara baiwa ƙananan masu zuba jari dama. Ya ce bayan an ware wa ƙananan masu zuba jari abin da ya kamata, za a raba sauran hannayen jarin ga sauran masu neman saye. Dangote ya kuma bayyana hasashensa cewa farashin hannayen jarin da ake sayarwa a kan naira 525 a yanzu na iya karuwa sosai a nan gaba har ya kai naira 10,000. Yanzu kuma za mu je ga rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa.
0: mutanen duniya ya haura dala 107 kan ganga lamarin da ke kara matsin lamba kan farashin man fetur a Najeriya rahotanni sun ce tashin farashin danyen mai na iya kara farashin shigo da fetur wanda hakan zai iya shafar farashin sufuri da kayayyaki a kasuwanni masana harkar makamashi sun ce masu amfani da man fetur da yan kasuwa na bukatar sa ido kan sauyin farashin mai a kasuwannin duniya da kuma yadda hakan zai shafi farashin cikin gida Hukumar kididdiga ta kasa NBS ta ce tattalin arzikin Najeriya ya karu da kashi 4 cikin 100 a zango na biyu na shekarar 2026 daga kashi 3 cikin 100 a zango na farko Hukumar ta ce wasu muhimman sassa na tattalin arziki ciki har da noma da ayyuka sun samu ci gaba a wannan lokaci sai dai masana sun ce karin tattalin arziki ba shi kadai ya isa ba domin ana bukatar tabbatar da cewa ci gaban ya rage tsadar rayuwa tare da kara ayyukan yi da inganta rayuwar yan Najeriya Babban bankin Najeriya CBN ya ce alamomin farfadowar tattalin arzikin kasar na kara samun karfi kuma ana sa ran hakan zai fara bayyana a rayuwar iyalai da harkokin kasuwanci Gwamnan bankin Olayemi Kadoso ya ce manufofin kudi da ake aiwatarwa na da nufin samar da ingantaccen yanayin tattalin arziki da zai taimaka wa yan kasuwa da sauran jama'a sai dai CBN ya amince cewa har yanzu akwai kalubale kuma za a ci gaba da daukar matakan da za su taimaka wajen rage matsin tattalin arziki da inganta rayuwar yan Najeriya karshen rahoton kenan dake da jibi da tattalin arzikin kasa tare da ni Amina Abubakar Haye
3: kuna sauraron labaran daga Meta 97.3 kwazon FM za ku iya sauraron mu nakin da kuke a fadin duniya ta adireshin mu na www.rahmattv.com labaran zai tura daga cikin mu

0: Wato madalla barkamu dawowa yanzu kuma labaran zai dora. Hukumar kula da sufurin jiragen sama ta Najeriya ta ci tarar kamfanin jirgin sama na kasar Rwanda wato Rwanda Air naira miliyan 15 bisa gazawar sa wajen magance korafin wani fasinja da ya shafi lalacewar kayansa cikin lokacin da doka ta tanada. Daraktan hulɗa da jama'a da kare haƙƙin masu amfani da hukumar Michael Achimugu ya ce baya ga tarar an umarci Rwanda Air da ya sauya wa fasinjan kayansa da suka lalace tare da biyan sa dala 170 na Amurka a matsayin kuɗin bukatun farko. Hukumar ta ce matakin ya nuna cewa za ta ci gaba da tabbatar da kare haƙƙin fasinjoji da kuma tilasta kamfanonin jiragen sama bin ka'id wato bin dokokin da suka shafi koke-koken fasinjoji. A wani mataki makamancin haka, NCAA ta gargaɗi kamfanin Airpeace da Max Air kan yawaitar jinkirin tashin jirage soke zirga-zirga da karancin ma'aikatan jirgi. Darakta janar da hukumar Captain Chris Nojomo ya umarci kamfanonin da su tsara jadawalin jiragen su bisa yawan jiragen da ma'aikatan da suke da su tare da samar da ingantaccen tsarin tunkarar matsalolin da ka iya haddasa tsaiko. Hukumar ta kuma tunatar da Airpeace cewa fasinjoji na da haƙƙin samun abin sha bayan jinkirin sa'o'i biyu, abinci, kayan wato bayan sa'o'i shida da kuma masauki mai da kuɗin tikiti ko diya idan dokoki suka wato yadda dokoki suka tanada. NCAA ta ce za ta ci gaba da sa ido kan ayyukan kamfanonin jiragen sama domin tabbatar da cewa ana mutunta haƙƙin fasinjoji. Idan muka je ga modiyin da muka wallafa muku a dandalin mu na kisar zaman ta Facebook, wa shin siyasa sana'a ta zama a Najeriya ko har yanzu hidima ce ga jama'a? A yau wasu na kallon siyasa a matsayin hanyar samun mulki, kuɗi da matsayi, yayin da wasu ke ganin har yanzu siyasa hanya ce ta yi wa al'umma hidima. A ganin ku wanne ne ya fi yawa a Najeriya? Ga wasu daga cikin ra'ayinku da kuka aiko mana.
1: Zamu fara karanto sakonnin farko da sakon Abdullahi Idris Sarkikibiya, inda yake cewa to a zahiri abin da ya bayyana shine mafi akasarin ƴan siyasar wannan karnin ƴan hannun jari ne, nawa ka saka sannan kuma nawa zai cire, ba wai abin da jama'a ke so ko abin da ya dace suke yi ba. Ba shakka muna hannun ƴan sari, sai dai Allah ya fidda mu amin summa amin. Yusuf Haruna ya ce siyasa dai a wannan lokaci ta zama santa a Najeriya. Sannan Al-Qasim Ishaq Dukku ya ce maganar gaskiya yanzu dai siyasa ta zama sana'a ga wasu, misali a nan shi ne wasu ma ba a ƙasar mu Najeriya aka haife su ba, kawai dan ƴaƴan masu ido da kwalli ne sai su fito da maƙudan kuɗaɗe domin neman mulki, saboda mahaifansu suna da alaƙa da ƙasar, ba su da kyakkyawar alaƙa da talakawa, bai san me suke so ba, bare abin da suke buƙata shi dai kawai ya mulki al'umma. Don haka talakawan Najeriya mu riƙe Allah kawai, kuma mu san kanmu. Allah ka yi mana zaɓin alkhairi alfarmar Annabi sallallahu alaihi wasallam, amin. Kaɗan kenan daga cikin sakonnin ra'ayoyin naku da kuka aiko mana a wannan rana. Idris Kasim Hausawa a labaran rahama.
0: Tumarina yanzu kuma za mu tsallaka zuwa kasashen waje. Shugaban mulkin sojan Nijar Janar Abdulrahman Chani ya soke babban hafsan sojan ƙasar Manjo Janar Musa Salawu Barmu tare da mai gurbinsa da Brigadier Janar Muhammad Sani Kiyo, wanda shine babban hafsan rundunar sojojin ƙasa a halin yanzu. Hakan ya fito ne a wani rahoto da shafin labarai mai zaman kansa na Aktu Nijar ya wallafa a ranar 11 ga Satumba. Ma'aikatar tsaro ta sanar da hakan ne a cikin wata sanarwar tana mai cewa matakin ya zo ne bisa wata dokar shugaban ƙasa. Rahoton ya ce ba a bayar da wani bayani kan dalilin cire Barmu daga muƙaminsa ba, da cewa yana riƙe da wannan matsayi tun bayan karɓar mulki. Kodarsa daga muƙamin na daga cikin manyan soye-soyen da aka yi a rundunar sojin Nijar tun bayan juyin mulkin da ya kai Tijjani kan karagar mulki, kamar yadda rahoton ya bayyana. Hakan ya kuma biyo bayan yunkurin juyin mulkin da aka rawaito ya faru a ranar 29 ga Agusta. yanzu kuma za mu je ga rahoton na hasashen masana yanayi.
2: Aladin ne da yardar Allah, hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano cibiya da yardar kasuwanci da Katsinan Dikko hasken rana tare da kadawa iska jefi-jefi za a iya samu a bisa mawan yanayi na 33 daga bisani yanayin ka iya koma zuwa na 21. Patuskum ta jihar Yobe ruwan sama tare da kadawa iska za a samu a bisa mawan yanayi na 33. Lafiya da ke jihar Nasarawa da babban birnin tarayya Abuja ruwan sama da tsawa tare da kadawa iska mai sanyi za a iya samu a bisa mawan yanayi na 29. Daga kudancin kasar nan kuwa Enugu da Ibadan ruwan sama da tsawa ake sa ran samu a bisa mawan yanayi na 29. Ageke da ke jihar Lagos cikin yardar Allah ruwan sama da tsawa tare da kadawa iska mai sanyi za a samu a bisa mawan yanayi na 28. Daga ƙetare kuwa magadi da ke jamhuriyar Niger hasken rana tare da kadawa iska za a samu a bisa mawan yanayi na 36. Akra da ke kasar Ghana makamancin yanayi ake sa ran samu a bisa mawan yanayi na 28. Rabat da ke kasar Morocco hasken rana tare da kadawa iska za a samu a kan mawan yanayi na 27. Ga watan namu zai kammala ne da kasa mai tsarki wato Makka hasken rana tare da kadawa iska jefi-jefi za a samu a bisa mawan yanayi na 41. Ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a wasu sassan kasar nan da ma kasashen ƙetare. Maidi Aminu Iliyasu a labaran rahma.

0: kware da gaske al'umar jahar Kano muna alfahari da ku kace kace kuma muna cikin alkhairi dumu dumu muna tare da ku farin cikin al'umma eh kamar yadda muke fada unguwanni da dama suna tare da Rahma Radio bari na fara da unguwa ta mai albarka wato Hausawa ta Zurot eh Hausawa ta Zurot suna tare da farin cikin al'umma akwai unguwar Gandu suna tare da farin cikin al'umma gidi gidi suna tare da farin cikin al'umma tukuntawa na tare da farin cikin al'umma mai dile eh sufage zage da dai sauran su suna tare da radio Rahma farin cikin al'umma mita 97.3 akan zangon FM masu sauraro kamar yadda muka sanar muku a kowane lokaci za ku iya jin mu da Professor Umar Sani Rijiyar Lemo wanda a daidai wannan lokaci ga shi malam professor din ai sauraro lafiya
1: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.
2: Ni wasabi bi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairata radiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu qala idha ishtadda al-harru fa abridu bis-salah fa inna shiddata al-harri min fayhi jahannam wa ishtakat an-nar ila rabbiha fa qalat رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف وهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير
3: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يهك أمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساك سادواء ونمسلة من البركة musallacin Usman ibn Affan dake nan garin da a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Asabar daren Lahadi yau muna dai ne go ko 30 yau muna 30 ga watan Rabiul Awwal hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1448 wanda kuma yazo daidai da 12 ga watan 9 miladiya ta 2026 a wannan majalisi na mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna At-Tajrid As-Sarih li Ahadith Al-Jami' As-Sahih wallafar Al-Imam Al-Allama أحمد ابن عبد اللطيف الزبيري رحمه الله تعالى. آمين. وانا شيد درس من الدريبي السبعين دشدا. وانكما من نجك حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وان شاء الله أيوزا مكركري مكنا كنسا. ما لنيتي أن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي كما يد أبو هريرة يجيو لقوا جنسا إذا اشتد الحر إذا زافية أنت فأبردوا بالصلاة وكسن يا sallah wato kuyita bayan gari yanayi ya dan yi sanyi fa inna shiddatal harri domin tsananin zafi min fayhi jahannama daga hucin jahannama ne washtakatin naru ila rabbiha wuta ta koka zuwa ga ubangijinta fa qalat tace ya rabbi ya ubangijina akala ba'di ba'dan sashina ya ci shashi fa azina laha binafasaini sai mata izini da numfasawa guda biyu نفس في الشتاء ننفس لوك تنسني ونفس في الصيف لكم ننفس لوك تنزافي فهو أشد ما تجدون من الحر توشين ما في سنن أبن لكم يجي نزافي وأشد ما تجدون من الزب حريري كما شين ما في سنن أبن لكم يجي نسني وانا حديثي ميم غلا أكن fikumun da yake cikin wannan hadisi wanda dalilin sa ne al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin a wannan babin babin da yake magana akan lokutan sallah daga cikin abin da ake izina da shi ko kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo da shi shine al-ibrat lokacin da ake tsananin zafi a dan jinkirta sallar azhar har gari ya dan yi sanyi kadan sannan ayyita to mun tattauna duk maganganun da malamai suka yi da fahimta da fahimta daban-daban da aka samu ta malamai game da wannan hadisi da kuma wannan mas'ala gabar da zamu ci gaba da karatu akan ta shine fadar annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna shiddatal harri min fihi jahannam annabi da ya gaya musu cewa kudan jirki ta sallah har gari yayi sanyi sai ya faɗi dalilin da yasa ya nemi su su yi haka yace fa inna shiddatal harri domin tsananin zafi min faihi jahannama daga hucin jahannama ne wannan ta'lil ne bi amrin ghaibi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kafa hujja da wani al'amari na ghaibi Allah yana sanar da annabawa da manzanni wasu abubuwa na ghaibi wanda ba kowa zai san su ba sai su wa ma kana Allah li yutli'akum 'ala al-ghaibi walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha Allah ba zai tsinkayar da ku akan gaibi ba amma yana zabar wanda ya ga dama daga cikin manzanninsa wato ya sanar da su abin da ya ga dama na wani abu koyayye shine gaibi abin da ya buya daga hawas na dan adam ido ba zai riske shi ba kunne ba zai ji ba hannu ba zai taba ba da sauran gabobi da dan adam yake da su wallahi kan tsinkayar da wanda ya so daga cikin annabawa irin waɗannan al'amura su kuma annabawa duk abin da suka faɗa gaskiya ne duk abin da suka faɗa gaskiya ne domin Allah subhanahu wataala ya zabe su saboda su masu gaskiya ne inda ba su da gaskiya Allah ba zai amince musu ba ya ainihin danka sakonsa a hannunsu kamar yadda ka sani kai a ɗabi'arka ta dan adam duk mutumin da ka san mara gaskiya ne ba za ka yarda da shi ba ubangiji subhanahu wataala bai taɓa ɗora annabawansa bai taɓa ɗora sakonsa akan wani annabin da akan mutumin da bai gaskiya ba shi yasa duk abin da suka labarta gaskiya ne maka annabi yace fa inna shiddatal harri tsananin zafi min faihi jahannama yana daga cikin hucin jahannama faihu jahannama faih da fawh bil ya ko bil waw yana nufin huci yana nufin shiddatu isti'ariha tsananin zafinta wa intisharihi da tsananin yaduwar zafin idan to duk inda mutum ya shiga zai ji gari da zafi yana waje zafi yana daka zafi yana inuwa zafi ballantana kuma ya shiga rana wannan bai ce to wannan tsananin zafin da yake fantsama ya bazu ko ina ka shiga zaka ji shi shine ma'anar faih din yace daga jahannama ne jahannama ɗaya ne daga cikin sunayen wuta da Allah subhanahu wataala ya tanada domin hukunta waɗanda suka yi masa laifi waɗanda suka yi kafirci da waɗanda suka yi aikata laifuffuka da ba su kai kafirci ba amma sun cancanci ya sa su a cikin wuta ta jahannama jahannama ɗaya ne daga cikin sunayenta alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun saka jahannama suna ne daga cikin sunayen da wuta take da shi cikin sunayen wuta akwai hawiya akwai al-hutama, akwai larra, akwai saqar. Waɗannan sunaye ne daga cikin sunayen wuta waɗanda al-Qur'ani ya zo da su. Jahannam an kira ta da wannan suna kamar da Ibn Munzir yake faɗa, li bu'di qahriha sumiyat jahannam li bu'di qahriha, saboda zurfinta, zurfin da take da shi yasa aka sa mata jahannama. Yes, kowane suna yana da ma'ana. Kamar al-hutama, al-hutama shine wanda take karya gadan baya, take kakkarya kasusuwa, shine hutama. Saqar, wacce take kwankwatsa mutum ta yi kacaccala shi. Haka kowane suna zaka duba zaka san yana da dalilin kiranta da wannan suna. Shine annabi ya ce tuhumcinta ne, kuma wannan yana nuna mana cewa jahannaman akwai ta, shi tana nan, ba nan gaba za a yi ta ba. Kun san daga cikin kwandalallun ƙungiyoyi masu dangantaka da musulunci, wato al-Mu'tazila da al-Qadariya, al-Mu'tazila suna ganin cewa ba a yi wuta da aljanna ba yanzu, duk da Allah ya faɗe su, amma a gurinsu suna cewa ba a yi su ba, saboda ƙa'idar da suka gino a kanta na su riƙa su iya gaya wa Allah cewa ma yanbaghi lahu an yaf'ala kaza, ma yanbaghi lahu an yaf'ala kaza, ce Allah bai dace yi kaza ba, Allah bai dace yi kaza ba. Don haka suna cewa me zai sa Allah ya halicci wuta da aljanna lokacin buƙatar su bai yi ba, su yi ta zama ɗaruruwa ko dubunnan shekaru ba tare da ana buƙatar su ba, wannan abas ne, wato wasa ne. Saboda haka suka ce ba zai yi Allah ya yi wannan ba. To mu kuma Qur'ani da sunna duk sun nuna mana cewa Allah ya tanadi wuta, ce uiddat lil kafirin, uiddat, abinda aka ce an tanade shi, ka san yana nan. Da abinda ba ka da shi ba za ka ce na tanadi abu kaza ba, sai abinda kake da shi da za a ce inuna shi za ka nuna shi, shine kalmar uiddat, an tanade ta. Inna jahannama kanat mirsada, al-mirsad shine wanda yake daku, yake jira, ce tana nan madakata, wato tana nan tana jira, inda babu ita ba za a kira ta mirsad ba. Ai annaha tatarassad, tantazir, tana jiran waɗanda suke masu laifi da tsagina ma'aba. Haka nusus na al-Qur'ani da nusus na sunna duk sunna nuna mana da aljanna da wuta Allah ya gama halittar su, ko in ce Allah ya halicce su ya samar da su. Aljanna ce uiddat lil muttaqin, an tanade ta saboda masu taqwa. Waccan kuma ce uiddat lil kafirin, kamar da muka sha faɗa ita wutar jahannama da duk nau'ukanta Allah ya yi ta ne saboda kafirai, ba saboda mu'minai ba. Shi mu'mini horo ne zai kai shi cikin ta ya fito. Shi yasa za ga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa amma ahlun nari alladhina hum ahluha, bayan an yi maganar waɗanda aka fitar da shafa'a, waɗanda suka gama fita, waɗanda cikin zuciyarsu akwai wani abu na imani, to sai annabi ya ce amma ahlun nari alladhina hum ahluha fala yahyawna fiha wala yamutu, za su ci gaba da zama su ba masu rayuwa mai kyau, su ba matattu ba, da za su ce sun gama shan azaba sun mace. Saboda ka ita wuta Allah ya yi ta ne saboda kafirai, shi yasa ake cewa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, su ne ma'abotanta. Shi mumini mai laifi in ya shiga to ya shiga gidan horo ne, amma ba tashi ba gidansa ba ne, ratsi ne ya yi. Allah ka kiyashe mu, da ƙarshe Allah zai kai shi gidansa. Hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito, hadisin Abdullahi ibn Umar, Allah ya ƙara masa yarda, annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ahadakum idha mata urida alayhi maq'aduhu bil 'ashi bil ghadati wal 'ashi, فإن كان من أهل النار وإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. ينكو إلى يوم الدنيا جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذا أبو جروم سدا نزو منسا بالغداة والعشي ينكو ذاك تشند يموت أكل في شيء to za a ci gaba da bujuromasa mazauninsa safe da yamma. In ɗan aljanna ne to ɗan aljanna ne za a yi ta nuna masa aljanna, in ɗan wuta ne ɗan wuta ne za a yi ta nuna masa ɗan wuta. Haka zai ci gaba da zama ana bujuromasa da maƙaddinsa mazauninsa har alƙiyama ta tashi, hatta ya ba'athahu Allah yawm alƙiyama fa yu'radu alayhi maq'aduhu ila an yab'athahu Allah yawm alƙiyama. Ba a yi ta nuna masa gurinsa, ɗan aljanna zai ta hango gidansa na aljanna yana kamarinsa. Ya ƙagu ya ƙagu ya ƙagu rabbi aqimis sa'a rabbi aqimis sa'a, ya ƙagu alƙiyama ta tashi saboda ya tafi gidansa na aljanna. Ɗan wuta kuma yana ga azaba ga ta nan tana jiransa gadan gadan. Shi yasa Allah ya faɗa game da fir'auna annaru yuraduna alaiha ghuwwan wa ashiya. Haka za a dinga bujuro musu da wuta, za a dinga gindaya su a kan wuta safe da yamma. Saboda nusus da dama sun tabbatar mana da cewa wuta tana nan, Allah ya halicce ta, ita ma aljanna tana nan, Allah ya halicce ta. La iyaka dai, kamar yadda nusus suka nuna, kamar ɗan aljanna gidansa na aljanna ana ƙara gina masa shi da azkar da yake yi da tasbihi da tahmidi duk wani zikiri da yake yi, to ana ƙara masa wasu gine-gine a cikin gidansa, amma gidan an tanadar masa shi. Yana ce man bana lillahi masjidan bana Allah lahu baitan fil janna, ba wai daga baya za a yi masa ba, a'a aljanna tashi tana nan, amma za a ƙara masa wani gini kuma na musamman a cikin gidansa. Saboda aljannar mumini ana ci gaba da gina ta da ayyukansa da yake yi kyawawa, yana ayyuka kyawawa ana ƙara ƙawata masa kuma aljannar tashi, amma ba wai ba ta nan ba. To wannan magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da ya ce fa inna shiddatal harr min fayhi jahannam, wato tsananin zafi daga hucin jahannama ne. Shin wannan yana nufin cewa jahannama tana huci kuma tsananin zafin da muke ci daga hucin nata ne hakikatan, ko kwatance ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi? To shine malamai suka yi sabani, wasu suka ce hakika ce, yadda aka ce tana huci tana huci, kuma wannan tsananin zafin da yake sa da yake samun mutum ya rasa inda zai sa kanshi, ya shiga ya fita ya shiga inuwa ya ji zafi ya fita ya ji zafi, lokaci kunna fankan ma ta yi ta hura masa zafi, in ya kunna esu ma lokaci kamar bai kunna ba. To suka ce da gasken wannan hucin jahannama ne, zafin daga jahannama yake fitowa ita ke huro shi. Saboda ba kwatance ba ne, wasu daga cikin malamai suka ce a nan Annabi kwatance yake, wato wannan tsananin zafin kamar hucin jahannama ne, ka annahu min fayhi jahannam, kamar hucin jahannama ne. To gadi iya gana cewa wannan kuma hucin lasifika ne. Al-Qadi Iyad a cikin Ikmalul Mu'lim yana cewa wakilal wajhayni zahir wa hamduhu ala al-haqiqati awla, wakilal wajhayni dukan fuskokin guda biyu ko ta wato fassarar guda biyu dukan ta halatta, amma ya fi dacewa a ɗauka cewa hakikatan Annabi yake faɗa hucin nata ne, zafin nata ne. haka ne shi ma Ibn Abdulbar a cikin al-istizkar shi ma cewa yi a ɗauke shi a bisa haƙiƙatan shi ya fi dacewa ya ce al-ƙawlu al-awwal ya'budu umum al-khitab wa zahir al-kitab wa huwa awla bis-sawab. Wannan hadisi kamar yadda muka gani da ƙarshen hadisin ishtakatin naru ila rabbiha, wuta ta koka zuwa ga ubangijinta. Maqalat ta ce ya ay rab ya rab akala ba'dhi ba'dan, sashi na ya ci sashi na. Fa adina laha bi nafasayn, annabi ya mata izini, Allah ya mata izini ta numfasa sau biyu, nafasin fi shita'i wa nafasin fi sayf, ta numfasa a lokacin sanyi ta numfasa a lokacin zafi. Annabi ya ce fa huwa ashaddu ma tajiduna min al-har wa ashaddu ma tajiduna min al-zamharif. To wannan hadisin da wannan maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da cewa wuta tana numfasawa, kuma zafin da muke ji da sanyin da muke ji mai tsanani daga wannan wutar jahannama ne, da kuma maganar cewa akalat abin da take ta koka zuwa ga ubangijinta, aka ba ta dama ta numfasa sau biyu. To akwai irin masu ƙaryata hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke ba wa hankulansu matsayi fiye da nassi, fiye da wahayi, suke ganin hankalinsu yana gaba da wahayi wanda Allah yake yi ko a littafinsa ko a hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Suna da'awar cewa wannan hadisin ba gaskiya ba ne, ko kuma hadisi ne wanda ya ci karo da wani abu da science ya tabbatar, scientific facts da suke faɗa, wasu haqa'iq ilmiya wanda suke nuna cewa a zafin da ake ji da sanyin da ake ji ba shi da alaƙa da wata jahannama. Kusancin duniyar mu zuwa ga rana shi zai sa mu ji zafi, sannan nisantar da ta yi nisa da za ta yi da rana shi ne zai sa mu ji sanyi. Saboda haka wani sabab ne hissi, ba gaibi ba, ba gaibi ba ne, wani abu ne da aka sani na zahiri shi ne kusancin duniyar da muke rayuwa a cikinta. In tana kusa da rana zafin ya tsananta, in tana nesa da rana sanyi kuma ya ƙaru, gwargwadon yadda ta kusanci rana gwargwadon yadda zafin zai ƙaru, gwargwadon yadda ta yi nesa da rana gwargwadon yadda sanyi kuma za ta yi sanyi. Saboda haka a gurinsu tafsirin sanyi da zafi tafsiri ne wanda yake a ilimin kimiyya na science ya bayyana shi, kuma masdar ɗinsa daga inda yake fitowa ita ce ash-shams, rana, ba daga jahannama ba. Saboda haka wannan hadisin ba gaskiya ba ne. Suka ce kuma shi hadisin yana nuna mana wato ita duniya ko dai ta zama kawai ana sanyi ko ta zama ana zafi, ba zai yiwu ana sanyi wani wuri ana zafi wani wuri, tunda an ce ai sau biyu take numfasawa. Saboda haka kaga in ta numfasa da zafi to duk ko ina zafi za a ci, in ta numfasa da sanyi ko ina sanyi za a ci, nafasaini ne kawai. Suka ce kuma mun san cewa wannan ai ba haka duniya take ba, zahiri a duniyance in kuna cikin sanyi wasu suna cikin zafi, in kuna suna cikin zafi wani guri kuma sanyi ake. Saboda haka a lokaci ɗaya ana samun sanyi da zafi, kuma hadisin cewa yi sau biyu take, ɗaya ta yi zafi ɗaya ta yi sanyi. Suka ce saboda haka wannan ma ya saba ma wasu, ya saba wa al-mushahad, ya saba wa al-his, ya saba abinda ɗan adam yake gani a doron ƙasa. Naka suka ƙaryata hadisin, dan da ban sun saba ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar Ibn Qarnas al-Littafinsa al-Hadith wal Qur'an ya ambaci wannan hadisi kuma ya ƙaryata shi. Malamai sun tattauna wannan kadiya. Na farko dai kadiyar hakika ce maganar da ta zo a hadisin ko kwatance ne, wannan ya gabata. Malamai sun yi magana cewa kwatance ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko ko yana nufin hakika, da yawa daga cikin su suna cewa hamluhu ala alhaqiqati aula, kamar maganar qadi Iyad ibn Abdul Bar da su ibn Hajar da sauransu, duk suna tafiya akan cewa hamluhu ala alhaqiqa aula. Saboda gaimi ne, abinda da yake gaimi bai kamata wani ya kutsa cikin sa yace zai masa wata fassara daban sabanin abinda zahirin sa yake nunawa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi fa inna shiddatal harri min fihi jahannama, ya jingina tsananin zafin daga zuwa ga hucin, bai ce ka fihi jahannama ba, mai kawo ada ta tashbihi ba ta kwatanci, to ba dalilin da zai sa ka mai da shi ya zama kwatanci. Sannan ya ce ishtakatin naru, wuta ta koka wa ubangijinta, akala ba'di ba'dan fa azina laha bi nafasaini, ya mata izini ta nufasa sau biyu, ta nufasa sau biyu din kwatance ne mai ka biyu, ba maganar biyu ce kawai ana nufin a yi sanyi a yi zafi, to mai kawo a ce nufasawa guda biyu. Sannan jingina wa ita wutar nufasawar ya nuna cewa ita ce. Fa azina laha bi nafasaini, fa azina laha din da yanar fi jahannama bi nafasaini da nufasa biyu. Saboda haka zahirin hadisin yana tabbatar da cewa ita wutar jahannama ita ce take huci, kuma tsananin abin da ake ji na zafi hucinta ne, haka nan tsananin abin da ake ji na sanyi ma hucinta ne. Wannan shi ne zahirin abinda malamai suka tafi a kansa mafiya yawa akan abinda suka tafi, wanda suka tafi akan akasin haka yan kaɗan ne, kamar Ibn al-Athir ya tafi akan cewa kwatance ne, kamar yadda yake cikin littafinsa al-Nihaya fi gharib al-hadith. Haka nan al-Khattabi ya kawo shi a matsayin ɗaya daga cikin ma'anonin hadith, amma bai nuna cewa wannan ita ce ma'ana guda ɗaya ba. Sai cikin 'yan zamani marigayi Yusuf al-Qaradawi shi ma ya tafi.

ta zo ya zama numfashin sanyi. Tunda hadisin ya nuna cewa nafasin shita'i wa nafasin fi sayf fa huwa ashaddu ma tajruna min al-har wa ashaddu ma tajruna min az-zamharir. Saboda haka akwai numfasawa da za ta yi zanto sanyi ne. Ta ce yadda bi'ar wuta zahiri aka sani da wuta ba sanyi ba, ya za a yi wuta kuma ta numfasa kuma a ji sanyi. To a irin waɗannan al'amura na gaibu, na farko abinda kai mumini ya kamata ka fara yi, abinda ya kamata ka fara yi shi ne imani, wanda shi ne makullin da za ka samu fatahi ya buɗe maka kuma fahimtar abu. Na farko ka fara yadda da cewa duk abinda Allah da manzonsa suka faɗa haka yake. Na fahimta ko ban fahimta ba, haka yake. Saboda in ka rasa imanin to kuma za ka fahimta ba. Imanin shi ne miftah na alfahm. Ka fara samun imanin cewa maganar Allah gaskiya ce, maganar manzon Allah gaskiya ce, na fahimta ko ban fahimta ba. In ka yi imanin to sai kuma fahimtar ta zo baya. Allah yana cewa innal ladina la yu'minuna bi ayati Allah la yahdihimullah wa lahum adhabun alim. Wanda duk ba su yi imani da ayoyin Allah ba, to Allah ba zai nuna musu hanya ba. Haka Ubangiji ya ce duk wanda ba su yi imani da ayoyinsa ba, to ba zai nuna musu hanya ba kuma. La yahdihimullah wa lahum adhabun alim. Su ce innama yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati Allah wa ulai hum al-kadhibun. Wanda suke wa Allah ƙarya su ne wanda ba sa imani da ayoyinsa. To annabi sallallahu alaihi wa sallam duk abinda yake furtawa na gaibi daga Allah, annabi bai san gaibi ba a karan kansa, yana faɗar abinda Allah ya sanar da shi ne. Kamar da muka ambaci faɗar Allah, ma kana Allahu liyutli'akum ala al-ghaibi walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha. Allah shi ke zaɓar wasu da ya ga dama daga cikin manzanninsa ya sayar da su da abin da ya ga dama. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce gaya musu wala a'lamul ghaib, ban san gaibu ba. To saboda haka abin da duk annabi ya faɗa na gaibu to Allah ne ya sanar da shi. Kai abin da ya kamata kai shi ne ka sallama. Man yuslim wajhahu lillahi wa huwa muhsin faƙad istamsaka bil urwatil wusqa wa ila Allahi aqimatul umur. Ne za ka riƙe, za ka miƙa wuya ka sallama wa Allah, to shi kenan ka riƙe igiya mafi ƙarfi. To wannan shi ne mataki na farko. Mataki na biyu ka yarda cewa annabawan Allah ma'asumai ne, katangaggu ne, tsararru ne. Babu wani abin da zai fito daga bakinsu sai abin da yake gaskiya ce. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Abdullahi ibn Amr ibn al-As, "Uktub fa wallazi nafsi bi yadihi ma kharaja min fi hadha illa haqq." Ka rubuta duk abin da nake faɗa, na rantse da wanda raina yake hannunsa, ba abin da yake fita daga bakin nan nawa sai gaskiya. Ka yarda cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama duk labarin da ya baka labari a kansa gaskiya ya faɗa. Sannan mataki na uku ka yarda cewa babu wani abu a alƙur'ani ko a hadisi da ya ci karo da hankali, ya zama na hankali ga abin da ya zo da shi, ga abin da ayat da hadisi suka ci karo, ba za su ci karo ba. Duk lafiyayyen hankali to ba zai taɓa cin karo da wata aya ko hadisi ba. Wanda istiqra'i ya nuna wannan, waɗanda suka san shari'a sun bi dukkan dalilai na shari'a, ba su ga wani dalili da ya ci karo da hankali ba. Shi yasa Ibn Taymiyyah littafin sa Dar'u Ta'arud al-Aqli wa an-Naql ya rushe dukkan wani abin da ake zato na karo tsakanin nassi da hankali. Ya rubuta littafin sa mai mujalladi 11. Saboda haka ka yarda da wannan cewa babu wani abu da nassi sahihi ko ayat al-Qur'an.

0: To masu sauraro insha Allah idan kuka biyo mu sunna a hankali a wannan mako shirin zai tsokaci ne game da abubuwan da ya kamata al'umma su yi wa kansu ba tare da jiran wani sai ya zo yayi musu ba wanda zai taimaka wajen a samu natijar da za a samu ci gaban da ake fata wanda idan kuka biyo mu sunna a hankali za ku ji yadda mai girma waziri zai yi taza da tsifa akan wannan maudu'i da zamu kalla a wannan mako don haka ba tare da na jamu da nisa ba bari in mai da mu ga mai girma waziri domin ya yi mana shimfiɗa akan wannan maudu'i da zamu kora akai
1: alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillah Mala Abbas kamar yadda kai gabatarwa yau maganar mu da zamu yi kamar yadda dai muka saba ta shafi harkar ci gaban al'umma ci gaban kasa da mutanen Kano mutanen Arewa mafi yawan mu Hausa Fulani musulmi dole ne a jaddada cewar ci gaba a kowace al'umma da kuma kowace ƙasa ba wanda zai iya assasawa ya tabbatar da ita sai su jama'ar da kansu gaskiya ne cewar akwai sauran masu taimakawa ɗaya daga cikin manyan masu taimakawan nan shine shugabanci na gari mun shayi magana Mala Abbas baya akan muhimmancin shugabanci na gari wanda yake zama sila babba wato wajen tabbatar da ci gaban al'umma da ci gaban ƙasa da kawo gyaran tattalin arziki da yalwa al'umma su zama cikin jin daɗi to amma shi shugaba kamar yadda muka sha faɗa kamar tirke ne kamar sa injin yayi gudana in aka samu shugaba na gari mai kishin kasa da al'umma to duka matakai da zai dauka ya tabbata cewar jama'a sun yi abubuwan da yake kawo ci gaba kuma ya sarrafa dukiyar al'umma din wajen ci gaban al'umma to amma in ka dauki tikatik shine wato mutane da suke a kowace irin rukuni na al'umma ko a ƙauye ko a gari ko a binni ko a jiha ko a ƙasa babu shakka al'umma sune ginshiki na ci gaban su da ci gaban ƙasar su wannan ya zama gaskiya idan aka dubi kasashen da suka ci gaba da tarihinsu da daula-daula ta duniya a cikin tarihi wadda ta ci gaba a lokaci mai tsawo da ma yanzu da muke ciki nan da nan da ka soma tunanin irin wannan ba wanda zai iya tsallakewa ga misalan da kullum mukan bayar na kasashe irin China yadda ba tare da wani nisan lokaci ba magana shekara 30-40 ake yau China ta wuce duka kasashen duniya wajen ci gaba da kuma arziki da kamar yadda ake cewa ba wata kasa yanzu a duniya wadda wata kilba ta yi rance a wurin China ba to kaga me ya jawo mutane ne suka jajirce suna da aiki tukuru wato mutane nitsatsu mutane masu kishin kansu da kishin ƙasarsu na sha faɗa a ziyarar da nayi na je China alhamdulillahi ba ɗaya ba ba biyu ba akan harkar aiki da dai sauransu da ziyara na ga yadda mutanen ƙasar China suke jajirtattun mutane gashi Allah cikin ikonsa bai yi su manya-manya wato ƙarti masu girman jiki ba amma suna da matukar kazar-kazar da dauriya ba ruwan dan China wai da wani maganar jin dadi ko holewa sai kaga mutum dan China mai kudin gaske duk in ka kirga rigunan da yake da shi wato busu huce kwaya uku hudu ba kullun sai kaga ƴan China su hudu biyar suna zaune a daki daya wato su duk inda za su yi kokari su jajirce su ga cewar sun samu nasara wannan baye musu ya kuma dan haka kasan nan ta su ta ci gaba cikin lokaci kankani to shi yasa Malam Abbas muke cewa ƴan ƙasa su suke kawo ci gaban ƙasar su suke kawo ci gaban al'ummar su to ka san dai muna da matsala Malam Abbas yanzu a dubi yadda jama'ar mu suka zama ka dubi yadda ƴaƴan mu suka zama ka dubi yadda titunan mu ya cika da yara marasa galihu almajirai ƴan daba ƴan shawato ai ana cewa Malam Abbas wai yawan matasa a kowane ƙasa a kowane al'umma abun alfahari ne da albarka da kuma tabbatancin cewar wannan al'umma za ta iya ci gaba saboda matasa su ne suke kawo ci gaba a ko'ina a duniya saboda yanayin su na yarinta na ƙarfin jiki na ƙarfin kwakwalwa na komai wato zaka ga cewar a kowace ƙasa su ne suke ciyar da ƙasar su gaba to bari mu yi maganar shin yaya ake mutane suke taimakawa ƙasa ta ci gaba ko al'umma ta ci gaba kamar jihar nan tamu ta Kano to babu shakka hanyoyin su ne dole a samu al'umma mutane manya da yara masu san ƙasar su masu san ci gaban al'ummar su masu kishi masu kokarin su ga wace gudunmawa za su bayar domin wannan ƙasar tasu wannan al'umma tasu ta ci gaba ita kuma ta kan faru ta hanyoyi daban-daban ko ta hanyar ilimin makaranta ko ta hanyar wa'azin malamai ko ta hanyar shugabanni ko ta hanyar tsare-tsare da akan kawo a waɗannan al'umma ko a wannan ƙasa don jama'a su samu damar ba da gudunmawa su ma su shiga cikin tsari da yanayi na abin da ake yi domin su ba da gudunmawar ci gaban ƙasar su saboda haka kishin shine na farko kamar yadda ake cewa kowane aiki niyya ita ce ta farko to in ba ka da niyya ba ka da kishin ƙasar ka ta ci gaba to ai babu shakka ba ka da wani tunanin ka ba da gudunmawa har sai kana tunanin cewar yaya zan yi al'ummar mu ta ci gaba ya zan yi in shiryawa ɗana da ƙanina wani abun alheri na bar musu baya mai kyau wanda za su zo su gada su ma su yi rayuwa ingantacciya cikin jin daɗi da ni'ima to duk wannan shi ake cewa ai son ƙasa tunanin ƙasa kishin ƙasa to a halin da muke ciki Malam Abbas ai kaga muna da aiki dole wannan abun sai an cusawa al'ummar mu irin wannan aqida da son ƙasa shi yasa wai da ake cewa yanzu gwamnatin jihar Kano ta bullo da wata tsari da wata aqida ta cewar wai Kano first wato tsantsar kishi ga Kano to idan aka dauki wannan gabarar Malam Abbas aka shigar da ita makarantun mu aka shigar da ita wurin sana'o'in mu aka shigar da ita wurin kungiyoyi da malamai da masarauta da duka waɗanda suke fada aji to sai kaga abin ya soma kama zuciyar mutanen jihar Kano akan cewa lalle ayi kishin inda muke nan Kano mu ga wani gudunmawa kowane ɗayan mu zai iya bayarwa wannan shine kamar yadda na faɗa kishi na ƙasa kuma kishi na al'umma idan kaga abin da ba dadi ko ba kyau ka ji ya tabe ka a zuci ka ji babu dadi ka ce ina ma ina da ikon da zan iya gyarawa in canja kana tafe ka ga wani yanayi na wani a cikin matsala da tsanani akwai san da Malam Abbas ina tafe na ga wata mace da yara sun kai guda hudu an ce wasu an ce haya suke amma dai in ka dauka ma ka ce nata ne da wani a hannunta da wani yana dan tafiyar ma bata nuna sosai ga wani yana bin sa da kuma wani shi kuma dan shekara 7 haka tana tafi da su tana kokarin wani gida da ake bada abinci ta cusa kanta to ai wannan dole ya baka tausayi in kai dan kasa na gari ne kuma ka ji a zuciyarka ina ma zaka iya yin wani abu ka bada gudunmawa kai ma don wannan abun ya kyautata ya gyaru matan nan ta samu natsuwa ta samu ita ma yadda za ta yi da ƴaƴan nan nata to wannan shine kishin ƙasa kishin jama'a duk lokacin da kaga wani abu na tausayi kana tausayawa kana jimamin cewar yaya haka za ta faru ina ma zan iya wani abu to ka sa kanka a cikin ɗaya daga cikin masu kishin kasar ka da kishin jama'ar ka to abu na gaba Malam Abbas shine niyya daban aiki kuma daban saboda haka in kana da wancan tunani da kyakkyawar aqida ta ka taimaka ta ci gaba al'ugaba kullum yanayi aiki na fada na sa shine mutanen China ne shida na kowa masu kawai gida ai shine na aiki tukuru ko kaje yana ta kokari wannan abin yakan faru idan mutun yana da wancan abu na farko da na fada kishin kasa da kishin al'umma yana so shi ma ya kyautata kansa ya kyautata iyalinsa ya fita daga cikin yanayi na talauci amma Malam Abbas yanzu a ce kaga yadda muke fama yaro zaka ganshi wato da karfinsa da lafiyarsa yana kan ganiyarsa 25 zuwa 35 amma wai yana maula ko yana bara ko yana ba kuma abin da isa me shi lafiyar salau kawai mutuwar zuciya da rashin kishin kansa da rashin sanin ya kamata kace zaka gina wa kanka alheri ka gina wa kanka gaba ran da Allah ya sa kana da tsawon rai shekaru suka ja ba zaka iya yin aikin da zaka iya yi ba in kana yaro ko kana matashi kaga ka gina wa kanka gobe kenan to amma a ce yaro kana ganiyarka ka kasa yin wani abu da zaka taimaki kanka sai maula shiga nan fita nan yayi tsari wato gida-gida a mako akwai wuraren da zai je yana fadan karerai wani yayi kariyar makaranta rashin wani kariyan iri-iri ka rasa tayaya kasa tayaya al'umma za su ci gaba da irin tunani ko rashin jajircewa da lalaci da mutuwar zuciya na irin to shi yasa Malam Abbas

uru to kuma zaka ga yaran suna da zuciyar su zama wani abu wato shi ake cewa ambition wato ka zama kana da buri cewar in Allah ya yarda nan gaba zan yi kaza zan zama kaza ni kaza nake so na zama irin wai a makaranta sai a riga gaya wa yara to in ka girma me kake so ka zama a lawyer ina so na zama malamin makaranta to wannan ai shine abinda ake cewa ambition wato ka tsara wa kanka abinda kake so ka zama ba lalle sai a makaranta ba zaka iya zama babban manomi zaka iya zama burkila wanda ya kware zaka iya ba abinda ba zaka iya zama ba yanzu Mala Abbas kana sanin duk muna sani tarihin da yawa daga cikin masu kudaden mu yanzu masu arziki Allah ya kara musu arziki da san al'umma kamar yanzu AA Rano da dai sauran su waɗanda Allah ya yi musu budi ai da can ai ba da shi akarcewa ne da kuma sawa babban dan irin su shi AA Rano kuma ikaka iri iri kowane dan kasa ya kamata ya shiyarsa kyabura ko da misali a China nan wallahi babu rain aiki komai kankantarsa su a wurin su aiki ne yafi zaman banza yafi lalaci amfani yafi maula yafi bara amfani ka daure ka yi wa kanka wato kiyamar laini ka yi kishin kanka to in muka samu Allah ya taimake mu yaran mu da mutanen mu gaba ɗaya suka dau gabarar irin wannan kishi na burin a zama wani abu a yi wani abu kai ma ka fita daga cikin kunya da nauyi ka je ka kalli mutum ido da ido baka jin kunya ka ce kawai ya baka shi ya je yayi kokari yayi fadi tashi yayi jajirce yayi aiki tukuru amma kai kawai ba abin da kake yi shikenan sai dai ka bi mutane kana cewa a baka maula ba ma ka jin damuwa da kunya da kaskanci bai dame ka ba to shi yasa dole daga ƙarshe kafin mu samu waɗannan abubuwa sai an hada kuma da haɗin kai mu hada kai mu zama tsintsiya mu zama wato karin magana ce wannan wato mu zama masu san juna mun hada kanmu muna taimakon juna kana zaune a al'umma kana tunanin me zaka iya yi wa al'umma ko wancan shi ma yanayi wancan shi ma kuna haduwa sai kaga kowa ya kawo tasa gudunmawa da basira da kokari da jajircewa sannan ne al'umma za ta ci gaba Mala Abbas ba yadda za a yi jama'a da ƙasa su ci gaba haka kawai sun nada hannunsu suna zaune sai su yi bacci sai su yi sharholiya kuma ka zaci wai al'umma za ta ci gaba to daga ina ko a addini ai haka ne kai imani kuma kai aiki tukuru amma kai kawai ba abin da kake yi shikenan sai dai ka bi mutane kana cewa a baka maula ba ma ka jin damuwa da kunya da kaskanci bai dame ka ba to shi yasa dole daga kafin mu kai mu hada kai mu zama tsintsiya mu zama wato karin magana ce wannan wato mu zama masu san juna mun hada kanmu muna taimakon juna kana zaune a al'umma kana tunanin me zaka iya yi wa al'umma ko wancan shi ma yanayi wancan shi ma kuna haduwa sai kaga kowa ya kawo tasa gudunmawa da basira da kokari da jajircewa sannan ne al'umma za ta ci gaba Mala Abbas ba yadda za a yi jama'a da ƙasa su ci gaba haka kawai sun nada hannunsu suna zaune sai su yi bacci sai su yi sharholiya kuma ka zaci wai al'umma za ta ci gaba to daga ina ko a addini ai haka ne kai imani kuma kai aiki tukuru kai imani kai aiki tukuru ba magana ce ta kawai ka dunkule ka zauna a daki a kai ba za ka motsa ba ba za ka yi kokari ba to ai ba yadda za a yi kasa ta ci gaba saboda haka Mala Abbas dole mu hada kai shi yasa hadin kai da wannan abun da a ce za mu dauki shekara guda a ce gwamnati ta yi abin da ake cewa declaration ta ware wata shekara wato shekarar

ya fita daga cikin yanayi na talauci. Amma Malam Abaz yanzu a ce kaga yadda muke fama, yaro zaka ganshi wato da karfinsa da lafi. To inda za mu mai da hankali mu ware wata shekara ma mu ce kai dukkaninmu sarakunanmu malamanmu ƴan kasuwa gwamnatocinmu ƴan majalisunmu dattawa duk wanda zai iya a ce yau aikin da ake so shekara gudan nan mu juye zukatan al'ummarmu mu so juna mu yi aiki tukuru mu riga yin wato bayanai ga juna a bude gashi nan a kananan hukumomi an gigi na ɗakunan taro a ko ina a ce wannan wuri ya riga zama wurin tarin dukan al'umma ana ɗora su a kan hanya ana ba su dabaru na yadda za su riƙe kansu su tashi su yi aiki tukuru. Wallahi Malam Abaz ina gaya maka nan da ɗan lokaci kaɗan sai ka ga yanayin jihar nan tamu ya canja kuma Allah ya ba mu matasan ga sunan Birjik wadda akan ce wai alheri ne ga al'umma ka taimaka din in ma a garinku babu ka nemi in akwai wata kungiya in babu ka kafa kungiya ka ga yadda za ku haɗa kanku ku soma tunanin yaya za ku taimaka wa al'ummarku da garinku yaya za ku taimaka wa kanku ku samu sana'o'in yi wani yana da wani labari kai ba ka da shi wani yana da wata masaniya kai ba ka da shi to sai ka ga in an haɗu an cancanta ra'ayi da shawarwari wani daga ran nan shi ya samu aikinyi ya samu sana'ar yi wani daga ran nan zai bazama ita fi shi ma nemawa kansa abin ci gaba. To wannan shine ma'anar jawo juna a yi kungiyoyi a tabbata cewar ana yi wa juna irin waɗannan wato nasihohi na ci gaba. To kamar yadda kullum muke kammalawa idan kunni ya ji to jiki ya tsira ni na san akwai mafita kawai dai jama'a ne ya kamata kuma su ɗau gabara su jajirce in ka ji kada ka bari ya fita ta ɗaya kunnan ka ce eh ni ma yau na yi niyya zan fara wani abu ko in faɗakar ko in kafa kungiya ko duk abin da ka ga zaka iya kai ma ka bada gudunmawa domin ƙasar mu ta ci gaba domin ba za ta ci gaba ba sai da mu sai mun yi wa kanmu ba wani zai zo zai mana ba.

0: yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya.
1: Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai, tsira da amincin Allah su kara tabbata ga fiyayen halitta shugaban mu Annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa baki daya. Yan uwa masu albarka masu sauraron wannan shiri na sharhi da tsokaci, barkanmu da warhaka. Ci gaba ne shirin mu na yau daga shirin da ya gabata wanda ya wuce, bayani akan ka'idoji da sharuɗa da siffofi da halaye da ɗabi'u na ɗan siyasa da na shugaba wanda ya wajaba a ce ya siffanta da su idan yana so ya zama gogagge kyakkyawan ɗan siyasa a ma'auni na hankali kuma wajen mutane masu fahimta, haka kuma ya zama shugaba in ya samu shugabanci daga siyasa ta sai ya zama shugaba mai adalci, mai biyan bukatar al'umma ba biyan bukatar kansa da kansa shi kadai ba. Akwai ka'idoji guda tara wanda aka tattaro su daga rubuce-rubucen magabatan mu na arewacin Najeriya tun kama daga Shehu Imam Al-Magili wanda yazo Afirka ta yamma, yazo Najeriya ta arewa, kuma ya je jihohi daban-daban kamar Katsina, kamar Kano, kamar Zaria, kuma ya rubutu wanda rubuce-rubucen da yayi kusan a iya cewa shine rubutu na farko na ka'ida yanda ake mulki a Najeriya gabaki dayanta. Haka kuma bayan wucewar Shehu Magili da shekara 300, Shehu Abdullahi Dan Fodiyo ya zo Kano ya rubutawa al'umma ka'idoji da dokokin siyasa da shugabanci wanda mu kuma yanzu shekara 200 da suka wuce kenan. To ga kaɗan daga cikin abin da waɗannan bayanai suka kunsa. Abu na farko shine me ya kamata ɗan siyasa ya fara yi kafin ya shiga cikin jam'iyyar siyasa ya samu katin jam'iyya. Na riga na faɗa a shirin da ya gabata cewa mun zamanantar da bayanan, saƙon dai shine saƙon ba canji, amma wajen salo da kuma wasu daga cikin sunaye mun daidaita su daidai da yanda ake a zamanin yanzu. Kamar a lokacin da su Shehu Abdullahi Dan Fodiyo suka rubuta wannan littafin nasu, kamar yadda kowa ya sani ai babu jam'iyyun siyasa.

tsakaninsa da Allah dan neman yardar Allah cikin duk abin da mutum zai shiga domin kowanne abu yana karbuwa a wajen Ubangiji gurgudan yanda mutum yayi niyya da wannan abu idan yayi dan Allah Allah ya yarda da abu in bai dan Allah ba Allah bai yarda da abu ba dan haka bai kamata mutum yayi wani abu a rayuwar sadaka ba tare da kyakkyawan niyya ba kamar yanda bai kamata mutum kuma yayi abu tun asali da mummunan niyya ba mutumin da ya shiga jam'iyyar siyasa niyyarsa a zuciyarsa jam'iyya ce matakin da ake bi a samu mulki mulki kuma shine matakin da ake bi a samu dukiya to kaga wannan ya shiga siyasa da mummunan niyya amma mutumin da ya shiga siyasa da niyyar cewa siyasa mataki ce ta samun mulki mulki kuma hanya ce ta samun biyan bukatar al'umma hanya mafi inganci mafi gaggawa mafi muhimmanci mafi kuma gamewa da za a amfani al'umma gabaki daya kuma mutum yayi wannan dan kyautatawa al'umma ba wai dan ma kadai shi zama yayi suna ko ya samu wani mukamin duniya ko dan ayabe shi a tsakaninsa da Allah dan neman yardar Allah saboda ana bautawa Allah ta hanyar farantawa bayin Allah ko da a ce kuwa dabba ce ko kwaro ne ko tsuntsu ne idan mutum ya kyautata masa ya kawar da shi daga abin da zai cuce shi ya kare shi daga abin da zai illata shi to ko zai samu lada a wajen Ubangiji ballanta na dan adam kuma dan adam din kowane iri ne babba ne ko yaro ne mace ce ko namiji ce ya san shi ko bai san shi ba na sani ko ba nasa bane duk inda mutum yake mutum kadai ake kyautata masa to za a samu lada a wajen Ubangiji to kuma tunda yake mutum ya yarda da cewa zai yi abu dan neman yardar Ubangiji zai shiga jam'iyyar siyasa da shugabanci dan kyautatawa bayin Allah to wajibi ne ya san hukuncin Ubangiji a cikin al'amuran da yake a rayuwarsa wani abu ne daidai wani abu ne ba daidai ba kaga idan mutum yayi ce zai aiki da sanin hukuncin Ubangiji a sha'anin siyasa da shugabanci to da yawa daga cikin abubuwan da ake kuka da su na siyasa da shugabanci to mutum zai kauce musu mutum ba zai rinka yin ƙarya ba ba zai alƙawarin da ba zai iya cikawa ba ba zai yi yaudara da cin amana ba ba zai yi zamba cikin aminci ba ba zai ci ba zai bada rashawa da cin hanci ko ya ci rashawa da hanci ba ba zai wawace dukiyar al'umma ya kyale su cikin tagayyara hanyoyi ga urbabbu makarantu da gargazazzu asibitoci fanko abubuwa kowane abu ba dadi mutum shi kuma amma shi a cikin dukiyar al'ummar da ikwasa shi kuma yana cikin jin dadi a karatun ƴaƴansa kaloba matsala kiwon lafiyarsa a inda ake mai kyau kuma da kuɗi ko nawa ne za a biya da kuɗin al'umma to idan musulmi ya shiga jam'iyya da kyakkyawan niyya da wannan ka'ida to zai kauce wa ƴancan abubuwa da waɗanda suke ba daidai ba yayi abubuwa waɗanda suke su ne daidai wannan ita ce ka'ida ta farko ka'ida ta biyu sha'anin rayuwa Allah madaukakin sarki yana saka mutane a matsayi daban-daban kamar yanda muke gani yau da gobe a duk duniyar nan duk inda ake mulkin siyasa da ake yin jam'iyyu ko a America ne ko a Ingila ne ko a Jamus ne ko a Faransa ne ko a ina ne zaka samu da akwai fitattu mashahurai da akwai wadanda basu kai su fitowa da shahara ba da akwai masu mukamai da akwai wadanda basu da mukami to kowa ya haƙura da abin da Allah madaukakin sarki ya bashi kada ya dauka cewa zai kokari da hanyar da bata dace ba dan ya samu wani matsayi ce zai bi ta yayi hakuri ya samu matsayin da zai samu ta hanyar da ta dace to wannan ita ce kaida ta biyu ya yadda da halin da Allah ya tsai da shi a cikin wannan halin da yanayin in dai wannan matsayin da aka tsai da shi a ciki ba abun suka bane a kaida ba abun suka bane a hankali wannan kuma bai hana mutum zama yana da kwazo ba yana so ya cimma wani buri ko wata manufa ba ba zai hana ba amma dai kada garin kokarin cimma manufarsa ya bi hanyoyin da basu dace ba ko ta hanyar kama kafa a bashi abin da bai cancanta ba ko ta hanyar rusa doka ko ta hanyar makirci ko ta hanyar wata matsala a'a shine sai yake cewa duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya kaddara masa ya zama mashahuri Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da mutane ya zama shi zama shugaban mutane haƙƙin mutane yana hannunsa shine zai sarrafa al'amuransu to ladabi da zai yi ga Allah shine

0: yadda da hukuncin da Allah ya yanke a kansa. Domin akwai mutanen da za su amince da su, su nuna cewa su suka yadda da su akan su zo su yi shugabanci, amma mutane su bidawa wayannan mutanen kasa a ido su ce ba za su yi ba. To da ka bata yi mutum ya samu kansa irin wannan yanayin, ya yadda da hukuncin Allah ya karba, ya kuma roki Allah ya taimake shi zama yana da daidai da kyakkyawan zaton da mutane suke masa. Haka sai ya nemi tsira, kamar yadda shi Abdullahi dan Fodi ya faɗa, ya nemi tsira ta hanyar neman taimakon Ubangiji a cikin wannan nauyin da aka dora masa. Yayi kokari ya bi abin da yake shine daidai, ya kauce wa abin da ba daidai ba cikin abin da zai tafi da shi. Sannan kuma yayi kokari ya fara da kansa, inda shugabanci da mulki magana ce ta kawo gyara. To dan siyasa da mai mulki yayi kokari ya rinka dabbaka gyara nan akan kin kansa kullun, yayi kokari yana kwatanta abubuwa waɗanda su ne mafiya kyau. Dan Adam tara yake bai cika goma ba, abin da ya san ba daidai bane ya kauce masa, abin da ya san ya aikata ba daidai ba ya tuba ga Allah, ya kuma gyara halinsa yake yayi aikata irin sa a gaba. Kullun ya rinka neman wani abu ne daidai ya rinka aikata shi akan kin kansa ma tukun kafin ya zo kan al'umma da yake shugabanta ko ko yake jagoranta. Hakan za ta yi ta hanyar dora kansa akan matakai na tsoron Allah, da kuma karkatar da zuciyarsa daga bin son zuciya da kuma abin da yake na kwadayin duniya. To wannan fa duk wannan dogon zancen yana karkashin doka ka'ida ta biyu. Sannan kuma in zai shugabanci jama'a zai yi siyasa, zai siyasanci mutane, to ya jagorance su a cikin tausasawa. Abinda zai a siyasar sa zai jawo a hana mutane wani abu, to ya hana su ta hanyar da za su iya hanuwa cikin sauki. In dai ba bukata a sa wani abu na tsanani, to a yi su cikin sauki. Domin duk mutumin da ya ce zai ja mutane lokaci ɗaya ya sa su yi daidai, in ji shi Abdullahi dan Fodiyo, tashi ɗaya ina so mutane su zama daidai wa daida da ƙarfin tsiya, to zai wahalar da kansa, kuma zai wahala a banza, buƙatar ba za ta biya ba, kuma shi ya wahalar da kansa, kuma ya wahalar da mutane. Haka shi Abdullahi dan Fodiyo yake nunawa. Ka'ida ta hudu kuma, mun gama da ka'ida ta biyu, wannan kuma ita ce ka'ida ta uku, sai ka'ida ta hudu. Wajibi ne mai mulki ya kokari ya zamana cewa yana jawo wa kansa soyayya ta mutane, domin soyayya ta mutane ita ce babbar jarin dan siyasa da mai mulki. Amma soyayyar da zai jawo kansa ga mutane ba zai yi dan yaudara ko wayo ba, a zai yi ne saboda wannan ce hanyar da zai iya sarrafa su. Musa al'ada mutum yana kaunan mai mulki, to zai iya cikin sauki za su haƙura da ƙalubalen da yake cikin mulki, kuma za su samu zai samu haɗin kai na al'ummar da yake mulka wajen aiwatar da ƙudurce-ƙudurce ko kwance ƙudurori da tsare-tsare na mulkinsa. Amma kuma bai kamata mutum ya muzanta wannan damar ta masu sansa, ya yaudare su ko ya musu ƙarya ko kuma ya cuce su ba. Don haka ana son ɗan siyasa ya zama yana da hanyoyin da yake bi ya sa ƙaunarsa a cikin mutane, ta hanyar damuwa da abin da ya dame su, ta hanyar shiga cikin zarafinsu, ta hanyar mai da hankali akan abin da zai faranta musu rai, ta hanyar kaucewa duk wani abu da zai kawo damuwa tsakaninsa da mutane, ƙauracewa wasu halaye da suke gadar da ƙiyayya, kamar kar ya zama mai gilli, wato mai mugun hali da ƙeta, kar ya zama mai hassada, kar ya zama kuma wanda yake mara tausayi. Bisa al'ada mutane suna son mutum mai so musu alkhairi, suna son mutum kuma mai fara'a da jin daɗi da shiga sabgarsu. Wannan duk ina daga cikin siffofi da halayen da ya kamata ɗan siyasa ya siffanta da su. Kuma idan mun kula za mu ga da yawa daga cikin manya-manyan 'yan siyasa na duniya dukkansu sun iya tafi da jama'a. Za ka gansu suna damuwa da al'amarin mutane, za ka gansu suna shiga cikin mutane, za ka gansu suna kawo abin da zai kyautatawa mutane ta fuskoki daban-daban. 'Yan siyasa na da na yanzu ko amunan a ƙasar Najeriya, an yi fitattu kuma gogaggu kuma ƙwararrun 'yan siyasa waɗanda suke suka samu soyayyar al'umma ba don kuma ba saboda yanda suke kyautatawa al'umma din kuma yanda suke da halaye nagari kamar in ka dauki murgayi sa Ahmad Bello Sardauna yana prime minister amma ka ganshi yanda yake da kyautatawa al'umma inda yake da kyauta inda yake da fara'a yadda yake da shiga cikin jama'a yaga halin da suke ciki ka ganshi a cikin makaranta karaman makaranta yana shiga aji ina ganin ya ake koyar da yara ya kuma malamai suke koyar da su wani hali daliban suke ciki ka ganshi ina zagayawa ina kawo abubuwa na kishin kasa da zai gina tattalin arziki da wanda zai kawo zaman lafiya to duka wannan abu ne na gogaggen dan siyasa an ka dauki mutumin da bai yi mulki irin na Sardauna ba wanda ke dan adawa ne kamar Malam Aminu Kano za ka ganshi shine da ina da kaskan kankan da kai yana da fara'a yana da haba da mutane yana damuwa da abin da ya damu al'umma wanda wani ta saka masa soyayya ta al'umma da ma mutane suke sadaukar da al'amuransu saboda biyan bukatar sa shi Malam Aminu Kano saboda shi ma ya sadaukar da jin dadin duniyarsa ya yadda yi rayuwa irin ta talakawa bayan yana da damar da zai yi rayuwa irin ta fantamawa kamar yanda kowane dan boko mai matsayi irin nasa zai iya yi a duniya ba ma a Najeriya kawai ba to wannan duka hanyoyi ne na kwararren dan siyasa wanda yake iya jawo wa kansa farin jini da soyayya wannan farin jinin da soyayya shine taki shine jari da zai iya samun mulki kuma in yayi mulkin soyayya da farin jinin da yake da shi su sa mulkin sa kuma yi nasara dan haka wato dan siyasa na gari shine wanda yake siyasar sa ba dungu ba yankan baya ba doran mage masannan yana kaucewa kaidi da kuma wato makirci da kuma illa ga mutane ka'ida ta biyar shine yaya dan siyasa da shugaba ya kamata ya yi la'akari da mulki na farko da tukunna mulki na Allah ne yana bayar da shi ga wanda ya so kuma yana karbe mulki daga wanda Allah ya so saboda haka wannan muhimmin mataki ne na samun managarcin dan siyasa da managarcin shugaba idan Allah madaukakin sarki ya ba shi mulki yayi iya duk abin da zai yi aka zabe shi to yayi mulki bisa adalci Allah ne ya ba shi to kada yayi mulki na san rai idan kuma yayi iya yadda zai yi duk abin da zai yi ya samu cin zabe amma Allah bai sa an zabe shi ba to ya haƙura kada ya haddasa wata fitina ko kuma tunda shi bai ci zabe ba ne ya hargitsa kasar ko ya hargitsa mazabar ko kuma ya fitini wanda aka zaba shi ba zai wa mutane abin kirki ba ko in yayi abin kirkin ya je ya bata ko ya rusa ko ya kwakule kamar yadda muke gani yadda ake zargin da yawa daga cikin yan siyasa idan su samu mulki ba suna yan adawa to wai wanda ya samu mulkin ba za a bar shi yayi abin kirki ba duk abin da yi sai a bata wani abin ma in an gina abin ginawa ne a hana a ci gaba da ginin idan wani abu ne aka haka aka binne din a kai ga wani alheri ga mutane kamar bututun ruwa sai da dare a zo a haƙe dan a rasa ruwa a ce bai yi wa mutane aiki ba to duka wannan yana daga cikin jahilci da kuma rashin yarda da cewa mulki na Allah ne da kamata sai mutum ya haƙura in wani zaben ya sake zuwa ya sake tashi tsaye ya sake tsari ya sake shiri ya sake tanadar wa al'umma me zai gabatar musu su zabe shi kuma in sun zabe shi din ya yayi abinda yayi abinda ya wajaba a gare shi to sannan da ka'ida ta gaba kuma ita ce a kowane lokaci a kowane zamani wannan ka'ida kuma bata shafi mai mulki kadai ba ta fi shafar ma mutanen da ake mulka cewa wajibi ne al'umma su samar da shugaba bai kamata a samu lokacin da za a ce mutane sun zauna wasarere ba su da shugaba ba to me wannan magana take nufi a mu yanzu a zamanance a kowane lokaci ana samun shugabanni amma wannan magana tana ishara a wannan zamanin cewa wajibi ne duk wanda yake da haƙƙin jefa ƙuri'a in lokacin zabe yayi ya je ya zabo shugaba kar wani ya ce shi ba zai yi zabe ba in yi haka kamar yayi yadda a zauna bai da shugaba kenan in kuma ya tafi zaben shugaba wajibi ne ya duba ya ga shugaban da a zuciyarsa ya aminta shine ya fi cancanta a zaba a kowane lokaci duk yanda zamani ya kada rikicewa duk yanda waɗanda za a sa shugabanci suka kai da tabarbarewa dole za a samu wanda shine ya fi dama ko kuma samar da shi ya zama shugaba shine zai fi alheri ga al'umma to haka za a haƙura a ɗauke shi ko da ba shine wanda ya fi kamata ba amma in a cikin wanda za a zaba shine wanda za a fi samun mafi girman maslaha za a fi kaucewa mafi yawan fitina to yanzu kuma dole shi za a zaba saboda shine ake ganin yafi dama dama ko shine zai fi yin abin da ake so ayi ko saboda shi zai fi sauraron al'umma ko saboda shine zai fi aiwatar da ka'ida ta doka da oda ko saboda shi ifi nagarta da kwazo da koshin lafiya to dole a fa bashi muhimmanci akan wanda bai kai shi ba to sannan kuma shugabanci ana yin sa ne dan biyan bukatar al'umma ba dan biyan bukatar masu mulki ba ana tananta wannan maganar dan saboda muhimmancin ta idan muka yi aiki da wata koyewa ta addinin musulunci ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake bayani akan mutane su zama masu goda Allah yake cewa duk mutumin da yawaye gari lafiyarsa kalau hankalinsa a kwance ba fitina ba tashin hankali a garin su ko a gidansa yawaye gari jikinsa lafiyarsa kalau ba cuta ba rashin lafiya yawaye gari akalla ina da abincin da zai ci shi da iyalansa a wannan rana bai da tarrafin abin da zai ci to wannan mawadaci ne kamar ma saboda tsabar wadata kamar duk duniyar nan ma mallakin sa ce ya goda Allah wannan maganar a lokacin da ake gaya wa al'umma cewa su zama masu qana'a da godiya ga Allah to kuma kamar tana bawa masu mulki ne cewa ga wani mataki mafi karanci da ya waje ba ya zama wanda suke mulka ba su gaza shi ba abinda turawa suke cewa shi minimum standard wato mafi karancin matsayin da ya kamata a ce duk lalacewar mai mulki al'ummarsa ba su gaza wannan matakin ba shine zama kowa ina kwance hankalinsa a kwance baya tsoron wani tashin hankali zai fado masa a hanya ko a gida ya zama talakansa suna da koshin lafiya an yi tanadin kiwon lafiyar da babu wata rashin lafiya wacce ake ta fama da ita wacce ana iya maganta ta mutane a ce ta gallabe su kuma ya zama akwai tanadin tattalin arziki da wadatar abincin da abinci ba zai zama matsala ba a cikin talakawa to bai kamata mai mulki ya zama da ce al'ummarsa sun gaza wannan matsayin ba idan kuma Allah ya ba da iko an wuce wannan matsayin kamar yadda da yawa daga cikin kasashen duniya yanzu sun wuce wannan matsayin nesa ba kusa ba to amma akalla duk lalacewa kar a gaza wannan matsayin ya zama mutane suna cikin kwanciyar hankali ba tashin hankali ya zama akwai kiwon lafiya ingantacce samun magani da samun waraka daga ciwo da zuwa asibitoci bai zama wani abu na kakana kai ba ya zama na mutane da akwai abinci wadatacce cikin sauki kowane iyali kowane magidanci kowace mata kowane yaro zai iya samun mafi ingancin abincin da zai gina masa jikinsa ya gina kwakwalwarsa ya gina lafiyarsa ya gina hankalinsa ya gina gabobin jikinsa idansa da kunnensa ya samu su zama masu lafiya dan haka ne zai iya zama ingantaccen dan kasa wanda shi ma zai iya ba kasarsa gudunmawa to ya kamata ya zama wannan shine matakin da shugabanni na gari za su dauka cewa al'ummarsu ba za ta gaza wannan matakin ko wannan matsayin ko wannan mukamin ba da akwai wani ma abu da ake nuna mana daga cikin ni'imar da Allah madaukakin sarki ya tanadar wa mutane a cikin gidan aljanna wanda za mu iya dauka haske daga cikin ta magaya za mutane za su samu somin tabin irin wannan ni'imar a gidan duniya domin ana ce a aljanna ba za ka ji yunwa ba kuma ba za ka tsiraita ba da akwai abinci da akwai sutura kuma cikin aljanna ba za ka zauna cikin zafin rana ba akwai inuwa kuma cikin aljanna ba za ka kishi ruwa ba da akwai ruwan sha to dukkan irin waɗannan yana da kyau mu dauki haske daga cikin su mu samar wa mutane aljanna duniya ya zama aljanna duniya shugaban da zai sama wa talakawansa aljanna duniya shine zama talakawansa ba za su samu yunwa ba suna da abinci ba za a samu talaucin da zai hana mutane su samu sutura da za su ci cikin su ba da akwai sutura ba za a samu karancin ruwan sha wadatacce mai tsafta ba za a samu wadataccen ruwan sha a ko'ina kuma ba za a samu mutane suna zaune babu mahalli ba gidajen da za su rinka kwana a ciki ba akwai tsarin da za a samu gidaje na kwana cikin sauki to akalla shugaba isa wannan a cikin babban matakansa na shugabanci yanda zai tanadar wa al'ummarsa ni'ima ya samu masa aljannar duniya su zama bayan Allah nagari su aiki nagari kuma a lahira su shiga aljannar lahira kaga sun cika wannan addu'a kenan da ake cewa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira kuma ka tsare mu daga azabar wuta to saboda haka wannan yana daga cikin muhimman al'amuran da ya wajaba a ci shugabanni suna la'akari da su domin samun shugabanci na gari musamman kuma kamar ne nake nanatawa mutanen da suke takama da cewa su suna da gado na shugabanci su ba su abin shiga bane a harkar siyasa su suna da asali su ne na farko wanda aka fara rubutawa tsarin mulkin siyasa da shugabanci a tarihin Najeriya a Afirka ta Yamma suna daga cikin na farko wanda suke da rubutaccen ilimin siyasa shine mu mutanen wannan yanki na ƙasa mai albarka wato arewacin Najeriya to mun za mu tabbatar da wannan ba da magana ba a aikace to duk wani wanda yake dan yankin nan ne shi da yake siyasa ko a matakin jihar su ko a matakin ƙasa gaba daya wajibi ne zama cewa kowa ya shaida cewa yana iya bakin kokarin sa akan mulki na gaskiya da da adalci da rukun amana da yada alkhairi ga al'ummar da yake mulka gabaki daya ba tare da bambanci ba Allah ya sa muna da ramu a madadin dan uwan mu Malam Nura Abubakar Musa da ƴan uwa duka da suke wannan gidan rido na rahama mai albarka dan uwan ku Aminu Isma'il Sagagi nake cewa Allah ya ba mu alheri
1: yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba za ba an daina kiyayya ra'ayya zo daya an shirya
2: hakika ai gurin gwamnatin Kano karkashin jagorancin gwamna Abba Kabir Yusuf na cigaba da dango da matan Kano a Dauna a madadin shugaban matan jami'ar APC Kano Hajiya Sayyida Fatima Abdullahi Dala na kira ga kafuta dan kungiyoyin matan Kano na ƙananan hukumomin Kano 44 mazabu 484 da su garzaya domin yin rijista bisa sa alewar karimin gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf domin yanzu haka tana aiki ya gaggama an kaddamar da shirin yin rijistar kungiyoyin matan Kano kaka yin wannan rijista wata dama ce da ci gaba da ribatar ayyukan raya ƙasa cikin ƙaida taimakon mata a tsarin gwamna Abba na Kano First wannan dama ce babba madadar da ya ci kasance kira da shaidar rijistar kungiyar kikar a barki a baya ke daidai kawo bishin jami'a na garmar hukumar kiro min yanko taki karkashin shugaban matan jami'ar APC ta garmar hukumar da kike tare da mambobin kwamitinta ziyarci bishin jami'ar na garmar hukumar waɗannan bayanai sunan kungiyar ki adireshi shekarar kungiya mazaba da karamar hukumar da kike ana buƙatar kowace kungiya ta rora sunan shugaba sakataranta da kuma sunan maji biyaro da walfaya da kuma sunan mambobi aƙalla 25 tattare da photocopy na shaidar katin zaben su aikin wannan rijista kyauta ne wanda kuma da sannu mata za su ci gaba sharbar ta goma shin gwamna Abba na Dangwala sa Dauna wannan sako ne daga ofishin shugaban matan jami'ar APC Kano Sayyida Hajiya Fatima Abdullahi Dala masoyiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam

sai hada south south wasu jihohin na south south a wannan group din Rivers Patakot kenan Cross River Akwa Ibom Bayelsa Yenoguwa local wanda za a yi a wannan fest din shine guda 10 horin babu horin a wannan group din na hudu to daga nan ne da yi tambaya cewa to mutane complete da suke yi basu gano Lagos ba me yasa haka gashi duk an ɗebe nan gurare shine suka sanar da ni yanda abin yake cewa sun faro daga gurin da yake kadan kadan kadan kadan ne suna yin sama wannan group din na hudu shine group din da yafi daukar mutane sama da daga shi sai group na biyar misali suka ce Kano a Kano a gurin mu guda biyu lokacin da Kano suke buga 3000 to santocin can na Lagos guda biyu za su iya buga 10,000 saboda haka suka taho a hankali har suka zo su pace na biyar shine su ma suka ce ga yanda suka yi grupin dinsa wanda su ne aka buga passport da yawa a wajen Lagos akwai Ikoyi akwai Pestec akwai Alimosho akwai Ikorodu santoci wannan santoci hudun sun yi yawan passport din da ake bugawa a North West gaba daya sun fi kuma a Foreign akwai New York akwai Atlanta akwai Washington akwai London akwai kuma Canada waɗannan su ne suka fi yawa iyaka yawa don haka su ne na ƙarshe wanda su ma kafin December sun yi migrating ɗinsu to tashin hankalin mutane ya za a yi a ce an cire wasu suna cewa ta aka yi a koma Lagos gaba ɗaya wasu kuma suna cewa a'a me yasa za a ce za a koma Abuja ai in aka bi a haka mutane ba za su iya karɓar fasfunansu ba za a zo Abdullahi na tambaye su na tanadi aka yi a take suka tabbatar min cewa na farko dai sun samu injina guda biyu manya kuma za su kai ni wurin na je na gani kuma suna da wasu ƙanana injinan nan manya kowanne a awa ɗaya zai yi guda 10,000 saboda haka a awa 10 suna da 10,000 in kullun za su yi 10,000 a kwana 14 suna da guda 140,000 wanda bai kai demand ɗin rana guda ba ma sama a ce ba su yi amfani da ɗaya mashin ɗin ba na ce to yanzu ni da nake Kano ina son yin passport ko wanda yake mazaɓata ya zai iya tafiya can Abuja suka ce ba haka ba ne zuwa za ka yi ƙa'idar da ake bi da kabiya a cike a yi approving a tura ana turawa in dai an yi downloading ɗin data ɗinka ta sauka data ɗinka a take daga nan gurin nan yana downloading a cikin awa ɗaya a can an buga passport ɗinka in ma yana kan layi ne za a buga shi sai suka ba mu misali suka kira wannan center ta Kano suka sa ta kuma a speaker cewa ya ba mu sunan mutum biyar wanda suke kan layi yanzu ya karanta mana sunan mutum biyar da suke kan layi sai suka ce to shikenan idan muka je mu muka gama muka je mu za mu gani in ya zo rubuta sunan mutanen na rubuta kenan babu wani delay yanzu ma sauki suka samu amma dai sun toshe duk inda za a je a yi shi a guri guda za a ringa yi sun ce passport kaman kuɗi ne ba a buga kuɗi a gurare da yawa kaman takardar jarabawa ce ko certificate ba zai yi passport din Najeriya ko ina a ce zuwa za ka yi ka je ka buga shi ba yanzu mashin din da technology din da aka kawo na passport din Najeriya duk duniya iyaka mutuncin da passport zai rika kenan an yi coding din abin ba yadda za ka iya yi ka je ka yi shi saboda ga yadda mashin din yake saban da ko ina za a je ai na sake yin tambaya to yanzu misali ga wannan tsari yanda kuka yi abin ba zai zo ya taru da yawa ba in ya taru da ya za ku dauka ku kai suka nuna mana a ciki da muka zaga kowace jiha tana turowa ko kowace santa tana turowa ana yin nata ana sawa a kwali duk a cikin kwana daya yini daya sau biyu suke aikawa da su airport za su dauka da karfe 2 za kuma a dauka da karfe 6 kaga wanda aka dauka da karfe 6 instantly zai zo shi da safe ko ina ne a Najeriya ka je ka karba ko kuma inda karfe 2 aka yi kafin karfe 3 ko ina ne a Najeriya passport ya je an kai shi da an kai option immigration karfe 4 za ka iya zuwa ka karba kuma yanzu suka ce sun fito da wani tsari wanda idan ka je za ka iya biya ka ce kai ba ta haka ba gida za a kai ma passport ɗinka home delivery kenan na ce to shi kenan suka nuna mana wannan ma sai na sake yin tambaya to yanzu misali mutanenmu da suke Saudi Arabia wanda da yawa ko dai passport

0: ya bata ko an dauke passport su ko sun shiga ba da kaza ba amma ɗan Najeriya ne ya za su iya yi ko an aife su a can ba su da passport suka sake gaya min tsarin da aka fito da shi kuma suka ce in taimaka wa mutanen mu duk wanda yake son passport Najeriya in dai ɗan Najeriya ne ya cike takarda zai iya download din sa ya cike da kansa yayi ya tura musu za su kirawo shi a zo ai capture din sa daga nan a turo nan a karbi passport sa a cikin kwana 14 din dai zai karbi passport sa a duk inda yake a duniya take nace to okay ita mataimakiyar controller general ce ma ta yi tambaya cewa to yanzu idan mutum ya zo shi yau din nan wani dalili yasa ana neman yi masa passport ba
1: na gaggawa
0: sai suka yi dariya sai suka nuna mana kananan injina kusan guda 10 wanda su kuma na katta kwana suke yi ba ma a sa su a cikin wancan jerin suka bani misali cewa gashi daga Kano sun karɓi request din wani yana asibiti yanzu an ce za a tafi nema masa visa ba shi da passport da ya za a bashi instantly sai aka ce sai ya rubuta waiver a take a aika instantly za a yi masa passport a wannan ranar ko ya iya karɓa a wannan ranar ko washe gari in Abuja zai je ya kai wajen visa ya je shi ya kai gashi sun nuna mana a fili zan babbar magana ita ce tafiya maka tunda shi ne lokacin da 'yan Najeriya suke tafiya guda 60,000 lokaci guda su bar ƙasa wasu suna da passport wani masu da passport na ce to ya aka yi domin wasu suna complain cewa mutane sun je an rasa ba su passport ana bulaye suka ce ba haka ba ne suka ce sun raba masu tafiya haji biyu akwai wanda self-sponsored ne da kansu za su tafi ko international ko su suka biya wa kansu wanda su suka biya wa kansu tunda dama suna da shirinsu suka ce kashi 95 cikin 100 na wanda duk zai yi tafiya ya kai request ɗinsa yanzu ya karɓi passport sa sai dai idan ba shirin tafiyar dama tun wuri yake yi amma tunda sun yi ta tun watannin baya yanzu kashi 95 cikin 100 sun karɓi passport su kuma miye kuwa suka ce inda wanda ya kai ya haura kwana 14 bai karɓa ba sai kaso na biyu suka ce wanda gwamnati ita ta ɗau nauyinsu matsalar suka ce da yawa ba su da shirin yin tafiyar instantly kawai aka kira ka aka ce an baka kujera ga kuma baka da passport shine suke ta kokarin su ga yanda za su yi a yau ɗinnan da nake yi maka magana a irin waɗannan akwai mutum 57 daga ofis ɗin Kano wanda aka ba su waiver cewa ba za su bi wannan protocol ɗin ba ai uploading kawai za a yi passport su a dawo musu da passport su a sakar musu ba su da wani layi na sake yin magana da DCGs ɗin guda biyu akan ko da wata matsala wacce za ta iya shafar maganar aikin haji domin akwai national security a cikin wannan abin na yadda maganar national security da suke cewa dole sai an samu tsaro akan passport din mu saboda abubuwan da suke faruwa to ina kallon akwai national security idan muka bari aka samu matsala a wajen tafiya aikin haji mutane sun zo sun taru amma babu passport suka tabbatar da ba za a samu ba in kuma da wanda yake ganin alama za a samu din yaje ya bincika duk jawaban nan a zahiri muka yi su aka yi video taping suka dauke mu suka zagaya da mu suka nunnuna mana dukkanin abin da ke faruwa da ka gani a cikin maganganun nan ni ba dan civil society bane representative ne na mutane wanda nake constitutional representation da kundin tsarin mulki ya bani iko da dama ka gane ai ni kuma ba dan jam'iyyar siyasa wanda kawai nake so sai na bata wani ba a'a mutane na nake so in samu zahirin magana dan haka abinda nake bukata shine ko ne na yi shi a doron majalisa ta sa a bincika ko kuma ni da kaina domin na fahimta ina da wannan haƙƙin a matsayina na dan ƙasa ina da wannan haƙƙin a matsayina na Senator of the Federal Republic kuma koda ba mazabata ya shafa ba shi yasa ake cewa Senator of the Federal Republic ka gane ko mu senators ne of the Federal Republic on equality muke ba ma representation ba kasar ce gaba daya in muka ga koda ba mu zai shafa ba ina da iko na je na yi magana saboda Najeriya ne na yi magana da yawun Najeriya
1: to distinguish lokacin gaba daya an ci ne akwai abokan aiki suna son za su yi tambaya daya zuwa biyu a takaice wato wannan mataki na hukumar shi kula da shige da ficen Najeriya ta immigration na kwashi waɗannan cibiyoyin passport an yi ne domin tsaurara tsaron wannan kundin passport din da ake ganin cewa ana wulakanta shi ana amfani da shi ba daidai ba
0: ƙwarai da gaske
1: su ake da tambaya
2: kamar kasancewar ka wakilin al'umma sanata ka je ka gani da idan ka kuma ka karbi bayanan abubuwan da suka sa aka dau wannan mataki akan kanka da nauyin wakilcin da ke kanka wanda mataki zaka dauka a gaba
0: to an yi ina kallon abin da zan iya yi kenan mutane da yawa sun yi min wannan tambayoyin cewa ya kamata a ce mu motsa mu yi wani abu wanda zai na je na gani a zahiri na gani sin is below wato shi adalci ya kamata mutane mu ringa yi wa kanmu fada ba wai haka kawai idan an dauko magana fa ka je ka kama fada da zagi da suka ba result muke nema harkan nan Allah zai tambaye mu kuma mutane bayan Allah wanda suke nemawa kasa sauki mutane waɗanda suke neman gaskiyar lamari bai kamata wasu masu ido da tozali da suke da biyan bukatar su wanda in ka je in ana biyan fasfon nan naira 100,000 za su je su saka biya 300,000 yanzu sun ga kofa ta toshe su ringa irin waɗannan maganganu ba ko kuma da dalili na siyasa na adawa ko kuma ɗan civil society wanda kawai mutum so yake yi ya faɗa a jiyo shi kawai bai fice da ƙungiyarsa ƙasashen duniya ne suka ɗauki nauyinta take so dole sai ta janyo wa Najeriya problem abinda suka fi so a ringa cece ku ci a tsakanin al'umma kiran da zan yi da al'ummarmu shi ne an bincika ga abin da naji iyaka waɗanda suka turo text a kaina gurina kai tsaye ko suka yi min magana da constituency ina waɗanda abin nan zai shafa Allah ya gani na bincika na gani har ga Allah iyaka abin da Allah ya nuna min da jawaban da suka yi kamar yadda Allah subhanahu ya ce wa manzon Allah ya yi hukunci bima arakalla da abin da Allah ya nuna maka haka Allah ya nuna min nayi kuma abin da nake kallon na iya jawabin nan duk gurin wanda ya isa ni ga abin da nake iya gani
1: sanata wasu za su iya cewa faruwar wannan lamari ya faru ne saboda karanci wajen bada bayanai musamman ga majalisa wacce take kula da wannan bangare da yake kula da bangaren wato immigration aya zaka ce kan wannan lamari
0: bana zaton haka in ka kula magana ta taso muna recess nan ba yau aka fara ba kuma a majalisar mu ce ta fara irin wannan hutu
1: duk duniya
0: duk ya hutun majalisa duk duniya hutu ake yi wannan magana ta zo ba a majalisa ba kokawa aka yi yan kasa suka koka ba naje nayi hakan aka gabatar ai idan an fito da policy su suna fitowa da policy circular suka yi suka sake ta ka gani idan dai mutun so yake yi kuma dan Allah yake yi ya kai level din da zai iya dubawa kuma ba wai circular ba sai da suka ba da talle da Hausa da Yarbanci da Igbo da Pidgin matsalar da ake samu ne kawai shine wasu mutane haka kawai sun zauna duk abin da ya taho ba ma sa kokari a tunkara abin a nemi gaskiyar abu a warware kawai sai dai a yi masa fenti kuma ga mai muhimmanci can wanda shi ya kamata a mai da hankali akai ya zama ba a mai da hankali
3: to masu ro duka anan zamu nade tabarmar shirin a madadin waɗanda suka dafa wajen ganin wannan shiri ya zo muku tsakar gidan siyasa sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Ismaila OFR da ke daukar nauyin wannan shiri na kwanye zuma mabudin waraka ni Abbas Adam Abbas da naja aka halar shirin nake cewa Allah ka ci gaba da sada mu da dukkanin alkhairanka amin suma amin

0: bari mu faro shirin da batun yadda sanatan Kano ta arewa sanata Barau Aiji Barin Maliya CFR mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya ya karbi bakuncin kungiyoyi uku daga mazabarsa a majalisar dokoki ta kasa da ke birnin tarayya Abuja inda za mu fara da taron farko da babbar mataimakiya ta musamman ga mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya Hajiya Irdada Mai Kana Bici ta jagoranci tawagar kungiyoyin mata domin kai ziyara ta musamman ga sanata Barau Aiji Barin Maliya CFR wadda ta bayyana cewar sun kai masa ziyarar ne domin yaba masa akan ayyukan da yake yi a karamar hukumar Bici tare da bayyana cikakken kan goyen bayan su ga jam'iyyar APC da ƴan takararta na zaben 2027.
1: Rahmanu Rahim mai girma jagoran mu madubin mu abun kallon mu alƙiblar mu abun alfaharin mu distinguished Barau Aiji Barin Maliya mataimakin majalisar dattawa na goma mai girma chairman na Kano ta Arewa ga masu girma nan a zaune tun daga kan Honorable Uba Idris, Honorable Kawu Idris Hausawa, Honorable Nasiru Bamba, ga Honorable Zubairu, ga sunan bana hango sauran yan uwa a yi mana afuwa, ya zuwa jagororin mata ga chairman tamma ina hangowa na campaign council na karamar hukumar Bici ga jinjimar babban mota. To bai ikon Allah ga provost secretary ga iyaye mata sauran yan jam'iyya jami'an tsaro yan media masu yada ayyukan alkhairi na mai girma distinguished senator ne mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai girma distinguished senator wannan ziyara ce ta wakilci na mata na karamar hukumar Bici karamar hukuma mai albarka a Kano ta Arewa wacce kowa yake alfahari da ita wacce kake alfahari da ita mai girma distinguished senator muka zo a bisa umarninka da muka yi ta neman mu zo mu ganka ni ido hudu da kai shine muka kawo wannan ziyara ba dan komai ba domin mu gabatar da abubuwa wadanda suka cancanta sa wannan tawaga akwai rukuni dai na mata guda biyar na farko dai ga rukunin farko nan da suka yi anko wallahi saban sai sun yi ankon nan ba sai da safiyar nan da na ɗau hotel na ɗauko su na ce kun ci ga ƴanci wato ko ku gaya mu a gaya kowa ya yi anko suka ce a tuba suke su ne kwamitin gabatarwa na karamar hukumar Bici su goma sha ɗaya da aka kafa kimanin wata biyar da suka wuce da suke hidindumu akan al'amuranka mai girma distinguished senator ziyara ko ina da ina abin da ya kama sa a hannun hagunmu akwai jajirtattun mata wannan ro da muke kallo wato shugabannin akwatina na mazaɓunmu guda goma sha ɗaya sa idan kai izini kowa za ta tashi ta yi bayani daga mazaɓar da ta fito haka kazalika a bayansu akwai wakilci na ƙungiyar mata makarantun islamiyya chapter karamar hukumar Bici wanda tuni muka gabatar da abubuwan da suka zo da shi na kawo maka goyon baya da addu'o'i a bisa abubuwan da muka sa a gaba sakamakon yanda ka sani malami da ɗalibi akwai kyakkyawar alaƙa a tsakaninsu alaƙa ce kamar ta ɗa da mahaifi sun yi tattaki ga wannan kwamiti suka ce dukkaninsu da suka ringa yin aiki wasu shekara biyar bakwai goma har da mai shekara 30 na koyawa matan aure abubuwan da addinin islama ya zayyana tun daga kan alkur'ani zuwa hadisi a makarantu daban-daban sun yaye ɗalibai bila adadin a yanzu suna da ɗalibai sama da 2,800 tuni kai amanna da al'amarinsu muna godiya yi wa excellency sannan akwai wakilcin mazaɓar ko in ce unguwar hagagawa idan dai magana ba kwa tashi ku nuna kanku idan 'yan hagagawa suna nan wakilcin su ne su ma hagagawa kowa ya santa a makarar hukumar Bichi irin jajircewarta ba zan manta ba 2023 suka ce cancanta cancanta za su yi kuma suka yi cancanta kuma suka ƙara alƙawarin cewa ita za su dora ba dan komai ba domin kana sauke nauyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora maka amma a ce ka wuce sa ka ma wuce wallahi dan babu wani sanita da yake yin aiki a Najeriya kwatankwacinka ballantana a ce daidai da kai ko ya wuce ka haka kazalika akwai masu gayya masu aiki wato jam'iyya uwar kowa waɗanda ake hawa doransu a samu dukkanin bukatar da ake aiki waɗannan su ne wakilan jam'iyya gabaki ɗayansu sa mun zo ne mu yi godiya godiya ta musamman mu jaddada goyon bayanmu duka za su faɗa minti ɗai-ɗai-ɗai akwai mata guda ɗai-ɗai da muka zaɓa daga kowane wannan rukuni su huɗu su faɗi magana da bakinsu abu ɗaya biyu uku mun san kana da hidindimu amma sa muna roƙo ka ba su wannan dama su ɗan yi maka bayani wannan shine makasudin zuwan mu insha Allahu Rabbi ba zan ta zanta tuka ba domin zaka ji daga gare su sa muna godiya kwarai da gaske muna godiya Allah subhanahu wataala ya ci gaba da dafa maka Allah ya baka nasara Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa zance dai idan na jefa ƙura'a ke yi wa excellency mutane ɗan dangwale su yi zaɓe su zaɓa sako ka kwanta kai bacci da idanuwanka a rufe Allah subhanahu wataala ya maka wannan sutura ya rufa maka wannan asiri domin al'umma sun gani a ƙasa kuma yan halal ne musamman iyaye mata sun ce sun gode za su mai da biki wa excellency Allah ya tabbatar da alƙairi mun gode kwarai da gaske
0: Hajiya ƴar dada mai kana bici kenan babbar mataimakiya ta musamman ga mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya Sanata Barau Aidi Barau Maliya CFR su ma wasu daga cikin shugabannin kungiyoyin matan sun bayyana nasu jawaban kamar da yadda za ku ji
1: godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala da ya azurta mu da wannan jajirtaccen sanata abin alfahari sanata wanda babu irinsa sanata masoyin dukkanin al'ummarsa sanatan da ya sauke dukkan nauyin da yake a kansa ya hado da nauyin ma da ba aizatan a kansa yake ba muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya azurta mu da shi domin wannan babban ni'ima ce mai girma senate president mai girma deputy senate president kuma senate president 2027 insha Allah muna godiya muna maka fatan alkhairi a matsayina na shugabar wakilan makarantun islamiyya na karamar hukumar Bichi hakika manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk inda kaga an hada an ƙara haduwa soyayya ce saboda Allah mun tabbatar soyayya saboda Allah ita ta kawo mu nan ita ta bada dama aka ba mu daman mu zo muna godiya da wannan karamci wanda a tarihi ba mu taba samun irin shi ba ga waɗannan bayin Allah malamai da ake shiga lungu da sako ake isar da sakon Ubangiji subhanahu

0: kungiyar APC Sak Dan Shehu ta jaddada aniyarta na yin aiki domin nasarar dukkanin yan takarar jam'iyyar APC tare da ba sanata Barau Aijibrin Maliya CFR lambar Yabo. Kungiyar ta kai masa ziyara ne karkashin jagorancin shugaban Talawan Shehu tare da manyan jigajigai daga yankin karamar hukumar Bici. Duka dai domin nuna goyon bayan su ga sanata Barau Aijibrin Maliya CFR.
1: Me girma distribution sanata wannan tafiya ce ta gidanka. Domin mutanen nan duk da ka san su da ka gani mutane ne wanda suka yi tafiya da kai daban-daban kashi-kashi. Kamar mai magana ta baya da ya faɗa ɗan siyasa mai akida shi ne ɗan siyasa. To kai ma mai akida ne shi sa kake da haƙuri da juriya. Shi sa na ce wannan tafiya taka ce. Domin tsatsan gidan rimi ne kai, wannan kuma mutane tsatsan gidan rimi ne mai girma. Alhaji Abubakar Rimi. Allah ya ji ƙarai garba da margu shi ne tsatsan wannan tafiya da take a Bici. Har wakilinsa, halifansa, Honorable Lawan Shehu ya zo garin nan tafiya. Mai girma da sauri sanata wa'annan mutane da kake gani akwai mutanen da kai jam'iyyar SDP mai doki a tare da su domin akwai wakilai na NEHU da PRP a wannan guri. Wannan mutane akwai wanda kai jam'iyyar PDP tare da su, SDP tare da su. Sannan akwai wanda kai PDP tare da su, Honorable Sanata. Akwai wa'anda kai ANPP a tare da su a nan Honorable Sanata. Akwai kuma wanda yanzu muke da su muka suka taso suka samu jam'iyyar APC a yanzu. Mai girma distribution sanata wannan gidan Honorable Lawan Shehu sanin kowa ne a Bici ba gidan koko tafiya da take kara mahibbar karatama hukuma kamar wannan gida mai albarka. Mai gida duk inda ka ji mazaɓinmu 11 in ka je katar da mutanen da suke kara mahibbar ka a wannan mazaɓu za ka tabbatar da cewa Honorable Lawan Shehu shi ya kafa wannan jam'iyya. Mai girma distribution sanata dukkan wata shekarta da za ta zo a Bici a ce kaza a ce kaza mai girma wanda rabin Lawan Shehu zai ce da mutane ku tafi ku ce ku tafi ku tafi ku je ku yi sanata Barau Aijibrin. Mu a Bici ba ma rigima da kowa. Distribution sanata bai muku aiki a Bici ba. Distribution sanata ba ɗan jam'iyyar APC ba ne ba. Distribution sanata ba ku zaɓe jam'iyyar APC ba. Wanda bi ya ce mana ba za mu yi distribution sanata ba ya zo ya hau duro ya ce ba za a zaɓi distribution sanata ba. Mai girma sanata kamar yadda mai magana ya faɗa tafiyar Honorable Lawan Shehu ba ta rigima da kowa a jam'iyyar APC a ƙarƙashin hukumar Bici. Mu maslaha ce a jam'iyyar APC. Kuma kullum muna gaya mutane su zo su kare jam'iyyar su ta jam'iyyar APC tun daga sama har ƙasa. Tun daga ƙasa to wannan ita ce aƙidar mu. Domin ba yadda za a yi muna cikin inuwa. Wasu suna cikin rana sun haɗa kansu suna ta ƙoƙarin su fusgo mu ko mu ci za mu raba kawunan mu wai mu zama mu ci ko mu ne muke a ranar nan. Ina ganin ba rage hikima da kauce wannan abu. To mai girma sanata ina tabbatar maka in dai kamar yadda na gama wannan tafiya taka ce muna roƙonka da za ka zo ka daga rungumar wannan tafiya ka sa ta a jihunka. Domin na dama ba masu ra'ayi ba ne masu akida ne. Domin duk mutumin mai ra'ayi shi ne yake canja ra'ayi amma mai akida akidarsa na nan a zuciyarsa. Kana nan a zuciyarsa distribution sanata mun san mutanen da ka gina ka ce maka ka kare muhibbarsu kuma suka zo suka tafi suka bar mu ba akida ce ta wannan gida ba su ba ra'ayi ne suke da shi. Distribution sanata muna ma godiya da irin ayyuka na alheri da kake a ƙaramar hukumar Bici da kuma sanatoriyar ɗinka gaba ɗaya. Mun san irin tituna da ka shimfiɗa a ƙaramar hukumar Bici. Mun san irin tashar wuta da aka samar a ƙaramar hukumar Bici wadda za ta ba har sauran ƙananan hukumomi. Distribution sanata mun san irin irin mutanen da ka samu wa aikan yi a karamar hukumar Bichi. Diskongin sanata mun san irin gudunmuwar da kake ba iyayen mu malamai a karamar hukumar Bichi irin Filiman da makamantar zuma da Isaka da sauransu ba sai maka da su ba. Muna godiya diskongin sanata da irin wannan kyauta da kake. Diskongin sanata kuma wannan dan majalisa ta mu wannan rabincin nan ciwo ya ce a jaddada ma goyen bayan sa kamar yanda ka san yana tare da kai. Diskongin sanata ya ce a gaya maka ba komai yake a jam'iyyar APC ba illa sun nasarar zaben jam'iyyar APC shekara ta 2027 tun daga sama har ƙasa. Domin tutunin sanata za ka yarda da ni dukkan shugaba na wani shehu ya kai shugaba. Domin wani shekara ɗaya biyu yana shugabanci tutunin sanata za ka ga ya tashi ya bar ƙaramar hukumarsa ya koma ya zama ɗan birni ko kuma kamancin haka. Amma diskongin sanata na wani shehu in zai kai ƙarfe uku a Kano wallahi a ƙaramar hukumar Bichi zai kwana. Diskongin sanata na wani shehu bai taɓa gujewa mutane ba ko yanzu ka je ka same shi a gidansa ganawa yake da mutane a jam'iyyar APC mutanen jam'iyyar APC. Diskongin sanata wannan da wannan ne nake ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da irin wannan abubuwa da kai na alsheri a ƙaramar hukumar Bichi da kuma sanatorial ɗinka. Sannan ba zan wuce ba diskongin sanata ba bawo ba shi kamata ya bi kansa. Diskongin sanata kamata ya yi haƙuri mu faɗa irin abin da yake. Diskongin sanata wallahi wallahi a gidan lawan shehu akwai mutane.
0: Da yake nasa jawabin distinguished sanata Barau Aijibirin Maliya CFR mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya ya ce babu shakka lawan shehu mutum ne.

Ni dogon jawabi wanda ko ta abin da ya faɗa gaskiya ne lawan shehu tsakanin shi ya wuce maganar siyasa an zama ɗan uwa saboda dogon tafiya saboda shekara 40 tare muka fara abubuwan siyasa da shi lokacin da muka fito a matsayinmu na matasa bayan an kammala PRP aka yi ku ba sake kafa wata jam'iyya mai sunan jam'iyya ba sai da aka kafa jam'iyyar SDP ko tare muka kafa jam'iyyar SDP da lawan shehu da kuma marigayi Garba da Maro Allah shi kansa da marigayi Umaru Dawo duk tare muke da su tare muka dinga muka fara siyasar SDP aka ta tafiya aka zo jam'iyyar PDP daga nan muka yi jam'iyyar PDP tare bayan mun kammala aka samu mishkila muka samu mishkila da kwankwasa a lokacin nan tare muka bar PDP muka koma ANPP ANPP kuma ni na tsaya tsayin daka ya dawo jam'iyyar APC kuma ba a tani ba a sani ba irin abinda bai faru muka ce to ai mu abinda muke bukata al'umma kuma jagorori irin su lawan shehu da haka mun daɗe tare da shi aƙidar mu ɗaya tafiyar mu ɗaya ɗan santsi ma ɗan santsi ne tare muke kuma a lokacin nan al'umma mafi rinjaye a kan kogici waɗanda sai da aƙidar PRP na aƙidar santsi ba jam'iyyar da ake jin ake yi ko ba inda wanda yake samu nasara face wannan ɓangaren saboda haka har yanzu muna tare da shi aƙidar ci ta haɗa ku zama ɗan uwan shi yau ko da siyasa ko ba siyasa duk abin da ya taɓa lawan shehu ya taɓa yi duk abin da ya taɓa ni ya taɓa lawan shehu kuma ya taɓa muka baki ɗaya saboda haka mun zama ɗayan shi ba magana ce ta siyasa an riga an haɓa an zama ɗaya dan haka kun kullum a ƙila ta ɗaya shi kun duk yanayinmu a siyasar sarce ɗaya ne mutunci ne mu a gabanmu ba maganar kuɗi ba maganar wani abu sai mutunci kuma shi ne abin da ya dace a mu'amalar ɗan adam da ɗan adam girmamawa da mutuntawa ko da daddare na kwanci aka yi kuma aka ce lawan shehu ne yau zan ce ba ni to na san ba zai kawo maganar wasa ba shi ne mutunci kuma lamari na rayuwa juyi ne ko gan shi haka a yanzu gobe ba sai inda zai ce ku tsaya tsayin daka a kan abin da ya shafe shi kan ku rawa saboda mutunci shi ne number one a rayuwar ɗan adam kuɗi mai ƙarewa ne amma mutunci ba abin da zai kama ba ta yi saurama kun ga wato abinda Alhaji Husaini yi ya tafi daidai da tsarin da aka gina ma a kai duk taron da siyasa lacca ake yi lacca ake yi lacca ya muku muddin kuma lacca ya muku wacin dacen aka ake yi ko kun nuna kan cakon masu tarbiyya ne masu mutunci ba mai hayaniya a nan ba mai zage-zage idan kun lura yau shi rabonku da ku je taro ku ji an tsaya tsanaki ana jin abin da mai jawabi yake ba sai zage-zage ku ci mutunci a zage wani a ci mutuncin wani amma mun da muka gihu shi ne yadda Alhaji Husaini ya yi idan an je taro akasari lacca ake yi kuma duk sati ana taro a chapter a dayan muka gina ana taro a mazaɓa kuma ana taro a lokacin gama wani zubin idan kana wannan chapter ɗin sai a gayyace ka cewar muna da taro a chapter sai a ɗauki sai a tafi sai da yami irin su Alhaji Husaini waɗanda suka aka buga da su tun shekarun baya sai a ce su yi jawabi a nan sai a yi lacca sai ka ɗau darasi so siyasa makaranta ce ba ta irin ta yanzu ba kuma irin ta daɗa muke yi a yau a yanzu ɗin nan daga nan ba za ka motsa ba sai ka ɗau wani abu ka yi guzin wani abu ka tafi da shi gida ka ƙara wa kanka ilimi

0: sai a ɗauko wasu waɗanda wanda aka buga da shi suka buga da rasu kawo su ga kasan kawo irin sai kasan shi dan NPC ne ai amiran to haka za a zo a yi jawabin aka gogo baya yadda aka ɗauko kitan kai shi ne saboda tsayawa akan harkar talakawa aka kawo mutum aka ɗaura masa kitan kai shi da waje yayin bayani jawabi da tarihi ya hauta da zuwa tsawo duk ba tsaya ta abin da shafi talaka to shi ne abin da zai musu yi to tsarin mu dama shi ne ya zama da ka tsaya kan aqida ba wani ra'ayi yau idan ka ce kuɗi za ka bi wani abu za ka bi shi mai ƙarewa ne bi ƙarewa ne amma mutunci haka zai zauna har abada insha Allah ƴaƴanka ma sai su gada alherin da ka shuka wanda baka amfana ba a kansa sai ka ga jikokinka sun su amfana ba wani abu ne ba face mutunci saboda haka wannan gida da muke gida ne wanda ya gaji mutunci ya gina akan mutunci ya gina akan haƙƙi ko wallahi ba ranka fara ba in Allah ya dafa ta ba insha Allah kuma shi wani abu shawon lewu shawon yanzu ina ɗan majalisar jiha ba ku san abu da ya zama nan gobe daga nan gaba a ba ga wani bu'ata ba da ba ɗan majalisar ba ne yanzu me shi ba minista ba ne shi to Allah ne ba shi minista ne ne mujaza ne ne mujaza saboda haka idanu mai na kan masu mutunci ko idan ki za mu zaɓo loka shi ma tafiya mai irin mahaifinsa tare maka siyasa mahaifinsa shi a tada tare maka siyasa mahaifinsa da haka don shi mutumin kirki mutumin kirki kuma da yawa kuma da faɗa a kowanne muka yi siyasa da su a nan kusan dukanku kuma wallahi ba za mu manta ba da ku ba insha Allah ta wani tabbaki da muke yau idan baka samu ba ko za ka samu Allah ya babban abu shi ne abin da yake faɗa mu fadalan kansa a zuwa aiki gaba daya a haɗu a cikin nasara ga Allah subhanahu wataala sai akan wannan shi ne abin da ya dace idan an bi wannan za a samu fitan Allah ya yarda na so a ce ina da dogon lokaci amma ina da taro ina da taro kuma saboda shauki da jin daɗin gani an kwana ƴan san tsi har yanke guda wani wani ta ayyar tabo da san tsi duk ɗaya ne ayyar zan ba ta duk an ba san tsi da an haɗe ga baki ɗaya ba a ganin shi ne ko caman dina ba ɗan tabo ne to alhamdulillah to a bisa wato jin daɗi da kuma tuna baya a kuma na cikin wanda da ɗan gida na yi ha yi zama ɗan gida na yi ne wani tsohon yi tuli da ya a shirya yi can to idan ka koma gida da za a lajen kuma abin da zai ba ka kota galazi to kun ga irin abin kun gani me yasa saboda a tsara mutunci mutunci ne haɗa mu yaran nan shehu ne yaran kirki ne a san rana a ji to abin da ya shuka ne a baya yake ke ba yanzu idan da ya rashin kirki ai ba za a ba shi ba amma na tana shi ne tsohon gidan da ɗanmu a nan sai ne so mun taɓe za mu yi abubuwa nan gaba amma idan an fa suka roƙo mu nasu to dole su tafi a cikin shauƙi da jin daɗi saboda haka mazaɓu goma sha ɗaya kowace mazaɓa in an je gida a ware mutum biyar mutum kusan da biyar kenan ko kowa za a bashi babu sauraya kuma kuma saboda zirga zirga da wannan gurbi tunda na san aikin jami'a kuke yi to bici ta rabu gida uku akwai bici ta yamma ta tsakiya da kuma ta gabas to kowace za a bata mota ɗaya dan adanga zage ana tafi motocin uku kenan shi kuma anan usaini saboda uwan dan san sini masan tai da kudin aƙida ne shi ma ba shi mota kanan shi
1: Sanatan Kano ta Arewa kenan Sanata Baro Aijibrin Maliya CFR mataimakin shugaban Majalisar Dattawan Najeriya. Yanzu kuma sai taro na gaba inda tawagar mataimakan sa daga yankin karamar hukumar dawakin tofa. Ta yi kafa da kafa domin karrama Sanata Baro Aijibrin Maliya CFR mataimakin shugaban Majalisar Dattawan Najeriya. Bisa ayyukan ci gaba da jagoranci na gari da suka ce yanayi
2: a matsayin mu na ma'aikatanka muna so mu amfani da wannan dama bayan mun fadi korafin mu ka amince mu miko maka memo a rubuce bayan haka ba excellency muna neman alfarma ka amince za mu baka award a matsayinka na wanda ba a taɓa samu wanda ya samarwa ɗan karamar hukumar dawakin tofa aiki a matakin gwamnatin tarayya ba sai kai your excellency sa abin alfahari ne a wurin mu da dukkanin wani masoyinka da dukkanin wanda zai ga wannan taro a ce dukkanin waɗannan ma'aikatanka ne kuma daga karamar hukuma guda ɗaya daga cikin karamar hukuma 13 da kake wakilta your excellency muna neman wannan alfarma gare ka
1: taron ya kuma shaida rabon motoci hudu da babura guda 55 haɗi da fridge da kuma kujerar aikin haji da kuɗaɗe ga al'umma yayin da Sanata Baro Aijibrin Maliya CFR ya buƙaci ya ƙara ƙaimi wajen wayar da kan masu zaɓe domin nasarar jam'iyyar APC daga sama har ƙasa.
0: Kyamfan ɗin ba baki ɗaya ba da kuma aka ba da sakataren kyamfan ɗin baki ɗaya da baki. Aka ɗauki shi ma aka ba da baki. To, ai ba ne kanku fawa. So wannan ba problem, look at this, da duba insha Allah abin da ya dace da za'a yi Allah ya yarda. Insha Allah. So kuma wannan abu dole ne mu aiki da waɗanda suka shigo wajen mu haɗa kanmu. Idan ka fifita naka kan sai abin ba zai kyau ba. Amma a matsayin na uba sai ku kowa ɗaya. Kowa ɗaya ne. Kan ku daina jin wai an ka abu wanda su fi kaza, wacce su fi kaza ga yadda ake can ga yi. Kafi da aka yi da wani. Kowa dai gani a baya ba kafin mu haɗe. Na an zo za a ba wa ɗalibai abubuwa ko za a ba da zai bobi ce da ke kowa namun masu jan hula suka je lokacin da tun makon haɗe in ana ba da scholarship su ɓi scholarship a rabin motoci da su a rabin babura da su tunda duk ɗaya ne abin ba wani bambanci mutum ya zama an haɗe ka baki ɗaya an haɗe ka baki ɗaya so kakkace dan wani ya yi wani abu kaza kai ma za ka yi kaza kakkai wani ko bai baka na da bashi duk ɗaya ne ga saifin labarai shi ne su ne masu zaɓin kai so ai hakuri eh hakuri eh ana ji da ko ko kuma aikatan furar gamani kuma masu ban abu ne da lallami yanda wani canje wani abu ba ka za ku ba ku ji a matsayin ku da SLS sa ai mutum a jizini ilimi shi ma kuskure ba zan mai yake faruwa ba ilimi shi ma kuskure din ne kuskure sai ku zauna kuma wani al'umma ake wani har ka ce jama'a ba sai taimaka waɗanda ba su da shi ko ba mutane 100,000 a samu jari da sauran so ai hakuri a fitar da hankali sai a zauna masa magana zauna warware matsalar wannan abin da aka rubuta zan duba a ciya mu a ta ji ga shi dan mun da damir da yazin da suka gwanda Allah saka tare baga ta kan shi ma duk da shi sit down duk waɗannan abubuwa to da Allah ya ji ku ne ko maliya fa a dawakin tufa duk wannan ne zai ce shi ne ni haka dai ko ke dai so ai hakuri da mutane dan wani wani abu ba ce masa kuma idan kuka yi kudu da ni ai kuruwa ce ai karara karara karara kila ba san shi ne saka ba kace mutum ce da wani shari ke ni mai ni mai to da Allah hakuri ba ko ba zai tafi da insha Allah yanda ku zo lafiya da sa kuma Allah ya salama alaikum
1: Sanata Baro Aijibrin Maliya CFR kenan mataimakin shugaban Majalisar Dattawan Najeriya